0: Radyo Veritas at sa atin po sa Gabay sa Biblia sa Radyo. And happy birthday. Baka may mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday po sa inyo.
1: Amen.
0: And happy anniversary din po sa mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal. God bless you more.
1: Yes, and binabati lang po natin ang pinaka-poging isang yes. Radio anchor din po natin dito sa Gabay sa Biblia Tuesday edition po. Si Brother Randall Serrano ay nanunood po sa atin ngayong umaga na ito.
0: Hello, Brother Randall. At kasama rin natin, of course, si Munching Maribao at si Tita Rosana Harke from Antipolo siya. God bless, heal, protect, and empower us all. And si Brother Luis Santos, good morning. Pwedeng paki-greet, no? Ang kanyang inaanak sa Kumpir, Altar Server ng St. Joseph the Worker Chapel, Mandaluyong. Na si Joshua Gabrino ng happy birthday ngayong araw ng May 3. Yehey, galing pa kay Ninong Luis Santos. God bless po.
1: Yes, Viseria, good morning.
0: Suka, Pagkaira, good morning rin po. From Binondo, Manila, sabi ni Brother Monchin, good morning and every gising is a blessing. Blessed Sunday po mga kapanalig. Happy Easter pa rin. Yes, happy Easter pa rin po. Dahil hanggang po dumating ang Pentecost ay Easter season po dito sa
1: Amen.
0: Atin.
1: May nag-message din sa atin, nag-text sa atin dito ngayong umaga. Sana mabasa ko ito, no? Para malabas. Ayan, okay. Mamaya babasahin ko. Pero may mga nag-message sa atin dito. Ayaw lumabas. Okay, so, kumusta naman ang linggo mo, Sister May Ann?
0: Mm-hmm. Yeah, good. Patuloy lang po, no? Ng ating servisyo, patuloy sa ating mga gawain sa community, gawain din sa mga ministries natin at maging sa ating mga businesses. Tuloy-tuloy lang po. Praise and thank God sa mga taong ating nakakonek at natutulungan in various ways in healing, especially for their health, physical health, or spiritual, emotional health. Mike, ikaw, how are you?
1: Well, ang saya nitong week na to, Sister Mea, no? Because this week, no, we actually, sabi ko nga sa inyo, last Sunday, we just arrived from yung mission trip namin, no? And Monday, mga kapanalig, right after po ng feast natin ng Sunday, Monday po, the following day, kami naman ay lumipad sa Cebu, no? Because we had an outing together with all the feast builders. So, itong buong week na to, parang feeling ko talaga ito yung biyaya ng Diyos sa amin na nakapagpahinga po talaga kami, no? And very, very excited because pangunahan ko na kayo. Dapat mamaya ko pa kayo imbitahin, mga kapanalig. But today kasi is the 4th year anniversary of Feast Novotel. So, mamaya po we will be celebrating that and very, very excited po tayo because how God has blessed Feast Novotel for the past 4 years is also the blessing that I have received here sa ating Gabay sa Biblia sa Radyo. So, very much excited.
0: Man, praise be to God. So, invited ba lahat, Mike?
1: Yes, excited at invited po lahat, mga kapanalig. So, mamaya po, sana magkita-kita tayong lahat sa Feast Novotel po para sa Novotel, Aranete City, para sa Feast Novotel na anniversary. Yeah.
0: Kapunta dyan, ha? It will start at 2 p.m., no? For
1: yes.
0: The Mass. And then, tuloy-tuloy na po ang celebration
1: and
0: hanggang the day.
1: Our very much beloved Bishop Elias will celebrate the Mass later. So, excited po kaming lahat.
0: The Bishop ng Diocese of Cubao. Tama
1: yes.
0: Ba po? Ganun po ang pagkakasabi. So, batiin ko rin po kasama natin si Maurice Pandan de Silio, Ate Ludi, Luna, Gay de Dios. Good morning. Ayan, sa mga kapanalig, bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, paghinilay na salita ng Diyos, sabay-sabay po tayo manalangin ng ating paboritong family prayer, ang Novena to God's Love. Sa ngalo ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen.
1: Amen.
0: Sa araw na ito, tinatanggap ko ang lahat ng pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan, at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpala, pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.
0: Ang ating pong pagninilayan ngayong umagang ito ay hango sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 14, verses 1 to 12. si Jesus ang daan. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan man ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala niyo, kilalanan rin niyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilalanan niyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisihan na kami. Sumagot si Jesus, May tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama.
1: Ang ating pagninilayan ngayong umaga ay isinulat na si Inisis Gretchen Villaveran na may pamagat na ang pangunahing superhost. Ngayon ay aking 36 na taon sa mundo. At bukas naman ay 15th na ng aking ina. Dahil magkalapit ang aming kaarawan, madalas nagbabakasyon kami sa isang magandang Airbnb bilang sabay na pagdiriwang. Kaya napangiti ako sa pagbasa ngayon. Naiisip ko ang pinakakahanga-hangang Airbnb kung saan si Jesus ang pangunahing superhost. Naglalaan ako ng maraming oras para magplano at maghanap ng perpektong lugar para sa aming pamilya. Ngunit, sa pagkakataong ito, si Jesus na ang pumili at naghanda ng lugar para sa akin. Sa halip na makatanggap ako ng digital na code para sa pintuan, si Jesus mismo ang sasalubong sa akin at maninirahan doon kasama ko. Napakagandang sulyap para sa walang katapusang kaarawang ipinagdiriwang ko sa langit pagdating ng panahong walang hanggang kaligayahan kasama siya sa isang kamanghamanghang lugar. Pagnilayan, naghahanda na si Jesus ng lugar para sa iyo sa oras na tawagin ka na niya. Paano nito binabago ang paraan mo ng pamumuhay? O Jesus, naway mamuhay ako ng payapa araw-araw dahil may inihanda ka ng lugar para sa akin sa tahanan ng Ama. San Felipe at Santiago, mga apostol, ipanalangin ninyo kami. Amen.
0: Amen. Maraming salamat sa ating kapanalig, Gretchen Veran.
1: Yes.
0: Of course, ang napakaganda nga nun. So, di ba, Mike, ikaw, mahilig ka rin naman nagbabiyahe.
1: Yes.
0: No? Di ba talagang pinaghahandaan natin yan para maganda yung ating maging karanasan. Kapag tayo na sa isang magandang, sabihin mo, hotel man yan, o Airbnb, no? Pero ang nakakatuwa, di ba, si Jesus, pinaghandaan na niya, nakahanda na, at hindi lang basta tirahan na, sabi niya, mansyon ang kanyang inihanda sa atin, no? Isang lugar talagang wow.
1: Amen.
0: At ang kailangan natin, nandoon na, lahat ng pagkain at pagkinain natin, hindi tayo mag-iisip, ito ba yung makakadag, makakasama sa cholesterol ko, sa blood sugar ko.
1: Correct.
0: Sa blood pressure. Pero yun ang napakaganda, no, na talagang everything has been prepared. Kaya nga ang tanong ni Kapanali Gretchen, naghanda na si Jesus ng lugar para sa'yo sa oras na tawagin ka na niya, paano nito binabago ang paraan mo ng pamumuhay?
1: Amen.
0: Si Mike, ako, before talaga, inanaw, slight. Parang isa sa mga kinatatakutan natin ay ang ating kamatayan,
1: yes,
0: diba?
1: Yes.
0: Lalo na kung ang tingin natin sa kamatayan ay yun na yung katapusan ng lahat at wala nang kasunod noon. Pero napakaganda dahil may assurance ang ating Panginoon. Ngayon na nakikilala natin ang Panginoon, ang kanyang salita, ang kanyang mga pangako, parang okay lang, di ba? Parang mas okay pa nga, no? Yes, we continue to live our life dito sa mundo, pero we're looking forward. The same way we're looking forward na may pupuntahan tayo. Mike, ikaw, may pupuntahan ka na naman in a few weeks time,
1: yes,
0: no? Kaya, so you look forward, you enjoy this moment.
1: Actually, bukas, Sister Mayan.
0: Bukas na ba? Wow! Bukas na agad.
1: Yes.
0: Okay, so we look forward to that. As we enjoy this moment, alam natin kasi everything has been prepared for us. So we, tayo, di ba? Personally, we prepare. Bumbuk tayo. Magbubuk tayo ng flight, magbubuk tayo ng hotel, magbubuk tayo ng ating itinerary kung saan tayo magpupunta. At lahat ito, ginawa na ni Jesus para sa atin. We
1: Amen.
0: Just have to enjoy that moment.
1: Amen.
0: Yes.
1: Sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa po ang aming usapan ni Sister Mayan ngayong araw na ito. Let's

0: Mahalaga ang paalala, ang kumerka plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Feeling mo ba safe ka sa high blood? Think again. Kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa skulo sa trabaho? Nako, delikado yan!
2: This Hypertension Awareness Month, take charge na! Eat healthy, move more, chill lang, bawas stress. Ugaling suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise. Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
3: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ngayong Hypertension Awareness Month.

0: mga kapanalig, ako po si Monsignor Celso Ditan
1: at si Sister Lisa Infante
0: ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines, mga Leyonaryo ni Maria at tinangdasalin ang Catena Legionis. Sino siyang dumarating marilag na tulad sa bukang ni Wayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw at kakilakilabo na tulad sa dumadaluhong na hukbo? Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon.
1: At nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas.
0: Sapagkat liningap niya ang kanyang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi.
1: Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapagpapalad, pangyarihan, banal ang kanyang pangalan.
0: Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-salin lahi.
1: Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan.
0: Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan.
1: Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.
0: Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang.
1: Kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman.
0: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Para noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sino siyang dumarating, marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw, at kakilakilabot na tulad sa dumadaluhong na hukbo.
0: O Maria, ang ipinaglihing walang sala,
1: ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo.
0: Tayo ay manalangin. O Panginoong Hesukristo, aming tagapamagitan sa Ama na nagpaging dapat italaga ang pinagpalang Birhen Mariyang iyong ina, na amin ding maging ina at tagapamagitan sa iyo, buong awa mong ipagkaloob sa sino man lumalapit at sa iyo'y napaaampon, na tamuhin ang iyong tulong anang-anang sa iyong ina.
1: Siya nawa.
0: Mga kapanalig, ako po si Monsignor Celso Ditan
1: at si Sister Lisa Infante
0: ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines.
1: Sumain niyo ang katotohanan.
2: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
3: to the World Wide Web.
4: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
2: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Kapanalig, ang Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ngayon ay araw ng Linggo, ikatlong araw sa buwan ng Mayo taong 2026.
6: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
7: Hinikayat ni Novaliches Bishop Roberto Gaa na siya rin pangulo ng CBCP Episcopal Commission on Vocation ng mga vocation promoters na pagnilayan ang mas malalim na kahulugan ng discernment sa bukasyon. Ito ang bahagi ng mensahe ng obispo sa naganap na closing mass para sa pagtatapos ng 29 na Directors of Vocations in the Philippines o DVP National Convention. Binigyan din ni Bishop Gaa na ang bukasyon ay hindi nakabatay sa panandali ang damdamin kundi sa katiyak ang tinatawag ng Diyos ang isang tao. Ayon sa obispo, mahalagang maunawaan ang papel ng mga tagapagtaguyod ng bukasyon na hindi magbigay ng sagot, kundi maging gabay sa maayos at malayang pag-unawa ng mga tinatawag sa bukasyon. Ipinaalala rin ni Bishop Gaa ang kahalagahan ng pakikinig bilang mahalagang bahagi ng paghubog sa bukasyon bilang lingkod ng simbahan. Samantala, hinamon din ni Bishop Gaa ang mga dumalo na yakapin ang kanilang misyon bilang mga masters of sacred listening sa patuloy na paggabay sa mga tinatawag sa paglilingkod sa simbahan. Pinangasiwaan ng Archdiocese of Haro ang 29 na Directors of Vocations in the Philippines National Convention na nagsimula noong 27 hanggang 30 ng Abril, kung saan naihalal bilang bagong DVP National Coordinator si Reverend Father Nathaniel Gentison, katuwang si Reverend Father Ivan Joseph Feniquito bilang bagong Assistant National Coordinator at Coordinator for Diocese and Vocations Directors. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 10 sa Kuya Inyong Kapitan. kapanalig Reynaline Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan.
6: Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide.
8: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Guyamax.
9: Todomax Guyamax!
10: You are listening to God Will Make a Way. Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
11: God will make a way where there seems to be no way.
12: Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome po sa programa natin ng God Will Make a Way. So last week po ay wala po ako dahil po ay meron po kaming talk sa Tacloban. Kasama ko po si Ate Candy at si Quintin. So ngayong umaga naman po ay kami lang po ni Joel kasi si Father Vic po ay merong retreat or seminar na binibigay. Si Father kasi po ay talagang isang dakilang formator ng maraming tao. At next week po, makakasama natin po ang guest natin po si Doc Lulumi. So magsasalit po tayo sa isang pananangin at pagbabasa po ng gospel natin sa iyo ngayong araw na ito. So, sa Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ganyan, sinabi ko, sa bahay sa inyo na sana sa inyo. Aparoon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at ipaghahanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam po saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, at ako'y kilala ninyo. Kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nakita." Sinabi kay sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Magtatagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di at hindi mo ba ako kilala? Ang nakikita sa akin ay nakita na sa Ama. Ba't mo sinasabing ipakita mo pa sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang magamang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala, sa sinasabi ko, maniwala dahil kayo sa gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang manalig sa akin at makakagawa ng mga ginagawa ko, agit pa ito, sapagkat papunta na ako sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Panginoong Jesus, Panginoong Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, hinihiling namin na binigyan mo kami ng paniniwala or faith na galing sa inyo at tanggalin niyo po lahat ng pagdududa, lahat ng takot, lahat ng alalahanin sa puso at isipan namin at pagkatao namin. Panginoon, ngaya nawa kami ay maging matapang na humawak sa iyong kamay, na hayaan na kami ay iyong gabayan para po kami ay maglakbay ng punong-punong-punong saya, ng paniniwala at galak. Lahat na ito, hinihiling namin sa ngayon Jesus sa pamamagitan ng panalangin ng aming inang si Maria. Amen. Sa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, para sa reflection na ito, syempre, boys first. Kasi isa lang ang boy. Si Joel muna. Tapos, after ko, si, ano naman. O, palit tayo, Joel. Sige, Joel, ikaw na lang muna.
13: Okay. Opo naman, no, Miss M. Ah, Miss M, welcome pala sa pagbabalik natin. Ah. So, Ano po yung sa akin po, Misen, no, nung nabasa ko tong gospel na to, tatlo lang yung ano, yung naramdaman ko rito. Yung peace of mind, yung faith, tsaka yung ating ano, tulay sa kanya. Kasi yun yung pinangako niya. So, unang-una yung peace of mind, kasi nga lahat naman kasi talaga ng ano no, ng tao takot sa uncertainty tsaka sa mga ano, sa mga nakikita nila na po pwedeng maging ano, maging danger sa kanilang pamumuhay. So dito na nararamdaman yun ng mga apostoles niya dahil doon nagkakaroon sila ng takot dahil dito. Kaya kung anong mga tanong nila is ano, parang kailan siya aalis, tapos pag umalis ba siya, paano nila makikita yung tamang daan kung wala na siya. So para din tayong mga tao. So basta ang sinasabi lang ng ano ni Christ is ano, have peace of mind, kasi kilala niyo naman at alam niyo naman na ihahanda ko yung mga dapat nung paroroonan, at pag nandoon na kayo, malalaman ninyo yung peace, yung kapayapaan. Tapos yung pangalawa, nag-doubt na naman sila. Miss N, di ba? Ito mag-a-ascend na si Christ before pa siya mapako sa cross, nag-doubt din sila, nag-resurrect, nag-doubt. Pero until noon, nagda-doubt pa rin sila. But still, no, ini-instill ni Christ yung tinatawag natin faith. Faith na walang kayo, na nakikilala ko kayo, sinasabi niya, at dahil nakikilala ko kayo, albatid ko rin nakilala niyo ko, at alam niyo naman lahat ng mga taong kakilala ko ay magtutungo sa akin, at ako lang magiging daan papunta doon. Kasi nga tinatanong nila paano sila makakapunta doon sa ano, sa kaharian. Tapos yung last, oo, nise, tapos yung last, yun na yung pangako niya na parang huwag kayong mag-alala, kasi at the end of times, nandito pa rin ako. At pag nandoon ako, sikapin yung makikita nyo ako doon. So, yun yung mga promises niya sa atin, na sa akin, nakakagalak siya, nakakapagbigay siya ng peace of mind. Kahit sabihin natin na, ano, visibly, no, apparently hindi natin siya nakikita, pero we know in spirit and in our faith, nandito siya, nasa tabi niya tayo, at nasa tabi rin siya sa akin. Yan po, wisdom yun sa akin.
12: Okay, thanks Joel. Ano no, actually may parati ko na ba, di ba parati natin narinig yung gospel, pero siguro nga dahil sa experience, meron kang panibagong angulo, di ba? Lately namatay yung mami ko. Tapos, ang nakita ko dito sa gospel, yung parang tinatanong ni Thomas yung gusto namin makita yung Ama. Sabi ni Jesus, bakit mo ba makikita yung Ama? Eh, nandito naman ako. Kung ano yung ginagawa ko, yung ginagawa ng Ama. So, parang kung di mo siya titignan na parang God, si Jesus, parang humanly speaking, minsan hindi mo na makailangan makilala yung magulang. Di ba? Not necessarily makilala yung magulang ng isang tao. Pag nakita mo yung pagkatao ng isang tao, may reflection one way and another, kahit psychology may ganyan eh, yung parents or yung family of origin niya, kung sino siya. So, it reflects much more to us, di ba? So, di ba, masama man yung, parang sinasabi natin judgmental, di ba? Parang, example, pero ano, parang feeling ko, baka dito rin ang galing yung thoughts ng mga tao na before ng mga sinauna na matatanda yung ano bang pamilya yan, parang magulo. Parang pag may nakita siyang negative or hindi pleasant or hindi magandang behavior or hindi maganda nangyari, anong klaseng pamilya ba yan? So, i-reflect. Di ba? Example, para ito, para may i-reflect, ano ba yung pamilya na yun? So, di ba, not quick to judge. Siyempre, lahat may kwento. Pero, siguro para feeling ko, kahit i-analyze mo sa psychology or sa reflection ng society, pag tayo na sa school, na-experience ko yun eh, yung merong ano, may bata, no, kinakausap ko, parang hindi nakikinig. Parang may sinasabi ako sa kanya. Tapos papatawag mo yung magulang. Tapos pa nakita mo yung magulang, next, ganito rin mag-isip yung nanay o tatay.
13: Yes, oo.
12: So para kaya pala hindi nakikinig yung bata kasi yung magulang din, ganun din, hindi rin nakikinig. Ay, ito ha, based on my experience. So, kaya sinasabi ko yung sinasabi nila na yung quick to judge, dati nakikita ko dati, risiko, grabe naman yung mga matatanda, parang napaka-judgmental. Pero, meron rin palang wisdom dun sa mga ganun. Pag parang sobrang tanda ko na tuloy. Sa pagdating ng panahon, no, makikita mo na lang. Pero like example, may exception naman. So, pero meron naman very good parents. Pero may mangyayari na nagwawala ng landas yung anak. Kasi may kwento ng pinagdaanan na hindi naman galing. Mm-hmm. May ganun din. Pero reflection yon. So, challenge yun for us. Tapos parang challenge yun kasi minsan, ito yun, di ba, challenge for us. Paano ko example yung mag-parents mo, your family, it's not a good example. So, parang hopeless ka na ba? So, sabi ni Lord, di ba, parang, look at me, ako yung daan, at ako yung totohanan. Ako, I'm the way, the truth, and the life. So, tumingin ka sa kanya, doon ka makakakuha ng katotohanan. Well, anong gagawin mo? So, pag tayo, parang, babalik tayo in faith. Kasi hindi ka rin susunod sa mga ginagawa niya, hindi ka rin naniniwala sa kanya. Di ba, re-reject mo yung mga ginagawa niya? Pag parang, wala naman akong believe dyan, parang ganyan. Parang isang tao na nagbibigay ng talk, tapos pero sa isip mo, parang, habang kasalita siya, nare-refute mo. Hindi mali sila sabi nito, hindi to visible.
13: Ang dami mong speculation.
12: Sinidispute mo, kasi wala ka faith dun sa tao. So ito, si Jesus, parang magtiwala tayo sa kanya. Ngayon, example, mga kapalali, may nakikinig sa inyo, nanonood, na parang feeling mo pointless, wala kang direction sa buhay niya, anong gagawin mo? Bumalik ka sa kanya at maniwala ka sa kanya. Kung hindi ka naniniwala sa mga ginawa niya, maniwala ka na mahal ka niya. Yun ang example, hindi ka maniniwala na magkikreate siya ng miracle sa iyo. O hindi ka naniniwala na sagutin na yung dasal mo kasi matagal ang dadasal. Maraming mga bagay na hindi ka pa napapaniwala sa Diyos. Whatever, parang ganito, meron kang kung ano man, pero maniwala ka na mahal ka niya. So in the end, doon ka humugot. Kung hindi ka naniniwala sa kanya, sa pagkatao ni Jesus bilang God, kung ano, maniwala ka sa pagmamahal niya sa'yo, doon ka humugot na sumunod sa yapak niya kung anong gagawin mo, kung lost ka, kung nalilito ka, ganyan. Kasi yun yung parang reflection ko ngayon. Yung parang, kasi yung alam nyo ba, para mga kapanali, example, di ba, lahat tayo may crossroads sa life. Kami, na namataya kami na magulang, kagabi magkakasama kami magkakapatid, parang nawala yung isang anchor nun eh. So parang mangyayari yan, pag nawala yung parent mo, siguro ganito rin yung pag nahiwalay ka ng asawa, namatay ng parent, namatay ng anak, nagre-reassess ka ng buhay mo, tapos na iba yung mga tinitingnan mo mga post or examples. So pag nalilito ka na, tumingin ka lang kay Lord, kung ayaw mo tumingin sa kanya, nahihirapan ko tumingin, maniwala ka dun sa pagmamahal niya sa'yo. Yun na yun. Kasi sabi, feeling mo, di ba, yung parang, ang taga mo na dali sa wala kang answer prayer, so wala kang believe, may mga doubt ka, yung mga ganyan. So, kung maniwala ka, yung pagmamahal niya sa'yo. Tapos dun ka magkakaroon ng threat na magpatawad, magmahal, mahil, ganyan. So, yun na yung sa akin, Joey. Yan. Okay. So, ngayon, habang nagpapatuloy tayo, gagawin natin, eh si Joel, mag-recap siya. I think, may nag-break mo muna muna tayo. Okay. Sa after ng break natin, ang mangyayari, ay mag-recap naman si Joel tungkol sa na-discuss natin the past week. Thank you!
10: You are listening to God Will Make a Way, Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
14: God will make a way.
15: Mare, ang mahal ng mangustin ngayon!
16: Mare, mag-Guya Max ka na lang! May mangustin na, may guyabano, turmeric at vitamin C pa! Yan ang 4-in-1 na sikreto ko! Ang gaan ang pakiramdam ko!
17: Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ay!

0: Mahalagang paalala, ang Comerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Buwan ng Mayo ay National Road Safety Month sa bisa ng Proclamation Number 115-A para itaguyod ang kaligtasan at maiwasan ang mga aksidente sa daan. Narito ang ilang tips na dapat tandaan sa pagbiyahe. Tiyaking gumagana ang preno at lahat ng ilaw ng sasakyan. Palaging ipasuri sa mga profesional ang makina ng sasakyan, maging ang baterya, at panatilihing malinis ang mga terminal nito. Laging tingnan ang antas ng langis, at kung may sapat na tubig at gas ang sasakyan, siguraduhin ding nasa maayos ang tire pressure kasama ang ekstrang gulong ng sasakyan. At higit sa lahat, para sa mga magmamaneho ng sasakyan, huwag kalimutang suriin ang sarili at tiyaking nasa tamang pag-iisip bago bumiyahe. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Road Safety Month.
2: You are listening to God Will Make a Way, Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
3: God will make a way.
4: Mga kapanalig, welcome back again sa ating programa. Ayan.
5: So, balik po tayo sa ating programa na God Will Make a Way. So, ngayon po ay mag-recap naman po si Joel.
4: Opo. So, Miss Sam, yung mga napag-usapan lang natin nung mga nakaraang Sunday, pagdudugtungin ko lang para at least magkaroon talaga sila ng isang summary kung nasaan na tayo, ma-map out nila, kung paano tumatakbo yung tinatawag nating topic na intergenerational intergenerational trauma. So, before po kasi inano po namin, no, we try to define intergenerational trauma within our own perspective, no, within our own knowledge. Pero sa next Sunday po, magkakaroon po tayo ng expert tungkol dito para mas lalong mapalalim po natin. Yun, galing talaga sa bibig ng isang traumatologist ng Pilipinas. So sana nandito po kayo next Sunday. Tapos po, yung intergenerational trauma po, ito yung mga trauma na nagbibigay po ng mga depression, anxiety sa mga bata, which is naipasa ng mga ng ating kapamilya o kaya ng mga community. And because of that, they felt insecure, and they felt that they are in danger or feeling threat. And because of that, binigyan po natin ng mga causes ito yung mga nakaraang Sabado. Una sa binigyan po natin ng causes nito yung tinatawag natin deprivation, kung naalala pa ni Ms. M, yung mga compensation, no, yung mga pagkukulang nung bata pa sila na gusto nilang makamit nung dumaki na sila. Yan. And then sometimes it leads to needs na hindi na natin kailangan pero pilit natin, no, nag-i-stay tayo doon sa state na kailangan pa rin natin siya. Kaya anything that is excessive is, you know, going to a wrong side na already. Kaya minsan yung deprivation na nangyari sa atin nung kabataan, it could serve as an intergenerational trauma. Tapos yung mga sumunod po na mga Sunday, it has something to do naman tungkol sa tinatawag nating family cultural connection, no? And then yung family cultural connection or continuation, ito yung ang tingin ng mga ng mga magulang natin kung paano sila pinalaki nung sila ay bata pa, no, kanilang magulang ay dapat ganun din yung pagpapalaki doon sa anak nila. So it has something to do naman about parental style. So kung yung una about deprivation, ngayon naman tungkol naman po sa parental style yung ating naging topic last two Sundays ago. And dito po sa parental style na to, laging ini-equate nung mga magulang na kung ano yung dapat nilang naranasan, dapat din maparanasan doon sa mga anak nila. And dahil doon, nagkakaroon ngayon ng tinatawag natin ng cultural gap. Kasi parang hindi naiintindihan ng mga magulang yung nangyayari dito sa anak nila presently. And then, yun nga, na-open ni Father yung tungkol sa mga parenting style, Miss N, yung authoritarian, authoritative, at saka yung permissive. So, yung authoritarian, sabi ni Father Vic, syempre, kapag excessive use yan, hindi rin maganda, no? Same thing with being authoritative, and lalo na yung sa pagiging permissive na lang, no? Na lagi na lang pinapakinggan yung side ng kanilang anak. So, ako naman, parang tinailor ko lang po siya, no? Miss M, yung authoritarian side at saka yung authoritative side. So, sabi ko nga, sa family, sa Filipino culture, pagdating sa pamilya, yung authoritarian, I think it will be good when it comes to formative years sa childhood nila, kasi nga kailangan nagsiset ng limitation, ng boundaries, and they must learn how to manage their emotion.
5: Okay. Tapos, well, yung formative ba, until anong age?
4: Childhood stage up to 12 po. Up to 12. Pero pagdating po ng authoritative, sabi ko nga kay Father, dapat pumapasok na dyan yung age nila, nung adolescent, yung pagbibinata, pagdadalaga. Pag sinabi natin authoritative, sabi ko nga last time was, we had to learn from them. Kasi nga, yung generation natin is really different from them. Hindi ibig sabihin na susunod tayo sa kanila, kundi pakikinggan natin sila, what is going on to them. Tama ba, Ms. M, no? Kasi, it's a way for us also para matutunan kung ano yung nangyayari sa kanila. And because of that, pwede natin sila ngayong gabayan according doon sa knowledge na tutunan natin doon sa nakaraan natin. Yan po. And yung pinaka-question po kasi dito, Miss M, is bakit may mga batang pasaway? Or why is there, may misconduct behavior? So ngayon, yung parang ang sabi ko nga noon is misconduct or yung misbehavior ng mga bata, it's a way of a cry for asking for help. Parang ito yung ginagawa nila sa lungat doon sa gusto ng mga magulang, pero it's a silent cry for help. Kaya nagagawa nila to. At gaya nga nung sinabi niyo, Miss N, dati, di ba? Ito yung course na gusto nung anak ko. Pero ito yung nakikita ng magulang na efficient or effective dito sa anak ko. Kaya ito, they are trying to persuade him to do that. Pero syempre, in a way, ang magiging reaction ng bata, hindi niya mapapagbutihan yung kanyang pag-aaral kasi nga, hindi yun talaga yung gusto niyang kunin. So in a way, akala tuloy ng mga magulang, nagiging pasaway siya. So yun lang po yung sinasabi ko na, misconduct or misbehaving could be a silent cry for help. Yan po, Miss M.
5: Okay. Siguro meron ako mga tanong tsaka hugot, no? Hugot sa mga term ngayon na sinasabi ko. Ito po kasi yung sinasabi natin intergenerational trauma. If you look at it, pwede rin sabihin natin, example, yung mga may original trauma yung family, tapos pa for generation na pass on yun. Ako talaga, ang paniniwala ko talaga, yung Pilipino, meron tayong generational trauma na hindi ko lang, parang parati ko lang nabanggit ko nata one or two times na meron tayong generational trauma as Filipinos na tataka tayo, bakit nang bait natin sa foreigner, di ba yung ganun? Pero feeling ko meron tayong generational trauma na sanay tayong nasasakop. Parang ganun, meron tayong subconscious na ganun. Tapos, yung tanong is, bakit, bakit ganun from itong topic natin na ito na subconsciously naisip natin na nangangamuhan na may amo tayo. Ngamuhan.
4: Yes, nangangamuhan.
5: Yun,
4: Opo.
5: Tapos pagdating mo sa ibang bansa, di sinasabi na, bakit ang Pilipino sumusunod? Dito hindi. So, yung ganoon, parang sinasabi nga na kahit yung panahon na rin, hindi pa tayo sanay sa freedom na meron tayo. Kasi sanay tayo na meron nag-lord over. Kaya extreme di ba? Yung, kaya siguro extreme. Na example, yung psyche ng Pilipino, yung although ito si, for example, for political, if you look at it in a higher view, no, yung style ni Duterte, nakakulong siya, alam natin bad yung pumatay, pero bakit ang daming tao na gusto pa rin siya? Baka subconsciously naisip nila, siya yung parang patriarch. Batas na kamay, tapos parang ito lahat sa kupan niya. Parang siya yung nasa taas. Baka ganon. Parang subconsciously, gusto ng Pilipino na may sinusundan. So pag siya mismo, hirap siya pag siya lang sa sarili. No? Baka may ganon tayo na we have to pray for it, look at it carefully in how we go about it. Parang ganon. Kumbaga, di ba yung sa parenting style ng before, pag hindi mo tinataasan yung boses mo, hindi ka nananakot, parang hindi effective. Sa kultura ng Pilipino, yung gano'n. So, baka meron tayong nakuha na gano'n. Kasi ngayon, ang age ngayon, internet, parati na ito pinag-uusapan, pero all the data are in Google, Facebook, lahat, social media, na dilute na lahat. So, parang open na lahat, pwede mo maaralan, tapos lahat, ang dami na nakaka-influence, hindi lang yung magulang. Ang magulang din, computer, ang magulang din, Google, ang doktor din, Google, yung mga ganyan din. Lahat na kinukuha doon. So, yung belief system ng tao, iba rin. Parang ito, pag-aaralan din natin na bakit ganoon yung mga generation ngayon. Dahil, I think, dahil lang sa world of information na makukuha nila, yung sa internet, sa Google, kaya ang hirap nilang maniwala. Kahit yung act of faith, parang ganoon, parang bigla ko lang naisip na baka may ganoon kasi ito hindi napapaliwanag ng Google, ng science, kaya ang hirap. Diba ang hirap? Ano? Yes. Hirap kasi lahat ngayon nasa Google, lahat dito merong research, ganyan, ganoon sila nabuhay. So, ito muna. So, mag-time check muna tayo, no? Magtatambuli muna tayo, mag-break muna tayo bago tayo magpatuloy.
2: You are listening to God Will Make a Way, Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
3: God will make a way.
6: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846, Kapanan, from Metro and Mega Manila
7: to the World Wide Web.
8: Veritas 846.
6: Member, Catholic Media Network, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Kapanalig ang Philippine Standard Time, 33 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
10: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng JRS Express.
11: Narito na ang Tambuli, Kapanalig, makinig.
12: Good morning, mga kapanalig, at narito na po ang listahan ng may mga kaarawan sa araw na ito, May 3, 2026, araw ng Linggo. Ako po ang inyong kumpare sa balat ng Radyo Baricoy at your service. Happy, happy birthday, kapanalig Alice C. Y. Lazarito, Adina F. Cruz, Adelaida Ifune. Happy birthday, kapanalig Albert Joseph P. Fernandez, Alejandro B. Baliena, Alejandro G. Alcantara. Happy birthday, kapanalig Alejandro J. Ofracio, Alex N. Rubrico, Alma R. Aguilar, Alucian S. Manaba. Happy birthday, kapanalig Angelita S. Arias, Anita L. Orte, Anita M. Centeno, Antonio L. Gachinko. Happy, happy birthday, kapanalig Anastasia P. Coronel, Belen M. Fernando, Constanto G. Fajardo. Happy birthday, kapanalig Corazon S. Canlas, Griselda M. Plasio, Cristina A. Palma. Happy birthday, kapanalig Daniel R. Ang, Danilo S. Dar Santos, Dennis Tanchico. Happy, happy birthday, kapanalig Jeffrey S. Pelayo, Joel Paulino, Josefina P. Abuya, Josephine H. Relasa. Happy birthday, kapanalig Josie V. Barrera, Ken Christian Adrian V. Bartolome, Lailani V. Robles. Happy birthday, Lely C., Luis Aquino Bitancor, Maria Concepcion S. Santos, Maria Cristina S. Hernando. Happy birthday, Maria Devina C. Olardiva, Maria Elena R. Santos, Maria Teresa L. Fernandez, Maria Teresa M. Maglaya. Happy birthday, kapanalig Maria Teresa V. Malig, Magdalena Estrada, Mamerto P. Hange, Maria Clarissa Lagato. Happy birthday, kapanalig Marieta Candangan, Marieta S. Navar, Marilyn M. Rosas, Mario D. G. Elebito. Happy birthday, Nelly R. Espino, Nestor T. Gababat, Nida G. Adriano. Happy birthday, Kapanag Orlando, Ogarinho, Patricia J. Villanueva, Perla L. Sagat, Rafael James G. Macado, Rebecca R. Refugio. Happy birthday, Regina B. Mauricio, Regina M. Gumban, Rialda F. Babet, R.J. G. Balois. Happy birthday, Rodolfo G. Galvez, Roldan Perez, Rosa Mistica B. Mahinay, Rosalinda B. Ayon. Happy birthday, Kapanag Ruben L. Palamores, Russell A. Kasupanan, YDCC, Sofia Nicole G. Magpayo. Happy birthday, Kapanalig Susan D. Asia, Suzanne Yu Salonga, at Kapanalig Teresita C. Dorado. Happy, happy birthday sa inyong lahat mga kapanalig at magbibigay po sa inyo ng birthday blessing. Sa panguna po yan ating minamahal, most reverend Noel Pedregosa D.D. from Diocese of Malaybalay.
13: We sing happy birthday to you and may all your dreams come true.
14: Happy, happy birthday.
15: Mga kapanalig, happy birthday sa inyong lahat. Mapuspos kayo ng pagpapala ng Panginoong lumikha sa pagdariwang ng iyong kaarawan. Magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay, kalakasan at magandang kalusugan tulad ng nasusulat sa 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory now and to the day of eternity. Kapanalig, lumago kayo sa kabanalan at mamunga ng kabutihan tungo sa inyong kapwa. Ako po si Bishop Noel Toto Portal Pedregosa ng Diocese ng Malaybalay, Bukidnon. Muli, maligayang kaarawan sa iyo, kapanalig.

0: Para sa ating kapanalig update, kapanalig, inihiling ng inyong himpilan na Radyo Veritas 846 ang Radyo ng Simbahan, ang suporta sa pamamagitan ng Pledge of Support sa ating Radyo Veritas Foundation upang patuloy na maipahayag ang mabuting balita ng Panginoon at makapaghatid ng tulong sa mga nangangailangan. Kaya sa ating mga kapanalig members at listeners na may katanungan o nais magbigay ng kanilang Pledge of Support, mari kayong mag-text o tumawag sa numerong 09-17-621-1902 or tumawag sa ating landline 8925-7931 Local 1280. Hanapin lamang ang mga sumusunod na kapanalig coordinators na sina Brother Lloyd Gomez, ang inyong lingkod Coy Lopez, si Sir Jessa Abrigo, Brother Roniel Borja, si Sir Milan Gervan, si Sir Cleo Marinay at ang ating kapanalig head na si Brother Edison Keru. At para sa ating
1: biyayang kapanalig,
0: para sa ating kapanalig winner na mag-uwi ng religious item from Manila, congratulations kapanalig Homer Caparaz Robas.
1: Congratulations kapanalig.
2: Congratulations and celebrations.
0: At para naman sa ating birthday celebrator na mag-uwi ng kapanalig item from Pasig City, congratulations kapanalig Aurora C. Arshaga.
1: Congratulations kapanalig.
2: Congratulations and celebrations.
0: Congratulations kapanalig Homer at kapanalig Aurora. Upang makuha po yung premyo, tumawag lamang sa telephone number 8925-7931-39 Local 128 o personal po kayong bumisita sa ating himpilan, 162 West Avenue, Corner EDSA, Quezon City. Araw-araw po yan, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. All unclaimed prizes will be forfeited after 30 days. Para sa Tambuli Kapanalig Update, ako po ang inyong kapanalig Coy Lopez, ang kumpare nyo sa balat ng radyo na nagsasabing, every gising is a blessing. Sumayin nyo po ang katotohanan.
1: Abangan muli ang Tambuli Kapanalig. Sumayin nyo ang katotohanan.
3: Bahagi ito ay inihatid sa inyo ng JRS Express.

0: Mark Cafe products also available at Veritas Truth Shop.
1: You are listening to God Will Make a Way, Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
2: God will make a way where there seems to be
3: no way. Sa ating programa na God Will Make a Way. So, yung mga tatapusin ko yung mahiwagang reflection ko, no? Yung kay Joel, yung sinabi ko na yun sa pagkakasakop natin, ano? Baka meron tayo dyan na intergenerational trauma, tapos yung pinipili natin leaders, yung pakikitungan natin sa foreigner, tapos ito meron tayo ngayon hinaharap eh, na malaking trauma, itong pandemic. Sa tang, ito, all across generation to and all races, no? Malalaman natin na kamusta ba tayo nito pag may panibagong henerasyon na pupunta? Sino nga inauna natin? So, sige, hingin ko muna reaction ni Joel sa mga sinabi ko bago ko. Tapos pagkatapos at babasahin ko yung mga bumati sa atin. Sige, Joel.
4: Yes, opo. Miss Emma, actually, no, kanina nung sinasabi nyo nga yung tungkol sa mga nangyari sa atin sa mga nakaraan sa history natin. No? If we're going to know yung psychology ng history, yes, tumutugma naman yung sinabi ni Miss M. No, sa sinabi niya. And yan yung tinatawag na natin na ano, cultural connection natin from the past. And yan po, we had been conquered by the Spain for almost 300 plus years. Tapos to be seconded, third and fifth ng iba't iba pong mga foreigner. So because of that, na-inculcate, or pag sinabi natin na-inculcate, na itanim sa ating mind na merong mga tao na masigit sa atin at mas nakakaalam tungkol sa atin. And because of that, nagkaroon tayo tuloy ng tinatawag nating silent narrative, no? Sa psychological term. Pero pag sinabi natin po kasi silent narrative, natutunan natin na tayo-tayo lang po yung nag-uusap, yung mga kapwa natin Pilipino, then at the same time, hindi natin to po pwedeng iparating sa mga kinauukulan in authority, sa mga Kastila, sa mga Hapon, sa mga Amerikano. Hindi natin yung pwedeng iparating sa kanila kasi pwede yung maging mitya ng ating buhay. So tayo-tayo lang yung nag-uusap tungkol dito. At alam mo ba, Miss M, yan din yung yung sinasabi natin na machismis daw ang mga Pilipino. Pero the truth behind that culture is that siguro lang ang Pilipino talaga hindi nga kayang magbigay diretso kung ano yung talaga yung saloobin niya doon sa tao in authority. Ang nagkakataon lang is napagkakwentuhan tuloy nila yung tao. So, syempre, pag napapagkwentuhan, doon siya lumilitaw kagad na para siyang chismis. Pero it's a way for...
3: Ako pa nene. Yeah. Actually, pag psychologically isipin mo, bakit ka na yung chismis? Kasi insecure ka, may insecurity ka dun sa pinag-uusapan. Parang, yung tao na yon is, meron siya something na wala ka, na gusto mo rin magkaroon ka.
4: Oo.
3: Or, then, dinilay mo, kailangan i-correct.
4: Correct, oo.
3: Kailangan ng change yun. Pero nangyari, para ka nag-chismis, kasi sabi ka sa kanon mo, kasi actually, nag-go in circles eh. Pwede rin, pwedeng, in your mind, gusto mo ng solusyon.
4: Correct.
3: Pero tama, sinasabi mo. Pero culturally nga, hindi kaya mag-confront. Kaya, in circles yung ano, para nagtatanong ka rin sa kanya, sa kasama mo, baka meron din siyang alam na solusyon.
4: Idea. Oo, tama.
3: Kasi ang sinasabi mga Joel, nangyari na subconsciously takot tayo eh. Nagsubok. Mm-hmm. Parang feeling mo, hindi ako equipped, hindi ako magaling, hindi ako
4: Parang
3: nakaisip ng solusyon, may nabablock na sa isip, kahit alam mo.
4: Correct. Doon po pumapasok yung intergenerational trauma na sinasabi ni Ms. M.
3: Diba?
4: Oo. Kasi meron na tayong naka-instill na mindset na we are nothing pagdating sa mga person in authority. Kaya yun nga, nag-ruminate tayo or in Tagalog nga, pinag-uusapan natin sa isa't isa behind their back, and ang labas po talaga nun chismis. Pero you know, it's a way also of kasi Miss M, diba, parang nare-relieve yung tension natin kapag halimbawa yung mga bagay na yun na pag-uusap-usapan natin. Kasi nga, kung tensionado tayo, hindi na nga natin maparating doon sa taong concern eh, dahil sa tense natin eh. So, mas maganda siguro sa atin-atin muna, baka naman mawala tong tension ko. Diba, Miss L?
3: Yung naisip ko nga dun sa in a bigger scale, no? Example, ikaw, may nakita ka na bago. Ito, dito nagkakaroon ng generational gap o generational ano, na yung siguro sa generation natin, Joel. Kapag meron ka nakitang ganyan, sasabihin mo sa magulang mo, gusto mo itry anong mangyayari, ang sabi nila sa'yo, tumahimik ka na lang. Correct?
4: Yun. Yun yung opo. Diba, isa yung tinatawag nating ano, familiarization. Yung
3: ang alam ano, kasi magulang din natin na respond. Mm-hmm. Ngayon, siguro, ang break sa generation ngayon, sila, pag may naisip na sila, dahil nga yung information is flat, lahat nandyan, ano?
4: Mm-hmm.
3: Tapos parang, dahil sa Google, dahil sa internet, we are one world.
4: Yes.
3: One world, diba? So, ang tingin ng tao ngayon, kaya rin nagkakaroon siguro ng impulsive behavior, kahit sino ka, pwede akong magsabi ng opinion.
4: Mm-hmm.
3: So, ang tendency, magsabi. So, nagkaka-conflict dun sa ano, kasi pwedeng pagsabugso ng dam namin dun sa age nila o sa proseso, ang gagawin naman ng older generation, parang yung parang lalagyan ng preno, ay huwag mong gawin yan, ganun. Kasi nasanay ka sa ganun.
4: Correct.
3: So, ang naisip ngayon ng bagong generation, hindi, open access, gawin mo lang, email mo lang yan, sabihin mo sa kanila anong opinion mo, ganyan. Tapos, social media, sabihin mo lahat ng opinion mo, i-stretch mo ng ganyan yan. So, doon nagkakaroon ng conflict. Sige, Joel, tuloy mo yung sinasabi.
4: Yan, tama rin po, no, Miss M. Kasi nga, pagdating sa ano, social media, walang renda yan. And alam mo naman ng mga Alpha, Gen Alpha, tsaka Gen Z, dyan talaga sila nakaka-relate kasi wala ngang renda. Pero sa tunay na buhay, hindi niya nila kayang gawin yan. No? And then at the same time, hindi nila kayang i-analyze kung paano nila gagawin at sasabihin ito. Yun yung nagkakaroon ng ano, psychological difficulty and challenges ng mga Gen Z and Gen Alpha ngayon. Kapag nasa real world.
3: Okay, meron kami mga office mates or dating ano, na pagdating sa social media, messenger, talagang pag ginagalit sa'yo, nag-complain. Kasi sa work ko ngayon kasi, meron akong HR, tapos meron ding finance na work, parang nasa upper management. So, yung mga grievance, diba? Talagang pag messenger ka, talagang maiiyak ka, ganun. Pero pag nakita kayo, Joel, parang wala siyang sinabi. So, parang nakakaloka yung parang kaloka yung term ko, no? Pero kumbaga nagugulat kayo, parang ito ba yung tao na nag-message sa akin ng ganun? Kasi pagkakata parang migas alam, tapos yung mga to complain pagdating na dun sa maglalas pay na or mag-uusap na with management, may dalawa kami kasama siya, hindi na nagsasalita. Pero yung mga tinext, yung mga binaiber, magugulat ka sa mga sinabi. Pero pag harapan na, wala na. So, naisip mo, dual personality ba ito?
4: Hindi. May tinatawag talaga tayo, Miss M, na digital personality. Ito yung mga

0: sa real world kaysa sa cyber world talaga.
1: Kaya nga pag kaya, magugulat ka, nasa na yung nagko-complain? Pag tinanong mo sa kanya, o ano yung gusto mong sabihin? Na-message ko na po kayo. Ha? Naisip mo, mag-usap ng harapan. Di ba? Kasi siguro, di ba, para mas clear. Tapos meron din mga kung sino man yung concern para nagpa-facilitate ka. Siguro, correct, yung natutunan ko na sinasabi mo, digital persona. No?
0: Magkaiba. Yes.
1: Digital persona. At may mag-i-tabi natin sa ngayon na generation nila to. Yes,
0: Joe. At saka Miss M, yung ano, yung pero yung values na doon pa rin eh, kung titingnan mo, 'di ba? Yung values na takot sila sa authority. Nandoon pa rin yung intergenerational trauma, nandoon pa rin siya. Kasi nga for the longest time we have been ano, kept silent. And until the time ng Marshall, ganun din naman, we have been kept silent, no? Kasi nga before the Marshall, talagang medyo ano, pumapalag ang mga Pilipino sa mga nangyayari sa ekonomiya ng Pilipinas noon. Nandiyan yung nag-hunger strike, nandiyan yung nade-demonstrate sa Malacanang. So, syempre, nabwisit itong si, ano, si President Marcos noon. So, nagbigay siya ng martial law. So, everybody were kept silent for all these years. And because of that, nagkaroon tayo ng tinatawag nating disengagement pagdating sa government. So, yun yung nakakatakot, no, Miss M, yung sinabi nyo nga na kaya siguro nahahalal si Duterte because of the authority that is being given. Kasi nakasanayan natin siya. Pero, yung sa isang banda, nagkakaroon din tayo ng, ano, ng disengagement pagdating sa government. Kaya nga, ang daming corruption na nangyari, pero we just keep on going na parang walang nangyari. You know?
1: Yun yung mga diba, kaya, no? Reflect natin yan na as a nation, as a country, individually, na may awareness ng paano yung mo para moral change talaga na hanap tayo, mahingi tayo ng mercy at miracle unti-unti. Yung ngayon pinag-usapan namin kagabi ng kapatid ko na isa na
0: correct,
1: we start with ourselves one person at a time. Kasi parang it's a difficult to change a generation. So, pag example, you may might feel hopeless, balik tayo dun sa gospel na sinabi ni Lord na hindi man tayo naniniwala sa nakikita natin sa paligid, sa government, sa leaders, kung saan man, pero maniwala tayo sa pagmamahal niya sa atin. Tapos tayo, gawin natin among ourselves, tayo individually, be the best person that the Lord wants you to be and be a good example. Yung para start with yourself na hindi ka rin mag-engage sa corruption, sa mag-engage sa governance o mismo sa tao na may influence ka. Sige, bago muna huwag patuloy, sabihin ko muna yung mga bumati sa atin, Joel, ano? So, bumati sa atin si Mona Sindo, Robert Tabihe, Jocelyn Lopez, Mirna Rita, Josefina Abad. So, binabati ko rin si Quintin, si Ate Candy, mga kasamahan ko sa Living World Prayer Community, sa MEP group yung sa office namin. Tapos, Joel, ikaw bumati ka rin.
0: O, binabati ko yung sila Ma'am Josefina dyan, no? Yung abit pa natin na itinig dyan. Si, ano, Sir Robert, Sir Ed, Edward, yan. Tsaka yung The Image Family, yung missionary ko, yan. Lagi nakikinig. At yun, syempre, sa FPU Alabang. Yung aking may bahay, baka magtampo. So, lagi kayo. So, yun po. Sila Ma'am Juliet, si Ma'am Kat, ayan. Mga co-counselor ko po yan sa FPU, Miss N.
1: Meron akong tanong, Joel. Ano yung sabi ng disengagement?
0: Yung parang hindi na sila nakikialam.
1: Meron bang Tagalog term sa ating disengagement?
0: Parang ano?
1: Pinahirapan po siya. Siyempre sa nagsabi ng disengagement.
0: Pag ano, sa Tagalog term ng disengagement, yung parang ayaw nang makisalamuha. Ayaw nang makialam.
1: Meron ba ano yun? Merong feelings ba na parang sinasabi ni Mother Teresa yung ang pinaka malungkot na mangyari sa society is magkaroon ka ng maging apathetic ka. Mawala ka ng empathy. Apathetic yung sinasabi niya yung parang wala ka nang pakialam. Yan.

0: Yun yung man, ano, Miss M. Kaya nga, ako talagang objective ko rito, Miss M, sa radyo natin. Yung pakikipagkapwa-tao natin, huwag natin kalilimutan.
1: Kakalimutan, di ba?
0: Oo. Kasi once na kinalimutan mo yan talaga, Miss M, bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka na rin sa buhay nila. Ay, hindi. Bahala na rin sila sa buhay nila. Wala ka nang pakialam sa kanila. Pero hindi kasi yun yung sinasabi ni Kristo, ni God. Ang gusto niya, lahat may pakialam at lahat nakikipagkapwa-tao. Eh kapag yan inalis mo, ay kanya-kanya tayo, wala na. Ay gaya-gaya na siya, nangyayari sa Pilipinas ngayon, kanya-kanya, nasa politika ako ngayon, syempre, yayaman ako kasi eto, marami akong asset dito, marami akong facets para magkaroon ako ng asset and richness, pero kayo wala kasi di naman kayo dito sa sa government. So, ganun yung nakakatakot, no? Na kapag wala ka ng pakialam. Kaya, ito, naiipasa rin, no? Epigenetic nga, Miss N, eh. Naiipasa din sa mga kabataan na in order for them to get rich, kailangan pumasok sila sa gobyerno. Ano ba na ba yan? Miss N, so, imples na, na bibigyan ng, karampatang solusyon, minsan napapalala yung isang sitwasyon dahil wala ka ng pakialam.
1: Yun yung yung kagabi, bumalik ako din. Napag-usapan namin, sabi mo kapatid, ang kailangan pag-pray natin is magkaroon tayo ng love for country. Mm-hmm. Hindi na love for our family, love for our community. Example, itong council community o Veritas lang. Love for country para buo ang pananaw mo sa mga actions mo. Na yung actions mo ngayon, hindi lang ikong small unit na family, hindi lang yung small unit na ginagalawa mo, pero may greater community na na-apektuhan actions.
0: Oo. Sana pong Miss M, huwag mo lang tingnan yung mga tao na tumutulong sa iyo. Bagkos dapat tingnan natin yung full picture of it. Kasi baka yung mga taong tumutulong sa iyo ginagamit pa lang.
1: Yan. So, ganito mga kapalalig, no? So, parang sa dami na napag-usapan, ang kasama is include natin sa dasal natin ang country para tayo magkaroon ng pagmamahal din sa country natin. Sa lahat ng bagay na nangyayari. Kasi may power of prayer. Ngayon kung sinasabi nga ni Joel na may disengagement ka na, maaring kahit yung pagdadasal sa bansa, feeling mo, wala na mangyayari. Hindi yun dapat ganoon. So kasi kung sumula tayo sa dasal, magkaroon tayo ng pagmamahal, di natin na alam na yung actions natin, tayo mismo individually, ay unti-unti rin magbabago at maaari makapagbabago tayo kahit isang tao. Magsimula tayo sa isa. So mga kapanaling, maraming salamat po no for joining us sa aming programa ngayon na God Will Make a Way. So next week po, makakasama natin si Father Buksadaya at si Dr. Lulu Medina na aming maging guest speaker tungkol sa intergenerational. Magandang araw po, bumabati po kami. Ito po si Eme Panglina ng Porticelli Center at sinasama ko po ay si
0: Joel Ventura po, profesor ng inyong programa.
1: Okay po, ngayon naman po ay welcome po natin ang susunod na ating sa programa po ay CWL Duke in Autumn si Sister Ena Miranda. Ngayon po ay Linggo, huwag po natin makalimutan magsimba. Maraming po salamat. Have a good week ahead and always remember that God will make a way. Maraming po salamat.

0: Ventas 846 ang radyo ng simbahan, the number one faith-based radio station. Makinig.
1: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Ventas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
2: to the World Wide Web.
1: Member, Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Kapanalig ang Philippine Standard Time ay alas 10:00 ng umaga. Ngayon ay araw ng Linggo, ikatlong araw sa buwan ng Mayo taong 2026.
4: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
5: Nananatilis alert level 3 ang Bulkang Mayon habang mahigpit pa rin ipinagbabawal ng mga otoridad ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nagsimula pasado alas 4 kahapon, ikalawa ng Mayo, ang minor Strombolian activity ng Bulkang Mayon. Pinag-iingat din ang lahat sa pag-agos ng pyroclastic materials, rockfall at nagpapatuloy na ashfall dulot ng pag ng lava ng Bulkang Mayon pasado alas 11 ng gabi kagabi. Pinayuhan din ang lahat na magsuot ng face mask at ugaliing magdala ng malinis na tela na maaaring basain at gamitin bilang pantakip ng ilong at bibig bilang proteksyon mula sa ashfall. Tiniyak naman ng mga otoridad ang pananatiling alerto habang nanawagan din ang PHIVOLCS sa mga residente na huwag magpanik ngunit manatiling alerto, laging magingat at sumunod sa mga paalala at babala ng mga otoridad. Kaugnay nito sa bahagi ng simbahan, bukod sa pagdarasan na ipagadya ang bansa mula sa anumang kalamidad at sakuna, ang pangangalaga sa kalikasan at ang kaalaman sa paghahanda laban sa iba't ibang sitwasyon ay dapat na isaalang-alang ng publiko para sa kaligtasan ng bawat isa. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 11. Ako inyong kapanalig Reynaline Letran Ibanez, sumain niyo ang katotohanan.
4: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
6: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ampalaya Plus.
7: Ampalaya Plus.
8: Narito na ang programang magbibigay gabay at inspirasyon sa pagpapadaloy ng ebanghelisasyon. The Catholic Women's League. Mapapakinggan ang mga karanasan at pagbabahaginan ng mga kwento ng buhay pananampalataya at iba pa. The Catholic Women's League. Kasama ang inyong kapanalig, Ina Miranda, tuwing Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. The Catholic Women's League.

0: JRS Express na!
1: Kapanalig, bili na sa Veritas Truth Shop ang Religious Gift Store ng Radio Veritas 846. Mabibili rito ang iba't ibang religious items tulad ng mga rosaryo, mga imahen ng mga santo, mga church event souvenirs tulad ng mga Catholic statement shirts at Radio Veritas merchandise. Ang Veritas Truth Shop ay matatagpuan sa Veritas Tower, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Para sa orders at deliveries, bisitahin ang www.truthcorner.veritas846.ph o i-message ang Facebook page Veritas Truth Shop o tumawag sa 8925-7931 hanggang 39 local 111 at 122 o sa 0917-639-7664 0917-639-7664 Veritas Truth Shop at your service in Christ.

0: may mga bagay na nasisira ngunit nagagawa ng paraan para lamang mapakinabangan, tulad na lamang ng bisikleta, damit, sapatos at iba pa.
1: Daddy, nasira yung bike ko.
2: Tara anak, ayusin natin.
1: Mami, napunit yung shirt ko.
3: Sige anak, tara ayusin natin.
1: Daddy! Mami! Nasira po ang favorite na sapatos ko!
2: Anak, okay lang yan. Nandito lang kami ni Mami. Tutulungan ka namin.
3: Oo nga anak. Ano? Tara ayusin natin?
1: Daddy! Mag-aaway po ba kayo ni Mami?
2: Oo anak.
3: Yung daddy mo kasi hindi makaintindi.
1: Daddy! Mami! Tara! Ayusin natin!
0: Isang bata ay nangangailangan ng buong pagmamahal at paggabay ng kanyang kapwa magulang simula pagkabata hanggang sa paglaki. Ang hindi sapat na pagkalinga sa anak dahil lamang sa hiwalayan ay magre-resulta ng trauma na maaaring yung dalhin sa pagtanda. Protektahan ang mga bata. Gawing buo ang pamilya. Tara! Ayusin natin! Isang paalala mula sa CBCP Episcopal Commission on Social Communication, Society of St. Paul, Communication Foundation for Asia, EWTN, TV Maria, Veritas, 846, at ng himpilang ito. Panalangin para sa kapayapaan ng mga bansa sa gitnang silangan. Amang makapangyarihan at mapagmahal sa lahat, ipadalay mo po sa amin ang iyong awa at biyaya sa panahon ng aming pangailangan. Yakapin mo ang bansang nakararanas ng digmaan sa gitnang silangan at ilayo ang kanilang mamamayan sa anumang kapahamakan at karahasan. Bigyan mo rin po ng iba yung kapayapaan ang puso at isipan ng bawat isa na nasa alanganing sitwasyon. Gabayan mo po ang mga Pilipinong nakikipagsapalaran sa nasabing mga bansa at naway humupa na ang labanan at mapalitan ng kapayapaan. Ang lahat ng ito ay idinadalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
4: Malaki man o maliit, marami man o kakaunti.
5: Sa bawat pagnanasa ng pag-aari ng iba, may tinig na maririnig.
0: Ang ikapitong utos,
6: huwag kang magnanakaw.
4: Ang kawatan, madalas hindi nakikita. Minsan, ito'y nasa tahimik na pandaraya, sa sukling hindi binibigay, sa tiwalang nilalapastangan, sa pondong nilulustay at kinakamkam.
0: Ang ikapitong utos,
6: huwag kang magnanakaw.
7: Kaparali, igalang ang pag-aari ng iba, mamuhay ng may dangal, lumaban ang pata sa buhay, magbigay, huwag magnakaw.
8: Sapagkat ang yaman na galing sa nakaw ay hindi kayamanan, kundi bunga ng mabigat na kasalanan.
0: Ang ikapitong utos,
6: huwag kang magnanakaw.
0: Kapanali, be good, do good. Isang paalala mula sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
9: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
10: to the World Wide Web.
9: Member, Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Mga kapanalig, Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ng alas 11 ng umaga. Ngayon po ay ikatlong araw ng Mayo, taon 2026, araw ng Linggo.
12: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
13: Pinangunahan ni Legazpi Bishop Joel Bailon kasama ang ilang mga pari ng dioseses at mga deboto ang pagdiriwang ng Inang Magayon 2026 noong Mayo 1 bilang bahagi ng patuloy na tradisyon at debosyon kay Nuestra Señora de Salvacion bilang makalangit na reyna at patrona ng Albay. Tampok sa prosesyon ng imahe ng Our Lady of Salvation na inihatid mula sa St. Raphael the Archangel Parish patungo sa St. Gregory the Great Cathedral sa Old Albay District. Isinagawa ang pagdiriwang ngayong taon Luzon bilang bahagi na rin ng Diamond Jubilee ng Diocese of Legazpi na itinuturing ding Marian Jubilee na isang natatanging panahon ng biyaya para sa lokal na simbahan. Sa diwa ng Year of Mission, inaanyayahan ng diocese ang lahat na patuloy na magkaisa bilang isang sambayanan sa pananalangin para sa kapayapaan, paghahandog ng sakripisyo at panibagong pagtatalaga sa pamumuhay at pagbabahagi ng Ebanghelyo. Nilinaw din ni Bishop Bailo na ang pagdiriwang ay naiiba sa Magayon Festival sapagkat ito ay nakatuon sa pananalangin at debosyon kay Maria. Tema ng pagdiriwang ng Inang Magayon 2026 ang Maria, kalakbay sa misyon, bitoon nin ebanghelisasyon na layuning isulong ang mahalagang papel na ginagampanan ng mahal na ina bilang gabay ng mga mananampalataya tungo kay Kristo. Magbabalik ang mga balita mamayang alauna. Ako inyong kapanalig Rey na Linletran Ibanez, sumainyo ang katotohanan.
12: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
14: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Renalyn.
15: Renalyn, Renalyn, Renalyn, araw-araw.
16: Inihahandog ng Catechetical Foundation of the Archdiocese of Manila at Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang programang
17: Catechesis, Laiko To,
16: kasama ang inyong mga kapanalig.
18: Ako ang inyong kapanalig, Kuya Paul.
19: Ako ang inyong kapanalig, Ate Noreen.
20: Ako ang inyong kapanalig, Kuya Joel.
21: Ako ang inyong kapanalig, Ate Norma.
17: Catechesis, Laiko To,
16: tuwing Linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
17: Catechesis, Laiko To,
16: makinig.
11: Magandang umaga po muli mga kapanalig. Narito po muli ang mga katekista ng Catechetical Foundation of the Archdiocese of Manila. Ako po si Kuya Paul mula sa parokya ng San Juan Nepomuceno, Malibay, Pasay. At syempre, ang aking kasama ay nasa Zoom. Nandiyan na po ba siya? Wala, nawala po. So, simulan po natin ang ating palatuntunan habang inaantay po natin ay sa panalangin po. Sabay-sabay po tayo mga kapanalig. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin ng mga katekista. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan, salamat sa pagkakaloob mo sa amin ng bokasyon ng pagiging katekista. Hinirang mo kami upang ipahayag ang iyong anak na si Jesucristo at ang kanyang salitang nagbibigay buhay. Magpatuloy nawa na kumilos sa amin ang iyong espiritu sa pagpapahayag ng iyong kapayapaan, pakikipagkasundo at pagbabalita ng iyong pag-ibig at kaligtasan para sa lahat. Pagpalain at padabihin mo kaming mga katekista, iyong pakabanalin at maisaloob nawa namin ang iyong pag-ibig at maibahagi sa aming kapwa. Itulot mong sa pamamagitan ng halimbawa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, maging tapat nawa kami sa aming tungkulin. Palakasin mo kami kapag napapagod at nahihirapan upang sa kabila ng mga ito ay patuloy naming may alay ang aming buhay sa paglilingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. San Lorenzo Ruiz, San Carlos Borromeo at San Pedro Calunsod, mga pintakasi naming mga katekista, ipanalangin ninyo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
22: Ating pakinggan ang mabuting balita para sa araw na ito, hatid ng Daughters of St. Paul, Pauline's Review at Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
23: Halaw sa mabuting balita ayon kay San Juan, Kabanata 14, Talata 1 hanggang 12.
24: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
25: "Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Maraming silid sa bahay ng aking Ama. Kung hindi, hindi ko sana sinabi sa inyong papunta ako upang ipaghanda kayo ng lugar. At kapag nakapunta na ako at nakapaghanda ng lugar para sa inyo, muli akong darating at isasama ko kayo para sa aking sarili. Upang kung saan ako naroon, gayon din naman kayo. at alam ninyo ang daan sa pupuntahan ko.
1: Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano naming malalaman ang daan?
25: Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sinumang nakalalapit sa Ama liban sa pamamagitan ko. Kung nakilala sana ninyo ako, nakilala rin ninyo ang aking Ama. Ngunit kilala na ninyo siya at nakita ninyo siya.
1: Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ituro mo na sa amin ang Ama at sapat na sa amin.
25: Di yata't matagal na panahon na ninyo akong kasama at hindi mo pa ako kilala, Felipe. Sa pagkakita sa akin ni Numan, ang Ama ang nakikita niya. Paano mong masasabi, ituro mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang nasa Ama ako at nasa akin ang Ama? Hindi mula sa sarili ko sinasabi ang mga salitang binibigkas ko. Sa aking nanunuluyan ang Ama at siya ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Maniwala kayo sa akin na nasa Ama ako at nasa akin ang Ama. Kung hindi dahil sa akin, maniwala kayo dahil man lamang sa mga gawa. Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, magagawa ng nananalig sa akin ang aking ginagawa at mas dakila pang mga bagay ang kanyang gagawin sapagkat sa Ama ako papunta.
2: Inyong napakinggan ang mabuting balita para sa araw na ito, inihatid ng Daughters of St. Paul, Paulines Radio at Veritas 846, ang radyo ng simbahan.

0: Kayo'y nakikinig sa programa Catechesis Live Totoo!
1: Mas pinalawak pa ang misyon ng inyong kapanalig na himpilan bilang tagapagpadaloy ng mabuting balita sa radyo at social media dahil mapapanood na ang mga programa ng Veritas 846 sa Sky Cable Channel 211. Tandaan, mga kapanalig, ang Veritas 846, ang radyo ng simbahan, is now on television. Veritas TV on Sky Cable Channel 211.
2: Feeling mo ba safe ka sa high blood? Think again. Kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa school o sa trabaho? Nako, delikado yan.
3: This Hypertension Awareness Month, take charge na. Eat healthy. Move more. Chill lang. Bawas stress. Ugaling suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise. Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
4: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ngayong Hypertension Awareness Month.
5: Veritas Patrol!
6: Department of National Defense na mahagi ng financial aid sa mga mangingisda. Ulat ni Jeremiah Pigarola.
7: Yes, maraming salamat Kuya Paul. Nakipagdialog ang Department of National Defense sa DNE, katuwang ang Northern Luzon Command Center o NOLCOM, para sa mga mangingisda sa Ilocos Norte upang makapagpamahagi ng tulong pinansyal at mga food packs. Pinamagatan itong Empowering Coastal Communities Dialogue and Support Initiative for Fisherfolk sa Ilocos Norte Centennial Arena, kung saan tinalakay ang kabuhayan, seguridad sa karagatan at pangangalaga sa kapaligiran sa gitna ng isinasagawang Balikatan Exercises Batch 41 ngayong taon. Pinangunahan naman ito ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos ang pamamahagi ng tulong para sa may 734 na bilang ng mga mangisda na mula sa Poay, Burgos at Lawag City na naapektuhan ng pansamantalang no-sale policy para sa kaligtasan sa panahon ng mga military exercises. Ayon naman kay NORCOM 35 Commander Lieutenant General Aristotel Gonzalez, mahalaga ang tuloy-tuloy na pagtutulungan ng mga lokal na komunidad upang matiyak na napapanglagaan ang kanilang kapakanan habang isinasagawa ang mga operasyon. Kaugnay nito, patuloy ang Caritas Manila katuwang ang mga parokya sa Archdiocese of Manila na matukoy mga drivers, mangingisda at magsasaka upang mapamahagian ng tig 2,000 pesos na gift certificates at matulungan sila na maibsan ang pasakit na dulot ng krisis sa ekonomiya ngayon. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig Jeremiah Figarola. Sumayin niyo ang katotohanan.
0: Kayo'y nakikinig sa programa Catechesis Live
6: Ko To. Ayan, muli po nagbabalik ang programang Catechesis Live Ko To. At nandyan na po siya, nagbabalik ng aking partner. Tumatawa-tawa habang ang ganda ng lighting mo dyan, nakakaingit. Sige, pakilala ka muna kung sino ka. Go.
8: Okay, mapagpalang araw po ng Linggo, mga kapanalig. Muli, ito po ang Catechesis Live Ko To. Ako po si Ate Norma, katikista pong nakatalaga ngayon sa Bikaryato ng Espiritu Santo.
6: Yan, hindi po siya Ayan, Espiritu,
8: kumusta ba ang
6: ha?
8: OGS?
6: Oo. Yan, hindi po siya Espiritu, ha? Totoo po siya, nasa Zoom lang po siya.
8: Hawak mo ang booth, hawak ko ang Zoom. O, ang ganda ng topic natin, ha? Kadugtong ng gospel, Kuya Paul.
6: Oo, saka yung kanta, di ba? To see the face of God. Katulad mo, you are the face of God.
8: Kadugtong, nakadugtong.
6: Yes, na oo. Para mamaya may pang-lunch ako.
8: So, mga kapanalig, sumali po kayo sa talakayan kasi napakaganda po ng ating pag-uusapan.
6: Yes.
8: Kadugtong ng kanta, kadugtong ng gospel.
6: Yes.
8: Jesus, ang moral na pamantayan.
6: Yes,
8: no? Kaya
6: oo.
8: Ano ang katanungan, Kuya Paul?
6: Ang katanungan po natin ay, paano si Jesus ay moral na pamantayan? At mga kapanalig, kami po ay napapanood sa Veritas TV Sky Cable Channel 211. Facebook live stream DZRV846, sa YouTube sa Veritas PH. Napapakinggan din po tayo sa radyo sa talapihitang 846 kHz AM band, sa Signal Cable Channel 313 NE Radio Portal. At pwede po tayong makisali sa talakayan through Facebook live stream sa DZRV846. At syempre po sa ating text line 0918-837-4827 or 0918-VERITAS. At dahil po dyan, Miss Norma, meron na pong nag-text sa atin. Si Texter 5603, si Nanay Dulce Pabre, humingi po siya ng blessing, saka nagaan po siya, grateful daw siya sa mga gift of life and for all God's blessing to me and to my family and my loved ones.
8: Kuya Paul at kapanalig, napakasipag din ng mga kapanalig natin sa Facebook.
6: Oh.
8: Okay, andiyan si Gliserio Pugaw. Yan, okay. Okay natin yan. Si Francis Anthony Gador, blessed Sunday po, Sister Norma and Brother Paul. Pakibati po ang Antipolo Cathedral dahil sa Tuesday po ay opening ng ahunan sa Antipolo of pilgrimage season. Kasi alam naman natin ng May, di ba? Pilgrimage dyan sa Antipolo. Yes. At syempre, kumusta po yung mga katikista natin dyan sa Antipolo?
6: Yan.
8: Meron pa si Clarita Espino. Good morning.
6: Ayan, meron pa
8: Evelyn
6: dito.
8: Evelyn Magno. Good morning, Sister Norma and Brother Paul.
6: Yes.
8: Ayan.
6: Meron pa sa text Paul line. Meron pumasok si Texter 4799. God bless, Shalom. Please pray for Elizabeth Marsan. Families, thank you po. From Mrs. Marsan and praying for you too. Yan. At tuloy na natin. Siyempre, sabi nga natin, di ba, kaduktong pa rin. So, ang ating topic ay si Jesus, ang moral na pamantayan. Okay, so paano ba si Jesus ay moral na pamantayan? Kumbaga,
8: Kuya Paul, ano sinasabi ng salita ng Diyos?
6: Oo, pero bago natin tanihin sa salita ng Diyos, pag sinabi kasi natin moral, Miss Norma, ano bang sabihin ng moral?
8: Tama, maayos, mabuting pamumuhay ayon sa panuntunan ng Diyos.
6: Ayan.
8: Kasi di ba, merong legal pero hindi moral.
6: Ayan na naman siya.
8: So, tulad ng abortion. Sa ibang bansa, legal yan. Pero hindi yan moral. Diba? Kahit pa ang sinasabi nilang divorce, no? Kahit illegalize yan, no? Hindi yan moral.
6: Hindi siya moral.
8: Kasi ang pamantayan nga natin ng moral na pamumuhay ay walang iba kundi si Jesus.
6: Ayun, sinabi na, di ba? Si Jesus. Kaya nga, ayun sa salita ng Diyos, sinasabi sa atin na, ang sinaunang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit, ang sinumang ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Ito'y ginawa sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 10, verse 32 to 33. So, medyo mabigat yung sinabi sa ano.
8: Kalakayin natin, ano ba yung ikaila?
6: Pag sinabi kaila is parang ano, parang hindi kita kilala. Yan.
8: Oh, hindi mo kinikilala si Jesus.
6: Pero ikaw, Miss Norma, kilala kita lalo pag may pang-lunch.
8: Kilala natin si Jesus. No? Mga kapanalig, pag sinabi kasi kinikilala mo, yung kanyang mga itinuturo, kasi di ba si Jesus ay guro?
6: Opo.
8: No? Si Jesus ay, kaya nga ang Diyos ay naging tao, para ang tao ay maging banal. Kasi nga, nilikha tayong kawangis ng Diyos, nawala yung kabanalan. So, pag sinabing tinatalikuran natin si Jesus, ibig sabihin yung tinuturo niya, tinatalikuran natin. Kasi, di ba, John 14:6, sabi niya, I am the way, ako ang daan, ako ang katotohanan,
6: yes,
8: at ako ang buhay.
6: Yes.
8: At sa gospel ngayon, napakalinaw, sabi ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita rin sa Ama.
6: Yes, kaya nga nakikita ko sa iyo yung lunch, Miss Norma.
8: Parang ganon. Pag nakikita natin si Jesus at saka yung mga turo ni Jesus, nagkakaroon tayo ng pag-asa, nagkakaroon tayo ng liwanag.
6: Yan,
8: no, diba? Nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng liwanag. No?
6: Yes.
8: Pag hindi natin tinatanggap yung mga turo ni Jesus at may tinatanggap natin yung turo ng mundo at yung gusto natin, tinatalikuran natin si Jesus.
6: Yan.
8: Kaya sabi niya, diba, ang tumalikod sa akin, tatalikuran ko rin. Hindi dahil talagang gusto tayong talikuran ni Jesus, kundi tayo ang unang tumalikod sa Kanya.
6: Yan. Kaya wag mo kong tatalikuran, Miss Norma, sa sinasabi ko.
8: Magkakilala tayo.
6: Kaya nga, tuloy natin na sinasabi sa salita ng Diyos, si Jesus ang ating moral na pamantayan. Hindi natin naisa sa buhay ang kanyang turo at halimbawa kung tayo ay malayo sa kanya. Ang pagsunod kay Jesus ay mangyayari lamang kung tayo ay makabubuo ng personal at malalim na ugnayan sa ating Panginoon. Ayan.
8: Ayan ha, malinaw ang sinabi, turo. No, turunes. Kumbaga, no, yung mga sinabi, kasi di ba saan ba natin makikita ang turunes? So, syempre sa Biblia, sa tradisyon ng simbahan, at napaka-bless natin kasi may radio ang simbahan, Veritas 846, yes, ang radio ng katotohanan.
6: Oo.
8: So, kung ayaw natin talikuran si Jesus, gusto natin mapuno tayo ng turo ni Jesus. Kaya congratulations sa ating mga kapanalig. Mm-hmm. Kaya maganda po, i-share nyo po yan sa inyong social media.
6: Mm-hmm.
8: Not only watch, but also click and share.
6: Yeah.
8: Para marami po, katulad ngayon, laganap ang mga fake news, laganap ang mga trolls. Mm-hmm. No? Kung bumababad kasi tayo sa kasinungalingan, eh mapupuno tayo ng kasinungalingan at unti-unti nating natatalikuran si Jesus at ang kanyang turo. Pero pag bumababad po tayo, we are blessed kasi nga nandito tayo sa Radyo Veritas. Pero sana i-share din po natin, no? Ako madalas po talaga sinishare itong ating ano, palapaitan, no? Sa lalo sa social media. Kaya nga sabi nila, ay Norma, nasa Veritas ka pala. Sabi ko, hindi lang ako, dapat pati kayo.
6: Yan,
8: ganun
6: sige.
8: Ganun yun eh. Hindi lang ako, dapat pati kayo.
6: Naman.
8: Kasi Katoliko tayo.
6: Yes, kaya kung ating itutuloy, ang turo ng ating simbahan, sinasabi sa atin dito na, si Jesus ang moral na pamantay sapagkat si Jesus ang kaganapan ng ating pagkatao. Ayan na, medyo maganda yung pagkakano dito. Kaganapan ng ating pagkatao. Ibig sabihin nito is, yung pagiging tao natin, oo, meron man tayong limitasyon, pero si Jesus, pinakita niya yung kaganapan ng pagiging tao natin. Ano yun? Yung makabalik tayo sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng Ama. Makapiling natin ng Ama. Yun yung pinakaganapan ng natin bilang isang tao na makabalik ulit tayo, na makaharap muli natin ng Diyos. Diba? To see the face of God.
8: Anong Kuya Paul, ang maganda rin sabihin dyan, ano nga kasi ibinabalik ni Jesus? Yung pagiging tunay na tao. Ano pa yung pagiging tunay na tao?
6: Oh.
8: Na tayo ay nilikhang, kawangis, at kalarawan ng Diyos.
6: Ayan na naman yung aking favorite Bible verse.
8: Genesis 1.
6: Genesis
8: 27.
6: Yes.
8: Imago
6: Dei.
8: Kaya kahit si Kuya Paul, ay ganyan ang kulay.
6: Grabe siya.
8: Wapong bukit
6: yan. Okay na, basta mamaya, meron akong masayang magpapangiti sa akin.
8: So, bisabihin yung pagiging tao, ginanap ni Jesus. No, talagang makikita natin sa kanya na ginawan siya ng kasamaan, hindi niya ginantihan ng kasamaan yung ginawa sa kanya. No, tinalikuran siya ng mga kaibigan niya, pero hindi niya tinalikuran yung mga kaibigan niya. Siya pa nga, nung muli siyang nabuhay, siya pa yung nag-initiate.
6: Yes.
8: No, sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Ibig sabihin, nakikipag-reconcile si Jesus.
6: Yes.
8: Kahit na, wala naman siyang kasalanan. Siya yung nag-initiate. Kasi naintindihan niya yung kahinaan ng kanyang mga kaibigan.
6: Yes.
8: Diba? Yung pagiging tao kasi natin, bawa, may nagkakalat ng chismis laban sa atin, eh, yun sila. Pero tayo, kawangis at kalarawan tayo ng Diyos, mananatili tayong nagmamahal. No, hindi natin aawayin ang aaway sa atin. Hindi natin i-chismis yung nag-chismis sa atin. No? Mananatili tayo sa pagiging larawan ng Diyos. Hindi siya madali, pero pag palagi nga tayo nakababad sa turo ni Jesus, palagi nakababad sa katotohanan, eh dadaloy sa atin yung grasya at biyaya ng Diyos.
6: Yes. Kaya huwag mo kong tatalikuran mamaya, ha? Pagdating na
8: tapos.
6: Kaya nga, ang hamon, kung paano maging isang totoong tao at mamuhay ang mamuhay, okay, bilang tunay na tao ay ipinakita sa atin ni Jesus, isang tunay na tao, ipinakita niya kung paano tayo susunod sa kalooban ng Diyos Ama. Ayan.
8: Magandang halimbawa dyan kasi diba may mga tao na nagre-reason out, makagaya nakagawa ng masama kasi naghihirap. Eh ako madalas ko sabihin, aba yung paghihirap, pinasok yan ni Jesus. Sabi ko, kayo ba? Pinanganak na ba kayo sa kalsada? Pinanganak na ba kayo sa kung saan-saan? Eh, si Jesus, pinanganak sa kulungan ng hayop.
6: Si Jesus naglalakad sa initan, bitbit ang krus. Ako naglalakad sa initan habang bitbit ko bago.
8: Hindi krus. Talaga. At nag-aantay ng pang-lunch.
6: Yes.
8: Jesus, di ba? Pag sinabi nila, ay kaya kami gumawa ng masama kasi wala kami makain. Eh, Jesus, 40 days and 40 nights.
6: Huwag naman ganun, Miss Norma. Huwag mo naman gawin sa akin yun na 40 days ako mag-aantay.
8: O, di ba? Eh, ako na nga tukso sa kanya. Ano, gawing bat. Gawin tinapay yung bato.
6: Oo, pero wag mo naman gagawin na bato talaga yung ano ha, yung lunch ko mamaya.
8: Oh, hindi bato kakainin mo.
6: Oo, salamat. Okay, di ba? Kaya nga mga kapanalig, di ba?
8: Kaya nga, halimbawa talaga si Jesus, Kuya Paul at kapanalig.
6: Kaya nga, yun yung inaano sa atin na lang, ang tunay talaga na pamantayan ay kung ano nga ba yung, paano ba isinabuhay ni Jesus na yung tipo bang kahit yung kanyang personal na hilig or yung gusto, di ba hindi niya pinagpilitan bagkos anong ginawa? Sumunod sa kalooban ng Ama. Total
8: surrender. Oo, pinakamaganda yan pag gagawa ka ng desisyon. Tulad si Jesus, di ba? Nakita niya yung hirap, yung agony on the garden. Nakita niya yung dadanasin niyang hirap. Tapos sabi pa ng ibang theologian, ang mas nagpadugo kay Jesus, yung pawis niya naging dugo, eh yung darating ang future na nag-alay na siya ng buhay, ginawa niya na ang lahat, pero may mga taong hindi siya kikilalanin. No? At tulad nga sinabi mo kanina, ang hindi kumilala sa akin, eh hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking Ama kasi tinalikuran natin siya. No? Kaya kapanalig, ang sinasabi ni Jesus, yung kanyang mga turo, yung kanyang mga halimbawa, kaya pag nahihirapan tayong gumawa ng desisyon, ang gagawin natin, tutularan natin, Lord, hindi po yung kalooban ko, ipipilit ko. Tulungan niyo po ako na susundin ko pa rin yung kalooban mo. Wala akong pera, wala akong maaasahan. Eh, gagawa ba ako ng masama? Lord, hindi po ako gagawa ng masama. Tulungan niyo po ako. Yun po yun sa mga major decisions in life. Ang hirap-hirap mag-desisyon, ang ating pamantayan, ang ating ehemplo, si Jesus.
6: Yes.
8: Let us pray and ask the grace of God. Lord, ang hirap po ng desisyon na ito. Pero wag po ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo.
6: Yan. Kaya mga kapanalig, makisali po tayo sa ating talakayan na ating katanungan po ay, paano si Jesus ay moral na pamantayan? Text po sa ating text line 0918-837-4827 or 0918-VERITAS.
0: Kayo'y nakikinig sa programa Katikases Land Go!
5: Veritas 846, ang radyo ng simbahan, the number one faith-based radio station. Makinig.
9: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
10: to the World Wide Web.
11: Veritas 846.
9: Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Mga kapanalig, Philippine Standard Time, 11:30 a.m.

0: Ayan, come and see, di ba? Kumbaga, lagi sinasabi sa atin, hali kayo, tingnan ninyo si Jesus na muling nabuhay. Bakit? Kasi siya ang ating pamantayan ng ating moral na pamumuhay. O si Jesus ang moral na pamantayan, di ba? Kaya nga po, ang ating
1: Kuya Paul, yes. Masipag yung ating mga kapanalig sa Facebook.
0: Sige, go!
1: Kaya pansinin natin sila.
0: Sige po.
1: Okay, Lilia Baby Cruz, good morning po, Sister Norma and Brother Paul. Ito, Ahabers, medyo mahirap banggitin, Sakhebes, maging mabait sa kapwa, ayan, ang Panginoon na daan, katotohanan at buhay ay nasasalamin sa tunay na katikista o lingkod ng Diyos.
0: Mm.
1: Ang mabuting pastol ay mabuting katikista. Kasi kapag ang katikista ay mabuti, lalago ang ubasan ng Diyos. So, siya po, si Juan Nepomuceno Cabiao Noebayes.
0: Uy, si Kapatron.
1: Kaya mga kapanalig, maganda pong nailalagay ninyo kung taga saan po kayo.
0: Si Kapatron, hindi na nagtitext ha. Nandiyan na sa Facebook. Andiyan na sa Facebook.
1: Cabiao Noebayes siya.
0: Oo nga, diba, nandiyan na sa Facebook. Hindi na siya nagtitext.
1: Ang radio ay umabot sa buong Pilipinas.
0: Oh,
1: oh. Pero, umabot din tayo sa lahat ng dako ng mundo dahil sa social media.
0: Yan.
1: Yan. Meron pa, Kuya Paul, si Maria Diza, panalangin para sa mga kaluluwa, yan, nila Petronila, Ronolo, yan. So, ipipray natin to, no? Okay. So, Maria Diaz, ayan, Alfonso family. Okay, Marisa Sison, saya-saya naman.
0: Ayan, di ba? Kaya tuloy na natin ang ating pinag-uusapan sa turo ng simbahan. Kaya nga, ano sinasabi sa atin dito? Na ipinakita niya kung paano tayo susunod sa kalooban ng Diyos Ama. Lahat ng pagsubok sa atin bilang tao ay niligpasan niya, kung kaya siya ang moral na pamantayan sa pagsunod sa Diyos.
1: Kuya Paul,
0: po.
1: May sinasabi rin no, dito sa KPK 470 at saka Pilipos 2:7.
0: Sige
1: kasi po. Sabi mo kanina, lahat na danas ni Jesus, di ba? Tulad natin, no, kasi nga naging ganap siyang tao, eh, totoo siyang naging tao. Kaya tulad natin, nakaranas din siya ng paghihirap, gutom, kasi 40 days and 40 nights. No, kagalakan, naging masaya rin naman si Jesus, lalo na kasama niya yung 12 mga alagad. Pakikipagkaibigan, no, kalungkutan, takot, galit, tukso, di ba? Tinukso si Jesus, pero di siya nagkasala. Kamatayan, totoong namatay si Jesus, ha? Kasi may narinig ba naman ako? Sabi niya, ay, hindi totoong namatay si Jesus. Hindi po. Pati kamatayan, pinasok ni Jesus. Pero ang kaibahan kay Jesus, tinalo niya ang kamatayan. Kasi muli siyang nabuhay.
0: Oh.
1: So, naranasan niya rin pati kamatayan.
0: O, di ba so, pinabantayan nga yan ni Pilato?
1: Na lahat ng bagay.
0: Di ba pinabantayan nga yan ni Pilato? Di ba pinabantayan nga yan ni Pilato yung libingan ni Jesus? Di ba? Na bantayan niyo? Oh, kaya
1: si Jesus talaga pamantayan natin no, ng moral na pamantayan no, sa moral na pamumuhay.
0: Kaya nga tuloy natin ang sinasabi dito na hindi lamang ang Diyos bilang Ama ang ipinahayag ni Jesus sa atin, kundi pati kung sino tayong totoo. Mismong si Jesus, hindi lamang kung ano ang kanyang ginawa at itinuro, kundi ang buo niyang buhay at persona hanggang sa sugtulan ng kanyang misteryo pampaskwa kung saan iniligtas niya tayo. Ito'y kinuha sa PCP 2, number 55. Ayan, number 55. Ayan, di ba? So talagang, ayan, nagdaan yung Holy Week, yung Paschal Mystery, di ba? Ipinakita sa atin, dumaan tayo dun sa proseso na kung saan yung pagtawid ni Jesus mula sa kamatayan, paghihirap, kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay, yung tagumpay ng kanyang misteryong yung kanyang ginawang pagliligtas sa tao. Di ba?
1: Kaya Kuya Paul, no? Kuya, pag sinasabi natin si Jesus ang moral na pamantayan, kitang-kita natin yan itong mga nagdaang Holy Week, yung kanyang ginawa. Paano niya hinarap? No? Paano niya hinarap yung mga nagpe-persecute sa kanya? Paano niya hinarap yung mga nanampal sa kanya? Paano niya hinarap yung mga naglagay ng koronang tinik? Hindi siya nakipaglaban na nanakit ng kapwa. Siya sinaktan, pero hindi siya nanakit. Siya minura, pero hindi siya nagmura. Diba? Lahat ng kasamaan ginawa sa kanya, pero si Jesus, hindi sinabayan, hindi ang kasamaan, hindi niya pinatulan, kundi yung mga kasamaan na yon he turned it, no, ginawa niya yung para iligtas pa rin yung mga taong yun na gumawa ng
0: kaya kasama. Di ba yung huling isa sa pitong huling wika sinabi niya, di ba, Father, forgive them for they do not know what they are doing, di ba? Ama, patawarin niyo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Oh, di
1: kaya
0: ba?
1: Sa pang-araw-araw nating buhay, Kuya Paul, talagang magandang tignan sa bawat desisyon, sa bawat kilos. Kaya maganda yung katanungan natin palagi, di ba, sa huli, no, pa ang hamon sa atin palagi, kung ikaw, kung si Jesus kaya yung nasa sitwasyon na kinaroroonan mo ngayon, no,
0: ano kaya yung gagawin niya? Jesus?
1: Kasi totoong naging tao siya eh. Pinasok niya lahat ng pwede nating maranasan. Sabi nung iba, eh di naman niya naranasan magka-boyfriend at magka-girlfriend. Pero natawa tayo lahat. Pero nagkaroon siya ng mga best friend. At itong mga best friend niya na ito ay tinalikuran siya. Pero hindi tinalikuran ni Jesus itong mga kaibigan niyang ito. Kasi nung muli siya nabuhay, tulad ng sinasabi natin kanina, inakipag-reconcile siya sa mga ito at nagtiwala siya sa mga ito.
0: Pero
1: kasi itong 12 ito, syempre napalitan na si Judas, di ba? Napalitan na siya. So itong mga alagad na ito, eh sila pa rin yung pinili niya, hindi niya pinalitan. No, ay tinalikuran niyo ako, iniwan niyo ako, palitan ko na kayo, hindi ganoon.
0: Oh.
1: No? Nanatili sila, hindi na natiling tapat, pero si Jesus na natiling tapat.
0: Mm-hmm.
1: Kaya magpamantayan talaga natin siya.
0: Yes, kaya saka ano, 'di ba? Kumbaga titignan din natin kasi nung time nung pagninilay natin nung Holy Week, 'di ba? Remember, ang mga kaibigan niya iniwan siya. Lahat iniwan siya, tinalikuran siya. Pero ano yung ano, may isa doon na ano, kumbaga nandoon nakabantay, pero meron pa rin eh, meron pa din yung talaga napaka-importante, yung kanyang pamilya, yung kanyang ina. Hindi siya iniwan. At madalas sa atin, minsan hindi natin nakikita interpersonal dahil lalo yung mga kabataan ngayon, ang pamilya ang laging unang kaaway ng kabataan ngayon. If you're going to look on it, pamilya ang unang kaaway ng mga kabataan ngayon. Pero si Jesus, ang pamilya ang naging lakas niya para maisagawa niya rin itong kanyang mission ng pagliligtas. Kasi bakit? Nandun sa paanan ng krus si Maria, ang kanyang ina. Yun yung isa sa nagbigay din ng lakas sa kanya, yung kanyang ina. Na nandoon na sumusunod din sa kagustuhan o sa plano ng Diyos Ama para sa kanila. Diba? Si Maria na nananahimik, na pinagninilayan ang lahat ng hirap na kanyang nararamdaman. Oh, pero nandun pa din na hindi niya inopost, kundi sinuportahan niya pa yung ginagawa ng kanyang anak. Nagbigay lakas. Kaya kung titingnan natin, diba, yung anak na mismong pamantayan natin, pero si Maria nandun din na nakasubaybay. Oo, nakasubaybay, nakasuporta. 'Di ba? Kaya nga magandang tingnan.
1: Kaya ibig sabihin, Kuya Paul, pamantayan din natin si Jesus sa pakikipag-ugnayan sa pamilya.
0: Mm-hmm.
1: Kasi si Jesus naging mabuti siyang anak.
0: Ayun.
1: No? Mm-hmm. Kaya maganda siyang halimbawa ng mga kabataan ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Na unang-una, never mong tatalikuran ang iyong pamilya.
0: Oo.
1: Kasi yung pamilya mo ang unang tao na binigay sa iyo ng Diyos, no, nakasama mo sa paglalakbay sa buhay na ito.
0: Oh.
1: Kaya nga, maganda kapag nagtuturo nga tayo, 'di ba, sa mga kabataan natin, pag tayo nagkakatekes lalo sa high school, no, magandang magabayan sila, no, na makita nila, talagang magandang maging kaibigan nila si Jesus eh. Talagang matrained natin sila that the best friend that they can ever have, 24/7 available. Eh, si Jesus yun. Talagang masasabi natin, lahat ng pinagdadaanan mo, pinagdaanan niya ni Jesus. Kung nararanasan mo na tinalikuran ka, eh si Jesus tinalikuran din yan.
0: Mm-hmm. Diba? Kung naranasan niya na...
1: Mga best friend niya pa, napakasakit
0: nun. Yung naranasan niya na trinaydor siya, si Jesus trinaydor din. Yung nilait siya, si Jesus naramdaman din yun na nilait siya. Diba?
1: Oo, yung sakit... Kasi sabi, marami kasing imo ng kabataan ngayon, di ba? Ano, tinalikuran ako, pinabayaan ako.
0: Oh.
1: Eh, lahat ng yun naranasan ni Jesus, pero ano ba yung ginawa ni Jesus? Di ba? Kaya nga, pamantayan siya.
0: Yes, kaya nga, di ba? Alam ko, Miss Norma, isa ka sa hotos, sumusunod sa pamantayan kay Jesus. Kaya wag mo kong iiwan mamaya, alas 12.
1: Oo, kahit di magkasama, may paraan para wag iwan.
0: Yes, di ba?
1: Kaya nga sinasabi sa mga kabataan
0: ngayon. Oo, di ba? Kasi yun yung ano dun eh. Di ba? Dun mo mararamdaman na hindi ka iniwan lang na dapat kasama ko sa boot na wala. Nasa Zoom.
1: Yes. Okay, kapanalig. Kuya Paul, meron pa tayo dito sa Facebook.
0: Oh, sige, si tuloy pa. Basa po.
1: Mga Tagalogs, Plak. Sali ko tayo sa talakayan. Maganda po yung tanong. Yan. Paano si Jesus ay moral na pamantayan?
0: Text meron pa rin sa ating si text.
1: Alparas.
0: Yan.
1: Good morning. Praise you, Lord Jesus Christ. Holy and mighty.
0: Yan. Kaya nga, ang ating katanungan po mga kapanalig ay, paano si Jesus ay moral na pamantayan? Text po sa ating text line 0918-837-4827 or 0918-VERITAS.
2: Kayo'y nakikinig sa programa Catechesis Live to Talk.
3: Hatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin.
4: Payo sa mga kabataang lalaki mula sa Aklat ng Kawikaan, huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa at may tiwalang lubusan. Huwag makikipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawa ng anumang kasamaan.
3: Ang tinapay ng buhay, inihatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
0: Philippine Navy matagumpay na napigilan ang pagpasok ng smuggled cigarettes. Ulat ni Jeremiah Pigarola.
5: Yes, maraming salamat Brother Paul. Matagumpay na napigilan ng Philippine Navy Naval Forces Eastern Mindanao ang pagpasok sa bansa ng mga smuggled na supply ng sigarilyo sa mga karagatan sa Davao. Nagkakahalaga ang mga nakumpiskang sigarilyo ng 52 million pesos na tinangkang ipuslit papasok ng Pilipinas gamit ang motorboat Bukal na mayroong 7 Pilipinong tripulante. Tumadaan na ngayon sa masusing investigasyon ng mga nahuli upang matiyak kung sino o saan ang mga suppliers ng mga illegal na sigarilyo. Una nang umapela ang North Luzon at Palawan Bishops sa pananagutin ng sino mang mahuhuli na nagtatangkang magpuslit ng mga smuggled products, higit na mga agricultural products dahil sa nagdulot ito ng labis o milyong pisong halaga ng pagkaluki sa mga magsasaka at iba pang manggagawa sa lokal na sektor na agrikultura. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig Jeremiah Verola. Sumain niyo ang katotohanan.
6: Veritas Patrol!
4: Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas. Tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia. Maliban na lamang sa mga may karamdaman sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan

0: kayo'y nakikinig sa programa sa The Cases Live Go!
1: Ayan, muli po nagbabalik ang palatuntunang Katekesis Laiko to.
2: At maganda yung topic natin, Kuya Paul at Kapanalig, no? Si Jesus ang moral na pamantayan. Kaya ang ating katanungan, paano nga bang si Jesus ay moral na pamantayan? At yan ay tinatalakay natin. Kasi nga si Jesus ay naging tao upang tayong mga tao ay maging ganap, no, sa pagkakalikha sa atin ng Diyos, na paboritong verse ni Kuya Paul, Genesis 1:26-27,
1: yes.
2: Imago Dei, tayo nilikhang kawangis at kalarawan ng Diyos, nasira dahil sa kasalanan.
1: Yes.
2: Pero dahil kay Jesus, no, nababalik yung pagiging tunay nating tao.
1: Yes.
2: Tayo ay tao, kasi sabi ni, diba, ni Jesus, "Be perfect as my Father in heaven is perfect."
1: Yes.
2: Hindi naman tayo magiging perfect sa sarili natin, kundi sa tulong at grasya at biyaya ni Jesus na shinare niya sa atin nung siya ay naging tao.
1: Yes.
2: Diba? Sabi nga rito sa katuruan, no, sa KIK 4:17, no? Nung tayo ay bininyaga, no, sa pagiging tao ni Jesus, dinadala niya tayo sa kanyang sariling buhay, diba? Dahil sa binyag, Kuya Paul,
1: yes,
2: tinatanggap natin ang buhay ng Diyos, no?
1: Mm-hmm.
2: At ang buhay ng Diyos na yon ay ginawang ganap ni Jesus nung siya ay naging tao.
1: Mm-hmm.
2: Tayo binabahagina niya ng kanyang pagka-Diyos, kasama niya, at nagiging mga anak tayo ng Diyos, kaya makakapamuha, magiging pamantayan talaga natin si Jesus sa moral na pamumuhay.
1: No, kasi siya po kaya ang bugtong na anak ng Diyos, at tayo po ay kanyang mga inampong anak ng Diyos. Kaya nga siya yung ating kuya. Siya po yung ating kuya na sinusundan.
2: Ako maganda kung madalas kong gawing halimbawa yan sa mga kabataan.
1: Mm.
2: Halimbawa, sabi ko, yung isang taong lansangan, ang dumi-dumi, taong grasa.
1: Pero pag tinampo na yan, masakit yung salita mong ang dumi-dumi, ha? Oo, nasaktan ako, ha?
2: Hindi, dahil sa kasalanan, naging madumi tayo.
1: Ah, linawin mo, kasi parang, yung dating kasi may diin, oo, tapos sa atingin sa akin.
2: Oo, kahit ganyan ang kulay mo,

0: doon sa karamihan na kasi bumabad tayo, limbawa kung pamilya, isang bata ka na lumaki sa pamilyang nagmumura, eh unti-unti pagka nakibabad ka sa salita ni Jesus, sa katuruan ni Jesus, eh unti-unti malilinis ka doon sa maling kultura na nakalakihan mo. 'Di ba may mga bata nga kasi lalo na ako, tondo kasi ako. No, yung mga estudyante namin, na mga sinasabi ng ibang mga teacher minsan pasaway. Pero ito pa nga kabataan na ito, pag napunta sa Don Bosco, na barkada doon, no, ay ang laki-laki ng pagbabago. Kasi nahahango sila mula doon sa maling kultura eh. No, mula doon sa maling nakakasanayan nila na mundong kanilang ginagalawan.
1: Yes.
0: So ganun din po, kaya madas po namin sabihin na tayo po mga kapanalig, eh, sana po maging instrumento rin tayo ng evangelization. Eh, i-share po natin ang lahat ng social media account ng Radio Veritas para yung mga kaibigan natin sa ating social media account eh makarinig. Katulad po ngayon, natutuwa po ako kasi ang dami mga talog kaga Lord's Flock ngayon. Eh nakikita ko, nandito si Carmen Martin, ayan, no, si Thelma Magno, at yung iba, pag nakikita ko, Norma, sabi ko, sige, share nyo pa para dumami yung nakakarinig ng katotohanan. Kasi laganap nga ngayon ng fake news.
1: Yes, kaya... Tuloy na natin, Miss Norma. Sinasabi pa sa atin dito na kinakatawa ni Jesus ang mapagmahal at napanawagan ng Diyos sa atin. At ang ganap na pagtugon ng isang anak ng Diyos, si Jesus mismo ay ang bagong pakikipagtipan sa bagitan ng Diyos at ng lahat ng tao. Ang daan at tunay na pamantayan para sa pagiging tunay nating mga sarili. Kinuha po ito sa KPK 797. Okay. Or
0: maganda yung sinabi dyan, no? Mapagmahal.
1: Mm-hmm.
0: O diba kasi nga, tatalakayin natin yan, eh, yung batas, yung gabay natin sa moral na pamumuhay, yung sampung utos, mm-hmm. eh sinama riyan ni Jesus into two. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa na eh talagang sinabuhay ni Jesus. No, talagang ganap na nakita natin, no, kay Jesus sa persona ni Jesus.
1: Mm-mm. Kaya talagang yun yung ano, siya yung pamantayan. At ang ating salita ng Diyos na panghahawakan, sinasabi sa atin dito na ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ayan.
0: Maganda yan, no, Kuya Paul, at kapanalig ang sinasabi, Kuya Paul, eh mag-ibigan, mm-hmm. hindi yung standard ng tao,
1: kundi
0: standard na Jesus. Mag-ibigan kayo tulad, no, ng pagmamahal ko sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, di ba, alam naman natin, may iba't ibang level ang love, eh. Diba? No, merong erroneous love, merong mm-hmm. romantic love, yeah. pero ang pinakamahalaga, yung love na katulad ng kay Jesus, pagmamahal na walang kondisyon.
1: Yeah.
0: No, yung agapeus love.
1: Agapean. At, ayan, may nag-text po sa ating text line, Miss Norma, si texter 9541. Sabi, good day, MCs and Brad. Sinasabing si Jesus ay moral pamantayan ng mga Kristiyano. Sa pamilya ay modelo ng paghubog, kalinisan ng pagkatao na kung saan sa kultura ng bawat Pilipino ay maibahagi at matutunan sa isang mabuting pamilya. Brother Rafael ng Nabotas.
0: Kuya Paul, may sinasabi rito si text sa Facebook.
1: Oh.
0: Hindi raw nababasa yung kanyang mga text, no, si Kapanalig Ronel. Kasi suki natin ito eh. Si Mordison ng Cablao Nueva Ecija.
1: Pero wala dito. Hindi na ako pati
0: nitignan. Baka hindi pumapasok pero buti na lang nagtitnan.
1: Yan. Oh, kasi dito wala.
0: Kapanalig, at least nababasa ka na namin dito sa Facebook.
1: Sa Facebook nababasa. Pero dito kasi tinitignan ko naman din yung sa ating text line. Wala. Ay, naantay ko nga din. Kasi alam ko sabi ko.
0: Kasi suki natin yan eh. Si Ronel
1: si Kaparokya. No?
0: Ng Kaparokya. Nueva Ecija.
1: Ay, di ba? Si Kapatron. Si Kapatron pala, Kapatron. Hindi pala Kapatron.
0: Oo. Yan, no?
1: Yan. Kaya,
0: dito,
1: ano,
0: si Kaparas. Yan, basa na natin kanina. Meron dito si Mercy Stasio.
1: Oh. Ano sabi?
0: Sabi niya, amen daw.
1: Amen.
0: Jesus talaga ang pamantayan ng moral
1: yes.
0: na pamumuhay.
1: Yeah. Kaya nga, ang hamon sa atin bilang pamilya is, what will Jesus do? Okay. Sa bawat pasya, tanungin lagi ang sarili kung ito rin ba ang gagawin kaya ni Jesus. Yan,
0: o kasi siya yung pamantayan natin, no, ng moral ng pamumuhay.
1: Yan yung
0: sa bawat desisyon, sa bawat kilos. No, kaya mahalaga na talagang tayo po ay nagbabasa ng Biblia, tayo po ay nakikinig dito sa Radio Veritas or nanonood sa ating mga social media account para mababad po tayo sa katotohanan at hindi po tayo ma-expose, no, sa mga kasinungalingan ng mundo. Kasi kung saan tayo, sabi sa akin dati ni Bishop Pabilio nung nasa Bishop Bacani,

0: nung nasa youth ministry kami, kung ano raw yung madalas mong binabasa, yun ang magmo-mold sa yung pagkatao. Eh ngayon naman, dahil social media na tayo, kung tayo ay palaging nakababad, no, sa social media na punong-puno minsan ng fake news, eh makukondisyon tayo. No, kaya nagtataka tayo eh. Bakit may mga tao eh, ang linaw-linaw na ng katotohanan, di pa nila nakikita? Kasi nababad nga eh. No, kumbaga, doon na napunta yung kanilang attention, kaya na-cloud, no, 2 Corinthians 4:3-4, eh na-veil, no, nakalagay doon, they are being veiled, no, ng kasinungalingan, sabi, nalagyan ng talukbong yung kanilang isip. Kasi pag sinabing veiled, ano yan eh, senses, ang senses natin, sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of touch, ay sense of taste and touch, nasa mukha yan. Pag sinabing 2 Corinthians 4:3-4, eh nalagyan ka ng parang helmet, nakokontrol yung senses mo ng kasamaan, hindi mo nakikita yung katotohanan. Kaya mas makiging pamantayan natin si Jesus kung tayo ay nakababad sa salita ng Diyos, sa katotohanan, dito sa Radio Veritas.
1: Yan. Kaya, ayan, may texter tayo, Ms. Norma. Si texter 3579. Good morning po para sa akin. Yung panahon na tinutukso siya ng Diablo ng 3 beses, hindi siya nagpatalo, na naig sa kanya ang masiding pananalig sa Diyos. Nagutom siya ng 40 days. Di si Jesus na daig ng tukso. Salamat po, Nancy Marie Coronel, ng si texter 3579. At medyo maiksi ang oras talaga natin, Miss Norma, at tayo susunod na po after po ng catechesis na ikuto ang Healing Mass sa Veritas po. Kaya mga kapanaling, manalangin na po tayo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoong Jesus, nais naming ilaan ang aming sarili sa pagiging tapat mong alagad, bagamat alam naming ito ay mahirap. Nawa ang aming mga sakripisyo ay iyong gantimbalaan balang araw, at kami ay marapatin ng mong makibahagi sa iyong kadakilaang walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Muli po kami po mga katekista ng Catechetical Foundation of the Archdiocese of Manila. Ako po si Kuya Paul mula sa parokya ng San Juan Nepomuceno, Malibay, Pasay.
0: Mga kapanalig, ako po si Ate Norma, katikista pong nakatalaga ngayon sa Bikaryato ng Espiritu Santo. We'd like also to praise para sa ating mga kapanalig listener at sa mga sumama sa atin. May the Lord bless each one of you.
1: Kami po ay nagsasabi ng sumainyo ang katotohanan. Susunod na po, Healing Mass sa Veritas. Live po ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Vincent Carrera Bunagan, CICM.
2: Inyong napakinggan ang programang Catechesis Like Ito, inihandog ng Catechetical Foundation of the Archdiocese of Manila at Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Catechesis Like Ito, abangan muli tuwing Linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Catechesis Like Ito, sumainyo ang katotohanan.
3: Go forth in peace, that God is love. Go forth in peace.
2: Veritas 846, ang radyo ng simbahan. The number one faith-based radio station. Makinig. Flores de Mayo. Alam niyo ba na ang salitang Flores ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay bulaklak? Ang buwan ng Mayo ay inilalaan bilang buwan ng mga bulaklak. Dahil sa panahon na ito, namumukadkad ang iba't ibang bulaklak. Ang Flores de Mayo, batay sa kasaysayan, ay nagsimula pagkatapos ng proklamasyon ng dogma ng Imaculada Concepcion ng Simbahang Katolika noong taong 1854. At ang debosyong ito sa Mahal na Birheng Maria ay lumaganap pa at naging tradisyon sa bansa. Flores de Mayo.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web.
0: Member Catholic Media Network ay kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Kabanalig ang Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ngayon ay araw ng Linggo, ikatlong araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.
3: Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi, kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria, maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao, at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV 846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan.
4: Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig!
5: Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas.
6: Magandang tanghali sa inyong lahat. Tayo po ay naaanyahan sa ating Healing Mass sa Veritas. Ipinagdarasal ang Radyo Veritas 846 ang lahat ng mga intensyon para sa misang ito. Mga pasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga mahal nating na mayapana. Ganyan din po ang panalangin ng ating mga Eucharistic Advocate. Ngayon po ay 5th linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Vincent Carrera Bunagan, CICM.

0: Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Sumainyo ang Panginoon.
1: At sumainyo rin.
0: Magandang araw, umaga, gabi, tanghali, oras po sa inyong lahat. Ating ialay ang sagradang misang ito para sa ating mga sarili na naway sa unos ng mga pagsubok sa ating buhay, mga soliranin problema, hindi tayo mawawalan ng tiwala sa Panginoon at magtiwala lagi sa Kanya. Mga kapatid, tignan naman natin ang ating nakaraang pamumuhay kung sa kagipitan nawala na tayo ng pag-asa at pagtitiwala sa Panginoon, humingi tayo ng kapatawaran. Inaamin ko
1: sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos.
0: Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
1: Amen.

0: manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandaang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Iniling namin to sa ngalan ni Kristo ngayong Panginoon.
1: Amen.
2: Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, "Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi na ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matalino at puspos ng Espiritu Santo. At ilalagay namin sila sa tungkuling ito at iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita." Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
2: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling.
1: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling.
2: Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit-awit ay saliwan.
1: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling.
2: Panginooy, tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap.
1: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling.
2: Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay.
1: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling.
2: Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, magandu kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, "Masdan ninyo, itinayo ko sa Sion ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siya naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinilaga sa kanila. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahang gawa Niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos.

0: o Kristo ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Aleluya, aleluya.
1: Sumainyo ang Panginoon.
0: At sumainyo rin.
1: Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan.
0: Papuri sa iyo, Panginoon.
1: Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di at hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin?" Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama ang suma sa akin ang gumagarap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
0: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
1: Alam niyo po, mga kapatid, galing ako sa Africa bilang isang misyonero. At alam niyo po ba kung paano kami dumanghuli ng unggoy? So ang ginagawa namin ay kukuha kami ng buko. Bubutasan namin eksakto lang sa kamay ang unggoy na ito. At yung buko na yon, yung tatalian namin ng tie wire o lubid at itali sa puno. Kasi ang ugali ng unggoy, kapag nilagyan namin ng bulok na karne o pagkain sa loob ng nyug na ito, at kapag ipinasok ng unggoy ang kanyang kamay at nadampot niya ang bulok na karne o pagkain, siyempre, lalaki yung kanyang kamay, yung kabao na isinara, at iyan na ang dahilan upang matrap, mabihag ang unggoy na yan na hawak-hawak ang nyog na nakatali sa puno. At iyan ang aming ginagawa upang mahuli ang unggoy sa pamamagitan ng isang nyog na may maliit na butas na nalagyan ng bulok na pagkain. Mga kapatid, bakit ko binabahagi ito? Kasi lahat ng mga pagbasang ating napakinggan, lalong-lalo na sa Ebanghelyo, ang pinakaugat, punot, dulo o rason kung bakit karamihan sa atin ay natatakot, nababalisa dahil sa hindi natin alam kadalasan ang magbitiw sa lahat ng bagay, maging material man yan, financial, kahit sa relasyon o kaya maging sa ating buhay mismo. At nakakatakot nga naman kung tayo ay mawalan sa buhay, mawalan ng mga bagay-bagay, pera, kasangkapan, o kahit na yung kalusugan natin kung nasira at iyan na ang sanhi para tayo'y unti-unting mamatay, nakakatakot. So, we are afraid of so many things in this life. At kung titignan natin yung mga pagbasa ngayon, kahit na yung nangyari sa mga alagad, ang pinakaugat pa rin dito ay yung pagbibitiw na nakakatakot. Hindi sa panig ng Panginoon, kundi sa mga alagad. Bakit? Of course, kung ating susuriin at pagnilayan, ano yung mga dahilan? At anong aral ang sinasabi ng ating Panginoon sa mga pagbasa ngayong ikalimang linggo ng muling pagkabuhay? At sa ating tao, ano ang aral na mapupulot natin dito? At ano ulit ang ipinapaalala sa atin ng Panginoon sa ating buhay? Una, ay natatakot tayo, nababalisa kung in the first place, hindi natin alam ang totoong destinasyon, hantungan, o hindi klaro yung goal, o saan tutungo ang ating buhay, at lalong-lalo na ang kaluluwa. Iyan po ang nakakatakot. And sad to say, marami pa sa atin ang walang pakialam sa final destination or end ng ating buhay. Bakit? Kasi kung ating suriin, pansinin na ang lahat ng ating mga ginagawa, ang dami nating ginagawa dito sa mundo, kung ano-ano, name it, you have it. But in the end, nakakaligtaan natin yung totoong hantungan o yung destinasyon ng ating kaluluwa. Dahil sa paglalakbay natin, kung minsan hindi natin namamalayan na naubos na pala ang ating buhay at hindi pa natin nalalaman yung totoong destinasyon ng ating buhay at kaluluwa. Why? Because we thought that we are just living in this world. We forgot that the real destination of our spirits or souls will be in heaven. So, ano yung mas nakakatakot dito? Yung hindi natin binibigyan ng pansin o kahalagaan yung final end ng ating buhay. Pangalawa, of course, yung hindi natin nababatid, nakikilala o kaya ay na-realize na tayo ay mga bisita lang dito sa mundo. Of course, we are citizens of this world, but we are not permanent citizens in this world. Ibig kong sabihin na kung ang ating pananaw o kaya'y nakatuon lang tayo sa makamundong bagay, lahat ng material, financial, kung paano natin pakainin ng ating katawan, at nakakalimutan natin na hindi pala dito ang totoong tahanan natin. Bagkus sinasabi ng ating Panginoon na meron tayong tahanan doon sa langit, at iyan ang ating napakinggan dito sa Ebanghelyo ni Juan, na mauna ang Panginoon upang ipaghanda tayo ng matitirhan sa langit. And in the end, He will come back, be back to bring us there in heaven. Again, this validates the idea of our Lord Jesus Christ that our real destination is in heaven. There will be eternal life. There's no more temporal life. And of course, lastly, we are all encouraged also to make sacrifices. Just like what we've heard in the first reading, na pumili sila ng mga iba pang mga alagad para magsilbi sa napapabayaan sa pamayanan. And they've selected the 6 deacons. And of course, in the second reading, we are all encouraged also, like the deacons, to make sacrifices. So, napakahalaga dito yung pagsasakripisyo o yung pagbibigay ng sarili, kagaya ng Panginoon, upang sa ganon ay maintindihan natin ang kalagayan ng bawat isa. So ano ang ibig sabihin ng Panginoon na sinabi niya na siya ang daan, katotohanan at ang buhay? Lahat ng mga ito, ibig sabihin na ang ating Panginoon ang daan, katotohanan at buhay. He is referring to His identity, personality, yung kanyang pagkatao, na kailangan natin makilala siya, makilala kung ano yung ginawa niya, at ito na, tularan, sundin ang mga halimbawa na ipinakita ng Panginoon upang makamit din natin ang kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Meaning to say, the examples of our Lord Jesus Christ. Alam natin yan sa lahat ng mga pagbasa sa Ebanghelyo, nagpakain, tumulong, nagpatawad, nanggamot ng mga may sakit. Lahat yan, ito yung mga daan o ways at katotohanan dapat din natin gawin sa buhay upang sa ganon ay makamit natin ang buhay na walang hanggan. And if we will be able to also duplicate the examples of our Lord Jesus Christ, then we've understood already our mission in life. At diyan na nagsisimulang nananahan ang Diyos sa atin at tayo sa Kanya, kagaya ng sinabi niya, at nagsisimula na rin ang langit dito sa lupa. para nang sa langit. And all this will erase the fears, worries, anxieties in our lives. Meaning, if we are able to duplicate, imitate, and continue the works of our Lord Jesus Christ, just like what He did, that is the way and that is the truth. And this will surely give life to our brothers and sisters. Lahat ng yan ang pupunas sa aalis, mag-erase sa lahat ng ating kinakatakutan sa buhay. And to end with, I would just like to share to you also this song, no, na naging famous noong 1988, number one sa US, Canada, Germany, UK. Noon din panahon ng crisis kagaya ngayon, no? In every life, we have some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. 'Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, be happy. So yan po yung kinanta ni Bobby McFerrin na sumikat noong 1988 upang sa ganon iangat ang espiritu, kaisipan, moral, buhay ng mga nagugulumihanan, problemado, aburido, kinakabahan, walang direksyon sa buhay. At alalahanin lagi natin, ang Panginoon din, sinasabi niya sa atin, don't worry, be happy, kasi lagi natin siyang kapiling. Sa ngalan ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Sumasampalataya ako.
0: Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ang Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinapakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaaw sa kinaroonan ng mga yumao. Na may katlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula parito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
1: Batid ng Ama ang lahat ng ating pangailangan bago pa man natin ito hingin sa Kanya. Ngayon lumapit tayo sa Kanya at buong pagtitiwala tayo manalangin. Sa bawat panalangin ang ating tutugon, Panginoon, dinggin mo kami.
0: Panginoon, dinggin mo kami.
2: Para sa Santo Papa Leo IV at mga lider ng simbahan, manatili nawa silang tapat sa kanilang paglilingkod sa simbahan ayon sa puso ng mabuting pastol, manalangin tayo.
0: Panginoon, dinggin mo kami.
2: Para sa pandaigdigang kapayapaan, naway ang pinuno ng lahat ng bansa ay kumilos hindi lamang para sa kabutihan ng kanilang bansa, kundi para na din sa tanan, igalang ang buhay at kabuhayan at wakasan ng digmaan, manalangin tayo.
0: Panginoon, dinggin mo kami.
2: Para sa lahat ng mag-anak, manahan nawa ang pag-ibig at pagpapatawad, ang mga magulang ay makatupad sa kanilang dakilang tungkulin, at ang mga anak ay lumaki ng may paggalang, manalangin tayo.
0: Panginoon, dinggin mo kami.
2: para sa mga nakadarama ng depresyon, kalungkutan at pag-aalinlangan. Daluhan nawa sila ng mga taong mapagkalinga, mahabagin at may mabuting kalooban, at samahan sila sa kanilang paglalakbay. Manalangin tayo.
0: Panginoon, tinggin mo kami.
2: Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at tatatanging kahilingan ng ating Eucharistic Advocates. Manalangin tayo.
0: Panginoon, dinggin mo kami.
1: Ama naming nasa langit, ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus bilang gabay namin. Turuan mo kaming makinig sa Kanya upang makamit namin ang iyong kaharian. Inihiling namin ito sa ngalan ni Kristo ngayon, Panginoon.
0: Amen.

0: Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng ating makapangyarihang Diyos.
1: Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
0: Ang maraming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay. Kami pinagpasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Pagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya rin umiiral sa aming pamumuhay araw-araw. Iniling namin to sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon.
1: Amen.
0: Sumayin niyo ang Panginoon.
1: At sumayin niyo rin.
0: Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa.
1: Itinaas namin sa Panginoon.
0: Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
1: Marapat na siya ay pasalamatan.
0: Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-alay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring may handog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinubukod. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsiyawit ang papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.

Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin. Maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon at ibinigay sa kanyang mga kaibigan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.

Gayon din naman, matapos ang kanilang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga kaibigan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."

Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa nilyo naming Papa, nilayas naming Obispo, at lahat ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay ng walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.

0: Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan at kilang araw ng papayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
1: Sapagkat iyo ang kahayaan at kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen.
0: Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Ang kapayapaan ng ating Panginoon naway sumayin yung lahat.
1: At sumayin niyo rin.
0: Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo. Peace with you.

0: Ito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
1: Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
0: Ang katawan at dugo ni Kristo, yatid tayo sa buhay na walang hanggan.
1: Amen.

0: Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
1: Antipona ng pakikinabang, ako ang puno ng ubas, kayo'y aking sangang lahat, ang manatiling matapat, magbubunga ng marapat. Aleluya sa Mesiyas. Panalangin para sa kapayapaan at proteksyon sa gitna ng digmaan sa Middle East. Panginoong Diyos ng awa at kapayapaan, sa mga oras na ang langit ay napupuno ng ingay ng digmaan at takot, lumalapit kami sa iyo ng may mapagkumbabang puso. Inialay namin sa iyo ang mga mamayan ng Middle East na dumaranas ng digmaan, takot at pagkawala. Yakapin mo ang mga pamilya, mga bata at lahat ng inosenteng naapektuhan ng karasan. Maging kanlungan ka nila sa gitna ng panganib at bigyan mo sila ng lakas at pag-asa. Patahimikin mo ang puso ng mga pinuno ng mga bansa. Naway manaig ang awa kaysa galit, pag-uusap kaysa armas, at kapayapaan kaysa digmaan. Ipadama mo ang iyong presensya sa mga sugatan, nagluluksa at nawala ng tahanan. Pagpalain mo ang mga tumutulong at nagliligtas ng buhay, at ingatan mo sila sa kanilang paglilingkod. Amang Diyos, gawin mo kaming mga instrumento ng panalangin at kapayapaan. Naway muling sumikat ang pag-asa sa mga lupang ngayon ay nababalot ang takot. Ito ang aming dalangin sa iyong banal na pangalan. Amen.
2: Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Iniling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon.
1: Amen.
2: Sumayin niyo ang Panginoon.
1: At sumayin niyo rin.
2: At paspasan kayo ng mga kapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
1: Amen.
2: Tapos ng misa, umayo kayo, huwag matakot, at manalig lagi sa Panginoon.
1: Salamat sa Diyos.

Maraming salamat po kay Reverend Father Vincent Carrera Bunagan, CICM, sa kanyang panguna sa ating Healing Mass sa Veritas. Ganyan din po sa aming lektor na kay Brother Paul. At pinasalamatan din po na inyong kapanalig na himpilan ng ating mga Eucharistic Advocate at Donors. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating Healing Mass sa Veritas. Kami po ay patuloy nag-anyaya sa inyo na makinig sa ating himpilan at manood sa ating Facebook at YouTube live streaming para sa mga karagdagang balita at impormasyon. Higit sa lahat ang pagdiriwang ng Healing Mass sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Abangan po natin ang misa mamayang alas 6 ng gabi na pangungunahan ni Reverend Father Eliseo Navarro, M.I. Maraming salamat po sa kasama ko naglingkod sa misang ito na kay Sister Crystal.

0: Saberta as Technical Production Coordinator at Social Communication Team at Religious Department, kasama si Binibining Arneo Jose, Homer Viray, Jeffrey Ostoya at si Jereta. Abangan po natin ang susunod na programa, ang Alauna ang Pamilya. Ako naman po ang iyong panalig, Alinahe, na bumabati na isang mapagpalang hapon at sumayin niyo ang katotohanan.
1: Pagpalain ka, kapanalig. Veritas 846. Makinig!
2: Kapanalig, ugaliing makiisa sa on-air and online healing masses mula Lunes hanggang Linggo tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, alas 12 hanggang alauna ng hapon, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, at alas 12 hanggang alauna ng hating gabi. Healing Mass sa Veritas. Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. At mapapanood sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211 at sa DZRV.

0: Patrol!
1: Pilipinas at United Nations, patuloy ang pagtutulungan upang mapaunlad ang buhay ng mga Pilipino. Pag-uulat mula kay Jeremiah Figuerola.
2: Sinuri ng United Nations katulong ang pamahalaan ng Pilipinas ang kanilang mga nakamit noong nakalipas na taon at itinakda ang mga strategic priorities para naman sa 2026 sa ginanap na ikatlong Joint Steering Committee meeting kaugnay ng United Nations Sustainable Development Cooperation Framework. Pinangunahan ang pagpupulong ng mga kinatawan ng pamahalaan na sina Secretary of Foreign Affairs of the Philippines Maria Teresa Lazaro at Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan kasama si Arnold Peral ng United Nations upang tiyakin ang pagkakahanay ng mga programa sa human capital development, inclusive growth sa ekonomiya at climate action. Sa kabila ng pandaigdigang hamon, iniulat ang mga opisyalang pag-unlad ng mga programa noong 2025, kabilang na ang pagpapalawak sa pagpapabakuna sa mga kabataan, pagpapabuti ng maternal health policies, at pagpapatibay ng inclusive education at peace building efforts higit na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Para naman sa 2026 na kataon, ang mga plano sa pagpapalakas ng social protection systems, pagpapabilis ng economic transformations at pagbibigay ng decenteng trabaho para sa mga Pilipino, pati na ang pagsusulong ng energy transition, disaster resilience at digital governance bilang tugon sa magkakaugnay na hamon. Kaugnay nito, binigyan din ng pamahalaan ng kahalaga ng mga programang may konkretong epekto sa buhay ng mga Pilipino na isang adhikain na nakaakibat ng paninindigan ng Simbahang Katolika sa pagsusulong ng kaunlarang inklusibo at makatao alinsunod sa mga katuruan ni na Pope Francis at Pope Leo XIII hinggil sa dignidad ng tao at katarungang panlipunan. Para sa Veritas 846, ang radio ng simbahan, ako ang inyong kapanalig Jeremiah Figuerola. Sumainyo ang katotohanan.
0: Veritas Patrol!
3: Veritas 846, ang radyo ng simbahan, the number one faith-based radio station. Makinig.
4: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846, Kapanan from Metro and Mega Manila
5: to the World Wide Web.
6: Veritas 846.
4: Member, Catholic Media Network, El Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Kapanalig ang Philippine Standard Time, 1:00 ng hapon. Ngayon ay araw ng Linggo, ikatlong araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.
7: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
8: Iginiit ni Department of the Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Remulla na patuloy na nagsisilbing pangunahing linya ng agarang tulong ang Unified 911 Emergency Hotlines ng pamahalaan. Ito ay lalo na sa oras ng mga aksidente, karamdaman at iba pang sitwasyong nangangailangan ng agarang pagtugon. Ayon kay Remulla, layunin ng programa na matiyak na walang mamamayan ang maiiwan dahil lamang sa kakulangan ng kakayahang tumawag o humingi ng tulong. Sa ilalim ng Executive Order No. 56, Series of 2018, libre ang pagtawag sa 911 at maaaring magamit ng publiko sa oras ng pangangailangan. Ibinahagi ng DILG na nakatulong na ang hotline sa iba't ibang insidente sa bansa, kabilang ang mga aksidente sa kalsada, hinihinalang stroke, hirap sa paghinga at iba pang medical emergency sa mga lugar tulad ng Caloocan, Quezon City, Cebu City at iba pang lungsod sa bansa. Kasabay nito, nanawagan ng DILG sa publiko na pangalagaan ang sistema sa pamamagitan ng pag-iwas sa prank calls at maling ulat upang hindi maantala ang pagresponde sa mga tunay na nangangailangan ng tulong. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 2. Ako inyong kapanalig Reynaline Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan.
7: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
3: Narito na ang inyong programang pang-alauna ng hapon tuwing Linggo. Ala, una ang pamilya. Tampok ang ating mga kapanalig mula sa Christian Family Movement. Pag-uusapan ang mga isyong may kinalaman sa pamilyang Pilipino. Ala, una ang pamilya. Dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Makinig.
9: magandang hapon po. Linggo na naman, no? So, sa ngalan po ni Ninong Pip at Ninang Will Makua, kami po si Ofi at Jeyo Piscacio mula sa Christian Family Movement of the Philippines. Sumayin niyo ang programang Ala, Una, ang Pamilya na mapapakinggan sa talapitang 846 sa Facebook pages and YouTube pages ng DZRV o Radyo Veritas, ang radyong totoo.
10: Gandang hapon po. Hi Kuya Ting, tayo lang.
11: Gandang hapon sa inyong lahat. Hindi ko alam na wala si Wilma at si Pip. Medyo mainit po ang panahon ngayon. Sana hindi po mainit ang ating ulo. Ngunit mainit ang ating pakikinig sa Ebanghelyo ngayon at kung paano natin ito may-apply sa ating buhay. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras.
9: May ba ba? Daw, Kuya Pip, ay Kuya Pip. Kuya Ting, eh, sila Kuya Pip daw tsaka si Ate Wilma ay meron lang inasikasong pampamilyang
10: gawain
9: kaya sila wala ngayon hapon. Pero nag-ibigo sila.
11: Family event.
10: Okay. Correct. Kuya Ting, may babatiin ka daw.
9: Well, bago yun, simulan muna natin yung hapon na to ng isang panalangin.
10: Sige. Magdasal muna tayo, Kuya Ting, bago batian, ha? Ilagay po natin ang ating presensya sa ating Panginoon sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu
11: Santo. Amen.
9: Amen.
10: Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na makasama ka, na siyang tunay na nagpapalakas sa amin. Gawin po ninyo kaming mga instrumento upang mapalaganap ang iyong salita. Lalo't higit sa mga nangangailangan nito at ang halos di maabot dahil sa nakatikom na mga mata at hindi makarinig dahil sa ingay ng kung ano-ano naming mga pinagkakabalahan sa buhay. Patuloy po ninyo kaming palakasin sa pag-iisip, pangangatawan at pang-espiritual para maisabuhay namin ang iyong mga salita at buhay. Ayon sa tawag at hamon mo sa amin sa pang-araw-araw. Basbasan po ninyo ang lahat ng tagapakinig ng programang ito, sampunang pamunuan at mga staff ng himpilang ito. Ito ay aming dalangin sa iyo. Amen.
9: Amen.
10: Sa ngalan ng Ama,
9: Espiritu Santo. Amen. So muli, magandang hapon sa lahat, no? Itong hapon na ito, May 3, maraming mga babatiin si Kuya Ting ngayong hapon. Simulan muna, Kuya Ting.
11: Pwede batiin ang sarili?
10: Of course!
9: Happy birthday,
10: Bob! Happy birthday!
11: sa May 28, ako po yung magse-celebrate ng aking 80th birthday.
10: Wow! Congratulations!
9: Happy birthday!
11: Yung aking daughter-in-law, si Nine, will be celebrating also this May. Hindi ko lang alam, nakalimutan ko yung particular date. Happy birthday sa inyo.
9: I-mark na natin yung calendar natin dahil isang engranding celebration ang magaganap sa birthday ni Kuya Ting. 80th.
10: Ikaw pa, may babatiin ka ba?
9: Siyempre, dagdag din natin yung ating mga
10: mahal
9: kaibigan kasama sa si G. De La Cruz mula sa Baguio City, no? Co-teacher mo dati at barkada, no? Na kaka-celebrate ng na kanyang 50th birthday naman nung isang araw ba yun. At saka ang pinakamatalik naming mga couple na kaibigan, si Mari and Paul Lorenzo, na kasalukuyang namumuno ng Temporalities Finance ng ating parokya, ng Immaculate Heart of Mary Parish, na nagdiriwang ng kanilang 30th wedding anniversary no April 27.
10: Happy anniversary, Mari and Paul.
11: Mari and Paul, yeah.
9: Yun. Mamaya na iba kasi baka mahaba yung ano, yung lista.
10: Pero ba't yun mo na yung anak natin?
9: Siyempre yun ang pinaka-special.
11: Saka yung mga lay minister din na nagse-celebrate ngayong buwan ng May ng kanilang kaarawan at mga wedding anniversary. Happy birthday at saka congratulations.
10: Happy birthday po and congratulations sa inyo.
9: Serve na mga lay ministers of the Holy Eucharist at saka ang mga lectors and commentators, syempre papahuli ba no ng Immaculate Heart of Mary Parish na nag-celebrate ng kanilang birthday at nagsa-celebrate ng kanilang mga birthday at wedding anniversaries ngayong buwan ng Mayo, ng buwan ng mga bulaklak. Naalala ko tuloy si si Ate Annalyn, no? Hello, shout out kay Ate Annalyn Karandang, no? Pagka naman, sinabing bulaklak, ay siya yung naaalala namin.
10: Sunflower.
9: Okay. Siguro magandang ano, simulan na natin yung ating hapon, no? Sa pagbasa ng mabuting balita para umarangkada na tayo ngayong hapon, no, Pitty? I may read, no? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sa inyo, sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon.
10: Ipulit ka namin, Panginoon Jesucristo.
9: Medyo may kahabaan, no, Kuya Ting? May kahabaan ng ating ebanghelyo ngayong araw, no? Pero punong-puno ng ano ba? Talinhaga ba 'yung tawag doon? Talinhaga o palaisipan para sa ating lahat, no? Baka meron kang gustong ibahagi, Kuya Ting, sa
10: ating tungkol sa ating ebanghelyo ngayong araw.
11: Ay, sa ang sinabi nitong ebanghelyo nito ay actually ito yung huling hapunan. Parang doon nangyari ito nung sinabi niya itong mga bagay na to. Ang nakaano sa akin dito, yung ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Medyo mabigat yung pananalitang yon at saka yung sa parting huli. Ang mga nananalig sa akin ay makakagawa din ng mga ginagawa ko. Which is true, no? May mga nakakapagpagaling si Kristo noon. May mga kuya at ate tayo o mga kasama na marunong din magpagaling, no? both physical and spiritual healing. May dumaang anghel.
10: Oo nga, parang nahili tayo bigla. Kasi parang ano yun, nag-isip ka bigla dun sa sinabi mo at saka dun sa ebanghelyo natin ngayon. Ano ba ang take ko dun?
9: Ikaw, anong take mo dun?
10: Ang take ko dun, ano, parang ipinapahiwatig lang sa atin ng ating Panginoon na dapat palagi tayong nananalig sa Kanya in every way. Hindi natin kailangan questionin yung kanyang pagmamahal para sa atin at hindi natin kailangan questionin si Jesucristo at ang Ama dahil iisa lamang sila. Parang kasi tayong mga tao nandun, may takot tayo eh. Pala araw-araw na dumadaan sa buhay natin, nandun yung takot sa buhay natin. Ang dami nating fears. Kaya madalas kino-question natin ng Panginoon sa kanyang mga pagpapakita ng pagmamahal sa atin. Ang daming fears and questions in our minds na dapat hindi natin kinatatakutan. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, sa pagbibigay ng buhay niya sa atin, inalis niya na yung kasalanan at takot sa ating mga kalooban. Tama ba, Kaniko?
9: Yung bang takeaway mo?
10: Marami actually. Ang dami kong takeaway dito.
9: Kasi yung daming portions dun sa gospel kung isa-isayin natin. Ano. Pero ako, parang pinaka nag-stick lang sa akin yung unang bahagi. Yung sabi, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. No? Parang, fear not, do not be afraid. May mission tayo, tayong bilang mga Kristiyano, may mga mission tayo at huwag tayo kailangan mag-worry, huwag tayong matakot. Actually, ngayong hapon nga lang eh, parang ngayong hapon lang nung sinabi nila Ninang Wilma at kanini nung Pip na wala kami ah, ganyan.
10: Nagkakinabahan na kami. Kaya ba natin ito?
9: Total naman, andyan naman si Kuya Ting, kaya for sure, kayang-kaya. No?
11: Inayagawa na natin ito dati.
10: Apo, nagawa na natin ito. So, prayers.
9: Yeah. Parang sinasabi niya na huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot, manalig lang kayo sa akin, at saka dahil ako naman, at saka yung Ama, pareho rin naman din. Yun. So, bago tayo magtuloy, no, alam ko marami tayong pag-uusapan ngayong ebanghelyong to, magpakialam muna tayo ng ating himpilan.
12: Kayo'y nakikinig sa programang Ala, Una ang Pamilya, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan.

0: Express na!
1: Malaki man o maliit, marami man o kakaunti.
2: Sa bawat pagnanasa ng pag-aari ng iba, may tinig na maririnig.
3: Ang ikapitong utos,
4: huwag kang magnanakaw.
1: Ang kawatan, madalas hindi nakikita. Minsan, ito'y nasa tahimik na pandaraya, sa sukling hindi binibigay, sa tiwalang nilalapastangan, sa pondong nilulustay at kinakamkam.
3: Ang ikapitong utos,
4: huwag kang magnanakaw.
5: Kapanali, igalang ang pag-aari ng iba, mamuhay ng may dangal, lumaban ang pata sa buhay, magbigay, huwag magnakaw.
6: Sapagkat ang yaman na galing sa nakaw ay hindi kayamanan, kundi bunga ng mabigat na kasalanan.
3: Ang ikapitong utos,
4: huwag kang magnanakaw.
3: Kapanalig, be good, do good. Isang paalala mula sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
7: Kayo'y nakikinig sa programang Ala, Una ang Pamilya, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
8: Nagbabalik ang Ala, Una ang Pamilya. Okay. Bago lang tayo magsimula, shout out muna tayo sa ano, sa mga takapakinig natin, no? Meron si Raquel Torres ng Diocese of Pasig, si Fe and Larry Patino mula sa Santo Niño Parish ng Archdiocese of Manila, na members din ng Mother Butler. Yun. So, kamusta sa inyo? At saka sa mga tagapakinig natin, no, kung gusto nyong magbahagi, nandyan yung mga telepono na pwede nyong i-text, no? Text-text lang kayo na mga gusto nyong i-share ayon sa ating ebanghelyo ngayong hapon. Okay. Baka magandang simulan natin since napunta naman tayo dun sa ano, dun sa huwag tayong mabalisa, manalig tayo sa Diyos, no? Baka pwede nating simulan yung ating usapan tungkol sa mga fears o tungkol sa mga takot or mga worries natin. Ikaw, Quitting, alam ko wala ka namang kinatatakutan, ano, kasi ang tapang-tapang mo, di ba? Pero ano kaya yung mga posibleng mga alinlangan o mga bagay na nagpapabalisa sa atin? Ano yung mga fears natin sa stage natin ngayon sa buhay? Ako kasi dami rin eh, girl.
9: Yung isang ano ngayon, yung current na nagpapabalisa sa atin, yung crisis sa Middle East, di ba? Apektado ang buong mundo. Okay. Hindi lang naman tayo dahil sa yung oil price de-stabilization, no? Hindi mo alam kung ano ang kung saan pupunta itong digmaan na to. Pero ako na nananalig na may plano naman ng Panginoon, sinusubukan niya lang tayo siguro, no? Ganun ang tiwala ko sa sitwasyon na to. Ang isa pang sitwasyon na pwede magpabalisa sa atin, no? mag-alarma sa atin itong sinasabing ano, Super El Nino ba yan? Yung ngayon, no? Actually, nararanasan na natin ngayon. Yung tag-init, no?
10: Sobrang init ng panahon.
9: Kaya siguro pumutok na ang mayon, eh. Sobrang na init. So maraming mga pangyayari, hindi lang sa ating pamilya, sa komunidad, sa ating bayan, pati sa buong mundo, no? Kasi apektado tayo, parang one community na lang. Sa technology ngayon, parang one community na lang naman tayo, yung buong mundo.
10: Tama po, dahil nga sa technology, we are connected all the time at saka nalalaman natin kung ano-ano yung nangyayari. Kaya kung ano nangyayari sa kanila, yun yung kinatatakutan at kinababahala natin dahil apektado tayo whatever happens sa kanila. Sa akin naman, dahil sabi mo, worries and kinatatakutan. Marami tayong kinatatakutan. Una, pinansyal. Pwedeng katakutan natin yan. Kinatatakutan din ng marami. Nangyari lang to a few days ago, yung pagtanda ng isang tao. Kasi yung mother ng sister-in-law ko nawala. Bumili lang sa tindahan, nawala kasi medyo may Alzheimer's na siya. So hindi alam, hindi niya ala, hindi nalalaman nung nag-aalaga na nakatakas pala. Tapos hindi na alam kung paano bumalik. Kumbaga meron siyang episode that time, hindi niya na alam kung paano bumalik dun sa bahay. Tapos buti na lang nahanap siya na may nakakitang pulis sa kanya na ibalik sa bahay. So nakakatakot din para sa mga may sakit at mga matatanda na, yung pagtanda nila, sino mag-aalaga sa kanila, paano sila mabubuhay, lalo na po yung mga kulang sa financial na kapasidad. So these are some fears na meron tayo, ang pagkakaroon ng sakit at ang pagtanda ng karamihan. So isa yon na nagpamulat sa akin na ang dami palang pag-aalala at kinatatakutan ng mga tao. So at naisip ko, sabi nga nung nakita kong humili kanina, dapat kahit na may mga alinlangan at kinatatakutan tayo, we always make sure na ang tiwala natin sa Panginoon ay hindi nawawala, laging nandoon. Kasi ito yung pag-asa natin sa lahat ng nangyayari sa atin. Siya lang yung ating, tagapagligtas sa lahat ng nangyayari sa atin. And every time, lagi niya tayong binibitbit. Hindi na tayo binibigyan ng problema o ng suliranin na hindi natin kayang resolbahan. Dahil nandyan siya na tumutulong sa atin all the time. Tama ba, pa?
8: Oo naman.
10: Tama ba, Kuya T?
8: Alam mo. Kasi ang ulis ko yung mga, syempre yung ekonomiya, dahil syempre nasa workforce tayo, dahil apektado dahil sa gera ng Middle East, of course, hindi naman ito para manisi tayo sa leaders ng bansa o natin in particular, no? Kasi pare-pareho tayong mga biktima ng gerang nagaganap ngayon sa Middle East, no? Sa akin, ayokong manisi ng kung gobyerno natin or something, no? Kasi talaga namang pinagdadaanan to ng marami at saka pinagdadaanan ng lahat ng tao sa trabaho, sa pamilya, no? Paano na yung susunod? What will kaya tayo may mga worries, ano yung susunod? Ano na yung mangyayari after, no? Ano yung mangyayari sa susunod na araw, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, sa susunod na henerasyon dahil sa epekto ng mga pangyayari ngayon sa lipunan natin. Pero dahil kung meron tayong may malalim at mataas na pananalig sa Panginoon, dahil siya rin lang naman nagsabi sa atin na huwag kang matakot, iho, huwag kang matakot. Total, ako at ang Ama ay iisa at naririto naman kami para gabayan tayong lahat na dumadaan sa lahat ng pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon.
9: Actually, dapat positive ang ating approach dito, no? Kaya itong crisis ngayon sa Middle East, mataas ang oil, lahat ng bagay mukhang tataas o tumaas na.
8: Gasolina,
9: pagkain. So, anong pwede natin gawin in a positive way? Siguro yun ang pag-isipan natin, yung makakaya natin gawin para maibsan yung paghihirap na to. Kagaya ng pagtitipid sa kuryente, siguro.
10: No? Tama po.
9: Para mabawasan naman yung electric bills at saka mabawasan din yung konsumo ng oil na ginagamit para sa ating elektrisidad. So, yung mga maliliit na bagay na pwede natin gawin, na kaya natin gawin. Mahirap tayo gumawa ng policy para sa buong bayan. Hindi naman tayo senador, no? Hindi naman tayo lawmakers. So, yung kaya lang natin sa ating munting kakayahan, no? Siguro yun ang maitutulong natin, no?
10: hindi lang po yun siguro, ano pa, ano yun, maging conscious tayo. Conscious tayo all the time sa lahat ng yan nangyayari sa buhay natin, at lagi nating active tayo sa social media, siguraduhin natin lahat ng nababasa at nakikita natin ay totoo at hindi fake news. Kasi kung ang mga fake news kasi ang isa pang nagbibigay sa atin ng fear at worries.
9: Ayan, diyan pumapasok yung discernment siguro. Yung palagi namin ipinag-uusapan nila, Pip. You have to discern kung ano mga events na nangyayari.
8: Yung sa ating, kung naalala ko, yung movement for the better world, no? How do we read the signs of the times, no? Yes. How do we read the instances, the events of every day sa buhay natin, sa mundo, no? Nga pala, baka may mga gusto pang mag-share mula sa ating mga tagapakinig, ha? Pwede kayo mag-text sa telepono bilang 0918-837-4827. Ulit, 0918-837-4827. Painit na painit yung ating usapan, no? Dahil dito sa ating mga alinlangan, kinatatakutan, mga pagsubok, pero alam naman natin at the end of the day, still God is there with us.
9: Ano pa rin sa akin, prayers pa rin, no? Yung aking motto na push, P-U-S-H.
10: Ano nga uli yan, Kuya Ting? Ano yung push mo?
9: Pray. Until something happens.
10: Wow.
8: yan ang motto ni Kuya Ting na mamanahin natin at ipapamana natin sa lahat ng ating mga tagapakinig.
9: Ang isa pa, yung aking acronym na T-I-N-G. Yan, matagal ko na palagi.
8: Meron din pala. Inista nga natin yan.
9: Yung aking T is trusting. Pagkatapos, I-N, at saka yung G is God. Kaya trusting in God.
10: Trusting in God.
9: Yan ang aking acronym na thing. Yan ang aking palaging inaano. Hindi ko makakalimutan yung aking nickname.
8: Kaya pala mas gusto mo ang thing kaysa sa Roberto. Ganun ba yun?
9: Siguro.
10: Madali na. At saka bagat sa trust in God pa. O, di ba po? Nakaka-inspire yung mga acronym, Kuya Ting. Dapat i-push natin yan at iting natin yan.
9: Pagkatapos, yung palagi pang isang acronym na sinasabi dito, yung mga ginagawa ng ating mga ating lawmakers, ano na yan, nagkatakawa na yan, o greed. Ano, sabi nila, ano ang ibig sabihin ng greed? Sa akin, ang greed, God rejects every evil deed. Yun naman ang greed sa akin.
10: Oo nga, sa station ID natin, bawal, masama ang magnakaw kasi yan ay, commandment number 7.
8: 7 ba?
10: So, lagi nating iisipin na masama ang magnakaw kasi maraming greedy sa ating gobyerno.
8: Yun lang naman yun, di ba? Parang, kung wala kasing kakontentuhan
10: sa buhay.
8: Na nature naman talaga ng tao ang hindi talaga makontento, pero yung mag-kamkamka at mag-asam ng higit pa sa iyong mga pangangailangan ay hindi naman na tama.
10: Kasi takot sila. Dahil ang pinag-uusapan natin ay takot. Takot silang mawala lahat ng tinatamasa nilang mga material na bagay at ang power.
8: Correct. Kaya bago tayo mamuliti ka mamaya-maya, no? Commercial break muna tayo.
7: Kayo'y nakikinig sa programang Ala, Una ang Pamilya dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan, the number one faith-based radio station. Makinig.
0: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Venenas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
11: to the World Wide Web.
12: Venenas 846.
0: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
13: Kapanalig ang Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas ang alauna ng hapon.

0: Inspiring naman ng song na yan, Be Not Afraid, na komposisyon ni Father Arnel Aquino ng Himig Jesuita. Thank you. At umawit dun sa first part, alam mo Jel, si O.G. Benipayo ng anak ni Justice Benipayo, kaklase ko nung grade school, na napaka-inspiring ng song na yan. Be Not Afraid. Kasi nga, for I am God, sabi niya, di ba? For I am God, so be not afraid. It gives us some consolation sa ating mga puso na si God keeps on reminding us to just proceed, to just go on, and be not afraid because I am God. Diba?
1: Kaya nga ano, yung isa sa mga favorite na prayer ko, Kuya Ting, yung Psalm 23. Diba? Parang, the Lord is our shepherd, we shall not want. He make me lie down in green pastures. He led me beside the still waters. He restoreth my soul. He leads us in the path of righteousness for His name's sake. And so on. Pinapaalala lang sa atin ng Panginoon dito sa Psalm 23 na nandiyan siya, na tumutulong siya sa atin palagi, na hindi niya tayo pababayaan kahit na andyan yung mga masasamang tao sa paligid natin o masasamang elemento na nag-harm sa atin. Lagi niya tayong pinapanatili na ating Panginoon na tayo ay safe in all the things that we do, in all the things that we decide to do. Palagi niya tayong nililid sa tamang landas. Tayo lang dapat ang sabi nga ni Kuya Ting kanina, mag-discern kung ano yung tama at mali para mapunta tayo sa right path na gusto ng ating Panginoon para sa ating lahat. Kasi kung susundin lang natin ang kanyang mga salita, ang kanyang mga gawa, then walang mangyayari sa ating hindi maganda. Lagi tayong nasa tama. Kaya matuto tayong mag-discern. Paulit-ulit ilang episodes na natin na laging nababanggit yung discernment. Kaya sa mga nakikinig sa atin, lagi tayong mag-discern kung ano yung tama at maling nakikita at naririnig natin. Kasi nandyan ang ating Panginoon para i-lead tayo sa tamang landas. We just have to trust Him all the time. Yun. Tama ba, honey?
0: Of course. Yeah.
2: Meron akong nabasang yung isang mga tatandaan ko sa likod ng isang bus. Nakalagay, next time, relax, take a bus, and leave the driving to us. Yun ang nakalagay dun sa record. Kukukonsider natin ang buhay natin, na it's a journey, no? Na nakasakay tayo sa bus, i-consider natin ang driver natin, si Lord. Pag siya nagmamaneho, walang mangyayari sa atin. Less stressful siguro tayo, tsaka medyo papayapa at tahimik ang ating buhay. Parang itong gusto kong ipakitang comparison, ano, na kung ang Diyos ang nagdadrive ng bus natin sa journey natin, wala, relax ka lang. Lahat na yan in order, no? Wala. May konting trials sa darating, kasama yan sa buhay, eh, no?
1: Pero, mga bumps.
2: At the end of the day, masusolve lahat to sa tulong ng ating Panginoon.
0: Agree. I concur.
1: Oo, dapat lagi tayong nananalig, kasi ang hirap pagka hindi tayo nanalig sa Kanya. Anong silbi pala? Kaya nakikita ko na ang daming takot at worries ng mga tao kasi kulang sila sa pananalig sa Panginoon. Kung talagang nananalig ka, yung totoo po, nananalig ka, wala eh, hindi ka matatakot kung ano man ang nangyayari sa'yo kasi alam mong nandyan siya. Everything will be solved, masusolusyonan lahat ng mga problema, hindi man naaayon sa gusto mo na agad-agad, pero dumarating agad yung mga binibigay niya sa atin in God's time. Yun yung sinasabi nga laging, yeah, in God's time. Kaya maghintay lang tayo sa kanyang mga blessings. Darating kasi, yan.
2: Kasi pag nagdasal tayo, palaging ASAP eh.
1: Oh, gusto natin gusto, ngayon na.
2: Gusto natin. At saka gusto natin yung eksaktong-eksaktong hinihiling natin.
1: Tama
2: sabi
1: po.
2: Ko, sabi ko sa iba, kung hindi sagutin ang, ano, ang inyong panalangin, yung sa kagustuhan nyo, sabi ko, God has better plans. May mas magandang plano ang Panginoon para sa inyo. Yan ang palagi ang paningin ko sa buhay.
1: May rason palagi kung bakit hindi natin nare-receive lahat ng gusto, lahat ng mga pinagdadasal natin. Tama po kayo, Kuya Ting. Laging may rason at darating yan in God's time.
0: Parang ano eh.
1: Silver, ano yan? Silver plate. Platter. In a silver platter pa.
0: Parang ano lang eh. Parang minsan may pinapagawa sa'yo ang boss mo o ang kliyente mo. Tarin mo, when do you need this? Sabihin niya, I need that yesterday. So, ganun ka asap, no? Ganun ka urgent yung mga bagay-bagay. Pero, pagka kay God, parang, teka, ibibigay ko sa'yo kung para sa'yo talaga. And more than anything, ako, ang dating na lang, ang prayer ko na lang rin po, ano eh, hindi na yung matanggap ko yung mga hinihiling ko, matanggap ko yung mga hinihingi ko, aside from manalo sa loto, no? No? Sana turuan akong maging mapagkumbaba, turuan kang maging mahinahon, turuan kang maging pasensyoso, no? Pwedeng hindi yung hinihingi mo, pwedeng hindi naman talaga makakabuti sa iyo. Pwedeng makakabuti rin sa iyo. Pero more than anything, yung kini-create sa iyo sa puso mo na matuto kang maging mapasensya, maghintay, and
1: ito yung mga virtues na dapat nating matutunan habang hindi lang ang mga virtues kasi na to, ito yung mga tinuturo niya eh. Kaya dapat tayo matutong maging patient kasi isa yan sa virtue na gusto niyang matutunan nating lahat, maging humble at saka ano yon, yung hindi maging materialistic. Kaya nga, kailangan natin, ano nga ba ang ano natin sa CFM, ang ating trust?
0: Family evangelization.
1: Family evangelization, at saka sa ating parokya, good steward of the Lord. Stewards. Tama po ba, Kuya Ting?
2: No. Tama, yan ang isang ano, yung patience, no?
1: Okay.
2: Sa mga panahon na ito, yan ang nakikita ko sa aking mga apo. Wala silang pasensya. Wala yung gift of perseverance, no? Kasi nasanay sila sa computer, eh. Pagpindot nila ng isang buton, nagbabago lahat, eh. Di ba?
0: Nangyayari. Pag mabagal ang internet, mainit na ulo. Di ba?
2: Kaya nga, eh. Isang push lang ng buton, ayun na, eh. Ayos na, eh. Sabi ni Lord, hindi naman ganyan dapat ang buhay na ano, no? Tama, palagi, in God's time. Ang lahat ng nangyayari is in God's time. According to His plan and will for us.
1: Dapat ganun tayo palagi, maging patient in everything that we do.
0: Baka po kayo may gusto kayong idagdag sa aming mga sinasabi, ha? Mag-text lang po kayo do sa telephone number na binanggit namin kanina. Yun. At kaya naman, no, tayo naman bilang mga pamilyadong mga tao, bilang mga CFMers. So paano naman natin mai-apply yan sa ating buhay may pamilya, buhay may asawa, buhay magulang, paano natin ma-deploy, paano natin maibabahagi sa ating mga anak yung na matutunan din nila yung ganitong virtues na tinuturo ng Panginoon sa atin. Pero sasagutin natin 'yan sa ating pagbabalik pagkatapos ng quick commercial break.
3: Kayo'y nakikinig sa programang Ala, Una ang Pamilya dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
4: Simbahan. Magandang oras po, kapanalig! Si Nanay Jing Manipolanzona po ito ng programang Veritas Pilipinas. Mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Alam nyo ba na may exclusive freebie ang ating kapanalig na himpilan para sa'yo? Bakit? Makinig po kayo! Ito ay bilang taus-pusong pasasalamat sa iyong suporta sa ating misyon na ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon at patatagin ang pananampalatayang Katoliko. Kaya inihahandog namin sa iyo ang bagong Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt. Ayan! Sa bawat 1,000 pisong pledge of support sa Radyo Veritas Foundation, makakapag-avail ka na ng Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt. Ayan! Ang Kapanalig T-shirt ay mayroong nakaukit na makabuluhan at makasining na disenyo. Para sa detalye, tumawag sa 02-8925-7931, Local 128, o mag-text at tumawag sa 0917-621-1902 at makipag-ugnayan sa Kapanalig Department. Ayan! Kaya mag-pledge na at mag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt! Sumain niyo ang katotohanan!
5: Buwan ng Mayo ay National Road Safety Month sa bisa ng Proclamation No. 115-A para itaguyod ang kaligtasan at maiwasan ang mga aksidente sa daan. Narito ang ilang tips na dapat tandaan sa pagbiyahe. Tiyaking gumagana ang preno at lahat ng ilaw ng sasakyan. Palaging ipasuri sa mga profesional ang makina ng sasakyan, maging ang baterya, at panatilihing malinis ang mga terminal nito. Laging tingnan ang antas ng langis. At kung may sapat na tubig at gas ang sasakyan, siguraduhin ding nasa maayos ang tire pressure kasama ang ekstrang gulong ng sasakyan. At higit sa lahat, para sa mga magmamaneho ng sasakyan, huwag kalimutang suriin ang sarili at tiyaking nasa tamang pag-iisip bago bumiyahe. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Road Safety Month.
3: Kayo'y nakikinig sa programang Ala, Una, ang Pamilya, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
0: Muling nagbabalik ang Ala, Una, ang Pamilya. Shoutout nga po pala, ngayon, ngayong May din, nagsa-celebrate ng birthday si RG Piscacio, ang bunso namin, no? Sa May 6, happy birthday. Si mami ko, kung buhay pa si daddy ko, they would be celebrating sana ang 62nd wedding anniversary nila sa May 9. At ganoon din si Christian at saka si Hannah na nagse-celebrate din ang kanilang wedding anniversary ng May 9. Yun. Christian and Hannah Caparas. Nakikinig sila ngayon. Happy anniversary.
1: Birthday din ng ating anak.
0: At syempre, ang aming bunso na si Johannes Martin, happy birthday on May 9 din. Okay. So, gaya nga na napag-usapan rin lang naman ng anak, no? Kanina ang pinag-uusapan natin, paano ba natin mas maibabahagi sa ating mga supling o sa ating pamilya yung tawag na to at yung hamon na ito sa atin ng ating Panginoon.
1: Si Kuya Ting, marami na yung experience kasi
0: hindi lang anak, pati apo.
1: Pati apo. O ngayon, ay Kuya Ting, ang tanong, ano ang ginagawa mo sa mga apo mo naman ngayon regarding this, yung tinatanong ni Geoffrey?
2: Ay, nakakalayan lang ang mga magulang nila. Ang aking paniwala, ang pag-mold sa mga apo ang priority concern ng parents, no? Parang suporta lang ang ano, suporta lang ang
0: lolo't lola.
2: Kung may nakikita silang medyo taliwas sa iyong paniwala, sasabihin mo muna sa parents, no? Hindi doon sa mga bata. Kasi hindi maiintindihan ng bata yun, eh. At saka lately, may realization ako tungkol sa prayers, no? Yung mga prayer requests natin. Nakikita ko na ang related sa ating prayers, panalangin, meron kagustuhan ng Diyos palagi. Meron siyang paraan, meron siyang kagustuhan o will kung anong gusto niya. Meron siyang pamamaraan kung paano ibibigay ito. at sabing mga OP, meron siya, merong oras, no? So merong God's will, God's way, at saka God's time sa ating mga prayers.
1: Ang galing nyo na God's will.
0: Nag-notes ako, nag-notes
1: ako. Nag-notes si Joffrey sa mga sinasabi mo, Kuya T. God's will, God's way, and God's time. Diba? Very, ano, nakaka...

0: tinuturo namin actually maging prayerful sila eh. Kasi lahat ng prayers na ina-utter nila every day of their lives, ano yun eh, ano yun, parang natututo sila dun eh. Natututo sila sa buhay, natututo silang yung sinasabi ni Jeyo na maging patient sila, maging humble sila, at matuto silang palaging magpasalamat. Kagaya nung lagi kong sinasabi every show natin, every day magpasalamat tayo sa lahat maliit malaking natatanggap nating mga biyaya sa buhay. Magpasalamat tayo kasi ano eh, grateful tayo eh. Dapat grateful tayo sa lahat ng meron tayo. Kasi hindi, hiram lang natin to eh. Hindi naman to forever na sa atin eh. Pag nawala tayo, opo, pag nawala tayo sa mundo, mabibit-bit ba natin to? Hindi po.
1: I think, ano rin, it also follows, if one is very grateful already for whatever he or she may have, hindi na siya yung walang kakontentuhan eh. It follows, no? Na kung grateful ka na for whatever you already have, hindi ka na nag-aasam o naghahangad ng hindi mo naman kailangan o ng higit pa sa iyong mga pangailangan. Kasi sapat naman na talaga kung ano man yung sapat na.
0: Yung ano, yung day-to-day na mabuhay ka, meron kang kinakain, nababayaran mo lahat ng mga bills mo, yung mga yung basic needs mo na natatanggap mo every day, blessing na 'yon. Kaya palaging grateful tayo lagi kasi ang hirap eh, maraming mga mamamayan natin na dahil nga sa mga crisis na nangyayari, hindi nila na-enjoy o natatanggap itong mga to. Kaya kung meron man tayo, maliit malaki, pagpasalamat natin yon dahil binigay sa atin yon. We always, ano, dapat laging grateful. And don't be greedy.
1: Root ng greed. Huwag tayong greedy.
0: Oh, yung ungratefulness. Dapat, ano yan? Grateful. Yeah. And thankful all the time. Diba, Kuya Ting?
2: Ang palagi kong inaano sa mga apo ko, ito, ano ko rin to sa buhay ko eh.
0: O, sulat mo.
2: Always do your best and God will do the rest. Siguro parang ako naririnig yan eh. Except yung best mo. Ito na talaga, Lord. Wala na, sagad na ito. Ikaw nang bahala sa pagkukulang.
0: Opo. O, diba? O, may sulat mo yan. Kasi dapat, yung mga ganito, yung mga naririnig natin sa mga tao na magagandang bagay, dapat po ano eh, kinukuha natin and we learn from it. Hindi yung nakita na nating masama, yung panggagawin natin. Yun yung lagi naming sinasabi sa mga bata. Kung meron man kayong nakikita sa amin ng papa mo at saka sa akin na hindi maganda o sa ibang tao, huwag niyong kunin. Ang kunin niyo lang, huwag niyong kopyahin. Ang kunin niyo lang yung mga magaganda. And you will be a good person in the eyes of everyone and in the eyes of God. Yun lang. Diba?
1: Sabi nga ng daddy ni Miggy Montenegro.
0: Oh, ano sabi?
1: A very special love. Yun, sabi nga eh, I don't want you to be the best. Just be good.
0: Mm-hmm.
1: Because sometimes when we aim for the best, we sometimes forget na natatapakan natin yung ibang tao, natatapakan natin yung mga kasama natin. And all you have to do is not really to be the best, but just to be good.
0: Uy, wag kang magkukot ng mga sa movie. Diba, merong isang kongresista, pakot-kot, mali naman.
1: Ay, yun, tama ko. Si Kim Montenegro.
0: Alam mo ba yung Kuya Ting yung magkukot? Sa kongreso? Mali naman yung kinukot.
2: Hindi ako updated sa kongreso eh.
1: Hayaan na natin sila.
0: Alam yan ng mga listeners natin kung sino yan.
1: Yun. So, bilang medyo dumibilis na yung oras, bilang pagbubuod natin, So, yun naman, it's such a lengthy ebanghelyo today, no? Pero tinutukan natin yung linya kasi niya na, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin.
0: So, doon tayo nag-concentrate ngayong araw na to, doon sa linya na yun.

0: Tsaka sa buhay na ito, ang isa pa pala, ang isa pang ano ko, yung communication. Palagi itong sinasabi ni Pip eh. Natin sa tama, pamilya, sa komunidad, yung communication. Actually, ang prayer is communicating with God.
1: Tama
0: basic,
1: po.
0: Basic yan eh. Hindi naman yan yung ritual na Hail Mary. Pwede mo naman siyang kausapin one-on-one eh. Na parang kausap mo, kaibigan mo, parent mo,
2: kapabi mo lang.
0: Mo. I mean, you can communicate. Sabi nila, wala, yung iba ayaw magdasal. Hindi ko alam yung Hail Mary. Hindi ko alam yung ano. Sabi ko, hindi mo naman kailangan ano eh. Sabihin mo yung nasa puso mo sa kanya. Basically, ang prayer is communication. And that is true for all of us. Kasi sa relationships, importante talaga ang communication.
1: And sincerity po.
2: Oo nga po. Pre-K na naalala ko.
1: Pre-K na yan.
0: Kaya nga.
1: Oo, kasi tayo ba yung sana sa communication? Kami po yung naka-assign sa communication.
2: Nung huling
1: pre-K na namin. So, yan yung tinuro namin sa mga couples na ikakasal. Yung good communication with your spouse. And not only with your spouse.
2: Every member of the family.
1: In every member of the family. Dapat nagkakaintindihan, nag-uusap kayo palagi.
0: On the same page.
1: Tama po, on the same page. Okay.
2: Kaya naman, Kuya Ting, no? Kahit na hindi tayo nagsasawa sa isa't isa, kami ay bilang mga mas nakababatang couple, ay maraming salamat sa inyo ni Ate Malu dahil palagi kami maraming mga natututunan sa inyo. Yeah. So, let's close this session with the closing prayer.
0: In the name of the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Amang mapagmahal, salamat, Ama, sa iyong gabay, sa iyong habag, paggabay at tulong sa aming buhay. Patawad po sa hindi naming pagtitiwala sa inyo ng lubusan. Ama, tulungan niyo po kami bawasan ang aming pag-aalala at pagkabalisa. At tulungan niyo po kaming manalig at magtiwala ng lubusan sa iyo. Tulungan niyo rin po na kaming malaman ang iyong kagustuhan at maisabuhay ang inyong kagustuhan. Tulungan niyo rin po kami manalig, manaig ang katotohanan sa lahat ng bagay na nagmumula sa inyong salita. At sa aming panalangin, laging alalahanin, lagi po namin sanang maalala ang inyong kagustuhan, ang inyong pamamaraan at ang inyong oras. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, kasama ang Banal na Espiritu at si Inang Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
2: Amen. Okay. Bago tayo mag-close talaga, hahabol lang natin yung may isang nag-text na nagpahabol, no? Good PM po from Quezon City. Tinuturo ko po sa aking mga anak na mag-isip muna bago magsalita. Yun naman yun. Kini-share niya. Maraming salamat po sa inyong sharing yun. So, dyan po nagtatapos ang aming programa ngayong hapon ng Alauna ang Pamilya. Ito po ang Christian Family Movement na nagsasabing see you next time. At susunod na po sa programang ito ang
1: Apologetica ni Brother Marco Evangelista
2: at Brother Albert. So, next time po ulit, magsama-sama po tayo sa ating programang Alauna ang Pamilya.
3: Ventas 846, ang radyo ng simbahan, the number one faith-based radio station. Makinig.
4: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
5: to the World Wide Web.
6: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
4: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Mga kapanalig, Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Ngayon po ay May 3, 2026, araw po ng Linggo.
8: Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Nagbabala ang mga policy makers at climate experts sa Southeast Asia na kailangang agarang palakasin ang mga bansang kasabi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang pagtugon sa climate-driven loss and damage dahil nananatiling vulnerable ang maraming komunidad sa gitna ng lumalalang epekto ng climate crisis. Ito ang pinagtuunan sa ginanap na ASEAN Knowledge Exchange on Loss and Damage and Comprehensive Risk Management na bahagi ng ASEAN Climate Week 2026 kung saan nagsama-sama ang mga kinatawan mula sa Cambodia, Laos, Pilipinas, Singapore, Thailand at iba pang regional institusyon. Ayon kay Cambodia Environment Official Sao Sapors, malaki ang agwat sa kakayahan ng bawat bansa sa pagtugon sa climate disasters kung saan ang ilan ay may advanced systems habang ang iba ay nagsisimula pa lamang bumuo ng mga pangunahing institusyon. Binigyan din ng mga dalubhasa ang suliranin sa kakulangan ng pagkakawatak-watak ng climate data na nakakaapekto sa mabilis na pagdedesisyon at patas na pamamahagi ng ayuda sa mga apektadong lugar. Nanawagan naman ang mga opisyal ng mas matibay na regional cooperation, data standardization at pagbuo ng mga mekanismo upang matiyak na walang bansang maiiwan sa pagtugon sa mga sakunang dulot ng klima. Sa panig naman ng Pilipinas, iginiit ni Department of Environment and Natural Resources Undersecretary Annalisa Rebuelta-Te na kinakailangan ng pambansang pagkilos at pagkakaisa na rehiyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga komunidad mula sa lumalalang epekto ng nagbabagong klima. Sa diwa ng Laudato Si, ang pangangalaga sa sanilikha at pakikiisa sa mga pinakaapektado ng krisis pangkalikasan ay hindi lamang usaping pangkapaligiran kundi moral na pananagutan ng bawat isa. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 3. Ako inyong kapanalig, Reynaline Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan.
9: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
10: Tanungan ka ba sa aral ng Simbahang Katolika? Naghahanap ka ng katotohanan at liwanag? Patuloy na nagsusulong sa mga salita ng Diyos?
11: Mag-aral at makinig sa palatuntunang
10: Apologetika. Ang palatuntunang nagbibigay liwanag ukol sa mga turo ng simbahan batay sa mga nasusulat sa banal na kasulatan. Apologetika, tuwing Linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, kasama sina Brother Marco Evangelista. Apologetika, dito sa Veritas 846. Ang radyo ng simbahan.
12: Ave Maria!
13: Rocho Plena!
12: Isang mapagpalang araw po ng Linggo, mga kapanalig. Ang dalangin namin, sumapit sa lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ako po si Brother Marco C. Evangelista.
13: The truth has set me free. Ako po si Brother Albert Gales from the Roman Catholic Diocese of Imus.
12: Amen. Brother Albert, alam mo ba ngayong linggong ito ay birthday din ni Saint Carlo Acutis.
13: Oh.
12: O 35 years old na dapat siya.
13: Wow.
12: Sa ano niya, yung edad ng ano niya. Si Saint Acutis, siya yung bagong batang santo, di ba? Ang nagkanonize sa kanya ay si Pope Leo na D14. So sa mga deboto po ni San Carlo Acutis, no? Hindi niya kapistahan, birthday niya, iba 'yun eh. Oo.
13: Opo.
12: Tapos sa araw ding ito ay binabati ko din ng happy birthday yung apo ko sa pamangkin, si Maria Joannes Regina Tolentino Concepcion. Ayun, 12 years old. Ako nagbigay ng pangalan nun. Engineer Marlon San Diego sa ating technical side. At saka siyempre, ang ating napaka-kissing na production assistant. Ha? Si Ernest
13: Lockdown.
12: Okay. Mamaya papalitan na yan ni Romar.
13: Opo.
12: Bakit si Romar? Parang yung nakaranggo on time. Ngayon wala na naman. Pero darating. Mahilig talaga. Favorite lang siya maging late. Eto na, tumatak mo. Tama ba ako? Ay, hindi. Engineer yata yan. Sa technical. Okay. So, mga kapanalig, ngayon, Brother Albert, maganda pag-uusapan natin. Pero baka may gusto kang batiin. Si fiancé, baka gusto mong batiin.
13: Ayaw po. Happy listening po sa aking fiancé na si Jean Silungan. Mahal na mahal kita palagi.
12: Yeah.
13: Happy 4M. Happy 6 and 4 months.
12: 6 na taon na kayong mag-asutahan at 4 na buwan na pagtsatsaga.
13: Yes, opo.
12: O, yun na rin na siya.
13: Ay, may babatiin pa po pala ako si Kuya Ding Manalang na nagbigay sa akin ng bagong sapatos ngayon.
12: Ay, siya na, Brother Ding, yung naging bisita mo minsan dito.
13: Opo.
12: Shout out, Brother Ding!
13: Birthday po yun sa 2023.
12: Ay, ganun ba?
13: Opo.
12: At saka ngayon pala, death anniversary nung ate kong panganay na nasa pagkatapos ng ating ano, ng ating programa.
13: Opo.
12: Eh, magkikita-kita kami ng mga pamangkin ko kasi 9 years nang pumanaw yung aking ate. Panganay namin sa pamilya.
13: Opo.
12: Si Luzminda. Ang pangalan niya, hindi Luzminda.
13: Luzminda.
12: Hindi, Luzminda. Kasi yung Luzon, ang ama ko from Ilocos Norte.
13: Opo.
12: Tapos yung Mindanao, ang mother ko from Surigao del Norte.
13: Ooh.
12: Kaya pinagsama, Luzminda. Kasi usually, di ba, Luzbiminda.
13: Opo.
12: O, yung ate ko, Luzminda, kasi Luzon, Mindanao. So, yun ang ano, kanyang death anniversary ngayon. Shout out sa ate ko, nandyan sa kabilang buhay. Eternal rest give unto your soul. And let perpetual light shine upon you. May you rest in peace, ate ko. Amen. Okay. So, Brother Albert, ang pag-usapan natin, Mayo na ngayon eh.
13: Yes, Mayo.
12: Mayo. Mayo 1.
13: Mm-hmm.
12: O, pista ni San Jose.
13: Opo.
12: Di ba? The Worker.
13: Opo.
12: O, piyesta dyan sa aking katabing barangay sa Upper Bicutan, Central Bicutan, Taguig. Binabati ko lahat ng mga taga dyan. Lalong-lalo na si Kapitana Evelyn Tan Arago. Oo. Siyempre, ang mahal na Kapitana Evelyn Tan Arago natin, taga dyan sa Central Upper Bicutan. At saka si Vice Mayor Arvin Alit at kanyang pamilya, si General Art Alit at saka si Ate Del Alit. Okay. So, Brother Albert, anong pag-uusapan natin? Month of May ngayon.
13: Ito po, mga kapanalig, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay may kinalaman din, siyempre, sa buwan ng Mayo.
12: Mm-hmm.
13: At ito po ay tumutukoy sa Flores de Mayo.
12: Ay, Flores de Mayo.
13: Yun.
12: Ay, alam mo ba, pag binanggit yung Flores de Mayo, may karugtong.
13: Ano po?
12: Yung tinatawag na Santa Cruzan.
13: Ah, okay. Diba? Kaya lang kasi, Brother Marco, mga kapanalig, kapag ka... Kasi parang yung iba nalilito eh.
12: Ayun ang pag-uusapan natin. Opo. Kaya natin yan tinatch.
13: Opo.
12: Kasi binanggit mo yung Flores de Mayo, binanggit ko yung Santa Cruz, tama ka.
13: Opo.
12: Yung iba, medyo ano ba yan? Iisang ano ba yan? Iisang pagdiriwang ba yan?
13: Ayun.
12: O, diba? Iisang okasyon ba yan?
13: Opo.
12: So mga kapanalig, tutukan nyo po ang ating programa. Yan po yung ating pag-uusapan. Dahil totoo yung sinabi ni Brother Albert eh. Maraming mga nalilito dyan, mm-hmm. diba? Ate Belen Rivera dyan sa San Roque, Sampaloc, Manila. Ngayon, mga kapanalig, para mas maintindihan po natin, ang Flores de Mayo po ay isang debosyong patungkol kay
13: Maria.
12: Mama Mary.
13: Opo.
12: O, klaro agad yun.
13: Opo.
12: Pag sinabi mong Flores de Mayo, ang pinatutungkulan niyan ay debosyon patungkol kay Birheng Maria, sa
13: Opo.
12: Ating mahal na Inang Maria. At ito po, mga kapanalig, ay ginagawa sa buong buwan ng Mayo.
13: Opo.
12: Kaya nga tuwing hapon, naalala ko nung ako'y bata pa, sa aming chapel pa lang noon eh, talagang consistent yon pagdating ng gabi. Mag-iipon kaming lahat, tapos nagro-rosary kami, and then magbibigay kami ng flower, ng rosas
13: Opo.
12: Particular, doon sa imahe ng mahal na Inang Maria. Alam mo ba, yung panahon na yan, medyo bata pa nga ako, merong kanta dyan na parang ayoko naririnig eh, kasi nalulungkot ako, yung pagtatapos. Alam mo ba yung kanta, yung every time na matatapos yung pagro-rosary sa gabi?
13: Ay, hindi yung, po ano, familiar doon
12: yung
13: eh.
12: Tinatawag na

0: Yunan. Para mapagpag kinakanta na yun kasi uwian na. Nalulungkot ako.
1: Bakit po?
0: Eh, kasi ang kante pa. Alam, inagbirin. Di ba parang, sa, gusto ko, kinabukasan na uli para mag-rosary uli. Kasi ang saya ng feeling na buong magkakaibigan kayo, kabataan nyo, nandun kayo tuwing gabi, ano, alas 7, mag-rosary kayo. Tapos, pagkatapos nun, yung katapos ng Hail Holy Queen, eh kakantahin na yung paalam inambirin. Nalulungkot na naman ako. So gabi-gabi, masaya ako. Gabi-gabi din nalulungkot ako.
1: Sa buong buwan.
0: Ito dahil lang doon sa kanta. Dahil lang sa kanta.
1: Opo.
0: Ayun, mga kapanalig, Brother Albert, no? Ang pag-aalay ng bulaklak, ang pagdarasal natin, particular ng rosaryo,
1: opo,
0: yung pag-awit natin, kasi kumakanta tayo dyan, eh, di ba? Kami, may kanta kami nun. Alam mo ba yung Totus Tuus? Oh. Ano ka ba naman lahat ng kanta hindi mo alam? Yung Totus Tuus.
1: Mas pamilyar sa Tagalog.
0: Yung Totus Tuus, yan yung pinasikat na motto ni Pope John Paul II.
1: Opo.
0: Ang kanta ganito, Totus Tuus Maria, kami yung iyo aking ina. Ganun yun.
1: Oh.
0: Kinakanta namin yan. Oh. Lahat ng hawak ko, lahat ng buhay ko, lahat iyong iyo. Kasi ibig sabihin ng Totus Tuus, iyong iyo. Mm-hmm. Diba? So, pag ginagawa natin yan, pagdarasal, pag-awit, ng pagpupugay sa ina ng ating Panginoong Jesucristo na ina rin natin, nagsisimula ito May 1 at natatapos ito ng May 31.
1: Opo.
0: So, sa pagdiriwang na ito ng kapistahan, kaugnay sa pagbisita
1: opo
0: ng mahal na inang Maria sa kanyang pinsang buo na si Santa
1: Elizabeth.
0: Diba?
1: At ngayon, mga kapanalig, kung kanina pinaliwanag po ni Brother Marco yung ano ba yung Flores de Mayo.
0: Mm-hmm.
1: At ngayon, ano naman po yung Santa Cruzan? Ngayon po, mga kapanalig.
0: Alam ko yung kanta sa Santa Cruzan.
1: Ay, hindi ko po alam yan. Suko na ako.
0: Ito, ganito yung kanta sa Santa Cruzan.
1: Opa.
0: Dios te salve, Maria. Hey, Mary din yan.
1: Oh.
0: Spanish lang.
1: Opa.
0: Oh, yan ang kanta sa Santa Cruzan.
1: Mapapaturo nga ako sa kapatid ko.
0: Oo nga, musician yung kuya. Ay, kapatid mo eh.
1: Opo.
0: O ngayon, anong mo naman dyan sa part ng Santa Cruzan?
1: Ito po mga kapanalig. Ngayon po, ay ang Santa Cruzan po ay tumutukoy po ito sa paggunita, sa pagtatagpo, o sa pagkakakita ni Santa Elena sa krus.
0: Reyna Elena
1: na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem.
0: Eh, kailan ba ginagawa dapat yung Santa Cruzan?
1: May 3.
0: Santa Cruzan?
1: Opo.
0: Kasi hindi Santa Cruzan yung ano, sinaunang sa liturhiya,
1: opo,
0: sa kalendaryo, yung May 3 ang tinatawag na dating kapistahan, mm-hmm, ng tinatawag na pagkakatagpo ng,
1: opo,
0: ng krus.
1: Opo.
0: Pero ang Santa Cruzan na parada,
1: mm,
0: yung prosesyon, kadalasang ginagawa yan huling linggo ng Mayo.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon pala May 3.
1: May 3.
0: May 3 ngayon. Oh, nabanggit mo, medyo na ano ka no, na lito ka. Traditionally, ang May 3 ay Feast of the Finding of the Holy Cross ni Queen Elena. Ni Santa Elena.
1: Opo.
0: Yan ang nanay ni Emperor Constantine, mm-hmm, no? At nangyari ito during her pilgrimage sa Jerusalem around 326 AD. Ngayon, doon sa Golgotha na pinaniniwala ang pinagpakuan sa ating Panginoong Jesucristo, kasama yung dalawang magnanakaw sa kaliwat kanan, nakakita o nakatuklas itong grupo ni Santa Elena o ni Queen Elena ng relic ng True Cross.
1: Ngayon,
0: paano na nila napatunayan na True Cross yung nakita nila na sa Panginoon yun? Kasi may dalawa pa eh.
1: Opo.
0: Sa magnanakaw eh. Nagkaroon ng miracle dyan.
1: Opo.
0: At yan ay talagang recorded, hindi yan invento. Pagka sinabi sa na miracle sa simbahang Katoliko, dokumentado yan, may paks yan,
1: mm-hmm,
0: at ang kwentong barbero, opo, lang. So mga kapanalig, tuloy natin to at makaraan lamang po ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
2: Ang tagapagtanggol sa pananampalatayang Katoliko, Apologetika.
3: kapanalig, bili na sa Veritas Truth Shop, ang religious gift store ng Radio Veritas 846. Mabibili rito ang iba't ibang religious items tulad ng mga rosaryo, mga imahen ng mga santo, mga church event souvenirs tulad ng mga Catholic statement shirts at Radio Veritas merchandise. Ang Veritas Truth Shop ay matatagpuan sa Veritas Tower, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Para sa orders at deliveries, bisitahin ang www.truthcorner.veritas846.ph o i-message ang Facebook page Veritas Truth Shop o tumawag sa 8925-7931-39, local 111 at 122 o sa 0917-639-7664, 0917-639-7664. Veritas Truth Shop, at your service in Christ.
4: Hatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin.
5: Mga paalala tungkol sa buhay at pag-ugali, hango sa aklat ng kawikaan ni Solomon, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipit ay kapanalig na tumutulong.
4: Ang tinapay ng buhay, inihatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
2: Ang tagapagtanggol sa pananampalatayang Katoliko, Apologetika.
0: Ave Maria!
1: Ocho plena!
0: O siyempre, hindi ko pwedeng kalimutan, shout out! Bago ako dumating dito sa himpilan, tumawag sa akin ang ating minamahal, Major Carmelo Cortez! Uy, Brother Carmelo Cortez. Akala ko pupunta dito ngayon eh. Kaso pagod daw galing doon sa, ano, sa Bulacan. Oh, maraming apostolate eh. Maraming pinagkakaabalahan. Shout out ha, Brother Major Carmelo Cortez. Okay. Shout out kay kapanalig Jack Bernabe. Oh, ito na ngayon, Brother Albert.
1: Opo.
0: During the reform of the general calendar ng 1960, si Pope John the 23rd ay ni-remove niya yung feast na tinatawag nating Finding of the Holy Cross.
1: Opo.
0: Inalis niya diyan sa araw na ito ng May 3. Kaya hindi na tayo nagsiselebrate niyan.
1: Mm-hmm.
0: At ito ay i-merge na o isinama na doon sa pagdiriwang natin ng Exaltation of the Holy Cross.
1: Opo.
0: Na ating ino-observe tuwing September 14. No? Pero sa kabila niyan, may iba't mga bansa pa rin, mga kapanalig, ang patuloy po na nag-o-observe nitong tinatawag nating Feast of the Finding of the Holy Cross.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ngayong May 3, traditional Catholic societies, sila po ay sumusunod pa rin diyan sa General Roman Calendar before 1960. Ino-observe pa rin po nila yung tinatawag nating pagkakatagpo ng banal na krus ng ating Panginoon. Kaya traditionally, meron tayong tinatawag na Santa Cruzan dito naman sa Pilipinas. Oh. So ngayong araw na to, Brother Albert, bukod dun sa sinabi kong may nakitang himala.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga tatlo yung krus dun sa Golgotha.
1: Opo.
0: Yung magnanakaw na dalawa at saka ang Panginoon. Ano pa ang maliwanag na ebidensya na yung krus na nakuha o nakita, na discover ni Queen Elena ay sa ating Panginoong Hesukristo?
1: Yung nakita ni Santa Elena, yung tinatawag na Inri.
0: Inri. Ano ba ibig sabihin ng Inri?
1: Jesus Nazarenus Rex of the Redum.
0: Akala ko ano, Ilocos Norte Region 1. So yun, ang ibig sabihin ng Jesus Nazarenus Rex Iuderum ay Jesus, King of the Jew.
1: Opo.
0: O si Jesus, hari ng mga Hudyo. No?
1: Opo.
0: At itong marker na to, natagpuan din ito ni Santa Elena. Mm-hmm. O ni Reyna Elena. Di ba? So, makaraan ng halos 300 taon mula nang ipinako ang ating Panginoong Hesukristo, na-discover yan. Ngayon, alam mo ba kung anong ginawa? Hmm. From Jerusalem, dinala lahat ng mga ano, lahat ng mga relics na yan. Kaya ngayon nandiyan yan sa ano, sa tinatawag nating Roma. Nasa Roma yan, Brother Albert. At yan ay makikita natin doon sa pinuntahan namin yan. Dinala ako diyan ni Major Carmelo Cortez. pinunta namin, nakita ko mismo yung cross, yung relic, nakita ko yung mismong ano, yung karatula ng INRI, nakita ko pati yung koronang tinik, maraming mga relics na nandoon sa ano, sa pinagtagpuan na yan ng ating mahal na Reyna Elena na dinala sa Roma. Oo. So Brother Albert, tandaan lang natin, paalala lang natin ha. Dalawa ang okasyon.
1: Opo.
0: Pero magkaiba yung dalawang tradisyong pamilya na ito. At ang kaugalian pinagsasama ang dalawang ito sa isang pagdiriwang, tulad ng sinabi mo kanina, nakapagdudulot ito ng ano, ng kalituhan, di ba?
1: Eh ngayon po, Brother Marco, mga kapanalig, punta po tayo ngayon sa argumento.
0: Ah, may argumento ba?
1: Kasi
0: akala ko magsasabi lang tayo ng diferensya. May argumento
1: sa kabila ng lahat ng pagdiriwang natin na yan, ng mga prosesyon katulad ng Flores de Mayo, tsaka pag-aalay ng bulaklak sa Mahal na Birheng Maria, ay may mga killjoy.
0: Eh, hindi naman nawawala, ano? Hindi nawawala.
1: Ito nga, sasabihin po nila, ay, kayong mga Katoliko, yung ginagawa ninyong pag-aalay ng bulaklak kay Maria na sinasabi niyong debosyon o tandaan ng debosyon, hindi niyo ba alam na katumbas nito ay pagsamba sa Diyos Diyosan?
0: Mm. Ayan. Ibig sabihin, yung mga ganong bagay, meron pa rin talaga silang isusunod.
1: Yes.
0: Nakakalungkot, di ba? So, pinakamaganda siguro, bigyan natin ng historical background.
1: Opo.
0: Yung Mayflower devotion na ito, Brother Albert.
1: Opo. At ito po mga kapanalig, alam niyo po ba noong 18th century, ay may isang pari na nagngangalang Father La Toma na mula po siya sa samahan ng mga Jesuita. Ang nangako po, opo, mga Jesuits, nangako sa Mahal na Birheng Maria na iaalay niya ang kanyang sarili sa buong buwan ng Mayo sa Mahal na Birheng Maria upang magapi ang mga maling gawain ng kanyang mga kasamahan, no? At ito nga po mga kapanalig, ginawa niyo po at inaalay niyo po ang kanyang sarili sa Mahal na Birheng Maria at sa pamimintuho sa buong buwan ng Mayo. Ngayon, at hindi niyo po binigo yung Mahal na Birheng Maria na talagang pinangako niya na talagang aayusin niya yung kanyang sarili at ang mga kasama niya na nasa loob ng seminaryo. From personal devotion sa Mahal na Birheng Maria sa pamamagitan ng pagdarasal ng Santo Rosario at pag-aalay ng bulaklak, no? Naging ito po ay naging tinatawag na universal devotion. At paano po nagkaroon or paano po naging universal devotion ang pag-aalay natin ng bulaklak sa Mahal na Birheng Maria? Ito po ay sa pamamagitan ni Pope Pius XII sapagkat noong 1945 itinatag ni Pope Pius XII na ang buong buwan ng Mayo ay buwan ng Mahal na Birheng Maria at idinagdag niya po ito sa liturgical calendar ng Simbahang Katolika ng Kapistahan ng Queenship of Mary noong May 31. At nung kunlumaon, pagdating po ng Second Vatican Council, ang feast day ng Queenship of Mary ay inilipat sa August 22. No? From May 31, ang original na, ang unang kapistahan ng Queenship of Mary ay inilipat po ng August 22. Kaya po, hindi po ito nakakalito mga kapanalig.
0: Oo. So, ayan. Ngayong Flores de Mayo, ini-encourage tayo, Brother Albert, opo, mga kapanalig, na tayo po ay magdasal ng Santo Rosario in particular. No? Pwede magdasal, opo, ng kahit anong dasal. Pero pinakamainam, dahil Marian,
1: opo,
0: ay Marian month, mag-rosary tayo. At opo, kasunod na nun, yung pag-aalay natin ng bulaklak. Mm-hmm. Ngayon, bakit ba kailangan mag-alay, Brother Albert? Bakit bulaklak ang kailangan, opo, ialay? Ano ba ang ibig sabihin niyan?
1: Ang bulaklak po kasi, mga kapanalig, ito po ay sumisimbolo sa pagiging dalisay, pagiging malinis ng ating puso at kabanalan. Kaya nga po mga kapanalig, marapat lamang po na bulaklak po ang ating ialay sa ating Mahal na Birheng Maria at sa ating Panginoong Jesucristo, no? At ang bulaklak po ay sumisimbolo din po, particularly ang rosas, sumisimbolo po ito sa kalinis-linisan at kabanal-banalan.
0: Mm-hmm. Kasi ang rosas, may mga iba't ibang ano yan eh, meaning ang mga bulaklak eh, di ba?
1: Opo.
0: Pero yung rosas, pag-usapan lang natin yung rosas, particularly yung red rose, opo, no? Is a powerful symbol of love, mm-hmm, sacrifice, and martyrdom. So, ito ay closely associated with the Virgin Mother dahil mm-hmm nga, totoo naman na siya ay dumanas din ng passion.
1: Opo.
0: Yeah, yun lang na alam niya na yung anak niya pagdating na araw magdurusa papatayin ni ipapako sa cross, alam niya yan, di ba? So kabahagi ang mahal na ina doon sa Passion of Christ.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pag nag-aalay tayo ng bulaklak to Jesus through Mary no? So yan Brother Albert, klaro yan ha.
1: Mm-hmm.
0: Baka malito na naman sila.
1: Opo.
0: Nag-aalay tayo ng bulaklak hindi dahil sinasamba natin.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na yung image.
1: Tama.
0: Nag-aalay tayo ng bulaklak dahil expression ito ng ating pagmamahal, pagkilala,
1: yes,
0: sa martyrdom, sa pagkakibahagi ni Mama Mary sa Passion of Christ.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Walang pinakaiba yan pag may dumating na mataas na pinuno ng isang bansa. Saan unang pumupunta bago sa Malacañang? Pumupunta sa bantayog ni Jose Rizal.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Tapos nagbibigay yan ng ret, yung bilog na bulaklak, inaalay dyan. Kung todo kumpleto ang lahat ng mga ano dyan, mga guard, honor guard, at pinararangalan. So, hindi ibig sabihin nun, no, yung bantayog ni Rizal, kumbaga mas mataas. Ibig sabihin yung pagkilala doon sa ribulto, hindi yung ribulto, mm-hmm, kundi yung spirit.
1: Yes.
0: No? Yung spirit, pinapadaloy natin yung paggalang sa pamamagitan ng mga material na bagay, opo, na nakikita natin na sumisimbolo doon sa pinatutungkulan nito. Kaya nga sabi yung prototype, di ba?
1: Opo.
0: Ngayon, argument number one, ang pag-aalay ng bulaklak kay Mama Mary, tanda ng debosyon, nagpapakita ba ito, Brother Albert, kaklaruhin natin,
1: opo,
0: ng pagsamba sa Diyos-Diyosan? Kasi yan ang alam mo yan ang interpretasyon ng maraming sekte eh.
1: Nakikita sa kanilang mga mata.
0: Oo, doon lang sila nakabase sa mata eh, di ba?
1: Opo.
0: So, sagutin natin ito, Brother Albert, yung debosyon ba, yung pagbibigay ba ng bulaklak kay Mama Mary ay nagpapakita ng pagsamba sa Diyos-Diyosan?
1: Ang sagot po dito, mga kapanalig, ang debosyon po na ipinapakita natin sa Mahal na Birheng Maria ay hindi po ito tumutukoy sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat napakalinaw po kung atin pong titignan ang turo ng Santa Iglesia na sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 971, babasahin ko po sa wikang Tagalog, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salit-saling lahi.
0: All generations will call me blessed or blessed. Oh, tuloy.
1: Ang pamimintuho ng Iglesia sa Kabanal Banalang Birhen ay isang likas na sangkap ng pananambahang Kristiyano.
0: Mm-hmm.
1: Ang Kabanal Banalang Birhen ay tama lamang na iginalang ng Iglesia sa isang natatanging paraan ng pamimintuho. Sa katunayan, mula pa noong una, pinararangalan na ang Mahal na Birhen sa taguring ina ng Diyos, at sa ilalim ng taguring ito ay dumudulog ang mga binyagan, nagsusumamo sa kanilang mga panganib at pangailangan. Ang pamimintuhong ito, bagamat pambihira, ay sadyang naiiba sa pagsamba inuukol sa berbong nagkatawang tao, tulad din ng sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, subalit ito ay may natatanging bisa.
0: Ang liwanag, ano? The Church rightly honor,
1: opo,
0: the Blessed Virgin with special devotion.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, sa Tagalog, sinabi ni Brother Albert yan, ang simbahan ay nagbibigay ng angkop na special na devotion,
1: mm-hmm,
0: na paggalang. Hindi yung sinabing ang simbahan ay nag-ukol ng pagsamba kay Maria. Sana naman yung mga kritiko, yung mga kulto-kulto member dyan, ha, intindihin ninyo yung terminology. Iba yung worship, iba yung adoration, ha?
1: Mm-hmm.
0: Doon sa tinatawag namin sa simbahan na veneration sa nanay ng aming Panginoong Jesus. At yan ay bilang pagtugon,
1: opo,
0: mismo sa sinasabi ng Bible, All generation will call me blessed. Yan yung kanyang sinabi sa Lucas,
1: sa diba? Magnificat.
0: Magnificat, no? So mga kapanalig, sa atin, sa loob ng Iglesia Katolika, tayo'y nagdadasal kay Maria, tayo'y nagbibigay ng bulaklak kay Maria, pero hindi natin siya sinasamba dahil hindi siya Diyos. Siya ay ina ng Diyos. Magbabalik po tayo, makaraang magpakilala ang ating himpilan.
2: Ang tagapagtanggol sa pananampalatayang Katoliko. Apologetika. Apologetika.
6: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
7: to the World Wide Web. Veritas 846
6: ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mga kapanaling, Philippine Standard Time, 31 minuto makalipas ang alas 2.
2: Ang tagapagtanggol sa pananampalatayang Katoliko. Apologetika. Apologetika.
0: Ave Maria!
1: Rocho Plena!
0: Mga kapanaling, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan, Apologetika. Salamat sa Diyos sa loob ng 19 na taon, 19
1: wow.
0: years!
1: Wow, grabe!
0: Ay patuloy niyo pong naririnig sa Radyo ng Simbahan ang tinig ng inyong kapanaling, Brother Marco Evangelista. At kasama ko po ang magiting Brother John Albert Gales from the Diocese of Imus. Yes. Dalawang taon na, Brother Albert.
1: Opo.
0: Matagal na rin yung ating relasyon. Oh. Dalawang taon! Si Tatang Larry, yung yumaong kapanalig nating partner ko,
1: opo,
0: 16 years naman siya. No? So, nandyan na si Brother Romar Bendo, ang ating production assistant. Mabuhay ka, Brother Romar. Okay. So, mga kapanalig, ang sarap ng pinag-uusapan natin eh. Ipinapaintindi po natin, no? Iba po ang Flores de Mayo, iba po ang Santa Cruzan. Pero nangyayari yan sa loob ng iisang buwan, buwan ng Mayo.
1: Opo.
0: At ngayong araw na ito, May 3, no, ay nung unang panahon, hinugunita yung kapistahan ng Finding of the Cross ng ating Panginoon. At dito, maliwanag na binaguin ang simbahan to at isinama ito sa exaltation.
1: Opo.
0: Na iisang celebration na lang. Ngayon, pinaliwanag natin bago tayo nag-break, Brother Albert, na ang ating pagbibigay ng respeto sa mahal na ina ay ano? Hindi ho pagsamba.
1: Yun.
0: Kaya doon sa mga nag-aakala na si Mama Mary, Diyos sa Roman Catholic Church, eh mangmang kayo. Kasi marunong pa kayo sa amin. Eh nasa Catechism of the Catholic Church nga eh. Na yan ay aming iginagalang dahil nanay ng aming Panginoon. Siya'y hindi Diyos, kundi ina ng Diyos. Diba?
1: Okay, tandaan po natin ito mga kapanalig. Malino po ang itinuturo ng ating Santa Iglesia. At bago po sila, or bago po tayo maniwala sa mga argumento ng sinasabi ng mga anti-Catholics, no? Malino po kasi ang itinuturo ng simbahan eh. Na meron po tayong tinatawag na apat na uri ng pagpaparangal.
0: Ah, may 4 stages.
1: Opo. Ito po, unahin po natin yung latria. Pangalawa, hyperdulia. Pangatlo, dulia. Pang-apat po yung tinatawag na protodulia.
0: Paliwanag natin, Brother Albert, ano yung latria?
1: Opo. Pag sinabi po nating latria, mga kapanalig, ito po ay tumutukoy sa adoration. When we say latria, adoration, malinaw na malinaw po ang tinuturo ng Santa Iglesia Katolika, adoration, ang adoration o pagsamba sa salitang Tagalog ay para lamang po sa ating Panginoong Diyos, sa Santissima Trinidad na tatlong persona sa iisang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Ngayon, sa papaanong paraan po natin may papakita ang tunay na pagsamba sa Diyos, ito ay sa pamamagitan ng pagdalo natin sa banal na misa na siyang pinakamataas na uri ng pagsamba sa ating Panginoong Diyos.
0: Hindi lang yun. Sa lahat ng gawain mo,
1: opo,
0: alam mo sa sarili mo na ang sinasamba mo ay Diyos.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Opo.
0: Alam mo na ang Diyos ay mayroon tatlong persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Period.
1: Opo.
0: Wala nang hihigit dyan. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buo mong puso, buo mong isip, buo mong lakas.
1: Opo.
0: Diba? So yun yung isang pagsamba.
1: Yes.
0: Hindi lamang sa misa, kundi sa buong pagkatao mo, isip, Salita, gawa, buong pagkatao mo, ang sinasamba mo, isa lang na Diyos. Ano yes. yun? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Huwag kayong malito na tatlo yan. Bobo lang ang hindi makakaintindi niyan. Iba ang Ama, iba ang Anak, iba ang Espiritu Santo. Pero iisang Diyos yan. Yung substance, iisa. Pero yung personality, magkakaiba. Ang Espiritu Santo, hindi naging anak, hindi naging ama. Ganon din ang Ama, hindi naging anak, hindi naging Espiritu Santo. Iba't iba ng karakter yan, pero iisa ng kalikasan. Parang tayong dalawa, Brother Albert. Opo. Iba si Albert, iba si Marco, pero iisa kami. Saan? Sa pagiging tao. Opo. Pero sa aming personality, iba si Albert, iba si Marco. Diba? Tama. Kung may pangatlo pang tao dito, o iba rin yung pangatlong tao na yan. Pero iisa tayo yes. ng ating kalikasan. Kalikasan ng pagiging tao. Kaya nga, bobo lang ang hindi makakaintindi na ang Ama, iba sa Anak, iba sa Espiritu Santo. Mm-hmm. Ngayon, merong kulto naman dyan sa Pangasinan, apat na daw yung persona. Kasi meron silang tinatawag na isa pang Espiritu Santo na napulot sa puno ng balite. O yan. Kaya apat na persona nila. Yun, kulto yun. No, hindi lang heretiko yun, talagang kulto yun. O puntahan natin, Brother Albert, yung ikalawa, hyperdulia.
1: Pag sinabi po natin ang hyperdulia, mga kapanalig, ito po ay pagpapakita ng mas mataas na paggalang sa Mahal na Birheng Maria. Ito na naman, bakit kailangan natin bigyan ng mas mataas na paggalang ang Mahal na Birheng Maria? Sapagkat siya po ay ina ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo.
0: Alam mo ba sa monarchy, doon sa amin, sa Europe,
1: wow,
0: sa England, di ba? Alam mo ba na iba yung respetong ibinibigay kay Queen Camilla kesa doon sa mga prinsesa?
1: Oh.
0: Oh, pero kung tutuusin, nasa loob sila ng isang monarkiya, ng isang monarch, di ba?
1: Opo.
0: So iba rin naman yung respeto sa hari.
1: Opo.
0: Iba-ibang antas, lalo na sa Thailand. Sa Thailand, nako, hindi ka pwede makipag-usap sa hari na nakatayo ka, nakala mo kung sino ka. Ang mga Thailander, pagkarapang hari nila, nakaluhod yan. Full of respect. Talagang matindi. At saka doon sa Thailand, pag nagsalita ka ng isang masamang salita sa hari, sakote ka, kulong ka, oblo ka, Brad. Swak ka sa oblo.
1: Grabe, alam mo ba yun?
0: Kaya dito, hindi imposible na may hyperdulia, may dulia, may protodulia. Ako. Okay. Pag sinabi mong hyperdulia, Brother Albert, intended para kay Mama Mary lang.
1: Yes, dun lamang
0: hindi,
1: po.
0: Halimbawa, si paborito ko, si San Maximilian Kolbe, St. Francis of Assisi, hindi ko ba sila pwedeng bigyan ng antas ng hyperdulia?
1: Ay, hindi po pwede yun. Opo.
0: So, si Mama Mary
1: lang. Mama Mary lang po yun.
0: Eh, ngayon, kung katulad yan, sabi ko, paborito kong santo, San Maximilian Kolbe, si San Francisco of Assisi, San Antonio de Padua, eh anong paggalang ang pwede kong ibigay sa kanila?
1: Ito po yung tinatawag na dulia.
0: Ah, dulia naman. Opo. Hyperdulia kay Mama Mary, dulia sa mga santo.
1: Yes.
0: Sa lahat ng santo
1: sa
0: yan.
1: Sa lahat ng mga santo.
0: Ano naman ang difference niyan?
1: Opo. Dito po, kung titingnan po natin maigi, kasi bakit dulia? Sapagkat sila po nakabilang sa bayan ng Diyos, mga nilinis ng ating Panginoong ng ating Panginoong Hesukristo na namuhay at sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya naman, marapat lamang po na sila po ay bigyan natin ng paggalang at pagpaparangal. No? Okay.
0: Okay na.
1: Opo. Punta po tayo sa pang-apat, Brother Mark.
0: Ulitin ko lang, ha?
1: Opo.
0: Yung dulya, pangkalahatan sa lahat ng mga banal
1: yes.
0: na mga santo.
1: Mga santo.
0: Santo, santa.
1: Opo.
0: Okay. So, ano yung binanggit mong panghuli? Proto-dulya.
1: Proto-dulya.
0: Para sa naman yan?
1: Ito po. Para po ito sa asawa ng Mahal na Birheng Maria.
0: Si San Jose.
1: Yes.
0: Si Lolo Jose. Bakit naman may proto-dulya pa kay Jose? Hindi ba pwedeng idulya na lang din?
1: Ay, hindi po pwede
0: yun. Hyperdulya?
1: Hindi po pwede.
0: Bakit? Ano naman yung proto-dulya?
1: Pag sinabi po nating proto-dulya, proto, sa salitang Griego, na ang ibig sabihin po, ay first.
0: Ah.
1: First honor sa lahat ng mga santo. Bakit? Sapagkat si San Jose ay mayroong ginawang malaking gampanin sa ating Panginoong Hesukristo. Siya yung tumayong ama.
0: Foster father
1: ng ating Panginoong Hesukristo.
0: Siya yung naging daan para pumuga si Lord
1: yes.
0: Sa kamay ng emperador, di ba? Papatayin lahat ng bata noon. So, marapat lang na si San Jose pala ay bigyan ng parangal na angkop para sa kanya, proto-dulya.
1: Yes.
0: Hindi siya pwedeng hyperdulya.
1: Hindi po pwede.
0: So, yung hyperdulya, exclusive kay Mama Mary.
1: Yes.
0: Yung Proto Dulia exclusive kay San Jose. And then yung Dulia
1: sa mga
0: in santo. General sa lahat ng mga banal.
1: Opo.
0: Pero ang Latria, yan ay adoration na, pagsamba na yan. Para lang talaga yan, exclusive na exclusive sa Diyos.
1: Mm-hmm.
0: No? Hindi mo pwedeng ibigay yan kay Mama Mary, kay San Jose, sa mga santo. Magkakaiba. Kasi magaling ang simbahan natin eh.
1: Opo.
0: In order. Kasi sa ibang sekta, litong-lito sila dyan. Litong-lito sila. Pero sa school, binanggit mo yung first honor. Sa school, alam nila na may first honor, second honor, hanggang tenth honor pa nga. Eh, di ba? May valedictorian, may summa cum laude, may cum laude. Alam nila yan eh. So, ito rin po ang tinatawag nating analogy dyan. Di ba? So, wala pong, uulitin ko mga kapanalig, wala pong itinuturo ang simbahang Katolika na si Mama Mary ay dapat na masigit pa sa Diyos, lalo na ngayong celebration natin sa buwan ng Mayo.
1: Mm-hmm.
0: Bakit? Sapagkat ayon po sa turo ng Roman Catholic Church, Catechism of the Catholic Church number 266. Brother Albert, pakibasa mo yung 266.
1: Ang pananampalatayang Katoliko ay ito, sinasamba natin ang isang Diyos sa Trinidad. Ang Trinidad naman sa kaisahan, ang mga persona ay magkaiba, ngunit magkaugnay at magkaisa ng substansya. Isa ay persona ng Ama, ang isa ay sa Anak, at isa din naman sa Espiritu Santo. Subalit ang pagka-Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo ay iisa, magkapantay sa kaluwalhatian at magkaisa sa kasamahan.
0: So, maliwanag, no? Maliwanag. Ibig sabihin, ikaw ay malilito kapag ka inuna mo yung atake.
1: Opo.
0: Kesa nakinig ka mabuti, ay inintindi mo ang aral, official ha, ng Catholic Church. Ang problema kasi sa mga Protestante, kahit hindi natin aral, isinusubong pilit sa atin eh. Ngayon, may mga kapanalig naman tayo na mas unga, no? Unga lang ng unga. Ayun, nagkakanda, heto-teto tayo. Tandaan po natin mga kapanalig, no? Maliwanag, sabi rin ng Exodo, Brother Albert, chapter 20, verse 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin.
1: Mm-hmm.
0: At sa Lucas, chapter 4, verse 8, sinabi ng ating Panginoon, nasusulat ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Alam na alam po yan ng Roman Catholic Church. Ngayon, yung iba na lumilipat ng ibang sekta at sasabihin nilang, kasi umalis ako sa Catholic Church dahil sinasamba si Maria, eh mga mangmang po yung mga yan. Inuna na nilang makinig doon sa mga palsong tagapagturo kesa pag-aralan yung official teaching ng simbahan na kanilang kinaaaniban.
1: Ito pa nga po mga kapanalig, no? Tatandaan po natin ito, no? Na si Maria, na ina ng ating Panginoong Hesukristo, ay ating pinararangalan ngayong buwan ng Mayo bilang ina ng Diyos, subalit hindi po ito nangangahulugan na siya ay kapantay na ng Diyos sa kanyang kalikasan ng pagiging Diyos, sapagkat si Maria ay tao at ang Panginoong Diyos ay Diyos na dapat nating sambahin.
0: At wala tayong nilalabag sa Exodo 23,
1: yes,
0: no? Chapter 20 verse 3 at yung Luke chapter 4 verse 8.
1: Opo.
0: Klaro yan sa official teaching.
1: Opo.
0: Punta natin ang argumento number
1: 2.
0: Bakit ba kailangan dumaan kay Maria? Eh pwede naman tayo dumiretso sa Diyos. O bakit kayo mga Katoliko? Bakit kayo ganyan, Brother Albert?
1: Ito po mga kapanalig ha. Pwede tayong magdasal ng diretso sa Diyos. Wala pong problema doon.
0: Eh, tsaka sino ba nagsasabing hindi pwede?
1: Eh sila lang naman nag
0: diba? Na sa akin. Wala naman nagsabing hindi pwede dumiretso sa Diyos eh. Kayo lang ang makulit sa amin eh. Ngayon, anong ginagawa natin, Brother Albert? Tuwing dumadalo tayo ng banal na misa.
1: Sa tuwing tayo po ay dumadalo sa banal na misa, habang itinataas ng pari ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo sa anyong tinapay, isa ito sa paraan ng pagdarasal ng direkta sa ating Panginoong Hesukristo. Ito pa po ang halimbawa, pagpunta sa Adoration Chapel, kakausapin natin ang ating Panginoong Hesukristo at humingi po tayo ng biyaya at pagpapala sa Kanya at sa pagdarasal din ng Ama namin, no, yung tinatawag na the Lord's Prayer. And then sa Fatima prayer, yung tinatawag na, Oh my Jesus,
0: forgive us our sins, save us from the fires of hell.
1: Opo.
0: Si Jesus yung kausap natin.
1: Opo, so pwede po tayong mag magdasal direkto sa Diyos.
0: Iba pa yung personal prayer, di ba?
1: Yes.
0: Okay. Eh kaya nga ulitin ko, sino ba nagsabi sa inyo hindi namin pwedeng hindi kami pwedeng magdasal ng diretso sa Diyos, di ba? Yun yung sinasabi ko, Brother Albert, sinusubo nyo sa amin yung isang bagay na hindi naman namin ginagawa officially sa Asimbahang Katolika. So magbabalik pa po tayo makaraan ng ilang paalala.
8: Ang tagapagtanggol sa pananampalatayang Katoliko. Apologetika.
9: Ako ang inyong kapanalig, Cardinal Jose Advincula Didi mula sa Archdiocese of Manila. Ugaliin ang pakikinig sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan na siyang nagbibigay ng gabay sa inyo para sa inyong espiritual na pamumuhay na maghahatid ng mabuting balita, musika, impormasyon at iba pa. Sumainyo ang katotohanan.
10: Mas pinalawak pa ang misyon ng inyong kapanalig na himpilan bilang tagapagpadaloy ng mabuting balita sa radyo at social media dahil mapapanood na ang mga programa ng Veritas 846 sa Sky Cable Channel 211. Tandaan, mga kapanalig, ang Veritas 846, ang radyo ng simbahan, is now on television. Veritas TV on Sky Cable Channel 211.
8: Ang tagapagtanggol sa pananampalatayang Katoliko. Apologetika.
0: Ave Maria!
1: Ocho plena!
0: Sabi ni Brother Christian Apostol, meron akong kakilala, Brother Marco, nakabasa kasi ng adorned with flowers. Adorned daw po kasi term. So it means sinasamba na si Mama Mary. Nako, Diyos por janto. Shout out! Shout out, Brother Levi Lahera! Mabuhay ka. Si Brother Christian Apostol from Morong Bataan yan, ha? Brother Topi Valencia, siyempre ang ating minamahal, Honorable Jason Yumang, isa sa magiting na Eucharistic Minister dyan sa Santo Niño de Taguig, kasama ni kumparing Mario Melliarpes. Okay, shout out po sa mga kapanalig natin sa ating official station.
1: Opo.
0: Sa DCRB yung ating official Facebook, no? Sabi ni Courage Midrahe, wow, may God bless Brother Marco. Nakakamiss si Brother Malyari, si Tatang Larry daw. Ako rin po, namimiss ko si Tatang. Okay. Yes. So puntahan natin, Brother Albert, yung sinasabi natin, ano? Minsan nagtataka tayo, parang ang tagal sagutin ng Diyos yung panalangin natin. Tatanungin natin yung sarili natin, bakit? Malinis ba yung puso? Namumuhay ba tayo sa kabanalan? Mabuti ba tayong tao? Baka may kulang sa atin, di ba? Kailangan nating linisin ang puso natin, maging maganda ang intensyon natin, kaya tayo humihingi ng panalangin sa Mahal na Birheng Maria, sapagkat naniniwala tayo sa loob ng Iglesia Katolika na ang panalangin ni Mama Mary bilang isang banal, bilang isang matuwid, walang kapintasan, ay dinidinig ng Panginoon Diyos. At ang reference natin dyan, Brother Albert, ay yung ano, di ba?
1: Santiago.
0: Pakibasa mo yung Santiago. Chapter 5, verse 16.
1: Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa.
0: Teka lang, yung binasa mo yan, bibirahin ka na naman dyan, Brother Albert. Sasabihin na naman ng mga kaibayo natin, talaga kayo mga Katoliko, kahilig nyo mag-imbento. Wala naman nakasulat sa Santiago 5:15, yung reference mo, o 5:16, na si Maria ay banal. Paano mo sasagutin yan?
1: Ito po. Sagutin din natin sila sa pamamagitan ng banal na kasulatan.
0: Sagutan na sa Bible.
1: Yes, sagutan na po sa Bible. Total, doon na sila mahilig eh. At kung titignan po natin, no, mga kapanalig, ang Lucas chapter 1, verse 28, and the angel being come in and said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are among women, full of grace.
0: Full of grace.
1: Pag sinabing full, mga kapanalig, ibig sabihin po ba nito na may espasyo pa dito ang kasalanan?
0: Hindi, puli, puno na. Pula. Parang pag ako nagkarga ng gasolina nung mura pa, sasabihin ko sa gasoline boy, paki-full tank.
1: Opo.
0: So pagka nag-click na 'yon, nag-off na, hindi na pwedeng dagdagan 'yon kasi Aapaw.
1: Apaw na.
0: Apaw na, di ba?
1: Oh. So, ibig sabihin, mga kapanalig, ang gasya na nasa Mahal na Birheng Maria, punong-puno, full of grace, sa salitang Griego, kekaritomene.
0: Kekaritomene.
1: Full of grace. So, ibig sabihin, kay Maria na punong-puno ng grasya, walang espasyo ang kasalanan sa kanya.
0: Oh, chaire kecharitomene ho curius metaso, sabi sa Griego.
1: Ito pa pong Petmalu.
0: Ano?
1: The Lord is with you.
0: Ha? Nasa kanya.
1: Grace na. Nasa the Lord is with you pa.
0: Patong-patong na grasya talaga, di ba?
1: Ito pa pong Petmalu.
0: Hindi, tsaka pag nasa kanya ang Panginoon, eh para saan pa ang kasalanan? Yun. Sabi nga eh, hindi pwedeng pagsamahin ang liwanag at ang dilim. Yun. Ang langis at ang tubig.
1: Yun.
0: Oh, the Lord is with you.
1: Ito pa pong Petmalu. Pangatlo, blessed are you among women.
0: Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat.
1: Yun.
0: Sipin mo yun. Aba, yung bang tatlong patunay na yan, eh, kung baga sa korte, magbabagsak tayo ng ebidensya. Eh. Hindi pa ba napaka-tibay na patutuong itong Mariyang ito ay siyang tinutukoy sa Santiago 5:16. Mm-hmm. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ay, Brother Albert, lapit kayo ng lapit kay Maria. Eh. San ba mababasa si Maria na namagitan? Namagitan sa ating mga tao patungo sa kanyang anak.
1: Ito po.
0: May sagot ka?
1: Meron.
0: Saan?
1: John chapter 2, verse 1 to 5.
0: Hindi ka naubusan ng sagot, ha?
1: Hindi. Hindi pwede maubusan. Ito po ang sinasabi dito. Lang ikatlong araw, may kasalan sa Kana Galilea. Kana Galilea. At naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanayahan din sa kasalan. Naubusan ng alak, kaya't sinabi ni ng ina ni Jesus sa kanya, anak, wala na silang alak. Sinabi ni Jesus, ipaubaya na lamang po ninyo ito sa akin, ginang, hindi pa ito ang aking tamang oras. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo.
0: Binigo ba? Binigo ba ng sinabi?

0: Mga kapanalig, ito po yung pet mo nung nangyari sa kasalan sa Kana. Yung pakiusap ng mahal na Birheng Maria, dito naganap yung unang himala.
1: The first miracle of Jesus. Ito pansinin mo ha, kasi pinakikinggan ko mabuti nung nagbabasa kayo.
0: Opo.
1: Tandaan mo sa verse 1, naroon
0: Opo.
1: Sila sa Kana, Galilea.
0: Opo.
1: Wedding yan eh.
0: Opo.
1: Naroon ang ina ni Jesus.
0: Mm-hmm.
1: Naroon si Jesus.
0: Mm-hmm.
1: Naroon ang kanyang mga alagad.
0: Okay. Opo.
1: Kay nino lumapit yung mga nag-aasikaso ng wedding?
0: Sa nanay.
1: Hindi lumapit ng diretso kay Jesus eh, no?
0: Yes.
1: Hindi rin lumapit doon sa 12 apostol
0: Opo.
1: Eh. Bakit lumapit sa nanay? Alam mo ba kung bakit?
0: Bakit po ba?
1: Kasi ang nanay, no, iba ang paglapit niyan sa mabuting anak.
0: Mm-hmm.
1: Tandaan niyo si Jesus, mabuting anak. Si Mama Mary, mabuting ina.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pag yung mabuting ina lumapit sa mabuting anak, walang mabuting anak na bibigo sa hiling ng mabuting ina.
0: Mm-hmm.
1: Maliban na lang dun sa ibang salbahing anak, ipinakukulong pa yung ina. Diba?
0: Opo.
1: Alam mo yun? Merong ganun
0: tama
1: anak.
0: Po, tama po.
1: Si Jesus hindi ganun. Kaya nung lumapit sa kanya, si Mama Mary, bagamat hindi pa panahon, sabi niya, hindi pa ito ang panahon ko, ginang. Oh, pero kalaunan, anong sabi niya? Oh, gawin ninyo anuman sabihin niya. Ang ginawa ng Panginoon, pinapunuan ng tubig yung mga tapayan at the first miracle happened.
0: Opo.
1: Naging alak na napakaganda, napakasarap
0: mm-hmm.
1: yung mga tubig na pinuno doon sa tapayan.
0: Opo.
1: Hindi po binigo. Dahil saan? Sa intercession o pamamagitan ng mahal na inang Maria, mm-hmm. mga kapanalig. Kaya dito po, tandaan natin sa Lucas 2:51, klarong-klaro ang identity ng ating Panginoon, anong klaseng anak siya, siya'y naging masunurin sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: So, sa ating reflection, Brother Albert, no, at pagpapaalala sa mga kapanalig, paano natin malalaman kung tunay ba tayong deboto ng mahal na inang Maria?
0: Mm-hmm.
1: Ah, paano natin itong pwedeng gawing reminder sa mga kapanalig?
0: Opo. Una, kung isinasabuhay po natin ang sinabi ng mahal na Birheng Maria sa kasalan sa Kana, do whatever he tells you.
1: Gawin ninyo anuman ang sabihin niya mm-hmm. sa inyo. Ibig sabihin, obedience. Maging masunurin tayo sa Panginoong Hesus. Tinuturo tayo ni Mama Mary sa direksyon patungo sa kanyang anak na si Hesus.
0: Pangalawa, kung tutularan natin ang magagandang halimbawa ng mahal na Birheng Maria, tulad halimbawa ng kababaang loob at pagsunod sa kalooban ng Diyos.
1: Amen. So, klarong-klaro 'yon, imitate the good example ng ating mahal na inang Maria, lalong-lalo na yung pagiging mababa ang loob.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung mga mayayabang, tapos sasabihin nyo, deboto kayo ni Mama Mary, mukhang contradicted
0: yes.
1: yan, di ba?
0: Oh,
1: wag ganun, Mars, di ba? Then, pangatlo, Brother Albert?
0: At kung ito po yung pinaka-importante dito, kung ipagtatanggol po natin siya laban sa mga heretiko na ayaw kumilala sa kanya bilang ina, gayong malinaw naman po ang sinabi ng Panginoong Hesukristo habang po siya ay nakabayubay sa krus, narito ang iyong ina.
1: Ayan, klarong-klaro po yan. Ano? Let us defend the dignity, the honor, the devotion to our Blessed Mother. Pag may narinig kayong kaiba yun na tinitira si Mama Mary, kahit papano pumiyo kayo at iklaro ninyo na ang babaeng ito, hindi namin ito sinasamba bilang Diyos, kundi ito'y aming nirerespeto, minamahal, sapagkat siya'y nanay ng aming tagapagligtas na si Jesus.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, natapos tayo dyan sa Flores de Mayo, Brother Albert. Pinaliwanag natin ang devotion kay Mama Mary. Huwag nating kalilimutan. Ha? Huwag tayong makakalimot lumahok sa Flores de Mayo. Mag-alay tayo ng panalangin. Huwag kalimutan magdala ng Santo Rosario.
0: Opo. Pangalawa, mag-alay ng sariwang bulaklak na may malinis na hangarin.
1: Pangatlo, magsuot tayo ng disenteng pananamit na hindi kita ang mga itinatago, lalo na sa mga kababaihan. Ang tawag dyan, modesty, no?
0: Yes.
1: Ingatan nyo po ang inyong mga sarili.
0: Opo. Yung pang-apat, ang Flores de Mayo ay isang sagradong gawain. Huwag po nating haluan ng hindi angkop na kalahok katulad ng cross-dresser, no? At sapagkat ang ating pumahal na Birheng Maria ay babae.
1: O, nire-remind lang natin sa mga organizer.
0: Opo.
1: Huwag kayong magsama ng mga bakla. doon sa Santa Cruzan, sa Flores de Mayo.
0: Opo.
1: Huwag kayong magpa-join ng bakla. Kasi lahat ng

0: mga karakter na nakasama dyan sa prosesyon, nagre-represent yan kay Mama Mary. Si Mama Mary po, babae, dignified na babae. Huwag niyong haluan ng bakla. Ha? Direkta na natin sasabihin. Kasi ito po ay isang tahasang pambabastos. Kasi ang bakla, kahit anong gawin mong pag-anyong babae niyan, lalaki pa rin yan. Hindi yan ang gender ng Mahal na Inang Maria. Kaya doon sa mga organizer, lalo sa mga parokya, o yung mga mahal nating mga kaparian, kura paroko, eh kailangan po ng courage para yung mga organizer sabihan, turuan, bawal yan, hindi pwede yan. Gamitin nyo na yung term na bawal.
1: Correct.
0: Bigyan nyo ng dignity ang Mahal na Inang Maria. So patawad po kung kayo'y masasaktan, pero sabi nga, the truth shall set us free. Yan po ang tatanda natin. So muli, maraming salamat po sa inyong pagsama at congratulations sa mahal kong kaibigan, si Reverend Father Mark Anthony Serrada, Father Toto, sa Salesian of Don Bosco, na install siyang rector.
1: Wow.
0: Dyan po sa Caleruega ba yun?
1: Caleruega.
0: Batulaw pala. Batulaw. Batulaw. Sa may, dyan, sa may gawin ng Batangas. Father Toto Serrada, mabuhay po kayo sa Salesian of Don Bosco. At syempre, ilang sandali na lang, ilang panahon na lang, no, Brother Albert, ipapublish ko itong isa kong librong sinulat, no? Ang title ay Why Filipinos Love the Holy Pontiff. Ito po 'yon. Ito po ay history ng pagdalaw ng mga Santo Papa sa Pilipinas. Oh. Kasi alam mo ba, after 455 years something o 435 years, saka lang may dumating na Santo Papa sa katawan ni Pope Paul VI noong 1970. So ito ang laman nito, para ipakilala natin na ang Santo Papa mahal ng Pilipino, no? At itong librong ito, Brother Albert, mga kapanalig, na ibigay ko po ito kay Pope Leo nung ako'y nagpunta sa Vatican. Maraming salamat po. So pagpalain tayo ng Diyos, at susunod na po ang programang Kristo Liwanag sa Dilim. Live po ito, narito po sa ating station, ang ating ginagalang Reverend Father Bobby De La Cruz. Maraming salamat sa inyong pagsama. Ako po si Brother Marco C. Evangelista.
1: Ako po si Brother Albert Gales.
0: Kami po ay nagsasabing sumayin nyo ang katotohanan. Maraming salamat po.
2: Ang tagapagtanggol sa pananampalatayang Katoliko. Apologetika.

panalangin sa ikatatlo ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila.
1: The World Wide Web.
2: Veritas 846.
0: Member, Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Panalig Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Ngayon po ay araw ng Linggo, 3 ng Mayo 2026.
4: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
5: Opisyal nang iginawad ng Diocese of Calapan ang solarization contracts, para sa 7 parokya sa Oriental Mindoro bilang bahagi ng kauna-unahang Renew Mindoro Investment Summit na ginanap sa Divine Word College of Calapan noong 30 ng Abril. Pinangunahan ng summit ng Diocese of Calapan Social Action Center, Center for Energy, Ecology and Development, kasama ang mahigit 150 kinatawan mula sa pamahalaan, pribadong sektor, finance, institution at civil society organization. Ayon kay Father Edwin Garrigues, Social Action Director ng Diocese at Lead Convener ng Project La Verde Island Passage Network, makabuluhang tugon nito ng simbahan katuwang iba't ibang organisasyon sa patuloy na solirani ng mga Mindoreño sa pagkakaroon ng maaasahan at abot-kayang supply ng kuryente. Umabot sa 200 kilowatt peak ang kabuang solar capacity ng mga proyekto na naliko mismo ng mga parokya sa loob lamang ng 5 buwan, sapat upang makalikha ng tinatayang 800 hanggang 1,000 kilowatt hours na malinis na kuryente kada araw. Kabilang sa mga parokyang tumanggap ng kontrata ang Good Shepherd Parish sa Victoria, St. Joseph Parish sa Bungabong, St. Catherine of Alexandria Parish sa Mansalay, Our Lady of Perpetual Help Quasay Parish sa Biga, Calapan City, St. Augustine Parish sa Pinamalayan, St. Peter and Paul Chaplaincy sa Lumang Bayan, Calapan City, at St. Isidore Labrador Parish sa Nabuslot, Pinamalayan. Hinimok din ni Father Garrigues ang iba't ibang sektor na wag lamang ituon ang pansin sa kasalukuyang krisis sa enerhiya, bagkos kilalanin din ang hindi paganap na napakikinabang ang likas na yaman at potensyal ng mga renewable energy ng Mindoro. Nakabatay ang proyekto sa mga naunang pilot solar installation sa Victoria, kabilang ang Mangyan Tadyawan Community Solar Project bilang konkretong hakbang ng simbahan tungkol sa pangalaga sa kalikasan at pagsusulong ng makatarungan at sustainableng kaunlaran alinsunod sa diwa ng Laudato Si. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 4. Ako inyong kapanalig Reynalyn Latran Ibanez. Sumain niyo ang katotohanan.
4: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
6: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Guyamax.
7: Todo Max Guyamax!
8: Kristo, liwanag sa dilim. Ang programang magpapaliwanag ng inyong likas na pananampalataya sa Diyos. Alamin ang katotohanan sa likod ng mga kaganapan sa buhay espiritu. Kristo, liwanag sa dilim. Mga aral na magpapayabong sa inyong pananampalataya. Kristo, liwanag sa dilim. Tuwing Linggo, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Kristo, liwanag sa dilim.
3: Magandang araw po sa inyo mga kapanalig. Narito na naman tayo sa pinakaabangan nating programa, Kristo Liwanag sa Dilim. Ako po si Father Bobby De La Cruz. Ako po ang inyong anchor sa programa na ito tuwing unang linggo ng buwan. So ngayon po ay May 3, kaya ako po ang narito. So mula po ako sa Ministry of Exorcism, ako po ang makakasama ninyo itong araw na ito sa 2 oras na makabuluhang talakayan. At inaanunyayaan ko po kayo na makibahagi sa ating programa. Kung mayroong kayong mga katanungan, mag-text po lamang 0918-837-4827 o kaya 0918, spell nyo yung Veritas, o kaya naman pwede kayong mag-email, no? Lalo na kung meron kayong mga cases na nais idulog sa aming ministry, pwede nyong email to sa kristoliwanagsadilim@gmail.com, kristoliwanagsadilim@yahoo.com. At kung wala naman po kayong radyo sa bahay at meron naman kayong internet, maaari nyo rin kaming mapakinggan sa www.veritas846.ph. Okay, simulan na po natin ang ating programa, pero mahalaga na masimulan natin to sa tulong ng Diyos. Kaya hihingin natin ang kanyang pagtulong sa atin sa pamagitan ng pambungad na panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, maraming salamat sa inyo, Panginoon Diyos, na kami patuloy mong tinatawag upang maging tagapagsalita mo, tagapagpahayag ng mabuting balita sa iyong bayan na nananabik sa iyo. Maraming salamat din at patuloy mo kaming tinatawagan upang maging instrumento ng iyong mga salita, lalong-lalo na sa impapawid sa pamamagitan ng Radyo Veritas. Mas marami kaming maaabot na tagapakinig upang magkaroon ng konsolasyon, magkaroon ng kaunawaan sa kanilang buhay. Maraming salamat din sa iyong anak na aming daan, katotohanan at buhay na magdadala sa amin sa iyo. Sa kabila ng aming kahinaan, kasalanan, pagkalito at paglihis sa iyong kalooban, patuloy mo kaming inaalala at ginagabayan sa pamagitan ng iyong simbahan patungo sa iyong kaluwalhatian. Ang lahat na ito iniling namin sa ngala ni Kristo na aming Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kapanalig. At narito tayo at nais kong bigyan ng focus, no, yung ating ebanghelyo ngayon, yung dineklara ng ating Panginoon tungkol sa kanyang sarili, no, yung sagot sa katanungan na isa sa mga apostol, partikular na si Tomas, nang si Jesus ay nagbibigay ng huling habilin sa kanila. Alam nyo, napakahalaga no yung mga huling habilin, di ba? Kapag ganito, kailangan nakikinig tayo. And I'm sure yung mga apostol talagang nakikinig kay Jesus, kaya may katanungan sila, no? Katulad ng kapag meron tayong mahal sa buhay o meron tayong importanteng tao na kasama, kapag siya'y umaalis, nagtatanong tayo, saan ka pupunta? Di ba? Palaging ganon. Lalo na, di ba, yung mga palaging nagta-travel, no? Yung mga iniiwanan nila, siyempre tatanong nila, o saan ka pupunta? At maganda yung kasagutan ng ating Panginoon dito, no? At mamaya tatalakayin natin to sa bandang huli. Pero nice kong bigyan ng din kasi yung panloloko sa atin ng Diablo, no? Kung paano dineklara ni Jesus nung sagutin niya si Tomas, Panginoon, paano namin malalaman ang daan? At sinagot ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. At alam natin, mga kapatid, ang lahat ng ito ay salungat, no, sa ginagawa o yung pagkilos o yung galawan ng Diablo laban sa atin, no, laban kay Kristo. Dahil galit siya kay Kristo, galit din siya sa atin, tayo na pinakamahalaga sa lahat ng nilalang ng Diyos. Nais niyang pasakitan ng Diyos sa pamagitan ng pagpapasakit din sa atin, pagdulot sa atin ng takot, lalong-lalo na sa kamatayan. So, si Jesus ang katotohanan, daan at buhay. Dito iikot ang ating diskusyon sa araw na ito. No, titignan natin kung paano tayo nililinlang din ng Diablo tungkol sa mga bagay na ito. Kung si Jesus ang daan, ang Diablo tinuturo sa atin ay yung ibang daan, iba't ibang pangalan ng daan. Nililis tayo patungo sa Ama sa pamamagitan ni Jesus. Sinasabi sa atin palagi ng Diablo kasama ng kanyang mga alagad na demonyo, merong ibang daan. No, kung gusto mo pumunta sa langit, meron. Kung nais mo maging maligaya, merong ibang daan. No, kung gusto mo maging ganap, merong ibang daan. Meron siya palaging itinuturong alternatibo. At of course, ang ating Panginoon ang katotohanan. Alam niyo, napakailap ng katotohanan sa ngayon. Sa tuwing ako'y nakikinig ng mga diskusyon, lalong-lalo na pagdating doon sa mga hearing, di ba? Mabigat talaga. At yung mga komentaryo ng iba't ibang mga tao, lalo pa ang nakalulungkot dito, yung mga leader natin, na parang baliwala na lang ang pagsisinungaling, no? Napakailap ng katotohanan para sa atin na nagdudulot syempre ng kalituhan sa maraming tao, no? Mamaya didiscuss ko ito, bakit tayo nalilito, kasi sa totoo lang minsan marami sa atin na hindi talaga binibigyan ng pansin o pag-iisip ang mga bagay-bagay, no? Lagi reaksyon na lang tayo kaagad, no? Nagre-react tayo nang hindi tayo nagninilay. Kulang na kulang tayo sa pag-iimbestiga, pagsusuri at pagninilay, no? Lagi nagre-react lang tayo kaagad sa mga bagay-bagay, kaya napakailap ng katotohanan sa atin. And of course, si Jesus ang buhay, no? Pero yung diablo, dinadala tayo sa kapahamakan, sa kapatayan, at ginagamit itong kamatayan na ito para i-hostage tayo, no? Takutin tayo. Si Jesus ang daan, si Jesus ang tanging daan patungo sa Diyos Ama. Siya ang daan sa pakikipagkasundo natin sa Diyos. Alam niyo, dahil nga sa pagkakasala nung una pa sa ating mga magulang, nahiwalay tayo sa Diyos. At sa tamang panahon, pinadala ng Diyos ang kanyang anak para magkaroon tayo ng tulay patungo sa kanya. Nagkaroon tayo ng pakikipagkasundo sa Diyos dahil sa ating Panginoon Jesucristo. Siya lang ang daan na ito na ating dinadaanan din. Napakaganda, no? Nakarang linggo, no? Binanggit ni Jesus, hindi lang siya yung mabuting pastol, siya rin itong pintuan, di ba? Sa kulungan ng kanyang kawan, ng kanyang mga tupa. At kung nais ilabas din yung mga tupa, siyempre magdadaan din to sa pintuan patungo sa green pastures, sa pastulan, no? At dito tayo nakikinabang. At si Jesus din ang buhay, siya'y nagbibigay at tanging makapagbibigay lang sa atin ng tunay na buhay. Hindi lang yung basta buhay na hayahay, no? Hindi, buhay na walang hanggan. Dahil nadaig niya ang kamatayan, ang pananakot sa atin ng kaaway, dahil bagamat siya'y namatay, dahil sa pag-ibig sa atin, siya'y muling nabuhay. Okay, wag po kayong alis at ako po ay babalik.
9: Kristo, liwanag sa dilim.

0: araw.
1: Mahalagang paalala, ang Renaline ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin.
3: Papuri sa karunungan, mula sa aklat ng kawikaan, ngayon aking anak, ako nga ay pakinggan, sundin ang payo ko't liligaya ang iyong buhay.
2: Ang tinapay ng buhay, inhatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
4: Kristo, liwanag sa dilim.
5: Okay, nagbabalik po ako muli sa inyo sa programa nating Kristo Liwanag sa Dilim. Ako pa rin po si Father Bobby De La Cruz. Isa po ako sa Assisting Exorcist ng Ministry of Exorcism ng Archdiocese of Manila. So ako din po ay Parish Priest sa Santa Monica Parish. Nagsimula na po ang aming mga novena masses. Nagsimula po ito nung makalawa at nagpapatuloy po kami dahil may kapistahan kami sa May 10, no? Si Cardinal Jose Advincula ang magiging presider namin. Alas 6 po yan ng gabi. Sino po yung mga pwedeng pumunta, lalo na yung mga taga-Tondo, makibahagi kayo sa pagdiriwang na ito, sa kasiyahan namin gagawin. At pagkatapos nito ay may darating na prosesyon. And of course, pwede kayong sumali sa akin sa talakayan na ito. Palagi ko napakahalaga na ito kasi susuriin din natin kung paano tayo nililinlang ng Diablo. Actually, napakasimple at wala namang bago sa pandilin lang ng Diablo. No? Wala siyang originality kung tutusin. Yun at yun din yung kanyang ginagawa. Mamaya, pag-uusapan natin to, itong dalawang kasinungalingan na ito na paboritong paborito niya, na halos araw-araw, ito yung panunukso sa atin. No? Hindi lang panunukso, pang-aakusa sa atin. So, pwede kayong tumawag o mag-text sa ating programa 0918-837-4827 o kaya 0918, spell nyo yung Veritas. Ha? At kung nais nyo mag-email, no, kasi meron kayong nais idulog sa aming opisina, email nyo lang kami sa cristoliwanagsadilim@gmail.com o kaya cristoliwanagsadilim@yahoo.com. Okay, simulan na po natin yung ating talakayan. No? Kanina nabanggit ko sa inyo yung tungkol sa Ebanghelyo ngayon. Tumututok ako dito sa pagpapakilala ni Jesus sa kanyang mga apostol at sa atin din. No? Yung kanyang deklarasyon na siya'y tungdaan, katotohanan at ang buhay. Alam nyo, ang Diablo, ang kanyang galawan, ang kanyang mga pagkilos, panunukso sa atin, ay bilang kaaway ng katotohanan, daan at buhay. At sino ito? Ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ay kilala natin sinungaling at ama ng kasinungalingan. No? Binabaluktot niya ang banal na kasulatan, natatandaan niyo, no? Yung panunukso sa ating Panginoon sa disyerto. Alam niya yung banal na kasulatan. Alam niyo, eksperto ang Diablo, no? Yung kanyang mga demonyo. Magagaling sila, matatalino at memorize sila ang banal na kasulatan. Bawat talata, no? Bawat kabanata at mga bersikulo, alam nila lahat ito. At dahil alam nila, kayang-kaya nilang baluktutin ang mga ito. Pipili sila ng mga ilang mga bersikulo para lang ihatid sa atin yung katotohanan na kasinungalingan naman na nais nilang ipabatid sa atin. So, nagpapakalat sila ng panloloko. No? Talagang manggagancho itong mga ito. Inililihis ang tao palayo sa daan ng buhay. Sinasabi niya, hindi si Jesus ang daan ng buhay. O maaaring siya, pwede. Pero merong ibang alternatibo. Nagsasuggest siya sa atin na mas komportable at minsan ay mas nababagay sa atin na alternatibo, ibang pamamaraan. Tandaan natin, no, nung nakarang linggo, di ba? Sinabi ni Jesus yung pastol daw ng tupa ay nagdadaan palagi dun sa pintuan kay Jesus. Yung nag-o-over the bakod, yung hindi dumadaan dun sa pintuan, ay sabi niya, magnanakaw at mga tulisan. Tapos dinagdag niya pa nung naglunes, di ba? Hindi lang magnanakaw at tulisan, ito'y mga bayaran na kapag ka, nasa panganib na yung tupa, dahil mga nganib din ang kanyang buhay, nagtatago na siya, hindi na siya nagpapakita. No? At marami sa mga leader natin ganito, hindi na nagpapakita. Ano ba yun? Of course, hindi lang sa gobyerno natin, maging sa simbahan ay nangyayari ito. Pero ngayon, hayagan na, no? Sa public service natin ay maraming ganito nagtatago. Hindi ko maintindihan, no? Pero sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, ito'y dahil sila'y bayaran. Sila'y magnanakaw, sila'y tulisan. Wala silang malasakit naman talaga sa tupa. Ang interest lang nila ay kung kapag sila'y kikita at makikinabang sila. Kapag wala nang pakinabang at dito sila'y nawawala. So, ganito, no? Nililis tayo ng Diablo sa daan ng buhay. Ang kanyang layunin ay gumawa lang ng gulo, no? Magkaroon ng chaos sa atin. Pagdududa, no? Masyadong hayagan 'to pag nanonood ka ng TV. Minsan nahihirapan ka na talaga, hindi mo alam ano ba talaga ang totoo. Nagdududa na tayo kasi may mga puwersa talaga. At of course, ang nasa likod nito ay ang Diablo at mga demonyo upang gumawa ng kaguluhan, upang tayo'y paghati-hatiin din. No? Alam niyo ang taktika ng asong gubat, di ba? Hindi tayo pamilyar dito sa mga tupa. Kapag may nais siyang hulihin o siluin na tupa, ang ginagawa ng asong gubat, no, pinangangalat niya muna ito. Nais niya paghiwa-hiwalayin muna ang mga tupa. At kapag meron ditong lumihis, at madalas merong ganito, magsasarili, yun ang kanyang magiging biktima. So, divide and conquer daw, no? Sinabi dito, ganun naman talaga. Nakita ko sa lay defender natin. Yun nga ang taktika ng Diablo. Kasi ganito yung asong gubat. Atake ito kapag nag-iisa na lang yung tupa. Kawawa, no? At ganito tayo, kawawa tayo. Para tayo mga tupa na humihiwalay sa kawan, no? Lalo na kapag wala ang kanyang pastol. Sumama siya sa ibang pastol. So, pagkalito, ito ang ginagawa niya. Pinapalitan ang katotohanan ng Diyos ng pagkalito at huwag tayong maniwala na si Jesus ang tanging daan patungo sa Ama. At ito'y nagdudulot ng kadiliman sa ating kaluluwa. Alam niyo, apektado ng kaluluwa ang ating katawan. Kapag madilim ang iyong kaluluwa, doon tayo nagsisimula pa nga magkaroon ng sakit. Nandiyan yung mga high blood, yung mga stress, at marami pang iba. At nakakagawa tayo ng mga bagay-bagay na di ka nais-nais. So, tandaan natin mga kapatid, there are three planes, no? One is yung pinakamataas, yung supernatural. Tayo'y nasa natural plane. At yung mga demons and also angels, naroon sila sa preternatural plane. So sila'y mas magaling kaysa sa atin. Kung tutusin, wala tayong laban sa mga demonyo. Makapangyarihan sila, matalino sila, at alam nila ang kasaysayan ng daigdig. Pati yung kasaysayan natin, alam nila ito, alam nila kung paano tayo mamanipulahin. Alam nila ang ating kahinaan. Eksperto sila at eksperto sila magtanim sa atin ng mga negatibong mensahe. Why? Because they have this preternatural power. Wala tayong laban sa kanila. Ang tanging laban lang natin talaga sa kanila ay kapag tayo'y nasa grasya ng Diyos. Dahil kung kasama natin ang Diyos, which is nasa kanya yung supernatural power na higit sa kapangyarihan ng mga anghel at diablo, sino ang pwedeng lumaban sa atin? Itong sabi ni Pablo, no? Kung kasama kong Diyos, sino ang pwedeng lumaban sa akin? Kaya maging kami, may mga nagtatanong sa amin, Father, ano ba nagbibigay ng lakas ng loob nyo para humarap, di ba, sa mga puwersa ng kadiliman na ito kapag meron kayong mga victims na tinutulungan? Hindi ito nakasalalay sa aming lakas o yung maging kaalaman, yung aming kasi marami na kaming nakasanayan, marami kaming mga experience, nakasalalay talaga mainly kami sa kapangyarihan ng Diyos, sa Espiritu Santo. At marami kaming di alam kung tutusin. Pag nakaharap kami sa mga victims namin, ang unang-unang hingi namin ay siyempre yung karunungan na gagaling sa Espiritu Santo. Malaman namin yung mga bagay na hindi nakikita, mga hindi naririnig, magkaroon kami ng discernment. Malaman namin kung paano namin tutulungan din yung biktima palagi ng Diablo, ng tinatawag natin extraordinary demonic attack. So kailangan natin ng Diyos palagi, no? Hindi tayo pwedeng nakadepende. Of course, nakakatulong yung kaalaman, no? Lalong-lalo na yung aming pagiging pare, yung aming appointment as bilang exorcist na nanggagaling sa appointment ng aming obispo, no? Ang kapangyarihan nito hindi namin kapangyarihan. Kami mga ordinaryong pari lamang, no? Pero dahil inassign kami, kasi may tinatawag din natin, hindi lang may sanctifying grace, meron din tinatawag na grace of state, no? Bilang exorcist, may grasyang sumasama sa amin, no? At tumutulong sa amin. Pero ang higit sa lahat dito, sabi ko nga sa inyo, mahalaga yung pagsandal natin sa Diyos, yung pagtitiwala natin. Kaya naman kaming mga exorcist, of course, hindi lang ito para sa mga exorcist, hindi lang para sa mga pari, hindi lang para sa mga relihiyoso, mga lingkod ng simbahan, para sa ating lahat na mananampalataya. Maging regular din ang ating kumpisal, kasi yun ang nagbubukas sa atin ng muli ng ugnayan natin sa Diyos. Ang Diyos na hindi magpapabaya sa atin, ang Diyos na magtatanggol sa atin, lalong-lalo na sa kasamaan. Ngayon, ulitin ko, ang Diablo ay matalino at eksperto ito, no, na maglagay o magtanim ng mga negatibong mensahe sa atin. So, magaling to, no? Sinisimulan niya tayo minsan sa mga katotohanan din naman, kapanipaniwala, pero mga negatibong mensahe patungo sa kalituhan natin. Dahil gagawin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para ilis tayo sa tamang pag-iisip, no? Alam niyo, madalas wala tayo sa tamang pag-iisip, eh. Kahit normal tayo, no? At nakakalungkot, no? Kaya tayo may mga minsan may mga leader tayo na nagtataka ko, no? Parang pinapanginoon pa ng ibang mga kababayan natin. Bakit? Dahil kulang ba ito sa pag-iisip? Palagay ko nga, no? Puro nararamdaman na lamang, no? At yung sariling agenda, wala nang pagtingin sa ibang tao. Hindi na tayo tumitingin minsan sa katwiran. Nabubulag tayo ng maraming mga bagay. Unang-una, kapangyarihan. Nabubulag tayo ng pera. Nabubulag tayo ng apeksyon natin sa ibang tao, ng ating pride. Marami tayong pagkabulag, no? Kaya ganito na rin, nalilihis ang ating isipan sa mga bagay na dapat na matuwid sana, eh nagiging lihis. Nagpapasok ng maraming ideya sa atin ang Diablo. Mga bagay-bagay sa ating isipan dahil alam niya na maraming tao ang hindi nag-iisip naman talaga ng mabuti, no? Palagi tayo, reactionary tayo palagi, no? Kulang tayo sa pagninilay, sa reflection. Alam niya na madali tayong maniwala sa kasinungalingan na lalo na no pagka paulit-ulit ito natin naririnig, pinapasok sa ating isipan. At nakikita natin to na nangyayari sa atin ngayon, sa ating mga Pilipino particular. Hindi lang sa atin, sa buong sa lahat ng dako ng daigdig. Okay, huwag po kayong aalis at ako'y babalik sa ilang sandali lamang.
0: Kristo, liwanag sa dilim.
6: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
7: to the World Wide Web. Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
6: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Mga kapanalig, Philippine Standard Time, 31 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
8: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng JRS Express.
9: Narito na ang Tambulin Kapanalig. Makinig.
10: Magandang hapon mga kapanalig. Ako po ang inyong kapanalig, Koy Lopez, ang kumpare nyo sa balat ng radyo. Narito na po isa ng may mga karawan sa araw na ito, ngayong May 3, 2026, araw ng Linggo. Happy happy birthday kapanalig Elena Ranyon, Elena Santos, Eleno R. Santa Ana. Happy birthday kapanalig Elizabeth B. Hardia, Erlinda S. San Vicente, Ernesto B. Abilardi. Happy birthday Evencio L. Cordova, Ferdinand R. Molina, Flor Delisa Sapanza, Frederick Lazerna. Happy birthday kapanalig Hansi P. Fojas, James C. Angeles, Jen C. Arnanyong, Suzanne A. Salong. Happy birthday kapanalig Maria Cristina S. Hernando, Erlinda M. Ongkinko, Wilhelmina M. Apostol, Homer C. Robas, Sylvia C. Santos. Happy birthday kapanalig Jeneline P. Celestial, Francis A. Villasis, Mario P. Garay, Marisa P. Chong, Mark Anthony E. Rodillas. Happy birthday kapanalig Berlin I. Vinias, Maura S. Guanson, May M. Dula. Happy birthday Melanie T. Milay, Mercedes Rivera, Mercia A. Villa Agustin. Happy birthday kapanalig Maria Flor G. Rebula, Michael F. D. Guzman, Michael M. Cruz, Michelle M. Cruz, Monica F. Romero, Zami Gail S. Roman. Happy birthday kapanalig Samuel G. Balatayo, Sister Herminia M. Iriola, OSA. Happy birthday kapanalig Nora A. Felipe, Janelle M. Morada, Vivian B. Piloton. Happy birthday kapanalig Miguel R. Sison, Terry Moore S. Albarico, Thelma N. Santo Domingo, Viner Busog. Happy birthday kapanalig Violeta P. Arceo, Violeta B. Dagpin, Violeta B. San Juan, Violeta E. Roque, Violeta Maris P. Sakay. Happy birthday Violeta Oreto, Violeta P. Arceo, Virgil Eduardo V. Gagan. Happy birthday kapanalig Zinaida M. Tuazon, Wilhelmina M. Apostol, Maribeth L. Beharin, Aurora C. Arshaga. Happy birthday kapanalig Consuelo A. Williams, Monica Magdalena C. Beltran, Janelle M. Morada, Antonio E. Magsumbol at kapanalig Rowena R. Moro. Happy happy birthday sa inyong lahat mga kapanalig at magbibigay po sa inyo ng birthday blessing sa Panginoon po yan ating minamahal Most Reverend Milo Hubert Vergara Didi from Diocese of Pasig.
11: We sing happy birthday to you and may all your dreams come true.
12: Happy happy birthday.
13: Binabati kita ng maligayang kaarawan kapanalig at naway pagpalain ang panibagong taon ng iyong buhay. Ako si Bishop Milo Vergara mula sa Diocese ng Pasig. Huli, maligayang kaarawan kapanalig. Hangad kong ipagpatuloy mo ang pagiging isang mabuting Kristiyano at sa ngalan ng Diyos ay gumawa ng maraming mabuti para sa iyong kapwa. Isang mapagpalang kaarawan para sa iyo, kapanalig, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at sa Espiritu Santo.

0: para sa ating Kapanalig Update. Kapanalig, inihiling ng inyong himpilan na Radyo Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang suporta sa pamamagitan ng Pledge of Support sa ating Radyo Veritas Foundation upang patuloy na maipahayag ang mabuting balita ng Panginoon at makapaghatid ng tulong sa mga nangangailangan. Kaya sa ating mga Kapanalig members at listeners na may katanungan o nais magbigay ng kanilang Pledge of Support, mari kayong mag-text o tumawag sa numerong 09-17-621-1902 or tumawag sa ating landline 8925-7931 Local 1280. Hanapin lamang ang mga sumusunod na Kapanalig Coordinators na sina Brother Lloyd Gomez, ang inyong lingkod Coy Lopez, si Sir Jessa Abrigo, Brother Roniel Borja, si Sir Milan Gervan, si Sir Cleo Marinay at ang ating Kapanalig Head na si Brother Edison Keru. At para sa ating
1: Biyayang Kapanalig,
0: para sa ating Kapanalig winner na mag-uwi ng religious item from Manila, congratulations Kapanalig Homer Caparaz Robas.
1: Congratulations Kapanalig.
2: Congratulations and celebrations.
0: At para naman sa ating birthday celebrator na mag-uwi ng Kapanalig item from Pasig City, congratulations Kapanalig Aurora si Arshaga.
1: Congratulations Kapanalig.
2: Congratulations and celebrations.
0: Congratulations Kapanalig Homer at Kapanalig Aurora. Upang makuha po inyong premyo, tumawag lamang sa telephone number 8925-7931-39 Local 128 o personal po kayong bumisita sa ating himpilan, 162 West Avenue, Corner EDSA, Quezon City. Araw-araw po yan, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. All unclaimed prizes will be forfeited after 30 days. Para sa Tambuli Kapanalig Update, ako po ang inyong Kapanalig Coy Lopez, ang kumpare nyo sa balat ng radyo na nagsasabing, every gising is a blessing. Sumayin nyo po ang katotohanan.
1: Abangan muli ang Tambuli Kapanalig. Sumayin nyo ang katotohanan.
3: Bahagi ito ay inihatid sa inyo ng JRS Express.
4: Kristo, liwanag sa dilim.
5: Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik po tayo sa programa nating Kristo, liwanag sa dilim. Ako pa rin po si Father Bobby De La Cruz. Isa po ako sa mga assisting exorcists ng Ministry of Exorcism ng Archdiocese of Manila. Ako rin po ay parish priest ng Santa Monica sa may Dagupan, Tondo. And at the same time, priest in charge sa San Lakpay program. Ito yung drug rehab program ng Archdiocese of Manila. So patuloy po tayo sa ating pagtalakayan at meron tayong mga messages dito, mga comments dito sa ating Facebook, no? Mula kay Sampagita Ganda. Wow, Sampagita, ganda pa. Amen, sabi niya, blessed happy Sunday afternoon po for us all. So si Maria Alma Apusaga Federeso, amen, no? Yan. Delia Reno, thank you Lord, amen. At syempre si Mary Ia Enz, may padalang bulaklak sa atin. So happy birthday daw kay Violeta Briones, God bless you. Mula kay Vilma Briones. So patuloy po kayo, no, na magbigay na inyong mga comments at kung may katanungan kayo. Pero para sa akin, maganda na makinig din kayo muna ngayon, no, kasi dadahan-dahanin ko, no, kung paano natin nakikita din ang paggalaw o yung galawan, ika nga, no, yung pagkilos ng Diablo para ilis tayo sa daan ng Diyos, sa katotohanan ni Jesus at sa buhay na nais niyang ibigay sa atin. So patuloy pa tayo. Alam natin na si Satanas, siya yung ahas dun sa paraiso mula pa ng nilikha ng Diyos ang tao, siya'y sinungaling na, no? Siya'y pinakatuso sa lahat ng mga nilalang ng Diyos. At dun pa lamang ay nagsisinungaling na siya at napagaling niya sa pagsisinungaling, no? Hindi niya naman tayo binibigla kagad. Katulad ng ginawa niya sa ating unang magulang, alam niyo, napaka-subtle no ng kanyang pagsisinungaling. Ang unang katanungan niya kay Eva, di ba't pinagbabawal sa iyo ng Diyos na kainin ang lahat ng bunga dito sa buong halamanan? Siyempre, alam naman ni Eva, hindi naman yun. Ang katotohanan ay dun lamang sa puno sa gitna ng halamanan na pinagbabawal sila. Pero lahat doon ay kanila. Pwede nilang gamitin, pwede nilang pakialaman, pwede nilang kainin. No? Pero bakit ginagawa ito ng Diablo? No? Bagamat alam niya naman, obviously, hindi naman lahat doon ay pinagbabawal. Pero nagtatanim na siya ng binhi ng pagdududa sa tao. Ganun pa lamang yun kasi may mga kasunod pa yun, mga kasinungalingan. At alam natin yung kwento. Hanggang sa magkasala na ang unang tao, diba? Kinain niya yung pinagbabawal na bunga sa gitna ng puno ng halamanan. At dahil kinain niya ito, damay-damay tayong lahat. No? Ang kasalanan ng ating unang magulang ay merong epekto sa atin. At alam natin to, no? Ang kasalanan ay hindi naman to isolated case. Kapag nagkasala ka, kahit na ito'y sikreto, no? Merong ibang tao lang na akala natin apektado, may social effect ito. Meron itong social dimension. Katulad na lamang kung ako'y nagkasala, nagalit ako dahil may nakaaway akong halimbawa traffic enforcer dun sa kanto ng dagupan at rekto. Pag-uwi ko, mainit ang ulo ko, madadamay pati yung aking mga katulong dun, yung mga ibang mga parishioners dahil natamnan na ako ng pagkakasala. No? Meron ng lason. Meron ng kamandag, no, dahil dun sa galit na yun na nauna at itong kamandag na ito, itong kirot na ito na dulot ng kasalanan, naapektuhan yung mga tao na wala namang kamalay-malay dun sa nangyari sa akin. So, wala tayong isolated na kasalanan. Palagi may epekto ito sa iba. At magaling si Satanas at ang kanyang mga alagad na demonyo sa pagsisinungaling. Siya'y eksperto dito. Yung manunulat na si C.S. Lewis ay may babala. O, alam niyo yung aklat niya na Screwtape Letters. Very interesting ang aklat na ito kasi ito yung discussion between Satan at yung kanyang mga alagad kung paano nila lilituhin at sisiluin ang tao. So, napakaganda nitong aklat nito, nagbibigay sa atin ng discernment. So, pinaalalahanan niya yung mga mambabasa na tandaan palagi na ang Diablo ay sinungaling. Tandaan ninyo, ulitin ko, ang Diablo ay sinungaling. So, kung nais mo ng ebidensya ng katusuhan ng Diablo, tandaan mo ang kanyang patibong palagi, no, palagi ito araw-araw ginagawa niya ito ay palagi itong dalawang kasinungalingan na ito na kombinasyon, no, back to back itong dalawang kasinungalingan na ito na halos paulit-ulit sa atin hindi natin napapansin. At kahit ito'y alam natin na ito'y huwad, no, proven na nagpapahamak sa atin ang kasinungalingan nito, ito'y hindi nanggagaling sa kabutihan, patuloy tayong natutukso nito, no? Patuloy tayong naniniwala. Kahit ang dalawang kasinungalingan nito, kung titignan mo, pag-aaralan mo, ay hindi man magkatugma, no? Magkasalungat ang dalawa na ito. Ngayon, tignan natin, no? Suriin nating mabuti kung ano ba itong dalawang kasinungalingan na ito na palagi na lamang na nanloloko sa atin, nagdadala sa atin sa kasinungalingan. Nililihis tayo sa daan patungo sa Diyos, nawawala tayo sa katotohanan at nakamamatay, no? May kirot palagi sa atin, hindi nagbibigay ng kasiyahan o ng buhay. Okay, huwag po kayong alis, no? Sandali lamang at ako'y babalik.
6: Kristo, liwanag sa dilim.
7: Kapanalig, bili na sa Veritas Truth Shop ang Religious Gift Store ng Radio Veritas 846. Mabibili rito ang iba't ibang religious items tulad ng mga rosaryo, mga imahen ng mga santo, mga church event souvenirs tulad ng mga Catholic statement shirts at Radio Veritas merchandise. Ang Veritas Truth Shop ay matatagpuan sa Veritas Tower, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Para sa orders at deliveries, bisitahin ang www.truthcorner.veritas846.ph o i-message ang Facebook page Veritas Truth Shop o tumawag sa 8925-7931 hanggang 39 local 111 at 122 o sa 0917-639-7664 0917-639-7664. Veritas Truth Shop, at your service in Christ.
6: Kristo, liwanag sa dilim.
5: Okay, magandang araw po sa inyong muli. Ako po yung nagbabalik, si Father Bobby De La Cruz. Isa po ko sa Assisting Exorcist ng Archdiocese of Manila, Office of Exorcism. Katulad na napanggit ko kanina, ako rin Parish Priest Santa Monica, no, sa May Tundo, at ganun din sa San Lakbay Program. Isa ako yung priest in charge. Okay, babatiin ko muna si okay. Magandang hapon po, Father Bobby De La Cruz, kay Mona Sindo. Yan. At thank you po, Father. God bless po. Mula kay Vilma Briones pa rin, no? Yung bumabati kanina ng happy birthday kay Violeta. Okay, thank you po sa inyo. At kung may katanungan kayo, pwede kayong magtanong, no? Nakatutok din ako dito sa Facebook page natin. Okay, yung tungkol sa dalawang kasinungalingan, no? Na palaging magkasama ito. Sabi ko nga sa inyo, back to back itong dalawa na ito, kasi mas epektibo itong dalawang kasinungalingan na ito para talagang laglag na laglag tayo sa kasalanan at nawawalan tayo ng pag-asa dahil sa dalawa na ito. Okay, so unang kasinungalingan, no, yung panunukso sa atin ng Diablo, ginagawa niyang normal yung kasalanan, no? Parang baliwala lang yan. Alam nyo, nakakalungkot, no? Ito yung nangyari sa ating lipunan. Itong mga nakaraang mga taon, di ba? Na parang normal na lamang ang patayan, normal na lang ang magsinungaling, normal na lamang yung panloloko, pambabastos. Ginawang normal sa atin ito, no? Na hindi na dapat, no, pansinin, parang ganun. Okay lang. Parang baliwala lang. Sinasabi sa atin ng Diablo sa mga panunukso na ito na sige, gawin mo na, okay lang yan, normal lang yan. Uso naman yan, eh. No? Palagi yung ganun. Maniwala ka sa ginagawa mo. Yun lang naman ang importante. Hindi na batayan kung tama o mali. Basta naniniwala ka lang na ito yung mabuti para sa'yo. Kahit masama para sa iba, okay lang yan. No? Baliwala lang yan. Wala namang makakapansin yan. No? Kapag ginawa mo ang isang bagay na yan, mawawala't mawawala yan, matatabunan yan, makakalimutan din ng ibang tao. At kung merong mga bagay, kahit hindi sa'yo, para sa'yo yan. No? Karapat-dapat ka sa mga bagay na yan. Yan ang makakabuti sa iyo. No, palagi itong tinig na ito ay pumapasok sa atin kapag ka naharap tayo sa tukso. Yan ang magpapaligaya sa iyo. Natatandaan ko tuloy nung ako'y bata pa, eh. Medyo kahit na Catholic school ako, 'di ba? Nagtatanong ka rin, eh, no? Hindi mo pinakikinggan minsan yung sinasabi sa iyo ng teacher mo, eh. O kaya kung ano man yung religion lesson niya, eh. Naghahanap ako, no? Ano ba talaga yung katotohanan? At ang isa lang ang nasa isip ko noon, kung saan ako masaya, yun ang katotohanan. Yun ang gagawin ko. Di ba? Meron nga ang mga salitang kalye noon na kung saan ka masaya, susuportahan ta ka. May mga ganun pa eh, no? Basta masaya ka, okay yan, no? Kung ano yung nagpapasaya sa'yo. Kahit na bawal, kahit na ito'y tiwali, kahit may masasaktan ibang tao, basta masaya ka, okay yan. Walang problema. Hindi mo kailangan magpigil. Huwag mong titiisin. Kung nagmamahal ka, no, meron tayong baluktot na isipan o pag-iisip tungkol sa pagmamahal. Umiibig ka, sige lang, gawin mo. Kahit lalaki sa lalaki, babae sa babae, umiibig ka eh. Diba ang Diyos ay pag-ibig? Normal lang yan. Ang Diyos nga, sabi sa atin, umiibig ka, di ibigin mo. At kung sakaling magkasala ka naman, patatawarin ka naman ng Diyos. At kapag ka nakumbinsi tayo ng mga ganitong pananalita o suggestion sa atin ng Diablo, mga tinig na naririnig natin sa ating isipan, patay na, laglag na tayo sa kasalanan. Ang kasunod nito ay kasalanan na kaagad. So, agad-agad, pagkatapos nito, no, nagkasala ka na, alam nyo, sabi naman ni Pablo na merong epekto sa atin ang kasalanan eh. At ito'y kamatayan. May kirot ang kasalanan. Iniisip natin at may kasabihan pa tayo na ang kasalanan ay enjoyable. Para itong ice cream. Pero ang realidad, ang kasalanan, mga kapatid, ay taliwas sa ating pagkalika. Dahil tayo nilika sa pag-ibig. Nagiging ganap tayo. Nagiging

ing natin, no, yung kalooban mo ay merong namamatay. Di ba't ganito rin ang nararamdaman natin kapag ka nagtataksil tayo? Nakakaramdam tayo ng kahubaran, nawawala yung proteksyon ng Diyos sa atin, no? Nagiging hubad tayo, merong kahihiyan. So may epekto ang kasalanan. At kapag ka nangyari na ito, agad-agad, pagkatapos, walang pakundangan, si Satanas ay mag-iiba bigla ng direksyon. Una, sinasabi niya, okay lang yan, gawin mo yung gusto mo, no? Magiging masaya ka. Wala yung problema. Patatawarin ka ng Diyos kung sakasakaling may Diyos, no? Ito yung sinasabi niya. Pero kapag ka ikaw ay nalaglag na sa kasalanan, immediately, no? Pagkatapos niyang mangako ng kaligayahan, kasaganahan, darating ang biyaya, magiging ganap ka, no? Magiging masaya ka, bigla maglalaho ang lahat. Meron naman panibagong bulong siya sa atin. At ito, yung salita ng kahihiyan at paninisi. Tandaan natin, isa sa mga pangalan o attributes ng Diablo is a great accuser. Hindi lang siya sinungaling, siya rin ay nag-aakusa sa atin. Bigla kanya na lamang susumbatan. At ganito ang karanasan natin palagi. Ha? Pagkatapos natin magkasala, kapag nakakaramdam na tayo ng kahubaran, katulad nila Adan at ni Eva, di ba? Pagkatapos silang nagkasala, ano ang kanilang ginawa? Sila'y nagtago. Di ba? Hinahanap sila ni Yahweh. Adan, Adan, nasan ka? At nang sumagot si Adan, sabi niya, ako po'y nagtatago kasi ako'y hubad. No? Ang nilalang, ang tao, no, na paborito ng Diyos, kaibig-ibig sa manlilikha, ay binabalutan ng proteksyon ng Diyos. Nang siya'y magkasala, nawala itong balot na ito, ang kanyang damit. Damit na kung saan siya'y nilulukuban ng pag-iingat ng Diyos, ng kanyang pag-ibig. Sa pagkakasala, nahihiwalay tayo sa Diyos. Kaya nga, si Eva at si Adan, bigla silang nagdamit, no? At ang damit nila ay mga nilikha lamang din, mga dahon. Kumuha sila sa mga puno ng mga dahon na ito. Ginamit nilang pantakip sa kanilang kahiyan ang mga bagay-bagay. At ganito rin tayo, di ba? Kapag tayo'y nasa kasalanan, kapag tayo'y nasa kahihiyan, oh, nakikita natin ang sarili natin na wala tayong kumpiyansa dahil hiwalay tayo sa Diyos, binabalot natin ang sarili natin ng mga bagay-bagay na nilikha lamang. Ng mga alahas, ng mga travel abroad, ng mga parangal sa atin, at marami pang iba, no? Magagarang damit, mga makeup, no? Pinagtatakpan natin yung ating kahihiyan. So nagkakaroon tayo ng mga maskara para pagtakpan ng ating sarili. Bali ba, naramdaman ni Eva at ni Adan ang kahihiyan sa isa't isa. Bago ang pagkakasala, ang dalawa na ito ay iisa. Bagamat sila'y dalawa, sila'y iisa. Kaya kahit hubot-hubad sila, hindi sila nahihiya sa isa't isa. Dahil kung ano si Eva, ganun din si Adan. Si Eva ay nanggaling kay Adan. So, syempre, hindi ka nahihiya sa sarili mo, di ba? Pero dahil nga sa pagkakasala, nagkaroon ng malisya ang tao. Nagkaroon sila ng kahihiyan. Kami hubad, kaya kami nagtatago. Hindi lang nagtatago, naglagay sila ng sapin dahil nahihiya na sila sa isa't isa. For the very first time, ang takot ay lumabas sa banal na kasulatan.
Wala ang takot na ito sa Genesis, pero pagkatapos magkasala ang tao, ang salitang

0: takot ay lumabas. Naroon sila sa kahihiyan. Nahiwalay sila sa Diyos. Nahiwalay din sila sa isa't isa. Kaya naman anong nangyari, di ba? Nang tanungin ni Yahweh, oh, bakit, Ada, nagtatago ka kasi kami hubad? Nagtatago, no? Ah, sabi ni Yahweh, kinain nyo ang pinagbabawal na bunga sa puno ng halamanan. So, ano nangyari, no? Anong sagot ni Adan? Sinisi niya kagad si Eva, no? Ito ang epekto ng kasalanan. Nahihiwalay tayo sa Diyos, nahihiwalay din tayo sa ating kapwa. Nagsimula ng ipasa ng tao ang kasalanan niya sa iba. Hindi ako may kasalanan. Pinagtatanggol niya na yung kanyang sarili. At sabi niya, hindi ako yung babaeng binigay mo sa akin. Siya ang nag-alok sa akin. Nagsimula na magturuan ang tao. No? Kaya nga sabi ko sa inyo, talaga naman paulit-ulit lang tumtukso na ito eh. So nagsimulang magturuan na ang tao. Of course, nung si Eva na ang ngayon ay kukumprontahin, anong sagot niya? Hindi ako, yung ahas dun sa halamanan. So wala nang gustong umamin ng kanyang kasalanan. Natatakot ang tao. Bah, hindi ko alam, no? Siguro, kung yung ahas ang tatanungin, di ba't ikaw, sisisihin niya ang Diyos? Minsan nga ang tao, at the end of the day, sisisihin niya na yung Diyos. At ganun ang nangyayari sa atin, no? Nagsisisihan tayo. Ang lahat ay biktima. Wala nang gustong umamin ng kasalanan. Dahil sa kasinungalingan na ito, na panunukso sa atin. So, inaakusahan na tayo ng Diablo. Nalaglag na sa kasalanan ang tao. So, walang pakundangan, nag-iba ang direksyon ni Satanas. Pagkatapos nga sabi ko sa inyo, ng pangako ng kaligayahan, kasaganahan, darating ang lahat ng gusto mo, magagawa mo ang gusto mo, bigla ang lahat na ito ay maglalaho dahil mayroong panibagong bulong. At ito na yung akusasyon. So, ito yung ikalawang kasinungalingan. Huwag po kayong aalis at ako po ay babalik.
1: Kristo, liwanag sa dilim.
2: Panalangin kay San Roque. O mapagmahal at makapangyarihang Ama, sa pamamagitan ng anghel ay ipinangako mo kay San Roque na iaadya mo ang sino man na tumawag sa kanya laban sa anumang peste at nakakahawang mga sakit. Ipinapanalangin namin na sa pamamagitan ni San Roque ay iaadya mo rin ang aming mga tahanan, barangay at pamayanan laban sa anumang kapahamakan sa kaluluwa at katawan. O kabanal-banalang San Roque, maawa ka sa mga nagkakasakit at naghihirap. Naway sa pamamagitan mo ay matamo nila ang kagalingan sa mga karamdaman tulad ng pagpapagaling mo sa mga may sakit gamit ang krus sa iyong dibdib. Ngayong ikaw ay nasa langit na, o San Roque, naway idulog mo ang aming mga panaghoy at pagtangis. At hari naway, matamo namin ang paglakas ng aming kaluluwa at katawan habang aming pinaglalabanan ang mga pagsubok at hilahil. San Roque, muling itinataas sa iyong pamamagitan ang kaligtasan namin sa mga karamdaman at nakakahawang mga sakit. Ito'y aming samot hiling sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. San Roque, ipanalangin mo kami.
3: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
4: to the World Wide Web. Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
3: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Mga kapanalig, Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang 4 ng hapon.
5: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
6: Idinaos ng Union of Metro Manila Cooperatives ngayong araw ang Co-op Unity na inisyatibo upang matulungan ang mga public utility jeepney drivers ngayong nararanasan ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Pinangunahan ang gawain ni UMMC Chairman Father Anton C.T. Pascual sa pamamahagi sa Marikina para sa mga drivers, kasama na rin ang mga magsasaka mula sa National Capital Region at mga karatig lalawigan ng mga relief packs. Laman nito ang mga pagkain na mahalagang pangangailangan ngayon para sa mga benepisyaryo dahil sa lubhang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na pinataas na rin ang presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Unang inilunsad ng Caritas Manila ang kaparehong inisyatibo na tinaguri ang sa harap ng hirap habag sa pamumuno ni Caritas Manila Executive Director Father Anton C.T. Pascual, kung saan isinusulong na makamit ang may 5,000 target ang bilang ng mga jeepney drivers, magsasaka, mangingista at manggagawa upang mapamahagian sila ng 2,000 pisong gift certificate upang makabili ng kanilang mga pangunahing pangangailangan at masuportahan ang kanilang mga pamilya. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 5. Ako inyong kapanalig Reynaline Latran Ibanez, sumain niyo ang katotohanan.
5: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
7: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Turmerica Plus.
8: Basta turmeric, dapat Turmerica Plus.
9: Nandito ang Turmerica Plus, tunay kang walang stick.
10: Kristo, liwanag sa dilim.
0: Okay, magandang araw po muli sa inyo. Ako pa rin po ang inyong anchor ngayon, si Father Bobby De La Cruz, isa po sa mga assisting exorcist ng Office of Exorcism ng Archdiocese of Manila. So, kung nais niyo pa rin po mag-text sa amin, 0918-837-4827 o kaya 0918, spell niyo yung Veritas. So, kanina, nanggaling tayo dun sa unang kasinungalingan sa atin ng Diablo, at ang kasinungalingan na ito ay baliwalayin natin yung kasalanan. Tignan na ito'y normal lamang. At palagay ko naman, nakita natin to, no? Ito yung parang nagpapalubog sa ating lipunan ngayon, na wala yung moralidad, di ba? Normal na lang ang lahat, patayan, pagsasalita ng kabastusan, no? Yung pangako sa mga tao, at pagsisinungaling, normal na lamang, no? Baliwala na, hindi na tayo merong culture of impunity pa nga eh, no? Ang bigat, no? Ito yung sabi nung numisa, nandun ako sa Rotary Club, no? Na nababahala sila, no? Sa mga kabataan, lalo na ngayon, baka ito yung kanilang makuha. But anyway, bukod sa ang Diablo, ginagawang baliwala ang kasalanan na okay lang to, pwede nating gawin. Kung masaya tayo, okay yun. Kung maganda naman ang iyong intensyon, kahit na mali, okay lang din. So, ang ikalawang kasinungalingan, pagkatapos na tayo, pag nagkasala ka na, kasunod nito, binabaliwala naman ni Satanas ang kabutihan loob ng Diyos. Ang kanyang habag. Sa madalit salita, ang Diyos ay hindi pag-ibig. Iibigin ka lang niya kapag ikaw ay kaibig-ibig. So, sinasabi sa atin palagi ng Diablo, mantakin mo, nagawa mo yun. No? Aba, hala, lagot ka. No? Nagawa mo yan. Napakabigat ng iyong ginawa. Parang hindi mo mababayaran. No? Hindi mo may babalik yung dati. Hangal ka. Hindi ka karapat dapat. Akala mo ba magaling ka? Hindi, no? Mga ganyang bagay, nakahihiya ka. Magtago ka na lang. Walang mangyayari sa iyo. Mabigat ang nagawa mo. Walang kapatawaran o walang kapantay na walang pwedeng ipalit sa iyong ginawang kasalanan, no? Never ka nang liligaya pa, no? Hiniwalayan ka na ng iyong asawa. Wala na, wala ka ng pag-asa. Pati yung mga anak mo ay nawala na. Alam nyo, marami sa amin ganito, no? Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, nung nagpakilala ko, ako yung priest in charge sa Sanlakbay program, no, na siyempre sa mga drug addicts. At madalas ganito yung mga tukso na kinasasadlakan ng maraming nalunod sa droga, kaya hindi makamove on, hindi makapagbago, kasi talagang lubog na lubog sa kasalanan. Totoo naman, nagkasala. At halos kung titingnan mo, walang kapatawaran ang nagawang pagkakasala. Alam ko ito kasi ako din ay naging drug addict. Kaya naman talagang halos akala ko yun na yung buhay ko, no? Tuloy-tuloy na lamang. Na para bagang wala na, andito na ako. Ang tawag nga dun sa addiction, sa recovery ay ano ba ito? Yung ano ka na, no? Surrender ka na, no? Surrender ka na. Hindi ka na, wala ka ng pag-asa. Hindi ka na pwedeng bumangon pang uli, no? Ito yung tinatawag dito. At marami sa mga drug addict ang ganito. Kaya hindi sila makaalis dun sa addiction. Iniisip nila sa dami ng kanilang kasalanan nagawa, no? Inutang na hindi binayaran, ninakaw na hindi kayang bayaran, mga nasirang mga relasyon, lalong-lalo na sa pamilya, wala na, wala nang pag-asa. Napakabigat ng ginawa, no? Walang kapatawaran. Hindi ka na makababangon pa. Hindi ka mapapatawad kahit ng Diyos. Kasi hindi mo nga nakikita na kaya kang patawarin ng asawa mo, ng mga anak mo. Wala ka nang kapag-asa. Ganito, mga kapatid, ang akusasyon ni Satanas. At kapansin-pansin, kung titignan natin, no, pagdidikitin natin ang dalawang tukso na ito, magkasalungat sila, no? Baliwalain mo yung kasalanan, okay lang magkasala, and at the same time, ipapadama sa iyo yung bigat ng iyong kasalanan. Magkakontra kung tutusin. Pero ganito ang panunukso sa atin. Naniniwala tayo sa panunukso na ito kahit na ito'y paulit-ulit na ginagawa sa atin ng demonyo. Pagkatapos nating masilo ni Satanas sa kanyang kasinungalingan, no, na okay lang magkasala, gawin mo ito dahil makakamit mo ang gusto mo. At kapag nagkasala nga tayo, nakahanda naman tayo agad-agad nakagatin ang susunod niyang patibong, no? Na wala na tayong pag-asa. Diyan ka na lang, wala nang mangyayari sa iyo. Tinutukso niya tayo na maniwala sa isang bagay at gawin ito, at kapag katapos ginawa natin ang bagay nito, aakusahan naman tayo kaagad kapag ginawa natin ito. Magkasalungat, pero perfect match to para mawalan tayo ng pag-asa at huwag tayo dumulog sa Diyos. Palagi nag-aasik si Satanas ng panunukso o kaya akusasyon. Madalas, pareho itong dalawa na ito. Magkakumbine siya. Kung tutusin, hindi niya kailangan magkasala tayo para saktan niya tayo, no? Dahil gustong-gusto niyang gamitin ang nakaraan nating pagkakamali at yung mga kasalanan natin laban sa atin para huwag tayo makapag-move on, no? Manatili tayo sa ating kinalalagyan. Depressed, no? Walang pag-asa. Sinasabi niya, masdan mo ang ginawa mo. Parang kanta yata yun, eh, no? Masdan mo ang ginawa mo. Tignan mo. Ganyan ka na lang. Wala ka nang iaasenso pa. Nililis tayo sa ginawa ni Jesus sa atin, no? Nililis tayo ng Diyos ay pag-ibig. Di ba't ganito rin yung ginawa sa paraiso? Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa tao. Bago niya likhain tawag, nilikhain niya muna ang kanyang mga pangangailangan. Wala siya ng ibang pangangailangan. Lahat ay provided sa kanya. Pero nung magsimula ang kasinungalingan ng Diablo, sabi, hindi ka naman mahal ng Diyos, ba't kanya pinagbabawalan? No? Dapat maging ganap ka. Magawa mo yung gusto mo. Ito palagi yung panunukso sa atin. No? Ayaw ng Diablo na mag-focus tayo sa pag-ibig at sa ginawa ng Diyos sa atin. Kaya mahalaga na maski ako, no, bilang pare, palagi kong pinapaalala sa aking mga parishioners at kapag ka mayroong mga humilis, pagka may mga pagkakataon, sinasabi ko sa kanila na alalahanin nyo yung ginawa ng Diyos sa atin, yung kanyang kabutihan. Kaya makikita din natin yung banal na kasulatan ay punong-puno ng salitang remember, no? Tandaan ninyo nung kayo'y alisin ni Yahweh mula sa Ehipto patungo sa lupang pangako. Pati yung Eucharistia, do this in memory of me. Maalala natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin na nangyari doon sa Golgotha. Ibinigay niya ang kanyang buong sarili, katawan at dugo alang-alang sa atin. At nagaganap ito sinasariwa sa banal na Eucharistia. Mahalaga itong mga alaala na ito. Bagamat minsan may mga masakit tayong alaala, pero kakabit ng mga masasakit na karanasan natin, yung mga luha na yon ay nandun palagi yung habag at pag-ibig ng Diyos. Kaya naman ang mga luha na ito, no, ay pwedeng maging mga hiyas o mga perlas para sa atin kapag naalala natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang akusasyon ng demonyo ay nililipat ang focus natin sa kasalanan, sa kamatayan, sa kadiliman, sa kawalan ng pag-asa. Kaya nga, mahalaga na alalahanin natin ang mga bagay, ang mga kabutihan ng Diyos sa atin. Kasi nilalagay ng Diablo ang tabing na ito para wag nating makita ang kabutihan ng Diyos sa kabila ng lahat. Ha? Kaya makikita mo yung taong may kaliwanagan, kahit na nagkakaginito ang ating bayan, hindi siya nagre-reklamo, nakikita niya ito'y may mabuting ibubunga sa atin. Pati itong mga financial crisis, yung mga korupsyon, mga patayan at kung ano-ano pa, ang Kristiyano, ang taong may kaliwanagan, ang taong may discernment, hindi nalilinlang ng Diablo. Nakikita niya palagi ang Diyos, ang kanyang kabutiang loob sa likod ng lahat ng nangyayari. No? Tinutukso tayo ng Diablo na maniwala sa isang bagay at gagawin natin ito at kapagkatapos nating ginawa ang bagay nito, tayo nagkasala, siya'y nag-aakusa palagi. Palagi naghahasik si Satanas ng panunukso, no? At akusasyon sa atin. So, sabi ko nga kanina, hindi niya kailangan na magkasala tayo para tayo saktan. Ibabalik niya lang yung mga ginawa natin, no? Mag-focus tayo sa iba. Ito lang yung kamalian natin. At sapat na ito para maramdaman natin ang kirot ng buhay at malis tayo sa pag-ibig ng Diyos. Okay, wag po kayong alis at ako'y babalik.
11: Kristo, liwanag sa dilim.
12: Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay mainam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ay! Hirap gumalaw! Ay! Napapasigaw! Daliri sa paa at kamay! Sakit na! Napapaay!
14: Nandito ang Turmeric Plus! Tunay kang walastin!
15: Mahalagang paalala, ang Turmeric Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kristo, liwanag sa dilim.
0: Dilim, may texter tayo galing 8268, no? Father Manuel Sarno, Imus Cavite. Please text message or call. Hindi ko po alam kung ano po yung ano. But anyway, so magbalik po tayo dun sa ating mga pinag-uusapan. Ha? And of course, kung gusto nyong mag-text dito sa aming programa, pwede kayong mag-dial 0918-837-4827 o kaya 0918 tapos spell niyo yung Veritas. Okay? Sige, kung nice nyo mag-email sa aming office, email nyo lang itong cristoliwanagsadilim@gmail.com o kaya cristoliwanagsadilim@yahoo.com. Okay, so ito yung panunukso sa atin ng Diablo, no? Of course, basic itong dalawa na ito. Marami pang mga pamamaraan, pero ang lahat dito nanggagaling, no? Wala namang bago. Alam niyo, walang originality itong ano, no? Pero iba't ibang mukha lang ang kanyang panunukso. Pero ngayon, ano ang mabuting balita? Ito naman ang mabuting balita. Bagamat habang tayo'y mga mahihina, at palagay ito na makita din natin, magkaroon tayo ng kamalayan na tayo'y mga marurupok na sisidlan talaga. At lantad tayo sa kasinungalingan ni Satanas. Mayroon naman tayong maasang tagapagtanggol at ipaglalaban tayo. Actually, pinagtanggol na nga tayo at pinaglaban tayo. At ito'y tagumpay na sigurado. Kailangan lang nating angkinin. Alam nyo, may mga katanungan sa amin dun sa opisina. Sabi nila, Father, kung talaga bang niligtas tayo ng Panginoon, nagtagumpay na si Jesus, bakit kumikilos pa rin ang Diablo at para bagang siya pa yung nagwawagi, di ba? Totoo, pinagwagian na tayo ni Jesus, pero kulang na kulang tayo sa pag-angkin sa tagumpay na ito. Ang ating mga kilos, ang ating mga desisyon, palagi nakabatay na pa na merong kahalong pagdududa. Of course, ang pagdududa na ito, katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, na pag-usapan natin ng mahaba, ito'y nagmumula din sa panunukso sa atin at akusasyon ng demonyo. But anyway, sa lahat ng ito, meron tayong tagumpay na sigurado. Ang katunayan, ang dahilan, kaya nga ang anak ng Diyos ay kanyang pinadala, nagkatawang tao, ay upang gibain ang gawa ng Diablo. Wasakin yung kanyang ginawa. Ito yung kanyang ginawa. Ito yung panloloko sa tao. So si Jesus ay dumating bilang daan, katotohanan at buhay para gibain niya ang lahat ng ito. Makikita natin to sa unang sulat ni Juan, chapter 3, verse 8. No? Si Kristo na nagdala ng kapayapaan sa atin ay nagdala rin ng pagkawasak ni Satanas. Ito yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Romano. At ito ang sentro ng misyon ng ating manunubos, no? Na pagwagian ang panunukso ng demonyo sa atin. Sa pamamagitan ni Kristo, dinisarmahan niya si Satanas. Dinurog niya ito. Dinaig. He was thrown down. Defeated. Tinalo niya si Satanas. Bali pa, yung pagkatalo ni Satanas, nakita natin, nangyari dun sa krus na parabagang sa tingin ng tao, sa mata ng tao, ito hindi tagumpay. Kaya siguro hanggang ngayon, marami pa rin na nagdududa. Hindi makapaniwala ng tagumpay ng Diyos. Nagapi ang kamatayan sa pamamagitan ng kamatayan din. Parang antibiotic, di ba? No, yung germs o yung bacteria, tinatalo ng bacteria rin. So, si Jesus, tinalo niya ang kamatayan. Nawala na yung takot natin ng kamatayan dahil siya mismo ay pumasok sa kamatayan. At hindi siya nanatiling patay, siya'y muling nabuhay. Kaya magalak tayo, mga kapatid, ha? Sa harap ng inialay na kordero ng Diyos, ang akusasyon ni Satanas laban sa atin ay wala nang kapangyarihan. Binayaran ang ating kasalanan. Yung kasalanan na kahit anong yaman natin, kahit lahat ay bigay natin, hindi natin kayang bayaran, ang Diyos ay nagkatawang tao. At sa kanyang pagkakatawang tao, pwede natin siyang patayin. Naging tupa siya na iaalay para sa ating kasalanan. Ang kanyang dugo ay sapat para bayaran ang kasalanan natin. Mawala ang takot natin sa kamatayan. At dahil dito, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kahit mamatay man tayo, mabubuhay tayong muli. No, natatandaan ko tuloy yung sinabi na isang Pilipinong santo, kahit 1,000 beses mo kong patayin, okay lang. Kasi meron siyang buhay na walang hanggan. No? Wala nang kapangyarihan ang kamatayan. Kamatayan na ginawang pananakot sa atin para sumunod tayo sa tinig ng Diablo. Dumating si Jesus para mapatawad din ang ating mga kasalanan. Nagkaroon na tayo ng access sa Ama. Meron tayong daan patungo sa Ama. Binura niya ang ating mga kasalanan. Dinilit, kumbaga sa computer, lahat deleted. Dumating siya para sa makasalanan, hindi para sa mga matuwid. Yung mga makasalanan ay iligtas, mapatawad sa kanilang kasalanan at makapagbagong buhay. Makapagsimula na muli, maging bagong tao. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos at ito ang mahalaga. Kaya naman si Pope Benedict, yung kanyang unang sinulat, di ba? Deus caritas est, God is love. Kasi para kontrahin ang kasinungalingan na simula pa ng una ay itinatanim sa atin ng Diablo. At maging ang kanyang theology ni Santo Tomas, makikita natin ang kanyang unang premise, palagi God is love, no? Kasi ang premise ng Diablo, God is not love, no? Yan palagi yung pinapakita niya sa atin. So kapag tinutukso ako ni Satanas, mawala ng pag-asa at inaakusan ako ng aking pagkakamali, ng aking kasalanan, ano ang gagawin ko? Titingala ako sa Diyos. No? Titingala ako sa kanyang pag-ibig. Naniniwala na meron siyang habag, na walang kasalanan ko na higit sa habag niya sa akin. Dahil tinapos niya na, winakasan niya na ang aking kasalanan, dahil inalay niya ang kanyang sarili alang-alang sa akin. Palagi kong sinasabi, dahil alam nga ng marami ito, na ako'y dating drug addict, no? Nalulun ako sa droga, marami kong kabalustugan na ginawa because of this addiction. Naniwala ako sa tinig ng Diablo na ito yung magpapaligaya sa akin. Lagi kong sinasabi sa kanila, maring ngayon, kumbinsido ako, hindi ako gagamit talaga ng drugs. Ha? Yung addiction na yun ay hindi na mauulit. Dahil talaga, kumbinsido ako, ang drugs ay hindi para sa atin. No? Itong pinagbabawal na dagamot, ha? Ang tinutukoy ko. Na pero, maring malaglag pa rin ako sa ibang addiction. No? Kasi maraming addiction, eh. Hindi lang drugs. No? Nandiyan na, number one, yung internet. Ha? Maraming na-addict na mga bata dyan. No? Marami, no? Chismis, sugal, o siguro yung sex, at marami pang iba, maring malaglag tayo. Sabi ko, maring malaglag din ako, bakit hindi? No? Pero isa lang ang palaging alam ko, may bawi ako. Kasi merong Diyos na mahabagin. Pwede kong maging totoo sa Kanya, no? At ako'y patatawarin ng Diyos. At ang pagpapatawad na ito ang magbibigay sa akin ng kakayanan upang tunay na magbago, na pumanig sa Diyos. At ito lang naman yung mahalaga. Dahil merong daan na binuksan sa atin ng Diyos, no? Ang daan nga lang ito ay makipot, no? Ang daan na ito ay daan ng krus. At ang daan na ito ay daan ng pag-ibig, no? Hindi pwede yung gagawin lang natin yung gusto natin, no? Ito yung daan ng Diyos sa atin. Binuksan niya para makabalik tayo sa kanyang Ama. At alam ko ang katotohanan. Ito yung mga pinayag sa akin ni Jesus. At anumang kasinungalingan ay kailangan kong talikdan, no? Ipanangga ang katotohanan. At simple lang naman, no? Nagdaan na tayo sa maraming mga pagkakamali, sa kasalanan na nagdala sa atin sa kamatayan. Naramdaman natin ang kirot ng pagkamakasarili natin, pagkamakasarili ng ibang tao. At hindi ito nagbigay ng buhay sa atin at lalo pat sa mga taong malapit sa atin. Si Jesus na katotohanan, siya yung magbibigay sa atin ng buhay. Hindi lang basta buhay, buhay na walang hanggan. Isang buhay na kung meron tayo, meron din tayong kakayanan magbigay ng buhay sa iba. Dahil ang buhay na binigay sa atin, unlimited. Kahit mamigay tayo ng mamigay, hindi ito nauubos dahil walang katapusan ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Kaya pwede rin tayong umibig. Ito ang pinanghahawakan ng mga banal na nauna sa atin. Ito yung pwede nating panghawakan at pwede tayong umasa, magtiwala sa pag-ibig ng Diyos. Okay, huwag po kayong aalis at ako po ay muling babalik.
16: Kristo, liwanag sa dilim.
17: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
18: to the World Wide Web. Veritas 846,
19: ang radyo ng simbahan.
3: Member, Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Mga kapanalig, Philippine Standard Time, 30 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
16: Kristo, liwanag sa dilim.
20: I'm Archbishop Charles Brown, the Apostolic Nuncio here in the Philippines, here in Radio Veritas 846. I just want to invite you to continue to listen and spread the word about this wonderful radio station, Radio Veritas 846, which is serving Catholics throughout the Philippines. It's a privilege for me to give this word of appreciation and encouragement to all of you listeners to continue to listen, Radio Veritas 846, and find more listeners for this wonderful station.
21: Hatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin.
22: Payo sa mga kabataan mula sa Aklat ng Kawikaan. Anak ko, dinggin mo ang aral ng inyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina, sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan.
21: Ang tinapay ng buhay, inihatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
23: Declutter and help heal the planet. Donate your unused or old clothes and other household items to Caritas Manila's Segunda Mana program. Drop them off at Caritas Manila's headquarters at 2002 Jesus Street, Bandakan, Manila, or any Segunda Mana charity outlet. Too many donations? Call 0905-428-5001 or 0929-834-3857 to request a pickup.
16: Kristo, liwanag sa dilim.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa programa Kristo Liwanag sa Dilim. At ako pa rin po si Father Bobby De La Cruz. Isa po ako sa Assisting Exorcist ng Archdiocese of Manila, Ministry of Exorcism. At ako rin po ay Parish Priest sa Santa Monica Parish na magdiriwang ng kapistahan itong May 10, no? Si Cardinal Jose Advincula ang magdiriwang sa amin 6 o'clock p.m. So yung mga taga-Tondo dyan, kung nais yung makabahagi dun sa aming pagdiriwang, nanyayahan ko kayo na dumalo, no, sa pagdiriwang na ito. So kanina pinag-usapan na po natin ang tungkol sa dalawang tukso na ito na magkatuwang. Yung una, yung panunukso na baliwalay natin ang kasalanan, maging normal ito. Tapos yung ikalawa naman ay baliwalay natin ang pag-ibig, ang habag o yung awa ng Diyos sa atin, no? Akusahan tayo ng demonyo na wala tayong pag-asa. Ang dalawa na ito ay palaging magkakapit, no, sa panunukso sa atin. At hindi ito bago, no? Ito yung nangyari kung babalikan natin ang doon pa lamang sa paraiso. Ginawa ng ahas, ng tuso sa lahat ng nilalang sa tao, sa mga magulang natin. At patuloy niyang ginagawa ito sa atin. At ang mabuting balita, sabi ko sa inyo, meron tayong tagapagtanggol talaga. Maniwala tayo dito sa pag-ibig ng Diyos. At itong dahilan kung bakit pinadala ng Diyos ang ating Panginoon Jesucristo para baliktarin, no, yung ginawa sa atin ng Diablo, no, wasakin ang kanyang mga ginawa at pagtagumpayan tayo dahil sa pagpapatawad ng kasalanan. At dito, no, talagang nabahag ang demonyo kasi wala siyang magawa, pinatawad tayo, no, sa hindi kapatawad patawad na kasalanan, no, walang kasalanan na higit pa sa habag ng Diyos. At ngayon, mga kapatid, nais kong bigyan ng pagninilay yung ebanghelyo natin ngayon na may kaugnayan sa topic natin na dineklara ni Jesus siya yung daan, katotohanan at ang buhay. So ang mensahe ng ebanghelyo ni San Juan na ngayon ay pinroklama sa simbahan, sa lahat ng mga katolikong simbahan, ito yung mensahe na nagbibigay sa atin ng kasiguruhan, di ba? Mensahe na nagbibigay sa atin ng comfort na kung saan si Jesus, sinabihan niya yung kanyang mga apostol tungkol sa napipinto niyang pag-alis na kailangan silang magtiwala. Bakit? No, tignan natin ang konteksto nito. Binanggit ni Jesus bago ito ang kanyang napipintong pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay. So yung pagdurusa, kamatayan, naintindihan nila ito. Dahil ito'y karanasan nila, nakikita nila araw-araw. Pero yung muling pagkabuhay, medyo hindi nila pinansin ang salita na ito. Bagamat ito'y katotohanan, pero nakikita natin kung paano ang tao ay nakapokus lamang siya dun sa kanyang nararamdaman. Kasi yung kamatayan at pagdurusa, karanasan niya ito eh, nakikita niya ito. Pero yung isang bagay na hindi niya pa alam, yung muling pagkabuhay, binabaliwala niya ito. Bagamat si Jesus na mismo ang nagtuturo sa kanila, no, wala na palagay kong iba pang gagaling na katikis o preacher kay Jesus, no? Pero hindi pa rin nila pinaliwaan to. So, nandun sila'y nagulumihanan, no? Sila'y nababagabag dahil aalis si Jesus, na inaasahan nila na magiging kanilang tagapagligtas, magpapalaya sa kanila sa pagkalipin at yung paghahari ng Diyos ay darating na, di ba? Nalaman din natin may mga naglalabi sa kanila, no? Pagdating sa yung paghahari, pwede ba ako sa kanan, ako sa kaliwa? So asang-asa sila dito. At kapag sinabi ni Jesus, ako'y aalis, no, pahihirapan at mamamatay, aba, teka muna, wait lang, no, sandali muna, saan ka ba pupunta talaga? So ito kagad yung pumapasok sa isipan ng tao kapag ka merong importante sa kanya na aalis, saan ka pupunta? At ang kasunod nito, kung saan ka pupunta, kung sakasakali, paano ko makakarating sa iyong pupuntahan? Kasi baka hindi ka na bumalik eh. No? Paano namin malalaman ang daan? So itong dalawang katanungan na ito ng mga apostol, no, ay katanungan din natin sa ating Panginoon kapag nakikita natin na may mga dumarating na pagkakataon na parabagang ang Diyos ay nawawala sa ating buhay. Saka ba pupunta, Panginoon? At sinagot ito ni Jesus. Sabi niya, papunta ko sa Ama, di ba? Pupunta ko sa piling ng aking Ama at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Mantakin niyo ang kasagutan na ito, parang malayo yata sa katanungan nila at sa pagkabagabag nila. Hindi sinabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala, no, na alis lang ako sandali, eh, meron akong gagawin na ganyan-ganyan, eh, anong bagay, at hindi ko kayo iwan pag hihabiling kayo sa mga ganyang bagay. Hindi, paghahanda ko kayo ng matitiran, ng kanlungan. Importante ito, kasi alam nyo, tayong lahat, mga kapatid, mga nilalang ng Diyos, nanggaling sa Diyos. Tayo nandito lamang sa lupa, pansamantala, para lang tayo mga turista, no, naglalakbay dito pansamantala, at babalik din tayo sa ating tahanan, sa ating totoong bayan. Hindi tayo Filipino citizen, no, American citizen, hindi ganon. Tayo'y mga citizen ng langit, ng paghahari ng Diyos. Doon yung tunay nating tahanan. Doon tayo pabalik. At pinaghahanda tayo ng Diyos ng kanlungan, ng kanyang tahanan. Mahalaga yung tahanan, eh, di ba? Ang tahanan, nagbibigay sa atin ng seguridad. Nagbibigay sa atin ng kapanatagan, ng comfort. Kapag wala kang tahanan, aba, mabigat ang buhay, no? Nando ka lang sa kalye. Kaya nga pag nag-abroad ka rin, 'di ba? Laging iniisip mo kagad, saan ako titira pag nandun na ako? Ganun din yung mga immigration, tatanungin ka, o saan kayo titira? Kasi mahalaga yung tahanan na 'yon. So, sinisiguro sa atin ng ating Panginoon, yung ating pupuntahan, eh meron tayong tahanan. Tapos nagtanong siyempre si Tomas, no? Paano namin malalaman ng daan? Paano kami makakarating dyan? Si Jesus, sabi niya naman, bagamat paghahanda ako kayo ng matitiran, babalik ako sa inyo para isama kayo sa aking pupuntahan. Kasi sino pang pinaka mahusay na magtuturo sa atin ng daan kundi yung nanggaling na doon sa pupuntahan natin. So, siya lang naman yung nanggaling sa langit na bumaba dito para ibalik tayo sa kung saan tayo dapat papunta. Siya yung guide natin, no? Si Jesus din ang magsasama sa atin. At siya ba'y bumalik dito o bumalik siya dito? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nananahan sa simbahan. No? Siya yung nagtuturo sa atin, nagdadala sa atin, nag-uudyok sa atin para makabalik tayo sa amang nasa langit. Binanggit niya na siya itong daan, katotohanan at ang buhay. Walang ibang daan kundi si Jesus lamang patungo sa amang nasa langit. At ang daan na ito, nabanggit ko kanina sa inyo, ito yung makipot na daan, no? Hindi ito maluwag. Dahil ito'y daan ng krus, daan patungong Golgota. Merong pagdurusa, merong kamatayan dahil ito'y daan ng pag-ibig. Napakaganda kasi ang daraanan na ito, bagamat may pagdurusa, may kahulugan ang ating pagdurusa dahil ito'y pag-ibig. At dito tayo nilikha, dito tayo nagiging masaya, dito tayo nagiging maganap. Ganap kapag tayo'y nakaiibig. At walang ibang daan patungo sa amang nasa langit kundi itong daan ng pag-ibig na ito. At ito ang katotohanan. At ito rin ang magbibigay sa atin ng buhay. So ito yung pangako sa atin ng Diyos, no? Pinapangako sa atin na magkakaroon tayo muli ng ugnayan sa Kanya. Makakasama natin siya sa huling araw. At wala tayong dapat ipag-alala, hindi na natin kailangan ng Google Map o ng Waze para makapunta tayo sa Diyos. No, si Jesus mismo ang ating gabay. Siya yung magtuturo sa atin at siya yung ating daraanan patungo sa ating Amang nasa langit. So, merong pagwawagi laban sa kasamaan. Ang mga talata dito, mga kapatid, ay nakita natin na pangontra o laban sa kinatatakutan natin, laban sa kamatayan at laban sa diablo. Binibigyan din sa atin na walang pagbabanta ng diablo na pwedeng makaagaw sa atin sa mga taong naniniwala kay Jesus. Nagtitiwala kay Jesus. Meron tayong tagapagtanggol. Meron tutulong sa atin laban sa ating mga kaaway. Si Jesus, nangako siya na padadala niya yung Espiritu Santo. Ito yung kanyang pagbabalik dito sa atin. Hindi siya nagbalik upang makasama natin sa laman. Hindi. Ang Espiritu Santo na sumusuporta sa mga sumusunod sa kanya pagkatapos niyang iwanan tayo na nilalabanan ang mga paggalaw at pagkilos ng kalaban sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito tayo magtatapos, pero bagong lahat, tayo'y mananalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon nito na makabahagi ng konti naming nalalaman dahil sa iyong inspirasyon sa mga taong mga nalilito, sa mga taong marahil nawawala ng pag-asa. Nawa ang iyong salita, ang salita ng pag-ibig ay makarating sa kanilang mga pandinig at manatili sa kanilang puso. Alalahanin namin ang mga pag-ibig, ang mga kabutihan na ginawa mo sa amin bilang alaala na magpapaalala sa amin na walang hanggan ang iyong pagtingin sa amin, na kahit anuman ang aming nagawa, anuman ang aming mga kasalanan, ito'y hindi kayang higitan ang iyong pag-ibig sa amin. Ingatan mo kami, ingatan mo ang aming mga pamilya. Nawa ang katotohanan mo ang manaig sa aming bayan. Dinadalangin namin din ang mga bayang may digmaan. Kahabagan mo sila, Panginoon. Nawa maghari ang kapayapaan ni Kristo sa kabila ng kamatayan ay walang silang mawawalan ng pag-asa. Tinataas din namin sa iyo ang aming bansa na kami magpatotoo, maging tunay ng mga testigo ng iyong pag-ibig, hindi lang dito sa aming bayan, kundi sa buong mundo. Ang lahat na ito iniling namin sa ngala ni Kristo, naming Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So mga kapanalig, tandaan natin anuman ang ating nagawa. Meron man tayong kasalanan, meron tayong nagawang pagkakamali. Kung tayo'y mananatili kay Jesucristo sa katotohanan, huwag tayong mabahala, no? Dahil si Jesus ang magtatanggol sa atin. Kaya naman, para sa inyo mga kapanalig, sumayin nyo ang katotohanan.
1: Kristo, liwanag sa dilim.
2: Veritas 846, ang radyo ng simbahan, the number one faith-based radio station. Makinig.

Flores de Mayo. Alam niyo ba na ang salitang Flores ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay bulaklak? Ang buwan ng Mayo ay iniladaan bilang buwan ng mga bulaklak. Dahil sa panahon na ito, namumukadkad ang iba't ibang bulaklak. Ang Flores de Mayo batay sa kasaysayan ay nagsimula pagkatapos ng proklamasyon ng dogma ng Imaculada Concepcion ng Simbahang Katolika noong taong 1854. At ang debosyong ito sa Mahal na Birheng Maria ay lumaganap pa at naging tradisyon sa bansa.

1 Mayo ay National Road Safety Month sa bisa ng Proclamation No. 115-A para itaguyod ang kaligtasan at maiwasan ang mga aksidente sa daan. Narito ang ilang tips na dapat tandaan sa pagbiyahe. Tiyaking gumagana ang preno at lahat ng ilaw ng sasakyan. Palaging ipasuri sa mga profesional ang makina ng sasakyan, maging ang baterya, at panatilihin malinis ang mga terminal nito. Laging tingnan ang antas ng langis. At kung may sapat na tubig at gas ang sasakyan, siguraduhin ding nasa maayos ang tire pressure, kasama ang ekstrang gulong ng sasakyan. At higit sa lahat, para sa mga magmamaneho ng sasakyan, huwag kalimutang suriin ang sarili at tiyaking nasa tamang pag-iisip bago bumiyahe. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Road Safety Month.

0: control.
1: Union of Metro Manila Cooperative tinulungan ang mga jeepney drivers. Ulat mula kay Jeremiah Figueroa. Go, Jeremiah.
2: Yes, maraming salamat, Romar. Idinaos nga ng Union of Metro Manila Cooperative, so UMMC, ngayong araw ang Co-op Unity, katuwang ang bayang ayaw sa gera na inisyatibo upang matulungan ng mga public utility jeepney drivers ngayon na naranasan ang pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Ngayong hapon sa panguna ni UMMC, Sheila Fernandez, CEO, ay namahagi sa Dalia Drivers Cooperative sa Marikina para sa mga drivers, laman ng relief pack sa mga pagkain na mahalagang pangangailangan ngayon para sa mga benepisyaryo dahil sa lubhang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na pinataas na rin ang presyo ng mga pangunahing bilhin o serbisyo. Ayon sa UMMC, binili naman ng mga bigas, gulay at iba pang supply ng pagkain sa mga magsasaka upang matiyak na matutulungan din ang sektor sa pagharap ngayon sa krisis sa ekonomiya. Ginamit rin ng UMMC ang pagkakataon upang magdaos naman ng General Assembly para sa may 70 miyembro ng kooperatiba na hirap patakbuhin o iorganisa ang kanilang drivers cooperative. Ayon pa kay Fernandez, unang bahagi pa lamang ito ng pagtulong na layuning maabot ang 1,000 PUJ drivers kung saan susundan pa ang programa ng mga inisyatibo na idadaos naman sa Quezon City at Maynila. Kaugnay nito, una nang inilunsad ng Caritas Manila ang kaparehong inisyatibo na pinamagatang sa harap ng hirap habag sa pamumuno rin ni Caritas Manila Executive Director Father Anton City Pascual kung saan isinusulong na makamit ang may 5,000 target na bilang ng mga jeepney drivers magsasaka at mangingisda o manggagawa upang mapamahagian sila ng 2,000 pisang gift certificates at makabili ng kanilang mga pangunahing pangangailangan. Para sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig Jeremiah Figueroa, sumainyo ang katotohanan.
0: Veritas Patrol.
3: Veritas 846 ang radyo ng simbahan, the number one, number one faith-based radio station. Makinig.
4: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
5: to the World Wide Web.
6: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
4: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mga kapanahalig, ang ating Philippine Standard Time, isang minuto makalipas alas 5 ng hapon. Araw ng Linggo ay katlong araw sa buwan ng Mayo, taon 2026.
7: Ang oras ay inihatid sa inyo ng Department of Health.
8: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
9: Hinikayat ni Cebu Archbishop Alberto Uya mga Cebuano na magtayo ng Miyawaki Pocket Forest sa kanika nilang mga pamayanan bilang konkretong ambag sa pangangalaga ng kalikasan. Ang Miyawaki Pocket Forest ay isang masinsinang paraan ng pagtatanim na naglalayong makabuo ng mabilis na lumalago at sariling nabubuhay na ekosistema. Ayon kay Archbishop Uy, kahit maliliit na espasyo tulad ng bakuran, paaralan o lote ng parokya ay maaaring gawing lunti ang kagubatan sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga katutubong puno at halaman. Iginiit din ng Arsobispo na ang simpleng hakbang na ito ay hindi lamang makatutulong sa pagpapalamig ng kapaligiran at pagpapanumbalik ng sigla ng lupa, kundi makapagbibigay rin ng tirahan sa mga ibon at iba pang buhay ilang. Hinimok din ni Archbishop Uy ang mga komunidad na magsimula kahit sa maliit na espasyo sa pamamagitan ng paghahanda ng lupa, paggamit ng organikong pataba at pagtatanim ng samot-saring katutubong punong kahoy. Ang Miyawaki method ay binuo ni Dr. Akira Miyawaki, isang Japanese botanist at plant ecologist na nakilala sa pagsusulong ng mabilis at likas na pagpapanumbalik ng mga kagubatan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ibinahagi rin ni Archbishop Uy na sa pamamagitan ng pamamaraang ito ay maaari makabuo ng matured at self-sustaining na kagubatan sa loob lamang ng 20-30 taon, mas mabilis kumpara sa karaniwang paraan ng pagtatanim ng mga puno. Binigyan din ng Arsobispo na bawat maliit na gubat na maitatanim ay hakbang tungo sa paghilom ng daigdig at pagsasabuhay ng pananagutan sa nag-iisang tahanan. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 7. Ako inyong kapanalig Reynaline Latran Ibanez, sumainyo ang katotohanan.
8: Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide.
0: ay Pilipino. Likas akong madasalin, mapagmahal, masipag, malinis, mapagkakatiwalaan, magaling makisama, matulungin. Ikaw, Pilipino ka ba? Tularan, isa buhay. Makinig sa Brother John and Sister Fel!
10: Magandang hapon mga kapanalig. Nandito na naman po tayo sa programang Brother John
11: and Sister Fel Castrations.
10: At syempre, uumpisahan po natin kagad-agad ang atin pong programa sa isa pong panalangin.
11: Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.
10: Amen.
11: Amang makapangyarihan sa lahat, pinanghahawakan po namin ang iyong mga salita nang sinabi mo na huwag kayong mabagabag. Ganon din naman yung pangako mo na ipaghahanda nyo kami ng tahanan at babalikan nyo kami para kung nasan kayo, kayo'y aming makasama. Tulungan mo po kaming magtiwala sa iyo at sa iyong plano para sa aming buhay, para sa lahat ng tao. Panginoon, namis namin makilala. Nais ka naming makilala ng mas malalim. Tulad ng pagpapahayag ni Jesus ng daan patungo sa iyo. Ibigay mo po sa amin ang biyaya na makasunod sa iyo, maniwala sa iyong mga salita, at isabuhay ang aming pananampalataya ng may lakas ng loob. Naway makatagpo kami ng kapanatagan sa aming puso dahil alam namin na kasama ka namin. Kasama namin ang Diyos. At makakagawa kami ng mga dakilang bagay sa iyong pangalan. Panginoon, gamitin mo po kami ni Brother John para maiparating sa maraming tao ang iyong pag-ibig at kapayapaan. Palakasin mo po ang aming mga puso at punuin mo kami ng pag-asa habang ginagawa namin ang aming trabaho sa araw-araw. Kayo po ang pinagmumulan ng aming lakas. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Diyos magpakailanman.
10: Amen. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon mga kapanalig. Magandang hapon, Sister Fel.
11: Magandang hapon.
10: Batihin natin kagad yung mga early greeters viewers natin, mga kapanalig natin na palagi tumututok sa atin. Ito si Karen Joy Rombawa, di ba? Nasa Middle East, di ba?
11: Singapore.
10: Yeah, Singapore. Sige, Karen Joy, thank you for watching. Ano, si Edna Lopez yun, New Zealand.
11: New Zealand.
10: At si Lolita Dandan Lauron.
11: Taga dito yan.
10: Taga dito sa Rizal. Okay, Antipolo. So, makikita po natin mga kapanalig, napakarami po nating nanonood ng mga kapanalig natin sa iba't ibang bahagi ng daigdig, Sister Fel.
11: Yep.
10: At syempre, batiin mo nga rin yung ating mga kasama kanina sa may St. Michael Retreat House dito sa Antipolo.
11: Binabati ko yung grupo ni Brother Carlo. Mm-hmm. At of course, yung aming main facilitator, si Joy Candelario. At lahat po ng dioceses ng NCR ay represented. Ang ibig kong sabihin, ito ay ang mga representatives from Cubao, Caloocan, Manila, Novaliches, Paranaque, wala. Pasig, meron. At of course, nandyan din po si Father Hokan. Siya rin po yung nagbigay ng mass.
10: Ano ang activity ito, Sister Fel?
11: Ito yung basic bibliodrama facilitators workshop.
10: Parang may sayawan ito, ano?
11: Tama ba? Yun yung mga expression of your love for God in dance.
10: Praising through dancing.
11: Diba? Through dance steps.
10: Through dancing. Yeah, maganda. At syempre, yung mga kasamahan nyo kanina, taga na Caloocan, di ba?
11: Yeah.
10: Mga karamihan sa kanila, taga Caloocan. At syempre, batiin din natin, Sister Fel, yung ating mga kasamahan dito sa Kainta, ang Lay Defenders of the Catholic Faith. Maraming salamat sa inyong palaging pagtutok. At syempre, yung mga taga Coba. Ano ba ibig sabihin ng Coba, Sister Fel?
11: Commission on Biblical Apostolate na pinangunahan po ni Father Romel At meron po kaming every Tuesday na Bible sharing kung saan pinag-aaralan po yung mass readings for the coming Sunday. Pwede po kayong umaten dyan as a observer.
10: Yeah. Okay, mga kapanalig, maganda po ang atin pong pag-uusapan sa araw na ito. Hopefully, kayong lahat ay nakapagsimba na. No? Yeah. Nakapagsimba na.
11: Mas ma-appreciate po ninyo.
10: Oo, at mas maganda kasi kapag yung nakapagsimba ka na, narinig mo na ang salita ng Diyos, narinig mo na rin ang yung sa Liturgy of the Word, at syempre yung tinatawag natin na sermon ng ating pare.
11: Homily.
10: Yung homily. Hindi na ginagamit masyadong sermon ngayon. Ano? Homily.
11: Homily.
10: Words of wisdom. Ha? Yep. At syempre, we will try our best to really dissect the Word of God, study it, and try to immerse ourselves into the Word of God so that we will be able to understand. Alam mo, importante ngayon.
11: Lay approach. Kasi syempre, marami tayong mga Bible scholars.
10: Of course, nobody can dispute that.
11: Approach po namin ay pang mga laiko.
10: Mga takeaway. Mga pang takeaway lang. No?
11: Yep.
10: So, ibig sabihin, tayong lahat, dapat sama-sama tayo para pag-aralan ng salita ng Panginoong Diyos. Alam mo, Sister Fel, napakaganda ng gospel natin for today.
11: Yes. Ha?
10: Kasi yung gospel natin for today, it has something to do with katotohanan. Eh alam mo naman ngayon sa araw na ito, sa mga panahon na ito, ang katotohanan. Maraming nagsasabi, ako ang katotohanan. Ang sinasabi namin ang katotohanan. Meron naman nagsasabi diyan, kami ang may dala ng katotohanan, 'di ba?
11: At ikaw ay nasa Radio Veritas. Radio Veritas.
10: Halos lahat katotohanan, halos lahat gusto magsabi, sila ang katotohanan. Pero ang tanong doon, totoo ba na nasa kanila ang katotohanan, di ba? At ganun din, marami na nagsasabi, kami ang daan patungo sa langit, di ba? Ha? Kami ang daan patungo sa langit. Ha? At makikita natin dito na marami ang nagki-claim na sila daw ang pamamaraan para talagang makapunta sa langit. Pero totoo ba yan, Sister Fel?
11: Parang maganda rin isipin, ano, na wala namang religion na magsasabi ng mali. Pero para sa atin, ang mga religion ay mga daan papunta doon sa paanan ng bundok. Pero isa lang talaga ang magdadala sa iyo sa ituktok ng bundok. At yan, ang daan na yan ay ang ating Panginoong Jesus.
10: Yan.
11: Siya mismo ang nagsabi, ako ang daan.
10: Kasi marami kong minsan na nagsasabi, pare-pareho naman lahat ng religion eh. Di ba? Yun ang palaging punchline nila. Pare-pareho lahat naman ng religion. Lahat naman tayo sumasamba sa Diyos.
11: At iisa ang Diyos.
10: Oo, at iisa ang Diyos. Kumisan, ganun palaging sinasabi nila. Pero mga kapanalig, mag-iingat po tayo. Dahil kapag ganyan po ang sinasabi natin, ay parang sinasabi rin natin na ang katotohanan ay hiwa-hiwalay, relative. Relative. Pag sinabi mo relative, subjective, no? Ibig sabihin ay depende yan sa kultura, di ba?
11: Depende sa taste mo.
10: Depende sa
11: preference.
10: Situation. Yeah. Depende sa era, sa epoch, di ba? Ganun eh. Pero hindi po eh. Hindi po ganun. Ang tayo po ng ating simbahan, iisa lamang po ang katotohanan, di ba? Iisa lamang ang may daan papunta sa katotohanan, sa daan, sa Diyos, di ba? Isa lamang ang tunay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya, pag po tayo makikinig, pag sinasabi nila na pare-pareho naman lahat ng religion, isa lang naman talaga ang Diyos. Puro tungkol sa Diyos naman yan, isa lang yan. Huwag po tayong mamimislead, mga kapanalig, sapagkat iisa lamang po ang totoong daan, totoong katotohanan at totoong buhay. Yan. At yan po ang pag-uusapan natin sa araw na ito, Sister Fel, no? So, umpisahan po natin sa pamamagitan po ng pagtalakay po natin dito po sa first reading. Yan.
11: Gusto ko ibigay po sa inyo ang mga reflections ni Father Cielo.
10: Mm-hmm.
11: So, sabi po ni Father Cielo, ang mga ministry ng simbahan hindi lang para sa mga spiritual na pangangailangan.
10: Mm-hmm.
11: Dapat daw sinasagot din ito yung ating physical na pangangailangan,
10: mm-hmm,
11: lalo na yung mga naghihirap. Kaya nga ba, hindi tayo magiging tunay na simbahan kung magagandang misa, pangangaral at prayer meeting lang ang hinahabol natin.
10: Mm-hmm.
11: Dapat daw kailangan nating alagaan yung mga mahihirap at yung mga may sakit. Bakit, kamo? Sapagkat sila yung mga hindi na kayang alagaan ang kanilang sarili. So ang gusto po ng Diyos, buong kaligtasan at paglaya ng tao. Ibig sabihin, Brother John, buong pagkatao natin, katawan, kaluluwang material at spiritual. Kaya hindi niyo po napapansin, marami po ang mga activities ng mga ng ating mga simbahan tungo sa kung paano mapapaundad ang buhay ng mga mahihirap. Kaya nga, noon, tinatanong ako ni Father Salvador, ni Father Matilos.
10: Okay.
11: Regards kay Father Matilos, ano po ang sabi niya? What have you done for the poor? Palagi niya ng gauge, ano?
10: Which is basically, yun naman ang sinasabi ng Panginoon, di ba? Not all who says, Lord, Lord, can enter the kingdom of God. Did you visit me when I was sick? Did you feed me when I was hungry? Did you give me water when I was thirsty? Well, anyway, Sister Fel, ano, dito po sa first reading natin, makikita natin dito na ang Panginoong Jesus, ang mga disipulo, yung mga apostoles ng ating Panginoon, ay palaging tinutukoy nila na merong isang simbahan na talagang itinatag ng Panginoon, sapagkat makikita mo dahil sa dumadami na ang mga mananampalataya, ay talagang kailangan nilang mag-ordina ng mas marami pang mga manggagawa, di ba? Kaya namili sila, ang isa sa pinili nila si Esteban, at ibang anim pang kasama niya, pito sila, no? Ano ba tawag yun, mga deacon?
11: Deacon.
10: Oh, talaga ibig sabihin na talagang ang ating simbahan ay talagang makikita mong nagmula at binuo simula kay Jesus patungo sa mga apostoles at siyempre sa mga alagad katulad ng mga obispo, 'di ba, mga kardinal, mga pari, at palaging ito ang sinasabi ng Panginoon, 'di ba, na sila ang binigyan ng tamang pagtuturo. Kaya yung tamang-tama yung ating gospel for today na yung katotohanan, 'di ba? Kasi kuminsan napakarami ng mga boses na nagsasabing nasa kanilang katotohanan, pero isa lamang ang totoong may katotohanan.
11: Yeah.
10: Ang katotohanan na boses galing kay Jesus na ipinapangalandakan ng ating simbahan. Yan po ang katotohanan. Kaya
11: alam niyo po mga kapanalig, kami po ni Brother John ay kagagaling lang sa galing kami sa US po, ano? At yung po mga misa doon, siguro sa atin mangyayari na rin. Na yung pong kanilang mga deacons, na mga, of course, mga married po yung mga deacons, ano po, mayroon kasi mga deacons na kagaya nila, yung mga naging classmate ko sa Loyola, yung pagiging brother nila talagang celebrate sila.
10: Uh-huh.
11: Pero ngayon po, yung mga misa na inatin na namin po sa Las Vegas, kung ano po yung suot mong pare, parang medyo lesser lang ang kombinasyon ng damit, at sila po lahat ang kumbaga parang very active sila sa altar.
10: Mm-hmm.
11: Hindi ba?
10: Yeah.
11: Meron din po na sila rin yung nagbibigay ng homily.
10: Actually, meron
11: mga deacons.
10: Na parang ngayon
11: may plano na ang
10: simbahan. Dito sa Pilipinas, meron na tayo ngayong gagawin ng simbahan natin na talagang they will already choose deacons, no?
11: No.
10: They will try to ordain ba ang tawag doon?
11: Hindi naman ata.
10: Parang they will bless and appoint deacons, no? Para silang mga ngalaga at tutulong sa kaparian upang mapadali ang kanilang mga gawain, no? At pwedeng ang mga pipiliin nila ay yung mga married people.
11: Yes.
10: Mga married people. Kaya kung kayo po ay talagang merong pusong gustong magsilbi sa ating simbahan, sa Panginoong Diyos at sa tao ng Panginoon, ay pwede po kayong mag-apply bilang mga deacons. Pero wala pa ito, hindi pa ito ina-announce. No? Hindi pa ito isinasagawa, pero na-i-announce na.
11: Oo, hihintayin natin ang susunod pang action ng ating mga obispo.
10: Uh-huh.
11: Alam ko, dadaan pa sila sa pag-aaral.
10: Yeah.
11: At pagkatapos may mga trainings, of course.
10: Of course.
11: Hantayin natin, pero maganda na po ang nangyayari sa ibang bansa. Yeah. Ang mga Katolikong Misa, active na po yung kanilang mga deacons doon. At nalesen ang trabaho ng mga pari.
10: Sister Fel, dadako na tayo sa ating gospel.
11: Okay.
10: Ay, hindi pa pala, second reading pa
11: second
10: pala.
11: Second reading.
10: Pero ito po ay tatalakay namin sa pagbabalik po ng Brother John.
11: At Sister Fel.
12: Mare, ang mahal ng mangustin ngayon.
13: Mare, mag-Guya Max ka na lang. May mangustin na, may guyabano, turmeric at vitamin C pa. Yan ang 4-in-1 na sikreto ko. Ang gaan ang pakiramdam ko.
14: Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: araw.
1: Mahalagang paalala, ang Renaline ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Okay, mga kapanalig, nagbabalik po ang programang Brother John
3: and Sister Fel.
2: Okay, dumako tayo ng Sister Fel sa second reading natin, ano? Pero bago tayo dumako dyan, batiin nga natin yung ating mga kapanalig na kanina pa talagang nagtitext naman at nagpaparamdam, ano? Na sila ngayon ay nakatutok dito sa ating programa. Batiin, umpisa natin kay Sister Erlinda Albaida. Okay, kamusta po kayo? Lay Defenders of the Catholic Faith. Yan din po si Sister Premi Armiza. Si Brother Antonio Alvarado.
3: Hi.
2: Okay. Ganun din po si Maria Corazon Benaventura.
3: Si Abby.
2: Si Abby, si Mary Magdala Abericato. Ito'y taga Sambuanga po ito.
3: Isa siyang teacher.
2: Yeah, teacher po ito. At palagi nakatutok si Sister Cora Vicente. At siyempre si Brother Vince Ryan.
3: Si Brother Vince.
2: Santa Ana ng Pasig. Kasama niyo ba siya kanina?
3: Hindi.
2: Sa St. Michael. Okay, anyway. Mga kapanalig, sa second reading po natin, ang pinag-uusapan po dito ay tungkol po sa isang bato na isinantabi. Pero naging cornerstone, ano yung cornerstone? Pundasyon. Naging pundasyon ng anin? Ng simbahan, di ba? Ng pananampalatayang ng katotohanan at ng buhay.
3: Maganda na explanation ni Father Samson Hochland. Sabi niya kanina, baka ang akala nyo, kasi naririnig yung corner, akala nyo yung bato na yun ay dun lang sa corner. Hindi po. Kapag nawala po itong corners, magko-collapse po yung ano nyo, yung inyong arko.
2: Yeah.
3: Isipin nyo na lang po na may dalawang poste at may arko. Yung pong gitnang-gitnang bato, that's the cornerstone. At kapag yan nawala, buguo po yan.
2: Yeah.
3: At kung ano pa yung cornerstone, siya yung naging pundasyon.
2: Yeah. Kasi nung una, di ba?
3: Was rejected
2: yeah.
3: by Jesus.
2: Jesus, nung unang-una, talagang tinanggihan nila at talagang ipinako pa nila sa krus. Pero, pagkatapos niyan, lumalabas, siya pala ang talagang totoong pundasyon.
3: Yeah. At sinabi nga, patigilin nyo ang mga tao magproklama tungkol sa kabutihan ng Diyos. At ang mga bato ang magsasalita.
2: Nasa salmo yan, ano? Even the stones, di ba? Will shout. Will shout to praise God.
3: Yes.
2: Mga kapanalig, dadako na po tayo sa ating gospel for today. At ang gospel for today ay napakaganda. Hango po ito sa aklat ni John. Nakay John pa rin tayo, no?
3: John.
2: Oo, at syempre, alam naman natin si John ay kaiiba yung kanyang gospel, no? Yeah. Ibang-iba kay Matthew, kay Mark, at kay Luke. At talagang ito, meron siyang gustong ipahiwatig na si Jesus ay tunay na Diyos, di ba?
3: At kapag naniwala tayo, nakilala natin siya,
2: yeah,
3: we will have eternal life.
2: Yan, okay. So, ang atin pong gospel for today ay makikita mo natin sa aklat ni Juan, katulad ng sinabi natin kanila. At ang Panginoong Jesus dito ay nagsasalita. Ha? At ang sinasabi niya ay ako at ang aking ama ay isa. Diba? Yun ang sinabi, yun ang pinakabuod nun eh. Diba? At pagkatapos, ang sinasabi niya, huwag kayong mabagabag. At ako ay may pupuntahan ako. Diba? May pupuntahan ako. Pupunta ako sa ama. At doon ay ipaghahanda ko kayo ng mga mansyon.
3: Wow.
2: Para tayo mga mansyon.
3: In my Father's house, there are many mansions.
2: Yeah, and I will prepare one for you. Ah? At doon ay dadaling ko kayo. Di ba? Yun ang sinasabi niya.
3: Babalikan kayo.
2: Babalikan kayo at dadaling ko kayo doon. At pagkatapos, ay nagtatanong si ano? Nagtatanong si Thomas. Ang unang nagtanong si Thomas eh. Di ba? Ang sinabi niya ay, pwede po bang ano?
3: Malaman ang daan?
2: Malaman ang daan? Ang sinasabi niya ganun. At syempre, ang Panginoon, ang sinasabi niya, Thomas, di ba? Ako ang daan, di ba? Ako ang daan, di ba?
3: Tagal nating magkasama, Thomas. Hindi mo pa rin alam.
2: At ako rin ang katotohanan, di ba? At ako rin ang buhay. Pero syempre, tayo, iba kasi ang konsepto natin kung ano ang daan.
3: Geographic.
2: Ano ang katotohanan at anong buhay. Yan ang pag-uusapan natin mamaya. At pagkatapos, sumingit pa si Philip. Ang tanong naman ni Philip, okay. Kung gano'n, Panginoon, sabi niya gano'n, pwede mo bang ipakita sa amin ang ama? Ayan, yun ang tanong niya. Ipakita mo sa amin ang ama, at kami magkakaroon ng kapanatangan, di ba?
3: Magiging masaya na kami.
2: Oo, masaya na kami. Sagot ng Panginoong Jesus, anong sagot niya?
3: If you have seen me, you have seen the Father.
2: Tagal na natin magkasama, di ba? Kung nakikita niyo ako, nakita niyo na rin ang Ama, sapagkat ang Ama at ako ay isa, di ba?
3: Wow!
2: Grabe yun. Grabe yun. Matindi yun. Talagang, he was openly declaring that he is God. No? But people, more especially the apostles during that time, were difficult to comprehend. They have a difficulty to comprehend. Alam niyo po mga kapanalig, sa kultura po ng mga Hudyo kasi, kumisan nga ayaw nilang banggitin yung pangalan ni Yahweh. Because for them, that is truly a sacrilege. Hindi po paggalang yan. At alam nila, kapag nakita mo ang mukha ng Diyos, ikaw ay
3: mamamatay.
2: Ganun po ang kanilang paggalang sa Panginoon. Pero ito, ang sinasabi ng Panginoong Jesus, ako yun. Although, of course, kailangan mag-ingat po tayo dito sapagkat ang Ama at ang Anak, hindi po sila isa. Ibang personal. Persona yung Ama, ibang persona yung Anak, pero sila po ay isa. Diba?
3: At isipin nyo na lang po, mga kapanalig, yung isang apoy. Iisa ang apoy, pero yung init ay hindi yung liwanag. At ang liwanag ay hindi yung yung kulay. So may tatlo pong aspect. May kulay. Anong kulay ng ano? Ng apoy?
2: Yellow
3: or blue? Mainit ito. At ito ay, ano pa yung sinabi natin? Mainit, may kulay, at ito ay may liwanag.
2: Mm-hmm.
3: Hindi mo pwedeng sabihin na iisa lang yon. Pag sinabi mo maliwanag, may init yon. So, hindi po pwedeng paghiwalayin. At mawala ang isa, hindi na siya totoo. Maaari na siyang dibaterya na lang na ilaw. Ano po? Yun yung sinasabi ni Brother John. Yun po yung sinasabi niya. Ang Ama ay hindi ang Anak. Ang Anak ay hindi Espiritu. Ang Espiritu ay hindi Ama.
2: Alam mo, Sister Fel, kumisan, napakahirap unawain yan. Ano? At syempre, lalo tayo mako-confuse pag sinabi natin na ang pag-iibigan ng Ama at ang Anak
3: ay ang Espiritu
2: ang Espiritu Santo. So, tatlong persona, pero isang Diyos, no?
3: Parang iisang tubig, pero may tatlong estado. Pwede siyang tubig na liquid, pwede siyang tubig na yelo, pwede siyang tubig na steam.
2: Gas.
3: Pero iisa lang, tubig pa rin.
2: Matigas, yelo. Yung mababasa ka,
3: tubig, liquid.
2: Tapos after that, yung pag yung pinakuluan mo,
3: yung vapor.
2: Nagiging parang steam o water vapor. So, pero isang tubig pa rin yun.
3: Tubig pa rin.
2: Isang tubig lang yun. Pero iba-iba ang estado niya. So basically, mahirap po talagang unawain. Kaya dito po pumapasok yung sinasabi ni Gabriel,
3: Marcel.
2: Gabriel Marcel, no? Na ang tao, pag nakaka-encounter tayo ng dalawang scenario. Yung una, problema.
3: Yeah.
2: Yung pangalawa naman, misteryo. Pag sinabi mong problema, may solusyon. All problems have solution.
3: Example.
2: O bakit?
3: Wala
2: kang
3: ulam.
2: Bumili ka ng ulam. Maghanap buhay ka.
3: Wala pera, umutang. Maghanap buhay ka.
2: O kaya, pumunta ka dyan sa kapitbahay mo at humingi ka ng malunggay. Di ba? Ganun eh. Humingi ka ng malunggay doon kasi libre naman. Di ba?
3: So, ano ibig mo sabihin ka din na?
2: Pag may problema ka, may solusyon.
3: May solusyon.
2: Sabihin, nasa labas ka eh. Ibig sabihin ay lahat ng problema may solusyon. Kailangan lang pag-isipan mo, planuhin mo, gamitin mo yung eksperyensya mo, gamitin mo yung kaalaman mo, pwede kang humingi ng tulong sa ibang tao. May solusyon ang problema, di ba? Katulad nitong flood control, may solusyon to.
3: Ano?
2: Ang solusyon dyan ay kailangan
3: isoli ang maleta.
2: Isoli ang maleta. At pangalawa, mamili ng tamang tao. Na mga leader para yung mga leader na yan, sila talaga ay maging tapat sa kanilang tungkulin at sila ay maging tapat sa taong bayan. Yan ang solusyon. May lahat ng yakan nagmumula palagi sa election di ba, Sister Petra? Pero meron pa yung isang scenario, yung tinatawag natin na misteryo or mystery. Yung mystery kasi mahirap bigyan ng solusyon 'yan kasi ibig sabihin noon hindi nasa globe tayo kumbaga sa parte tayo ng mystery, ha, na hindi natin kayang bigyan ng kaukulang kapaliwanagan. Diba? Katulad ng, kailan ako mamamatay? Walang nakakalam yan. Not unless, kitilin mo ang buhay mo. Kuminsan nga, kitilin mo yung buhay mo, barilin mo yung sarili mo, pero mamaya,
3: nabuhay
2: ka pa.
3: Na-revive ka.
2: Kaya nagtakbo pa sa'yo sa
3: hospital
2: at inambulansya ka pa. O kaya yung katanungan na, bakit may mahirap at may mayaman, di ba? Mahirap ipaliwanag yun, di ba? Yeah. Bakit pinapabayaan ng Diyos na may mga mahihirap? Ay, mga ganong tanong. Yun po ay misteryo, di po ba? Yeah. Ibig sabihin, wala po tayong sagot yan, di ba? Hindi po natin kayang sagutin yan.
3: Hindi po yan pwede i-subject into scientific approach.
2: Walang hindi, empirical data yan.
3: Yeah, hindi po pwedeng i-experiment. Kunyari, gusto kong sabihin, mahal kaya talaga ako ng asawa ko.
2: Yan.
3: Mamayang gabi, kukuhanan ko siya ng dugo.
2: Uh-huh.
3: At isa-subject ko sa DNA test para malaman ko kung nagmamahal siya. Oh. Hindi po pwede.
2: Paano kung binibigyan ka palagi ng bulaklak? O kaya dinedate ka palagi sa magagandang restaurant?
3: Ang asawa ko?
2: Oo.
3: Ibig sabihin, pero bubugbog ka naman.
2: Ibig sabihin, mahal ka rin. Di ba? Ibig sabihin, yung mas malalim, yung mga katulad ng bakit kaya pinapayagan ng Diyos na may suffering? Yan, yung mga ganon, di ba? Always, there's suffering in this world. There are a lot of people. Bakit yung isang tao na ni-rape? Bakit siya ni-rape? Di ba? Pinagtulong-tulungan. Yung mga ganon.
3: Pinatay pa.
2: So, mga misteryo yun eh. Mahirap ipaliwanag, di ba?
3: Kayong may say-say ba na nagpapakabuti ako? Hmm. Eh, lahat naman ng tao nanloloko.
2: Yan, yung mga ganon, diba? Oo.
3: Mayroon pa bang saysay yung ginagawa kong pagdarasal?
2: O, yun na nga.
3: Eh, dasal ako ng dasal, pero hindi naman ako nasasagot ng Panginoon.
2: Yun, yung mga ganon. Bakit sila? Oo, bakit sila? Ang dami lang, mayayaman sila. Ako, mahirap. Di ba? Yung mga ganon. Sa bagay, kuminsan yan ay problema. Pwedeng solve yan, no? Pero kuminsan, nagsusumikap naman ako. Bakit? It's a mystery. So, basically,
3: sandali, bakit mo ba sinasabi ang mga yan?
2: Kasi ito yung pinag-uusapan kasi natin that Jesus is the way, the truth, and the life. That's a mystery. Hindi yan problema. Mm-hmm. You cannot resolve that by using an explanation, by using your empirical data, or by using the philosophical mind of people in order to explain it. Hindi. That's a mystery. And of course, when God says, like for example, when Jesus says that I and the Father are one, can you explain that? Can you resolve that? Is that a problem? A problem that is so difficult? It's not just a complicated problem. Kung hindi, that's a mystery. Yan.
3: So mga kapanalig, kapag po may nakausap kayong tao, tapos nabanggit nyo yung mga nabanggit namin na mga katanungan, maaaring meron silang kasagutan.
2: Hmm.
3: At bakit sila meron kasagutan? Ito po ay manggagaling sa kanilang world view. Yeah. Meron silang mga pananaw, at dyan papasok po yung tinatawag nating religion. I'm not just referring to Catholic. Mapa-Catholic ka man o mapa-born again ka man, but ang point is, meron silang pananaw at ito ay galing sa kanilang mga eksperyensya, sa kanilang mga pinag-aralan, sa kanilang mga values. Like for example po, itong ating salamin, ako I have clear glass. So nakikita ko ng malinaw ang aking tinitingnan. Pero yung mga tao na mayroong dark glasses, hindi nila makikita ng malinaw sapagkat mayroon silang filter, mayroon silang ibang kulay ang kanilang salamin. So ganun po yung ibig sabihin. At dito papasok ang religion, kasi ang etymology po ng religion, relegare in Latin, is to bind, itali. Di po ba kapag meron tayong halaman at gusto nating ito ay umayos ng tuwid at tuwid na lumaki, ito po ay tinatali natin sa mas malakas na kahoy. So yung pong binding, yun po yung kahit papano, yun yung sinasabi natin, dun tayo kumukuha ng lakas sa yung worldview mo, kung saan ka nakakapit. Yun din po yung sinasabi natin. Kaya ang religion, hindi pwedeng sasabihin natin pare-pareho lang. Hindi po. Kasi yung religion na meron ka will spell the kind of life you live. For example, may isang Muslim, ang religion niya ay sinusuportahan nila ang pag-aasawa ng ilan. So, yun ang kanyang religion. Kaya yung religion will affect your life. Yun po yung ibig sabihin. Tayo mga Katoliko, Ano yung isang malakas na paniniwala natin na ang Eucharistia ay buhay? Ang Eucharistia ay totoong Diyos kapag ito ay na-consecrate na. Na yun ang kinaiba natin sa iba. At ito naman ang kinaiba natin sa mga ordinaryo katoliko na hindi pinapalalim ang kanilang mga ang kanilang pananampalataya. Nagre-receive sila ng communion, pero hindi nila inaangkin na, ay, Diyos talaga itong aking tinatanggap. Kaya, pwede silang tumangga, pwede silang magsimba, pwede rin hindi. Pero meron namang everyday nagsisimba, at meron namang once a year lang magsimba. So, napakahalaga po na alamin natin ang ating pananampalataya.
2: Okay. Amen, Sister Fel. Pero, pag-uusapan natin ng mas malalim, mas matindi, yung sinabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. At yan po ang amin pong tatalakayin. May mga takeaway po tayo dito sa pagbabalik po ng Brother John
3: and Sister Fel.
0: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
4: to the World Wide Web.
5: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
0: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 35 minuto makalipas alas 5 ng hapon.

0: Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eukaristiya. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eukaristiya. Maliban na lamang sa mga may karamdaman sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan!
1: Habang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ko nun. Di ko inaasahan na maaksidente na pala ako.
2: Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injuries sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injuries. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injuries ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak. Huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho. Sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt, driver man o pasahero. I-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga nagmomotorsiklo, magsuot lagi ng helmet na aprobado ng DTI. Para sa mga pedestrian, tumawid lamang sa tamang tawiran. Tandaan, lahat ay dapat may gampanan para sa road safety. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH. Be a healthy.
3: Okay, mga kapanalig, nagbabalik po ang ating pong programang Brother John
4: and Sister Phil.
3: Okay, so ngayon po ay pag-uusapan po natin yung ating pong sinasabi kanina na when Jesus says, "I am the way, the truth, and the life," let's not take it as the way contemporary people would interpret the way. Kasi pag sinabi mong way, daan. Yeah. Daan. As simple as daan. Di ba? At sinabi mong parang daan. Pasilyo. Ano ba ito? Meron ba ditong highway dyan? Ha? Meron bang, kumbaga sa ano, eh, meron bang barangay feeder road? Yan na, di ba? Way. Na pag truth naman, kasi ang truth ngayon sa panahon na ito, ang daming katotohanan, Sister Fel.
4: Yeah.
3: Sabi ni Mr. A, kami ang totoo, ha? Sabi naman ng isa, kami ang totoo, 'di ba? Oh, 'di ba? Marami diyan nagsasabi. Sabi ng mga ibang congressman, kami ang nagsasabi ng katotohanan. Sabi naman ng senador, hindi, kami ang nagsasabi ng katotohanan, ha? Sabi naman ng mga secretaries, hindi, kami, ha? 'Di ba? Kung sino ba ang nagsasabi ng totoo? At lalong-lalo na yung mga vlogger. Dahil mga vlogger ngayon, puros katotohanan ang sinagsasabi. So, kailangan, eh, medyo, we have to weigh, di ba? Ano ba yung katotohanan? At ano ba ang ibig sabihin ng totoong katotohanan? At tapos yung pangalawa, buhay, life. Ano ba yung life, buhay? So, ibig sabihin, ito ba yung tungkol sa paghinga? Sa mabuting buhay na palaging masarap ang kinakain mo? So, we have to really understand the context of what Jesus was trying to tell us, our Lord Jesus Christ. So, Sister Fel, umpisa mo. Saan mo umpisan? Sa daan, katotohanan, o sa buhay?
4: Kay Jesus.
3: Kay Jesus. Kaya nga, saan mo umpisahan?
4: Sa aletheia.
3: Aletheia is truth.
4: Ang katotohanan.
3: Yan, umpisa natin sa katotohanan.
4: Ang ating Panginoon po ay katotohanan. At yung katotohanan po, sa Greek word po, ang ibig sabihin nito ay aletheia.
3: Okay.
4: So, kapag sinabi natin na ang ating Panginoon ang katotohanan, ano po ang unang pumapasok sa inyong isip? Kasi nung sinasabi niya yung mga I am statements niya, marami po kasi yan. In fact, ito po, dinadala po tayo nitong mga I am statements na ito doon sa Old Testament, sa Exodus. sa Exodus chapter 3, particularly yung burning bush, yung I am, yung salita pa lang I am. Mayroon pong tatlong paggamit ang ginawa dito, yung ego, I am,
3: ego I me.
4: Ego I me, that's Greek.
3: Yeah.
4: I am who am, or I will be who I will be. Yung pong paggamit dyan sa I am na yan ay meron pong panaguri or predicate. I am the bread of life. I am the way, the truth, and the life. I am, mga pito po yan, mga I am statements. Ang isa naman po paggamit sa Bible nung I am ay yung I am na mayroong presumed na predicate pero hindi mong bababasa. Like for example, naalala niyo po nung may unos at biglang nagsalita ang ating Panginoon. Sabi niya, huwag kayong matakot. It is I. Huwag kayong matakot. It is I.
5: Nakabitin, so,
4: nakabitin, pero alam nila na okay, matakot si Jesus ito. I am. This is I. Pero meron naman pong independent talaga na ginamit. At ito yung pangatlo. Yung sinabi niya na, even before Abraham,
3: I am.
4: I am. So yun, dinadala tayo doon sa Exodo. Nung unang-unang ginamit yan, nang sinabi ni Moises, sino po kayo? Nandun siya sa burning bush. Pumunta siya doon. At nakikipag-usap sa kanya ang Diyos. At tinanong niya ang Diyos, sabi niya, ano pong pangalan niyo kung sakaling babalik ako sa Egypt para sabi niyo ay susunduin ko ang inyong bayan? At ang sabi ng Diyos, I am who am. I am who am.
3: Sa madaling salita, Sister Fel, ang ibig sabihin, ang katotohanan ay hindi yung parang explanation. It's not a formula.
4: It's not an explanation. It is a person,
3: di ba? Yung sinabi niya, I am, di ba? I am, ako. Tao ay ibig sabihin person.
4: Yeah.
3: It's a person. So ibig sabihin si Jesus ang katotohanan, yeah, di ba? Kaya yun nga sinasabi natin palagi na hindi mo siya pwedeng ihambing sa mga ordinaryong mga philosophical thoughts,
4: yeah,
3: mga ideas, yung mga founders ng mga iba't ibang mga sekta na nagsasabi rin ng nakikita nilang katotohanan kasi sabi nga ng sinasabi naman ng simbahan natin na they have partial truths, di ba? Because they also advocates for righteousness, for justice, di ba? For virtues and values. But the reality is there's only one truth. At ang truth na yan ay isang person.
4: Person.
3: At there's no other person except the Lord Jesus Christ.
4: At alam nyo, mga kapanalig, Brother John,
3: oh,
4: napakaganda ng presentation nito kung mapapanood nyo po yung istorya ni Saint Augustine.
3: Mm-hmm.
4: At alam natin, bago siya naging santo, bago siya naging katoliko, pinagdasal siya ng kanyang nanay na si Saint Monica. At of course, inintroduce ni Saint Monica ang kanyang anak kay Saint Ambrose. At doon, kasi magaling manikiyan po si St. Augustine noon, si Augustine.
3: Isang pananampalataya.
4: Isang ibang pananampalataya. So, he is always looking for truth. Mahilig din siya magbasa. Pagkatapos, ang sinabi ni St. Ambrose, at ito yung, kumbaga parang makabasag isip, yung sinasabi ni Brother John kanina. Sabi niya ganun, hinahanap mo ang katotohanan. Wala siya sa libro. Sabi niya gano'n, sapagkat ang katotohanan ay tao. Yun yung binabanggit natin. The truth is a person.
3: Yeah.
4: We're always looking for the truth. What's the truth? The truth is a person.
3: Kaya,
4: and that's none other than Jesus.
3: Kaya kung i-apply po natin ito sa buhay natin, no? Pag sinabi mong, you stand for the truth, ibig sabihin kapag naglalakad ka pa lang, nakikita nila sa iyo ang katotohanan. Diba? Ibig sabihin, ikaw ay isang image ng katotohanan, hindi yung sinasabi mo. Kasi yung sinasabi mo kuminsan, nahahaluan ng kasinungalingan. At syempre, dahil ikaw ay isang tao, yung mga naririnig mo, nauulit mo lang, o kaya yung mga paniniwala mo ay dahilan sa nabasa mo. Pero kung ikaw, nasa iyo si Kristo, nasa iyo ang katotohanan. Ikaw ang katotohanan, di ba? Eh, katulad ngayon, mga kapanalig, iba-ibang version ngayon yung narinig natin, lalo na sa mga politika natin, di po ba? So, nasan po doon ang katotohanan? Doon po tayo sa katotohanan. Pag sinabi mong katotohanan, ibig sabihin, yung, kasi ang katotohanan, the truth sometimes really hurts, di ba? Ibig sabihin, masakit. Kuminsan kasi, it's like a sword. It's like a knife, di ba? That can cut. Ibig sabihin nagpapalaya po ang katotohanan po kasi nagpapalaya po yan eh. hindi po yun yung parang nagtatakip. Yeah? Kapag ang isang bagay na sinabi mo ay pinagtatakpan mo ang mali, di ba? Para kunwari, nakikita mo ito, inaakusa mo itong isang tao to, isang magnanakaw, pero hindi mo nakikita yung isang tao mas magnanakaw. Pero ayaw mo siyang sabihin magnanakaw yung isa dahil ayaw mo mapahamak doon sa isa dahil makapangyarihan yung isa. Ano tawag mo doon? Hindi yung katotohanan, di po ba? That's not the truth. Mm-hmm. Ibig sabihin, ikaw ay nagtatakip lang ng katotohanan dahil ang katotohanan ay pinipili mo lang. Di ba? Yan, masakit po yun.
4: Mga kapanalig, napakit nyo po ba yun? Ulitin po natin ng mas mababaw. Kung ano ang isinasabi mo, yun din dapat ang ikinikilos mo. Kasi sa dami ng ating mga nabasa, sa dami ng ating mga napakinggan, ine-echo lang natin. Pero kapag nawala na yung iyong kopya, wala na. Iba ang buhay mo. Iba ang practice mo. Iba ang ginagawa mo sa iyong sinasabi. Hindi po naka-align.
3: Yan. Kaya sa pamilya natin, no? Katulad yan, pag wala ang katotohanan sa'yo, tapos sasabihin mo sa mga anak mo, kunwari, huwag kayong iinom ng alak. Ha?
4: Huwag kayong maninigarilyo.
3: Pero araw-araw, nakikita nila sa'yo, parang inom mo ng alak, pag uwi mo ng bahay, lasing ka. O kaya, pag uwi mo ng bahay, ikaw naman ay langong-lango sa kung ano-ano pang mga bisyo. Paano maniniwala ang mga anak mo sa'yo? Wala, hindi nila nakikita yung katotohanan sa'yo, di ba? Sinasabi mo yung virtue, yung value, pero
4: hindi mo ay sinasabuhay.
3: Walang katotohanan, kasi ano lang yun it's just a matter of words that are meaningless. Di po ba? Katulad din po yan ng mga politiko natin, di ba, Sister Pearl, no? Marami nagsasabi ng mga politiko para sa taong bayan, di ba? Parang ganon. Pero sa katotohanan, para sa kanilang sarili. Ha? Dahil gusto nilang makinabang sa yaman ng bayan, o kaya gusto nilang makinabang sa mga koneksyon, makinabang sa kanilang mga business transactions dahil sa kapangyarihan, wala pong katotohanan doon. Ang katotohanan ay yung talagang ikaw ay nagsasabi ng totoo dahil gusto mo itong isa buhay at gusto mo itong isang pamamaraan ng paglilingkod para ang mga tao ay mapalaya sa kanilang masalimuot na sitwasyon. Di ba? Yun po ang totoong katotohanan.
4: Isa pa po, yung kunyari gagawin natin, Panginoon, I love you. Mahal ko po kayo, Panginoon. Tapos naiyak ka. Talagang marugdob ang iyong nararamdaman. Pagkatapos sabi mo, mahal na mahal ko talaga ang Panginoon. Pagkatapos paglabas mo, yung sinabihan mo ng napakamahal mo ang Panginoon, ay may lumapit sa iyong pare at sinabi sa iyo, talaga bang mahal mong Panginoon? Ikaw ba'y nagbabasa ng Bible? Hindi po, Father. Alam mo ba yung 10 utos ng Diyos? Hindi po, Father. Nakakapagsimba ka ba? Hindi rin po, Father. So, hindi ho pwede natin masabi na mahal natin ng Diyos sa salita lang. Kailangan po ito ginagawa. Kailangan
3: sinasabuhay.
4: Isinasabuhay. Kasi, sabi din sa Bible, hindi lahat na nagsasabing, Panginoon, Panginoon, at nadagdagan pa natin, I love you, Lord, I love you, ay papasok sa langit.
3: So, ibig sabihin, hindi siya na makakapunta doon sa mansion na sinasabi ni Lord.
4: O sayang.

0: So paano pa pagkikatulad ni Kristo?
1: Sayang po.
0: Anyway, yung pangalawa po mga kapanalig, yung tinatawag natin na I am the life. Pag sinabing I am the life, hindi po yun yung buhay na parang gusto.
1: Biological term, bios. Oh,
0: hindi yun, hindi yun.
1: Ito po ay zoe.
0: Yung ikaw ay healthy, ano, na wala kang problema sa buhay, hindi po totoo yun eh. Kasi pag ikaw ay Kristiyano, mas marami kang kaaway. Dahil pag ikaw ay gumagawa ng katotohanan, gumagawa ka ng mabuti, marami yung naiinggit at marami po ang talagang
1: naiinis.
0: Naiinis sa'yo, bakit itong tao ito?
1: Nagiging masama kami pag naririnig namin itong tao na to.
0: O, diba?
1: Parang akala mo siya lang ang mabait.
0: Nagigilty sila eh, di ba? Pero ang buhay na sinasabi ng Panginoong Jesus dito, yung tinatawag natin na buhay na walang hanggan. Kaya, alam niyo po mga kapanalig, hindi po assurance na kapag ikaw ay isang tunay na nanampalataya kay Jesus, sa Diyos, ay magiging magaan ang buhay mo. Hindi po ganun yun eh. Kasi kumisyan yung palaging pinapromise ng iba na kapag tinanggap mo si Jesus, your life will be comfortable. You will have a lot of blessings and graces. Totoo, you will have a lot of blessings and graces. But what kind of blessings and graces are you expecting? Yung bang marami kang kotse? Yung bang maganda ang mansion mo, na bahay mo? Ikaw ba ay
1: marami
0: kang pera? Yung bang hinahangad mo? Hindi eh. These things are just very temporary. Ang sinasabi ng Panginoon, yung inner life, inner peace of mind that gives joy into your heart and into your life.
1: So, ibig sabihin, Brother John, meron pa rin siyang problema, pero ngayon, iba na ang pananaw mo.
0: Yes.
1: Hindi ka na aligaga sapagkat alam mo na may kasagutan sa iyong problema. Lahat ng problema ay may kasagutan. At ang kasagutan ay hindi formula. Ang kasagutan ay tao.
0: Yeah.
1: Ang kasagutan ay si Jesus.
0: Yeah.
1: Kung ang patay na bubuhay ng ating Panginoon, yung problema mo, kapanalig, napakaliit lang yan. Para pag hinilig natin sa ating amang napakayaman, no? Iba po kapag ikaw ay nananampalataya. Kaya kapag po mayroon tayong problema, huwag natin solohin. Mayroon pong mga community sa simbahan na pwede mag-pray para sa iyo. By the way, pagdasal po natin, yung isa naming kaibigan, ang pangalan po niya ay si Aida, no? So ipagdasal po natin na siya'y makarecover kaagad. Yeah. Kami rin po, may grupo kami na nagdarasal sa isa't isa every 3 o'clock prayer na pinangungunahan ni Sister Josie Patiera.
0: Yeah. So, okay, yung panghuli, Sister Fel.
1: Okay.
0: I am the way. Magsinabi ng Panginoon na I am the way, ito ba yung ruta? Parang ito ba yung ruta papunta sa langit? Paano bang gagawin? Pupunta muna ako ng United States, pagkatapos sasakay ako ng eroplano, tapos kakausapin ko si sino ba yung gumawa ng rocket at papaakyat ako doon. Hindi po ganoon. Hindi po yung parang daan, no? At pag sinabing I am the way, you are talking about a person.
1: Again.
0: You are talking about a person, and who is this person? Jesus Christ. So ibig pong sabihin nito, mga kapanalig, na kapag gusto po natin ng daan papunta sa Ama, kailangan we should pass through the Lord Jesus Christ. Parang ano to eh, kaugnay din ito yung gospel natin last Sunday, no?
1: The door.
0: The shepherd, di ba? Jesus being the shepherd, he is the way. Para makapasok ka doon sa sheepfold, no? Doon sa may bahayan ng mga tupa, para ikaw protektado, kailangan dumaan ka kay Jesus, di ba? At yan ay magagawa mo lamang kapag kilala mo si Jesus. Kailangan tanggapin mo siya. Kailangan sumunod ka sa kanya. Kaya nga, tama yung sabi niya eh, not all who says Lord, Lord can enter the kingdom of God, but only those who do my will. Do my will. Diba? Ibig sabihin, kung ano yung, actually, pinasimple naman ng Panginoon kung ano yung sinasabi niya eh, diba? Do my will. Diba? At itinuro niya sa atin ng pamamaraan kung paano natin makakamtan ang buhay na walang hanggan.
1: Noon, mahirap sa akin intindihin yung I am the way. I am the way. In fact, may mga writers nga na sinasabi, parang, ang yaba naman ni Jesus, wala nang ibang way, si Jesus lang ang way. Yeah. Bakit kamo? Siya yung salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At ang lahat ng nagawa ay galing sa salita. At ang nagsasalita ay ang Diyos Ama. Ang salita ay nagkaroon ng encarne, nagkaroon ng laman. Kaya lahat talaga ng lumabas ay dumabas.

0: dumaan sa salita, at ang salita ay si Jesus, kaya talagang dadaan ka kay Jesus.
1: Yeah.
0: Ha? Gusto mohin mo man o hindi. Nakalagay din yan sa mga salmo.
1: Pero palagi nating tatandaan, mga kapanalig, yung daan na sinasabi ng Panginoon na siya mismo, makitid po yan. It's very difficult to pass through it, di ba? Mm. Yung meron nga siyang comparison na it's easier, di ba?
0: For a camel
1: to pass through the eye of a needle, di ba?
0: Than for a rich man.
1: Or than a rich man to enter the kingdom of God. Kaya, ibig sabihin, mga kapanalig, eh kailangan talagang we should really know who Jesus Christ is. And we should learn His teachings para makasunod po tayo. Kasi kung hindi, paano po tayo makakapasok sa langit? Kasi kung minsan parang sinisimplihan lang nila eh. You just accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, okay ka na. Eh, hindi po ganun eh. Sa totoo lang, hindi po ganun. Kasi napakarami mo na pong tao ang gumawa niyan. Palaging sinasabi lang, I accept you, my Lord and my Savior. Pero paliwas naman yung kanilang pamumuhay sa mga itinuturo ng Panginoon. So, how can they enter the kingdom of God?
0: Analyze this po, mga kapanalig. Yung pong related sa sinabi ni Brother John, nung si Pablo, nung si Saul ay nabulag, na-encounter niya si Jesus, hindi naman niya sinabi ang kung ano-anong formula. Ang nung ginawa niya, pinalapit niya si Pablo, kanino? Sa simbahan. Matapos siya ay pagalingin sa kanyang pagkabulag, no? Ni Ananias, anong nangyari? Pumunta siya sa mga apostoles. Tayo rin, meron pong simbahan na iniwan ng ating Panginoon. Hindi niya sinabi, oh, mangumpisal ka, magpabinyag ka. Hindi. You submit yourself to the church. Simbahan po, simbahan.
1: Yun yung may ano, merong ano tawag doon, yung merong yung ketong. Anong sinabi ng Panginoon?
0: Magpakita ka sa
1: pare. So, ibig sabihin, talagang may proseso. Ah? At ang Panginoong Jesus, siya mismo ang nagtatag ng proseso niyan. Kaya, mga kapanalig, samahan niyo po kami sa ating pangwakas na panalangin. Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito, Panginoon, sapagkat muli mo pong binuksan ang aming puso at isipan. Totoo, Panginoon, ikaw nga po ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Sana, Panginoon, na ipadala mo ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang kami ay maliwanagan at kami po ay magkaroon ng tunay na pananaw, Panginoon, kung paano namin maisabuhay ang aming pananampalataya. Marami po kaming problema, Panginoon. Napakarami po naming suliranin, lalo-lalo po dito sa aming bansang Pilipinas. Sana, Panginoon, ay tulungan mo kami, Panginoon, sa amin pong mga suliranin. Alam po namin, Panginoon, na walang imposible sa inyong kapangyarihan. At sana po ay hipuin mo ang bawat isa sa amin upang ang lahat ng aming mga hinihiling at aming mga hinahangad, Panginoon, ay magdala at magdulot sa amin ng mas matinding pananampalataya. Magalingin mo kami sa aming mga sakit. Tulungan mo kami sa mga pangangailangan namin sa pang-araw-araw. Tulungan mo kami sa aming mga problema at suliranin, Panginoon. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Jesus. Asama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
0: Amen.
1: Birhen ng katotohanan.
0: Ipanalangin mo kami, sumayin niyo ang katotohanan.

0: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web. Veritas 846,
0: ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas sa alas 6 ng gabi. Araw ng Linggo ay 3 araw sa buwan ng Mayo, taon 2026.
3: Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, Hiling Mass sa Veritas. Ang mga Hiling Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi, kasama ang ating mga Hiling Priests sa gabay ng Birheng Maria. Maaaring mag-alay ng mga Mass Intentions at Love Offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao at iba pang Mass and Prayer Intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Hiling Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan.
4: Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846, makinig.
5: Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Hiling Mass sa Veritas.
6: Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapanalig. Tayo po ay nanayahan sa ating Hiling Mass sa Veritas. Ipinagdarasal ng Radyo Veritas 846 ang lahat ng mga intensyon para sa misang ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga mahal nating namayapa na. Hindi ng mga panalangin ng ating mga Eucharistic Advocate. Ngayon po ay 5th linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Eliseo Navarro, M.I.

0: punong-puno ng pasasalamat at papuri, simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Pagpalain ng Diyos sa mga makapangyarihang nagkalob sa atin sa pamamagitan ni Jesus, ng lahat ng kailangan nating espiritual, ang kanyang pagpapala at kapayapaan ay sumainyong lahat.
1: At sumairin.
0: Mga kapanalig, sa banal na pagdiriwang na ito, patuloy tayong manalangin naway ang bawat isa sa atin ay makakatanggap sa biyaya ng buhay, kalusugan, kalakasan, at higit sa lahat ang biyaya ng kaligtasan. Sa paghahanda natin para sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at hilingin sa Panginoon ang kapatawaran at lakas. Panginoong Hesus, Ikaw ang dakilang pinunong naglilingkod at namamatnubay sa amin sa pamamagitan ng inyong halimbawa ng kababaang loob at paglilingkod. Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Panginoong Hesus, Ikaw ang panukulang bato, ang sandigan ng aming pag-asa, at ikinalalasap namin ang katiwasayan at kapayapaan. Kristo, kaawaan mo kami.
1: Kristo, kaawaan mo kami.
0: Panginoong Hesus, Ikaw ang aming daan patungo sa Ama, ang aming katotohanan at ang aming buhay. Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
1: Amen.

0: Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos at tinutunghayan mo ngayon sa inyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makaptan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
1: Amen.
2: Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Ebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, "Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo. At ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita." Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol, sila'y pinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ang salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
2: Poon, pag-asa ka namin. Pag-ibig mo'y aming hiling.
1: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling.
2: Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya, ang Diyos na poon ay pasalamatan, tugtugin ang alpat, awit ay saliwan.
1: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling.
2: Panginooy tapat sa kaniyang salita at maaasahan ang kaniyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap.
1: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling.
2: Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala, sa kaniyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay.
1: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling.

0: Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang mga saserdoting nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Sapagkat sinabi ng kasulatan, masdan ninyo, itinayo ko sa Siyon ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang maging batong panulukan at maging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila masunod. Sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag sa mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos.

0: Ikaw o Kristo ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Aleluya, aleluya.
1: Sumainyo ang Panginoon.
0: At sumairin.
1: Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
0: Papuri sa iyo, Panginoon.
1: Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paruroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan. Kapag naruroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirahan, babalik ako at isasama kayo sa kinaruroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisihan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakakita sa akin ay nakakakita sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil ang mga gawain ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta ako sa Ama." Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
0: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
1: Mga kapanalig, magandang gabi po sa ating lahat. At sana ang bawat tahanan sa gabing ito ay puspos ng pagmamahal, pasasalamat at papuri sa Diyos, dahil naniniwala ako na sa bawat pagsubok at mga alalahanin sa buhay, kasama natin ang Diyos. At yan po ang kanyang pangako sa ating ebanghelyo ngayon, ang Diyos, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Mga kapanalig, ang mga pagbasa natin ngayon ay napakaganda ang paalaala at paanyaya sa atin na dapat sa ating paglalakbay, meron tayong mga gabay na dapat nating patnubay sa ating patuloy na paglalakbay. At sa linggong ito, gusto ko kayong dalhin sa pagninilay ng tatlong salita na dapat nating sandata sa araw-araw ng ating pamumuhay. At ito po yung salitang pagtitiwala, paglilingkod at pagkakakilanlan. Trust, service, and our identity. Tandaan po natin sa ating ebanghelyo, tayo ay pinaalalahanan ni Jesus na sa buhay natin, huwag sana tayong mabalutan ng maraming pangamba, pagkabalisa, pagkalito, at pagkatakot. Dahil ang Diyos ang ating daan, katotohanan at ang buhay. Kaya nga po, napakaganda sa isang pamilya na sama-sama silang manalangin, magpasalamat sa Diyos. Dahil kung babalikan po natin yung ating unang pagbasa ngayon, the first Christian community, ang unang mga apostol ay ginagampanan ang kanilang tungkulin upang patuloy nilang ipahayag ang salita ng Diyos. At alam naman natin, there is power on it if we really give time to reflect the Word of God. At kung babalikan nga natin, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan at krisis the first Christian community. At ano po yun? No? Yung hindi pantay-pantay at maayos na pagbabahagi ng kanilang mga pangangailangan sa komunidad. Kaya nga po, pinili o sila ng 7 lalaki na magiging katuwang sa paglilingkod ng simbahan. At ang pangunahing layunin ng gawain ito ay to put order in the service of the church. Sana po sa ating araw-araw na pamumuhay, lalong-lalo na po sa atin ngayon ay nakakaranas ng crisis, global crisis. And maybe for us here in the Philippines, we experience the same fear of this crisis. Sana po kung sino man ho yung mga taong naglilingkod para sa kapakanan ng bawat Kristiyano, ito po'y patuloy nating gawin sa kaayusan, dahil alam naman natin ito ang pangunahing primary vocation and mission ng bawat isa. Kaya po mahalaga yung value of service that we give to our people. And in our second reading of today, from the letter of St. Peter, napakaganda ho yung sinabi ni San Pedro sa ating lahat na tayo ay meron pong identity, pagkakakilanlan, isang lahi at bayang banal. Sana po ito po yung panghahawakan natin sa araw-araw ng ating pamumuhay. Dahil hindi ho tayo ordinaryo sa mata ng Diyos. Tayo ay merong magandang reputasyon bilang tao. Meron ho tayong dignidad. Meron ho tayong pagkakakilanlan bilang mga Kristiyano. Kaya sana huwag ho nating burahin ito, kundi panatilihin natin itong buhay na bato sa ating araw-araw na pamumuhay. We will have to put our life as the living stone in the life of Christ. And lastly, sana po sa ating lahat na patuloy na naglalakbay sa buhay na ito, huwag tayong makalimot na ilagay ang buo nating tiwala sa Diyos. We have to put our trust, everything to God, because God is the source of everything. Without God, we are nothing. Kaya anuman po yung pinagdadaanan ng ating mga kapanalig ngayon, lalong-lalo na po yung mga taong dumaranas ng karamdaman, sakit. And for me, as the chaplain of a government hospital in Quezon City, particularly NQTI, there are a lot of people who are now suffering with this chronic kidney disease. Sana po sa ating araw-araw na pamumuhay, kung anuman ang uri ng sakit na dinaras natin ngayon, magtiwala ka. Nandyan ang Diyos na gumagabay at tumutulong sa atin, lalong-lalo na po sa panahon ng ating pangangailangan at karamdaman. Dahil ang Diyos ay nangako, Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang imposible sa Diyos kung magtiwala tayo ng lubos sa Kanyang kakayahan at kapangyarihan. Kaya mga kapanalig, ito po yung aking huling pagbabahagi. At sana gamitin po ninyo ito sa patuloy ninyong paglalakbay sa buhay. Magtiwala sa Diyos, maglingkod ng tapat at may pagmamahal, at higit sa lahat yung ating pagkakakilanlan. Our identity must be always the identity of Christ. At sa ating pagpapatuloy ng banal na misa, patuloy nating isipin na ang bawat isa sa atin ay merong tungkulin at gampanin sa buhay na ipagpapatuloy ang gawain ni Jesus. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo po tayo lahat at ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako
0: sa Diyos ang mamakapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na batay inilibing. Nanaog sa karoroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magbuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mamakapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli at namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
1: Mga kapanalig, nagtitiwalang ang pagbabalik ni Jesus sa Ama ay magbubunga sa atin ng pananahan ng Espiritu Santo. Tayo ay tumawag sa Kanya ng buong pananampalataya at sabihin, Jesus ang aming daan, katotohanan at ang buhay, pakinggan mo kami.
0: Jesus ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami.
2: Para sa Santo Papa Leo XIV at mga leader ng simbahan, manatili nawa silang tapat sa kanilang paglilingkod sa simbahan ayon sa puso ng mabuting pastol. Manalangin tayo.
3: Jesus, sa aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami.
2: Para sa pandaigdigang kapayapaan, naway ang pinuno ng lahat ng bansa ay kumilos hindi lamang para sa kabutihan ng kanilang bansa, kundi para na din sa tanan. Igalang ang buhay at kabuhayan at wakasan ang digmaan. Manalangin tayo.
3: Jesus, ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami.
2: Para sa lahat ng mag-anak, manahan nawa ang pag-ibig at pagpapatawad. Ang mga magulang ay makatupad sa kanilang dakilang tungkulin at mga anak ay lumaki ng may paggalang. Manalangin tayo.
0: Jesus, ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami.
2: Para sa mga nakadarama ng depresyon, kalungkutan at pag-alinlangan, daluhan nawa sila ng mga taong mapagkalinga, mahabagin at may mabuting kalooban at samahan sila sa kanilang paglalakbay. Manalangin tayo.
0: Jesus, ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami.
2: Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic Advocate. Manalangin tayo.
0: Jesus, ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami.
1: Isama din natin sa ating panalangin ang ating mga kapanalig na nagdiriwa ngayon ng kanilang anibersaryo sa kasal sa buong buwan ng Mayo. Naway sa pamamagitan ng ating panalangin, sila ay magiging matatag sa kanilang bukasyon at higit sa lahat sa kanilang misyon bilang mag-asawa at gampanan ang kanilang tungkulin na bumuo ng isang pamilyang punong-puno ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon.
0: Jesus, ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami.
1: Isama din natin sa ating panalangin ang pag-akyat ng bukasyon, lalong-lalo na po sa tawag ng pagpapari at religious vocation. Naway ang ating mga kabataan ngayon ay patuloy na magkakaroon ng interest at pahalagahan ang tawag ng paglilingkod sa simbahan at sa Diyos bilang mga pari at relihiyoso. Manalangin tayo sa Panginoon.
0: Jesus, ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami.
1: Para sa ating mga kapanalig na nakararanas ngayon ng karamdaman Naway sa pamamagitan ng banal na Eukaristiya sa hapong ito, sa gabing ito, sila ay makakatanggap ng kalusugan, kalakasan, at higit sa lahat, ang biyaya ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon.
0: Jesus, ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami.
1: Mapagmahal naming kapatid at Panginoong Jesus, ang iyong kaloob sa aming pag-ibig ay higit na dapat naming tanggapin. Bigyan mo kami ng biyayang makasunod sa iyo ng may mababang loob. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpakailanman.
0: Amen.

0: Manalangin kayo upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan.
1: Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambihan niyang banal.
0: Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng inyong mga kaloob at ang aming mga alay, kami ay pinagsasalo mo sa inyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang ay iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
1: Amen.
0: Sumainyo ang Panginoon.
1: At sumairin.
0: Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa.
1: Itinaas na namin sa Panginoon.
0: Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
1: Marapat na siya ay pasalamatan.
0: Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang inyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan.

Ama naming banal, ikaw ang bukal sa tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin magiging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kahanin. Ito ang aking katawan."

Gayon din ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan."

Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Lalong-lalo na ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw nitong COVID-19. Kaawaan mo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikakarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.

Mga kapanalig, sa pagkakataong ito, sama-sama tayong manalangin sa panalangin na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. At sa ating panalangin, ating alalahanin ang ating mga kapanalig ngayon na may pinagdadaanan na kahirapan sa buhay dahil sa karamdaman at kahirapan. At bilang sambayanan ng Diyos, itaas natin ang mga panalangin ito na sa pamamagitan ni Kristo, ang ating daan at katotohanan at ang buhay, maibsan ang kahirapan at karamdaman at magkaroon sila ng buhay at kalusugan. Kaya bilang sambayanan ng Diyos, sama-sama tayong manalangin sa panalangin ipinagkaloob ng ating manonobos.

0: Hinihiling namin kami at Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan at araw-araw at Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo.
1: Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
0: Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
1: Amen.
0: Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
1: At sumairin.
0: Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace.
1: Kapayapaan po sa bawat isa.

0: Mga kapanalig, narito si Kristo, ang ating daan, katotohanan at ang buhay. At higit sa lahat, ang biyaya nagbibigay, biyaya ng kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahang makibahagi sa kanyang banal na piging.
1: Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
0: Naway ang katawan at ugo ni Kristo magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan.
1: Amen.

0: Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
1: Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, na nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na sa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen.
2: Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa inyong sariling buhay at gawing mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
3: Amen.
2: Sumainyo ang Panginoon.
3: At sumairin.
2: At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo.
3: Amen.
2: Mga kapanalig, naialay na natin ang banal na Eukaristiya. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon.
3: Salamat sa Diyos.

0: Forces Kapanan from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web.
0: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Panalig oras alas 7 ng gabi.
3: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
4: Inaanyayahan ng pamunuan ng Philippine Conference on New Evangelization o PCNE ang bawat mananampalataya sa nakatakdang PCNE 2026 sa darating na Hulyo. Nakatakdang PCNE 2026 sa 24 hanggang 26 ng Hulyo sa University of Santo Tomas. Bilang paghahanda sa nakatakdang PCNE 2026 ay binuksan na ng pamunuan ng Philippine Conference on New Evangelization ang registration period mula noong 1 ng Mayo hanggang 15 ng Mayo para sa early bird registration, habang magsisimula naman ang regular registration mula 15 ng Mayo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa tanggapan. Patuloy ring inaanyayahan ng lahat na sundan ang official Facebook page ng Philippine Conference on New Evangelization PCNE para sa iba pang detalye kaugnay ng PCNE 2026. Layunin ang pagtitipon na pag-isahin ang mga mananampalataya sa iisang misyon ng pagpapalaganap ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng muling pagpapalalim ng pananampalataya at paghahanda bilang mga saksi ng Ebanghelyo. Una ay sinagawa ang PCNE noong 2013 sa pangunguna ni Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle, ang Pro-Prefect ng Dicastery for Evangelization na nooy Arsobispo ng Arkidiosesis ng Maynila bilang tugon sa panawagan ng New Evangelization ng Simbahang Katolika. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 8. Ako inyong kapanalig Reynaline Letran Ibanez. Sumain niyo ang katotohanan.
3: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
5: Inihahandog ng JLA Food Products ang tagapamahagi ng JLA Lapacho at JLA Yerba Mate, ang isang programang tunay na gagabay sa inyong kalusugan. Ang solusyon sa kalusugan tuwing Linggo mula alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi kasama si Jolly Upside. Ang solusyon sa kalusugan. Makinig! Ang solusyon sa kalusugan.

0: Kapanalig, magandang gabi po sa inyong lahat. At welcome po sa Ang Solusyon. Ako ang inyong anchor, Jolly Upsai. Samahan niyo ako hanggang alas 8 media po tayo nitong linggo ng Mayo. Ikatlong araw na po ng Mayo, itong pinakamalakas na ano ng numero ng Mayo. Ikatlo, 3, di ba? Pag may inaangat tayo, nagbibilang tayo eh. Uno, dos, tapos tres, ang pinakauli, naaangat o nabubuhat. Ano ha? So, ikatatlo na po ng Mayo, 2026. At siyempre, ramdam natin yung napakainit. Oh, napakainit na sikat ng araw. Talagang minsan walang hangin eh. Ano ha? Hindi ko lang nasubukan. Bukas subukan ko. Maglagay ng itlog kung maluluto. Ano po. So, mainit. Delikado kung may high blood tayo, may diabetes, sakit sa puso. Kailangan, nasa malamig na lugar. Ano ha? At ako parang naramdaman ko minsan kapanalig, ano ha, yung parang nanghihina ka dahil sa init. So ang ginagawa ko, siyempre hindi mawawala yung nilagang jelly lapatso sa bahay eh. Mm-hmm. Isa dyan mahilig uminom yung si Espesan ko, Special San. Hindi pwede na hindi painumin yun, no ha. So pag nanglalambot ako dahil siguro sa init, siyempre hindi naman tayo bumabata pa eh. Ano ha? Iniinuman ko, nilalagay ko sa ref yun para malamig. Naaalis. Para maiwasan din kapanalig yung dehydration. At makontrol yung high blood, yung sugar, or tumitibok-tibok. Mabilis na pagtibok-tibok ng puso natin. Ano ha? At iba pang pain. Pain ng cause ng cancer, arthritis. Malaking bagay po yung pag-inom nyo ng GLA Lapazzo. Pwede ilagay sa ref. Pwedeng lagyan ng yellow yan, di ba? O ice, di ba? Ice. Pag nilalakad, may tumbler kayo. Ano pa? O jug. O Lapazzo yerba kung gusto nyo ang nandyan. Ay, lagyan nyo ng ice. Pag nauhaw kayo, nakakabusog. Nakakapawi ng gutom, di ba? Nakakabawi ng uhaw. Yan. At maiwasan po yung dehydration or atake ng high blood, atake sa puso, pagtaas ng sugar, di ba? Dahil ito, subok na ng mga sinaunang tao sa South America, yung mga Inca Indians. Hanggang ngayon, yun pa rin ang bantog doon. At hindi nyo ba alam, kapanalig na yung lapaso doon sa lugar nila, ay pangunahing gamot talaga nila sa cancer yan. Dito lang naman na no approved therapeutic claims. Kasi may pag-aaral sila doon, ano ha, sa South America. Bueno. Sa mga nagtatanong saan mabibili, ito ha, dito pa rin sa Radio Veritas, araw-araw makakabili po kayo ng ating gel, lapaso at yerba mate. Iba sa lahat yan. No? Hindi na pare-pareho lang sabihin. No? Sa ori ng puno ng kahoy na sinasabi sa pag-aral na yung Tabibuya Mpiti Gunosa ay talagang pinag-aralan ng gusto yan na siya ang nagtataglay ng curative properties. That's why tuwing programa natin, hindi pwede na wala po tayong patutuo. Ano ha? Maya-maya, mayroon din. Consulting tayo, baka dalawa. Ano ha? So, dito, araw-araw, ang Radio Veritas, matatagpuan po sa 152 West Avenue Corner Itza o tapat ng SM North. Ha? O di kaya, gustong magpa-COD. Basta dalawang box, either lapaso o yerba, ang iyong orderin. Libre po yung shipping. Kahit nakaabot na sa pare, kagayan. Oh. Nueva Vizcaya, no ha? Basta may delivery dyan sa inyo o saan mang malapit na pick upin nyo, pwede. Oh, di ba? Oh, yan. Pwede kayong tumawag sa 0906 553 0906-553-8855. O di kaya yung smart, Globe yun, Globe. 0920-970-9756. Yan ang smart. 0920-970-9756. Ay talagang inuundian natin yan para doon sa mga gustong magpa-cash on delivery. Text nyo, pangalan at address yung importante, at hindi kami humihingi ng pira kaagad nyo. Ayun ay pag nag-order kayo dumating na sa lugar nyo, saka yung bayaran. Hindi na yung bayad ka muna, eh baka mamaya hindi namin ipadala, di ba? Pero hindi namin ginagawa yan, ha? Para maliwanag, ganyan. So, 2 boxes, pag isa lang, may bayad ang inyong shipping, okay? Para maliwanag po tayo, mga kapanalig. Mayroon magkasakit, napakamahal. Kahit hindi naman lahat libre sa PhilHealth, di ba? May gastos ka pa rin. Oh, halimbawa, cancer. Oh, cancer sakit mo. So, ang chemotherapy magkano? Siyempre ang chemotherapy may side effect yan sa puso. Di ba? Sa good cells natin. Nadadamay. Isa na pa, so hindi. Ayon sa pag-aaral po yan ng Harvard School of Medicine sa Estados Unidos, na yung normal cells mo ay hindi dinadamage ng lapatso. Pinapalakas yan. Pero sa chemo, good and bad cells damay. Kaya hindi kayo makakain. Nangihina lalo. So, kung nangihina kayo, itry nyo yung GL lapatso at saka yerba mate ng taga Argentina. Ayan, oh. Ayan. Para maliwanag. Okay? So 0906-553-8855. Kung may patuto kayo, i-text nyo. Kung papabati kayo, birthday nyo, i-text nyo. Ay babati namin kayo, ha? Bueno, unahin natin, mababa ito eh. Okay? Si Dr. Aurelia Velasco, taga North yan, taga North. Pakinggan natin kasi cancer din yan.
1: Doktora, good evening.
2: Good evening po.
1: Pwede mo bang i-share sa amin paano pala nakaabot yung lapatso natin dyan?
2: Actually, hindi ko po alam yung lapatso. Nakikilig na po ako dati. Nung pagkasakit nga ng mother ko, nag-chemo na siya for 8 cycle, tapos nag-radiation na siya. So, ang daming nagastos doon. Ang laki-laki ng nagastos ko. Nagdarasal ako na sana makatagpo ako ng gamot. Blessing talaga siguro yung naipunta doon nung nakinig ako, yung programa nyo.
1: Pwede bang malaman kung anong klase ng cancer yung sa mother niyo po?
2: Non-Hodgkin's lymphoma po. Cancer sa lymph node.
1: Anong stage na po yun, doktora?
2: Stage 2.
1: Anong ginawa po doon na treatment?
2: Una, inoperahan siya kasi may bukol na tumubo. Parang ano lang nung umpisa, parang pimple. Malit lang siya.
1: Doon sa lymph node.
2: Tapos, na. Dito sa may baba ng kanyang tainga. Very fast yung growth niya. Pina-check up ko naman nung una, sabi naman ng doktor, hindi cancerous, parang kulani, parang ganun. Wala pang isang buwan, parang biglang lumaki.
1: Lumaki
2: kaya yung buwan. Nag-alarm ako na bakit lumalaki naman. Kaya pinunta ko sa Baguio, tapos inoperahan. Pinaopera ko doon, parang may tumubo uli doon sa kabila. Bali, tatlo yun eh, may tatlo.
1: Tatlong bukol.
2: Oo, tatlo dito sa, doon sa liig niya, doon sa, ay sa may baba din ng ano, both side na right and left yung ano. Yung,
1: nagkaroon na?
2: Oo, tapos dito sa taas sa may pisngi. Naoperahan na, then yung biopsy niya, yun nga, non-Hodgkin's lymphoma, cancer na pala yun.
1: Cancer na siya?
2: Oo, kaya nag-start na ng chemotherapy. Bali, it's cycle.
1: Natapos niya ba yung chemo? Yung session ng chemo?
2: Natapos so yung chemo niya. Tapos after chemo, nung last year, nag-graduation siya nung May. Tapos May, June, July, August, September, October, diretso yung check-up niya. Tapos yung October ngayon, yung last na ano na narinig ko na dyan sa radyo tungkol dun sa lapatso.
1: Kailan na siya nag-umpisa? Doon na?
2: Sinabi ko sa inyo na nataon lang.
1: Opo.
2: Parang blessing ngayon eh. Tapos narinig ko nga yung mga address, yung pinakaalam kong lugar na malapit dito sa amin sa Robinson SM sa Pampanga.
1: Para Pangasinan, pumunta pa kayo ng dito sa ano sa Robinson?
2: Oo, doon ako bumili.
1: Doon kayo nakabili.
2: Mm-mm.
1: Mga anong buwan na yung doktora?
2: Bali, nag-start ng mother ko na uminom ng Lapacho November 5. Pero before ko na pinag-take, pinakuha muna siya ng ano laboratory test, yung ano yung hemoglobin test.
1: Para malaman, para malaman.
2: Oo, yun. Kinuha ko yun. Tapos, nung nag-start na nag-take November 5. Then after 1 month ng November 5, di December 5 na yun, pinakuha ko ulit ng hemoglobin test niya. Mm-mm. Yun, kinumpir ko yung ano result nung result. Dati. Di ba siya gumagamit? Tapos yung gumamit na.
1: Gumamit.
2: May difference talaga. Tumaas yung mga ano niya, mga blood test niya doon.
1: Umimprove,
2: oo. Tapos yung feeling nila, mm-mm, parang lumakas nga sila, ganun. Tapos diretso na yung, pinagamit ko na siya, diretso.
1: Diretso, hanggang ngayon, ano? Bakit yung kalagayan niya noon, nung hindi siya nag-LMM Lapacho, humihina ba si nanay?
2: Uhot, kasi ano eh, katatapos lang silang nag-graduation noon. Tapos yung mga gamot niya, siyempre talaga mahal. Ngayon sabi ko, nung tapos siyang nag-chemo, yung plano na yung chemotherapy noon, talagang humina ang katawan niya. Kasi nga, yung chemotherapy, di ba, na ano, pati yung mga good cells, namamatay.
1: Namamatay.
2: Kaya hihina ang pasyente. Pati nung nag-graduation sila, mas lalong humina sila. Pero nung nag-take na sila hanggang ngayon, okay naman na. Kaya lang, dahil sa sobrang lakas na nga niya, kahit na hindi niya kayang tinatrabaho, nagtatrabaho siya. Kaya ako biglang lumuwas, hindi naman sinasabi ng mother ko na naubos na pala, naitinda ko na lahat. Hindi naman niya pala, hindi niya pala sinasabi na wala na pala sa kanya, wala nang uinom.
1: Parang siya pa maubosan. So ang kalagayan niya, mas iba talaga sa ngayon.
2: Oo.
1: Mas talagang lumakas siya, nakakatrabaho na siya, ang dinig ko, nakakapag-arag din pa nga daw eh.
2: Yun nga, nasubrahan yata ang kakatrabaho. Yun. Tapos nung na-stop yung nag-inom niya, yung tablet ang ininom. Ngayon, mas maganda pala yung ano, yung...
1: Yung tea.
2: Oo, yung tea talaga.
1: Baka yung capsule ang ibig niyo sabihin.
2: Oo, yung capsule.
1: Yung LMM.
2: Kasi yun ang naiwan eh, naubos na nga yung...
1: At least, hindi na hinto. Pinapatingnan niyo pa rin yung pag-improve o kung may mga sign pa ba, doktora, na...
2: Kasi sabi nung doktor, kung may sign, yung bali may bukol-bukol daw, basta tignan kung may tutubong bukol, wala naman. Pero ano eh, ipapa-check up ko din after 2 weeks siguro. Kasi ang inaas ng doktor, papa CT scan ulit.
1: So nahadlangan, no? Madali sabi na ano.
2: Oo,
1: na yan.
2: Hindi ko pa siya napa-CT scan. Yung father ko din po, may sakit din. Bali high blood, tapos may sakit sa puso.
1: Mm-mm.
2: Bali ang gamot niya, yung Flavix is siguro mga 128 na ngayon. Kasi noon 118.
1: Yung isang
2: piraso
1: po?
2: Ang isa.
1: Ay, isa lang yon.
2: Oo, tapos yung para sa high blood niya is 68 pesos. Di magkano na yun? Sabihin mo na mga 200 a day.
1: Mm-mm.
2: O di ang mahal.
0: Ayan po, si Dr. Aurelia Velasco, patuto sa kanyang nanay. Doktor din siya mismo eh, kaya siya ang nag-guide. Ano, siyempre. Ayan, cancer. Wala namang wawala pag sabayan nyo lang. Kung kayo ay may cancer, kayo din makakaramdam ng ginawa. Ito pa isa. Ano, isa. Yung mga sira ng kidney. O pakinggan nyo ito. Mataas yung creatine ninyo. Pakinggan yung taga-Cagayan na malapit sa apare na karating yung ating JLL Lapacho doon. Ano ba ang karamdaman nyo? Bakit nagka-interest po kayo dito? At saan yung narinig yung ating JLL Lapacho?
3: Narinig ko sa Radio Veritas, sir.
0: Ba malakas ba kami dyan?
3: Malakas. Tapos narinig ko po yung Lapacho, kaya nag-order po ako. Kasi nabagop yung ulo ko noon, sir.
0: Anong nangyari?
3: Natumba ako, sir. Nabagop yung ulo ko. Masakit na ulo.
0: Bakit
3: ko,
0: na
3: sir?
0: Tumba kayo? Ilang taon na ho ba kayo?
3: 62 na, sir.
0: Na-out balance, na-tisod.
3: Na-out balance ako, sir. May nahawakan ako eh. Nabitawan po.
0: Nung matumba kayo, saan tumama yung ulo?
3: Dito sa bandang kanan ng ulo ko, sir.
0: Sa konkreto ba tumama?
3: Semento, sir.
0: Malakas talaga, ma'am Merce?
3: Malakas, sir, kasi bumukol yung ulo ko noon, sir.
0: Pagkatapos, dinala kayo sa ospital?
3: Hindi, sir. Hindi ako nag-ano sa ospital.
0: Bakit? Delikado po yun eh. Kung nagkaroon ng bukol, baka nagkaroon ng blood clot. So, anong ginawa nyo? Ay, wala pa kayong Lapacho?
3: inanong ko lang ng mainit na ano, labakara, ganun.
0: Basahin mo lang mainit yung fish towel.
3: Opo, sir.
0: Tapos idampi.
3: Opo, sir.
0: Mainit na tubig ang nilalagay mo o...
3: Hindi, sir. Yung din sa may kalan.
0: Dapat, sabi nila, ice eh. Parang nilumaki yung bukol eh.
3: Hindi ko naman...
0: So, ano yung sa iyo, binabasa mo yung fish towel ng mainit na tubig.
3: Ganon din, sir. Saka minsan yung i-ano ko doon sa apoy, sir.
0: Iinit.
3: Opo, sir. Tapos dampi-dampi ko.
0: Naalis ba o anong nangyari?
3: Hindi. Hindi, sir. Mayigit isang taon, sir, na masakit. Pinasitiskan ko yung ulo ko. Pinabasa ko. Dalawang doktor ang nagbasa. Sabi nila eh. Sakit daw nang tumatanda.
0: Hindi mo kininto na nabagok?
3: Sinabi ko naman, sir.
0: Walang makita sa CT scan?
3: Wala naman makita, sir. Yun ang sabi ni yung dalawang doktor na nagbasa.
0: Pero mahigit isang taon na...
3: Opo, sir.
0: Na dinadamdam mo?
3: Opo, sir. Masakit pa pag humiga ako, sir.
0: Masakit? Yung sa kanan?
3: Opo, sir. Pero nung narinig ko yung lapas suti, sir, yun, nag-order ako at naglaga ako, sir. Wala pang isang linggo na wala na, sir.
0: Sika muna. Kasi kayo nagkakagayan eh.
3: Opo, sir.
0: So walang delivery dyan eh.
3: Opo, sir.
0: So, nag-uusap tayo kung saan malapit na magkunan nyo o puntahan nyo, di ba, yung apare.
3: Opo, sir.
0: Gaano kalayo yung apare dyan sa inyong tinitira sa Cagayan? Magkano pa pasahe papunta doon?
3: Mga 500 round trip, sir.
0: So, 250-250. Okay.
3: Opo.
0: Nung dumating yon?
3: Dumating yon, sir. Sinubukan ko naglaga.
0: Okay.
3: Opo. Wala pang isang linggo, nawala na yung sakit sa ulo ko. Pati na yung tuhod ko, sir, nawala na. At saka yung balakang ko, sir, na parang naghihiwalay yung kaltawan ko.
0: Oo.
3: Nawala lahat dun, sir.
0: May connection ba yun doon sa nabagok?
3: Hindi naman, sir, pero masakit talaga yung tuhod ko. Siyempre, tumatanda na.
0: Mga arthritis.
3: Opo, sir. Pero ngayon, sir... wala nang sakit sa tuhod, wala na sa ulo.
0: Paano yung bukol? Yung bukol doon, naalis?
3: Na, wala na, sir.
0: Inom ka lang ng inom?
3: Opo, sir. Diretso hanggang ngayon.
0: Oo. Maliban doon sa bukol, ano pa iba mong naramdaman? Wala kang sakit sa kidney?
3: Sa totoo lang, sir, dalawang taon mayigit na nagda-dialysis na ako.
0: Oo.
3: Tapos, ngayong umiinom na ako, sir, yung dalawang 2.8 liters na natatanggal sa akin tuwing session ko ng dalawang beses sa linggo.
0: Tubig yun.
3: Opo, sir. Ngayon, 1.1 liter na lang, sir.
0: Dahil nakakahi kayo ng marami?
3: Opo, sir. Lagi.
0: Gaano ba kataas, Ma'am Mercy, yung reaction ninyo? Bakit kayo linadialysis?
3: Nung una, nag-800, parang baliw na ako noon, sir.
0: Aba, mataas nga yun. Oo.
3: Opo, sir.
0: Anong naramdaman pag 800 na yung kriya? Para yung nakikinig sa atin, ang dami kaya talagang may problema sa kidney, di ba? Anong nararamdaman pag mataas yung creatinine?
3: Medyo may sakit sa bandang kanan, dito sa may baba ng tiyan.
0: Tapos?
3: Sa may tagiliran. Yun, sir, pag yun ang nararamdaman ko noon pag tumaas yung creatinine ko, sir.
0: Ilang beses kayo dinadialysis sa Mamersi sa isang linggo?
3: Twice po.
0: Dalawa?
3: Opo.
0: Yun ba, libre naman o may bayad?
3: Libre na ngayon, sir, pero noon may bayad.
0: Pero kahit libre, masakit pa rin yung proseso, di ba?
3: Opo, sir. Ng
0: dialysis. Ilang oras ba kayo nakasalang pag dinadialysis po kayo?
3: 4 hours, sir.
0: 4 oras. Ay, saan pa kayo nagpapadialysis dyan sa Cagayan?
3: Dyan po sa may Kamalanyugan, sir.
0: Doon lang ang mayroon.
3: Opo, sir. Yun ang pinakamalapit.
0: So ngayon, dahil 800 noon yung creatinine nyo, kasi ilang buwan na ata kayong naglalapat, so bumaba ba yung creatinine nyo po?
3: 500 na, sir.
0: So yung 800, bumaba ng mga 300, di ba?
3: 800, nabawasan.
0: 500 na lang, nabawasan.
3: Opo, sir.
0: So ano pa ibang pakiramdam nyo, yung benepisyo ng lapat, so doon sa nabagwak mo, sabi mo, taon na yon. So dyan sa kidney nyo, anong magaang ba pakiramdam nyo?
3: Wala nang sumasakit sa ano ko, sir, sa may tagiliran ko. Opo.
0: Regular ba na tinitingnan yung creatinine nyo po?
3: Monthly, sir.
0: Monthly, okay.
3: Opo. So, na second week yata, sir.
0: So iwas-iwasan din yung mga maalat siguro, matataba pa rin, di ba?
3: Opo, sir.
0: Oo. At saka hangat maaari, makamintain lang kayo ng pag-inom na lapatso. Isang litro lang araw-araw kasi may limit na tubig yun eh. So sabi mo noon, eh napababa pa yung water retention nyo.
3: Opo, sir.
0: Yun ba? Palagay mo maganda. Pero marami-rami ko minsan yung ino-order mo lapatso. Sino ba ang umiinom yan?
3: Yung mga kapatid ko, sir.
0: Ah, nagsubok na rin.
3: Opo, yung kapatid ko pang isa doon sa Balesteros, sir. Binigyan ko rin ng isang batch.
0: Oo, oh, may mga sakit-sakit din.
3: Diabetic, high blood, sir. Tapos inuubo siya noon, sir, na nakakaihi pa pag umubo.
0: Oo.
3: Uminom na 2 araw, sir, eh nawala daw yung ubo niya.
0: Oo, kasi ubo ko minsan, baka sa baga na, baka sanay na ng mga bakterya, di ba? So, lapaso antibacterial at saka antiviral din. Walang duda na hindi makakatulong. Pero, ano ba ang mga sinasabi pa ng kapatid nyo? Okay ba?
3: Okay naman daw, sir. At saka yung kamag-anak ko, sir, kumuha rin this week, sir.
0: Ah, o-order na kasi naman kayo.
3: Kasi hindi makai daw, sir.
0: Ay, baka UTI.
3: Matagal daw sa rinola, walang, hindi makai.
0: Walang prostate gland.
3: Sabi niya kasi prostrated.
0: Baka na, iba naman yung prostrated eh. Yun, baka prostrated lang siya. Sige po, sige po. Wala namang mawawala kung subukan nila, di ba? Ikaw opo, naman, sir. Oo. Taon niya, nagdusa po kayo dyan sa nabagok yung ulo. Ngayon, wala na. Pati yung sa kidney niyo, creatine niyo, bumaba pa.
3: Diba? Opo, sir.
0: Oo. Aboy no, marami na tayo na pag-usapan. Pwede ka namang mag-dealer yan, Ate Mercy, kung gusto mo.
3: Trinatry ko nga, sir.
0: Oo, sabihin mo, talagang iba yung GLA lapatso. Iba sa mga herbalya, huwag sila matakot. Kasi may sakit man o walang sakit, pwede uminom yan kahit sa bata. Pwede yan, mga inuubo-ubo, may diabetes o high blood, pwede yan. Sabi mo nga, pati yung mga pain sa mga paa mo naalis. Pero ang higit sa lahat, Ma'am Mercy, yung sa bukol mo sa ulo at saka sa kidney, no?
3: Opo, sir.
0: Lastly, ano masasabi nyo sa jelly na paso natin? Maraming nakikinig.
3: Ay, masasabi ko lang po, maganda talaga yung lapatso tea. Kung may nararamdaman naman kayong sakit na nagkakaiba at saka mataas ng creatinine nyo, bumili na po kayo ng lapatso tea at subukan nyo na po.
0: Dahil subok nyo, Aling Mercy, no?
3: Opo, sir.
0: Okay, okay. Ma'am Mercy, maraming salamat sa oras.
3: Sige, sir.
0: At,
3: salamat din.
0: God bless you sa iyo at sa pamilya nyo. Ayun, mga kapanalig, patutuo ni Ma'am Mercy Tobias, taga Santa Cruz, Cagayan Valley. Saan pa kinukuha? Pinapadultudor namin, hindi pwede. Walang deliveries kanila. Doon lang pwede pick-upin sa Apare. Kaya lapat, so, mula Apare, solo, pwede. Pwede makarating sa inyo, ano ha? At doon sa may mga bara-bara, may iwasan yung clot, di ba? May iwasan yung clot, di ba? Yun ang titipok sa iyo eh. Yung mga bara-bara or bara-bara sa ugat, yung isa sa mga documented properties ng lapatso, ito po ay kwanse, anti or anticoagulant, no? Anticoagulant, ano ha? So ibig sabihin nape-prevent niya yung formation ng blood clots, no ha? So para maiwasan niyan, siguro yung nabagok niyan, di ba? Taon niya na ano yan eh, nagdudusa sana hindi na aalis yung ano, kasi yung siguro yung dugo, ano ha, kasi bumukol ng malaki na tumbang siya. O di ba? Hindi naman inasahan na maalis sa lapatso yun. At pag mataas pa lang kriya niya sa kanang baba ng ano niya, tiyan. So masakit daw, naalis din yun. Pati yung mga arthritis niya, naalis. Ay, pati kamag-anak niya, damay-damay na. O, nakakasubok na rin. So, libre yun. Pag umorder siya ng 2, libre ng shipping doon. O, kita nyo? Ay, pag isa, magbayad ka. Hindi naman masyadong mahal. At least, masubukan nyo. O, yung, di ba, problema din yung mga kwan, yung acquired immune, yung acquired immune, yung AIDS, di ba? So recommended din to ng mga eksperto sa US, yung Lapatso, kasi antivirus din. Kaya yung may acquired immune, isubukan nyo. Lapatso at Yerba, in-endorse ito ng mga eksperto sa Amerika noong 1988. Ano na tayo ngayon? 2026. Gano'n nakatagal. Sino nag-endorse noon? De Dr. Poole, Dr. James, Doc, mga ekspertong ano yon, doktor. Di ba? So, ang pag-aaral ay galing mismo sa mga kwanden na Lubasa, doon sa kanilang lugar, lalo na sa South America at umabot sa USA, di ba? Yung Japan may pag-aaral din, saka Taiwan, South Korea may pag-aaral nito. At hindi yung natanong, nung 1988 din, pinadetermine ko, pinaasi ko sa UP NSRI dito sa Diliman, Quezon City, kung yung binibinta natin puro or nandyan yung compound na Lapacol, at nakumpirma po yan ng UP Research, na nagtataglay po ng Lapacol na pangunahing substance against cancer, yung Lapacol ng Lapatso. Kaya yung si Doktora Velasco kanina sa patutuon sa nanay niya. Pag cancer kasi, sabi ni Dr. More, PhD yan si Dr. More, may pag-aaral sa Lapatso. Kahit isang taon o dalawang taon na painom-inom, huwag ka agad na bitawan, ha? Mga kapanalig. May matatamo talaga ng maganda. Okay? Wala nang oras eh. Mm-hmm. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At ang tabayan niyo yung susunod din na programa, Sacred Space on the Air. Jolly Upside po. At mula po sa Jerepod Products, sumayin nyo ang katotohanan. Magandang gabi po.
4: Inyong napakinggan ang programa, ang solusyon, ang solusyon sa kalusugan. Inihandog ng JLA Food Products, ang tagapamahagi ng JLA Lapacho at JLA Yerba Mate. Ang solusyon, ang solusyon sa kalusugan. Tuwing Linggo mula alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, kasama si Jolly Upsay. Ang solusyon, ang solusyon sa kalusugan. Sumain niyo ang katotohanan.
5: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
6: to the World Wide Web. Veritas 846,
5: ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 31 minuto makalipas sa alas 7 ng gabi.

0: Welcome to Sacred Space on the Air, an hour of radio broadcast hosted by the Dominican Sisters of Regina Rosarii and our lay partners, the Regina Rosarii Contemplative Association. Join us. Create your sacred space wherever you are, for deep within you now is a sacred space, and to God we bow for this gift of grace.
1: Deep within me now.
2: Good evening, mga kapanalig. Welcome to Sacred Space on the Air. Sacred Space on the Air gives you the Sunday Psalms that bring rest to the heart, the contemplative pauses and relaxing sounds. So join us tonight. Kami po ang iyong makakasama ngayon, Ate Lani Yu.
3: Magandang gabi po, kapanalig.
2: At ang iyong lingkod po, Sister Fe. Magandang gabi, mga kapanalig. Ngayong gabi, samahan ninyo kami na magnilay-nilay sa Psalm 32. Isang paalala na ang Diyos ay tapat, mapagmahal at hindi nagpapabaya sa mga nagtitiwala sa Kanya.
3: Mga kapanalig, ang Psalm 32 ay paalala na kahit tayo'y minsan nanghihina, natatakot o pinaghihinaan ng loob, nananatili pa ring tapat ang Diyos. Siya ang ating sandigan sa gitna ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan. Mga kapanalig, pakinggan natin ang salmong ito na babasahin sa atin.
2: Psalm 32. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunurit magpuri sa Kanya. Ang Diyos na puon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Panginoo'y tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamamatay. Kaya kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.
3: Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapanalig, pagkatapos nating marinig ang salmo, pag-usapan natin ng kaunti tungkol sa mensahe nito. Ang Psalm 32 ay isang awit ng papuri at pagtitiwala sa Diyos. Inaanyayahan tayo nitong magpasalamat dahil ang Diyos ay tapat at hindi nagkukulang sa pag-aaruga sa kanyang bayan.
2: Mga kapanalig, sa linya na sinabing sa salmo, lahat ng matuwid dapat magsaya. Ipinapaalala sa atin na ang tunay na kagalakan ay hindi lamang nagmumula sa mga magagandang pangyayari, kundi sa pagkilala na ang Diyos ay kasama natin. Kahit may problema o pagsubok na dumarating, may dahilan pa rin upang magpasalamat dahil hindi tayo nag-iisa. Sa Kanya lang natin matatagpuan ang kapayapaan at liwanag. Kaya patuloy tayong magsaya at magpasalamat sa Diyos.
3: At ayon sa sinabi ng Salmo na ang Panginoo'y tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa, makikita natin ang Diyos na hindi nagbabago. Ang tao minsan ay nangangako, ngunit hindi natutupad. Ngunit ang Diyos ay nanantiling totoo sa kanyang salita. Siya ang sandigan nating hindi bumibitaw. Minsan sa buhay, may mga pagkakataong hindi natin maintindihan ang mga nangyayari. May mga panahong tila tahimik ang Diyos. Ngunit ang Salmo ay nagpapaalala na kahit tahimik siya, siya ay kumikilos pa rin sa likod ng ating mga karanasan. Sister Fe at mga kapanalig, ako po bilang isang magulang ay dumating din ang isang pagsubok na hindi namin inaakalang darating sa amin. Ang aming panganay na anak ay paagang nagkapamilya. Ang pagsubok na ito ang nagpatibay sa aming pananampalataya sa ating Panginoon. Sa una po, marami rin po akong tanong bakit ito nangyari sa amin. Pero sa paglipas ng panahon, na-realize namin na siguro may plano ang Diyos. Unting-unting nabuo ang isang masayang pamilya. Alam niyo po mga kapanalig, masarap din po palang may apo. Ano man po, basta tandaan lang po natin mga kapanalig, anuman pong pagsubok ang dumating sa ating buhay, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Nariyan ang Panginoon at handang gumabay sa atin.
2: So tama po yun, Ate Lani, no? What an experience. So lagi po nating tatandaan na kahit may pagsubok man o may problema na ating pagdadaanan, may dahilan po ang lahat. May dahilan pa rin na tayo ay patuloy na magpasalamat sa Diyos. Dahil siya lang naman talaga ang magbibigay ng liwanag sa mga pangyayaring hindi natin naiintindihan. Mga pangyayaring minsan kailangan talaga nating manahimik. Sa pagkatahimikan, matatagpuan natin ang kapayapaan at liwanag na nanggagaling sa Diyos. So mga kapanalig, ang bahagi ng Salmo na nagsasabing, minamahal niya ang gawang matapat. Ito ay paalala na mahalaga sa Diyos ang simpleng kabutihan at katapatan. Hindi man ito napapansin ng mundo, hindi man ito napapansin ng tao, hindi man ito napapansin ng mga taong nasa paligid mo, pero ito ay nakikita ng Diyos. Na sa bawat simpleng pagtulong, pakikinig, pagpapatawad, at pagmamahal ay mahalaga sa Kanya. Sa mundong puno ng kaguluhan, puno ng takot, puno ng pagdududa at pagod at pagkanya-kanya, individualism. Pero patuloy tayong tinatawag ng Diyos. Tinatawag tayo ng Diyos upang manatiling tapat sa paggawa ng mabuti.
3: Kapag sinabi rin ng Salmo, ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Ipinapakita nito na ang Diyos ay malapit sa mga taong lumalapit sa Kanya ng may tiwala. Hindi ibig sabihin ng takot sa Diyos ay pangamba, ngunit paggalang, pagmamahal, at pagkilala na kailangan natin siya sa ating buhay. At kapag tayo nagtitiwala sa Kanya, nararanasan natin ang kanyang paggabay at pag-aaruga.
2: At sa Salmo po na ating narinig, na binasa ko, sinabi doon sa linya na hindi babayaang sila ay mamamatay. Kahit magtagutom, sila ay binubuhay. Hindi lamang ito ay tungkol sa piskal na gutom. Ito rin ay nagpapatunay o tinutukoy sa mga taong pagod na sa buhay. May mga mga kapatid tayo, mga kapanalig na pagod na din sa buhay. Nawawalan din po ng pag-asa at tila ubos na po yung lakas nila. Especially kung tayo ay burnout or overload na tayo na parang pasa natin yung problema ng mundo, pasa natin yung problema ng mga taong hindi naman kailangan natin pasanin. Mga kapanalig, may mga gutom. Hindi, 'di ba nagabanggit kanina, hindi gutom na physical, literal na gutom. Gutom sa puso natin. Gutom ng pagmamahal, kapayapaan, at pagtanggap, at pag-asa. At sa gitna po ng lahat ng ito ay nananatiling nandoon ang Panginoon upang buhayin muli ang ating mga loob.
3: Mga kapanalig, in the context of vocation, ang Psalm 32 ay paanyaya na matutong makinig at magtiwala sa Diyos. Kadalasan, ang tawag ng Diyos ay hindi agad malinaw o malakas. Minsan, ito ay dumarating sa tahimik na paraan, sa simpleng pagnanais na magmahal, maglingkod, tumulong o maging malapit sa Diyos. May mga pagkakataong din ang tawag ay nagsisimula sa isang karanasan. Isang taong hindi natin nakilala o isang sitwasyong paulit-ulit na bumabalik sa ating puso at panalangin. At sa gitna ng lahat ng ito, inaanyayahan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya.
2: Bago pa man din natin malaman kung saan tayo tinawag ng Diyos, nakagaya ko po na isang religious sister at kagaya din po na atin na atilana na into married life o di kaya single blessedness or pagiging isang pari. Ang mahalaga muna ay pagiging bukas. Pagiging bukas sa ating mga puso sa Diyos. Ang bukasyon ay hindi lamang tungkol sa estado ng buhay, kundi tungkol sa pagiging handang sumunod at magmahal araw-araw. Hindi madali at hindi klaro, pero nananatili ang Diyos sa tabi natin. At tulad ng sinabi din ng Salmo, ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Kaya kapag siya ay tumatawag, kapag siya ay tumawag, siya rin ang gagabay. Nagbibigay ng lakas at magkakaloob ng biyayang kailangan natin sa ating paglalakbay. Huwag tayong matakot. Nandyan ang Panginoon. Laging nandyan sa atin tabi.
3: Yes. Mga kapanalig, minsan iniisip natin na kailangan muna nating maging handa o perpekto bago tumugon sa Diyos. Ngunit sa totoo lang, tinatawag tayo ng Diyos kahit sa ating kahinaan. Hindi niya hinihintay na maging buo tayo. Siya mismo ang unti-unting humuhubog at nagpapalakas sa atin. Kaya, kung may mumunting pagnanais sa puso mong mas mapalapit sa Diyos o maglingkod sa kapwa, huwag mo itong baliwalain. Maaaring iyon ay paanyaya ng Diyos na dahang-dahang kumikilos sa iyong buhay. Tulad na rin nangyari sa akin, Sister Fe, before, bago nung unang tapa ko sa Mother House at maging katuwang ng track, yung track group every Tuesday, nagkaroon ako ng masaya sa puso ko na nakakatulong ako sa aking kapwa, sa mga mga K-friends, pag-aasikaso sa kanila, pagbibigay ng pagkain, at higit sa lahat, yung tinuturuan natin silang mapalapit sa Panginoong Diyos. Yeah. At hindi sila mawala ng pag-asa sa buhay.
2: Mm-hmm. Yung mga binanggit po ni Ate Lani na K-friends, yung mga taong nakatira sa kalsada, sa kariton at sa karton, yan po yung every Tuesday ministry ng Dominican Sisters of Regina Rosarita. Sila po ay went into feeding, binibigyan po natin sila ng pagkain at tinuturuan din natin sila sa pagdarasal, especially into contemplative prayer at saka sa pagro-rosaryo. Sa tulong na din po ng mga taong naging bahagi ng ating ministry. At sa bawat simpleng pagtugon, especially sa pakikinig, pagmamahal, pagpapatawad at pagtulong, unti-unti nating natutupad ang ating bokasyon. Ang tawag ng Diyos ay hindi lamang nakikita sa mga malalaking bagay o mga malalaking gawain, kundi maging sa araw-araw na pagiging tapat sa kabutihan at pagmamahal. Mga kapanalig, ang bokasyon ay hindi lamang ito tungkol sa tanong na kung ano ang gusto mo maging, kundi sa tanong o tanong sa sarili, paano ako magiging daan ng pag-ibig ng Diyos para sa iba?
3: At tandaan natin, mga kapanalig, ang Diyos na tumatawag ay hindi nang-iiwan. Siya ang Diyos na kinakalinga ang mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya sa bawat hakbang ng ating pagtugon, maliit man o malaki, kasama natin siya, gumagabay, nagpapalakas at nagmamahal.
2: Marahil sa simpleng sandali ito ng pananahimik, maari mong itanong sa Panginoon. Panginoon, saan mo ako inaanyayahan? At paano ako tutugon? Magtiwala ka lang sa Diyos na nagsisimula ng mabuting gawa sa iyo, at siya rin ang magpapatupad nito.
3: Kaya ngayon, ihanda natin ang ating sarili sa isang sandali ng panalangin at pakikinig. Huminga tayo ng malalim at hayaang manahimik ang ating puso. Iwan muna natin ang ating mga alalahanin at ituon ang sarili sa presensya ng Diyos. Narito siya, handang makinig at mangusap sa atin.
2: Mga kapanalig, sa gitna ng ating paglalakbay dito sa mundo, mahalagang tandaan na ang pagtugon sa bokasyon ay hindi biglaan o pilit lang. Need discernment. Of course, kailangan natin ng panalangin at gabay ng Panginoon. Ito ay unti-unting binubuo sa puso na marunong makinig. Importante na marunong tayong makinig sa Diyos. Sa bawat pagnilay-nilay, sa bawat panalangin, unti-unti nating nauunawaan kung saan tayo tunay na nagiging buo at mapayapa sa kalooban ng Diyos.
3: At kadalasan, ang malinaw na tanda ng bokasyon ay hindi ingay, kundi kapayapaan. Kapag ang isang landas ay nagdadala ng mas malalim na pag-ibig, mas malaking paglilingkod at mas matibay na pag-asa. Kahit may hamon, doon natin nararamdaman ang paggabay ng Diyos. Hindi man agad malinaw ang lahat, ngunit sapat na ang isang hakbang ng pagtitibala sa bawat araw.
2: Mga kapanalig, ayon po sa Psalm 32, nananatili ang Diyos na tapat sa kanyang salita at maasahan sa kanyang mga gawa. Sa gitna ng ating kahinaan, pagod, ang Panginoon ang ating sandigan at lakas. At habang tayo'y patuloy na nagtitiwala sa Kanya, tinuturuan niya tayong magmahal, maglingkod, at maging daan ng pag-asa para sa iba, sa mga taong nawawalan na ng pag-asa, sa mga taong napanghihinaan na. Sapagkat ang Diyos na tumatawag ay siya rin gumagabay at kumakalinga sa atin sa bawat takbang ng buhay natin. Mga kapanalig, at this moment, let us pause for a while and remain in silence. And as we inhale deeply and exhale very slowly, let us listen and pray with the contemplative prayer of Sister Abby.

0: Pay attention. The bell is inviting us to pay attention. Yan ang napakagandang karanasan ng isang contemplative person. Pag marinig nyo yung cellphone nyo na nagri-ring, hindi ka agad-agad sagutin. Let it ring one time, second time. Then on the third time, maybe that's the time to listen and to answer. This is the bell of Regina Rica. It's telling us, pay attention. It's also telling us, let not your hearts be troubled. Kamusta ka na ba? Kamusta po kayo, mga kapanalig? Are you troubled? Is your heart not at peace tonight? Listen. Makinig. Makinig. Kailangan nating tanggapin na sa araw-araw natin na pamumuhay, may mga panahon na hindi tayo nakikinig sa Panginoon. So itong bell na ito ay nagsasabi sa atin, makinig po kayo. Kasi tingnan nyo itong mga bulaklak na ito. Beautiful, di ba? 2 years ago, when we planted this, wala ito. Wala pa. Pero ang bilis niyang lumago. At alam nyo ba, in the span of 2 years, naging ganito. Ang buhay ay may promise. There is a promise of tomorrow. There is a promise of beautiful things. Nandoon lang yung promise ng Panginoon. Pero hindi natin narinig. Most of the time, hindi natin narinig. So ngayon, pakinggan at huwag mawala ng pag-asa kasi itong contemplative pause na ito nagsasabi po sa atin, let not your hearts be troubled. Nung araw, maliit lang itong mga bougainvillea na ito, pero ngayon lumago siya at napakagandang tingnan. Diba? Diba? So, huwag masyadong mangamba kasi alam niyo naman ang buhay natin ay mahiwaga. At huwag kayong mangamba. Ang Panginoon ay nandito sa atin. Kasama natin palagi araw-araw. Nandiyan lang siya sa tabi natin. So huwag mangamba. Let not your hearts be troubled. Sleep in peace tonight. Rest and do not be afraid because all shall be well. May all the blessings of Our Lady and her Son Jesus be with you all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Let us pray the prayer for healing.

0: Mga kapanalig, sa ating pagnilay-nilay ngayong gabi, nawa ay manatili sa ating puso ang paalala na ang Diyos ay tapat at hindi nagpapabaya sa mga nagtitiwala sa Kanya. At habang tayo ay patuloy na naghahanap ng direksyon at kahulugan sa buhay, nawa ay manatili tayong bukas sa Kanyang tawag na handang makinig, maglingkod at magmahal. Kasi ang Diyos na tumatawag ay hindi tayo pababaya. Kasi sa Diyos, siya din ang mag-aalala, siya din ang gagabay sa atin araw-araw.
1: So mga kapanalig, inaanyayahan po namin kayong mag-join ng aming contemplative seat sa number 70, Scott Fernandez, Barangay Laging Handa, Quezon City, every Thursday. We have two schedule. Ang first seat po ay ang online seat namin at ito ay tuwing 2:30 to 4:30 p.m. At yung second seat po ay 5:30 to 7:30 p.m. At every Saturday naman po, we have healing mass at 5 p.m.
0: Sa lahat po ng mga kababaihan, single ladies 18 to 35 years old, kung kayo po ay nagdi-discern, you may visit our Facebook page, Dominican Sisters of Regina Rosarii. So, hindi nasabi na, nabanggit namin kanina, nasabi po na gano'n naman talaga yung buhay, ang tawag ng Panginoon. Hindi malinaw, pero laging nandyan ang Panginoon para magbibigay linaw sa atin. Marunong lang tayong makinig sa Panginoon. Mga kapanalig, you are listening to Sacred Space on the Air. We are your host, the Dominican Sisters of Regina Rosarii, together our lay mission partners, bidding you all peace and blessing. Sumainyo ang katotohanan.

0: Inyong napakinggan ang Sacred Space on the Air, Sunday Psalms and Sound, inihandog ng Dominican Sisters of Regina Rosarii. Sacred Space on the Air, Sunday Psalms and Sound. Abangan muli tuwing Linggo mula alas 7:30 hanggang alas 8 ng gabi dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan.
1: Oratio Imperata, para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gubabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin. Bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi, sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan namin lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisira. Sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katuwiran na irumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
2: Maria, salamin ng katwiran.
1: Ipanalangin mo kami.
2: San Miguel Arcangel.
1: Ipanalangin mo kami.
2: San Lorenzo Ruiz at San Pedro Canuson.
1: Ipanalangin mo kami.
3: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
4: to the World Wide Web.
5: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
3: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Araw ng Linggo, ikatlong araw sa buwan ng Mayo, taon 2026.
7: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
8: Pinangunahan ng kanyang kabanalan Pope Leo XIV ang pagbabaspas ng cornerstone ng bagong Pope Francis Heart Center o Centro Core Papa Francesco na bagong bahagi ng Agustino Gemelli Polyclinic sa Roma. Ayon sa Santo Papa, mahalagang manatiling nakaugat sa pagpapahalagang Kristiyano at malasakit sa tao, ang paglago at pagpapatatag ng institusyong medikal. Paliwanag ni Pope Leo XIV ang tunay na diwa ng pangangalaga sa kalusugan ay hindi lamang kahusayan sa larangan ng medisina, kundi pati ang paghubog ng puso sa pagmamahal. Pinuri rin ng Santo Papa ang pamana ni na Agustino Gemelli at Armida Barelli na pagtataguyod ng makataong serbisyong pangkalusugan. Layunin ang bagong pasilidad na maging sentro ng makabagong gamutan sa sakit ng puso na may paggalang sa dignidad ng bawat individual. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9. Ako inyong kapanalig, Reynaline Letran Ibanez. Sumainyo ang katotohanan.
7: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.

0: Ang Biblia ngayon.
1: Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan. Tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon. Batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing Linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang Radyo Totoo. Hatid sa inyo ng Paulines, ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846.
2: If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts.
0: Ang Biblia ngayon, makinig.
3: Magandang gabi mga kapanalig. Kumusta na po kayo? Welcome pong muli sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Sister Rose Agtara po ito ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia. Nasa ikalimang linggo na tayo ng Easter season at napakaganda po ng mga pagbasa natin sa araw na ito na siyang magiging paksa natin ngayong gabi. Kaya saan man po kayo naroon at ano man ang inyong ginagawa, samahan niyo kami sa isang oras ng pag-aaral at pagninilay ng Salita ng Diyos dito sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Kasama natin ang aking co-host, si Father Adonis Saclolo, Director ng Biblical Ministry ng Archdiocese of Manila. Good evening po, Father Ado, at welcome muli sa ating programa.
4: Magandang gabi mga kapanalig, magandang gabi Sister Rose. Ngayon po ay nandito na naman tayo, nandito na naman kami no, sa ang programang Ang Biblia Ngayon. Kami po ay naglilingkod sa inyo mga kapanalig, kami ay ginagamit ng Diyos para bigyan kayo ng maari nating sabihin mga susi no, ng interpretasyon ng salita ng Diyos upang makita natin ang liwanag nito sa ating buhay. At ito na naman yung gagawin natin ngayong gabi. No? Kaya magpasalamat po tayo mga kapanalig. Panalangin natin ang bawat isa at sana ay totoong mayroon tayo na itong Espiritu ni Jesucristong muling nabuhay. Yung kanyang misteryo Paskwal na ang pinagdadaanan natin sa ating mga buhay ay hindi nagtatapos sa pagdurusa o sa libingan man. No? Ngunit palaging nagbubukas ito at binibigyan tayo ng liwanag ng buhay ng Panginoon. Kaya nga ngayong gabi mga kapanalig, simulan natin itong ating programa at ating talakayan sa pamamagitan ng pagtawag muli sa presensya ng mahal nating Panginoon sa pamamagitan ng pambungad na panalangin na ibibigay sa atin ni Sister Rose.
3: Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, ibinigay mo sa amin ang misteryo ng pagkabuhay muli bilang aming tipan ng panibagong ugnayan. Ipadala niyo po sa amin ngayon ang banal na Espiritu nang mabuksan ang aming puso at diwa na tanggapin ang iyong salita upang mamuhay kami bilang isang pamilya. Gabayan niyo po si Father Ado na aming tagapagturo at lahat ng kapanalig na kaisa namin sa radyo at sa iba't ibang mga platforms. Lalong-lalo na po ang mga naghihirap at naghihikahos, ang nagdadalamhati at may karamdaman. Magkabisa nawa ang bagong pagsilang na aming ipinagdiriwang sa aming pamumuhay at pakikipagkapwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. O Jesus, Ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
4: Iligtas mo kami.
3: O Maria, Birhen ng katotohanan.
4: Panalangin mo kami.
3: Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: yung wireless stick.
1: Mahalagang paalala, ang Comerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kapanalig, bili na sa Veritas Truth Shop ang Religious Gift Store ng Radio Veritas 846. Mabibili rito ang iba't ibang religious items tulad ng mga rosaryo, mga imahen ng mga santo, mga church event souvenirs tulad ng mga Catholic statement shirts at Radio Veritas merchandise. Ang Veritas Truth Shop ay matatagpuan sa Veritas Tower, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Para sa orders at deliveries, bisitahin ang www.truthcorner.veritas846.ph o i-message ang Facebook page Veritas Truth Shop o tumawag sa 8925-7931-39 local 111 at 122 o sa 0917-639-7664 0917-639-7664. Veritas Truth Shop, at your service in Christ.

0: Nagpapatuloy tayo mga kapanalig sa ating pagninilay na naman ng salita ng Diyos na punong-puno palagi ng misteryo. No? At ngayong gabi ay bibigyan namin uli kayo ng isang sinasabi ko nga kanina, ng isang susi ng interpretasyon sa salitang narinig natin sa araw na ito. No? At ito po ay ang silid sa tahanan ng Ama. Ito ang ating paksa ngayon. Ang ating teksto po, ito yung ebanghelyo na napakinggan natin sa iba't ibang misa sa araw na ito, mula kay San Juan, Kabanata 14, Talata 1 hanggang 12. No? John 14, verses 1 to 12. No? At sinasabi ko nga, maaaring naipaliwanag na ng inyong mga pare, ng inyong mga kura-paro ko ang ebanghelyong ito. Pero ngayon meron kaming parang regalo sa inyo, no? Babasahin natin ang ebanghelyong ito sa isang susi ng interpretasyon na napakahalaga, no? At ito po yung tinatawag sa Biblia na nuptial imagery, no? O yung larawan, simbolismo ng pagmamahalan sa kasal, no? At dito natin titignan sa lente na ito ang ebanghelyo na pinakinggan natin sa buong araw na ito, no? Ngayon po ang ating katanungan, no, dahil nga sinabi rito ng ating Panginoong Hesukristo na babalik ako sa tahanan ng aking Ama upang ipaghanda kayo ng mga lugar o silid. No, kaya nga, ang ating katanungan ngayong gabi ay, ninanais mo bang manahan sa silid na hindi inihanda ni Jesus para sa iyo? Ano ang mga konkretong hakbang na iyong ginagawa upang makamit ang tahanan ng Diyos? No, kaya ito yung katanungan natin ngayong gabi, mga kapanalig, no? Kaya ipadala nyo po ang inyong mga sharing, ang inyong mga comment. O kaya naman kung may katanungan din kayo, pwede nyo ipagbigay alam sa amin. At kung masasagot po natin ngayong gabi, ay sasagutin natin. No? Ipadala nyo po ang lahat ng ito sa ating text line dito sa istasyon 0918-837-4827. O kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. Ngunit bago po tayo magpatuloy sa ating pagtalakay sa paksa ngayong gabi, ay pakinggan muna natin yung pinag-usapan noong nakaraang linggo, no, na ibinigay sa atin ni Sister Lacey's HMSP. No? At itong pagbabalik dinig ay hatid sa atin ni Sister Rose.
1: Balik dinig sa nakaraang katotohanan.
2: So, nung nakaraan linggo po, pinag-aralan natin ang paksang maging mabuting tupa ng mabuting pastol. Mula po ito sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 10, verses 1 to 10. At ang tanong po sa reflection ay, paano ka magiging mabuting tupa ng ating mabuting pastol? Unang ipiniliwanag ni Sister Lacey ang relasyon ng pastol at ng kanyang mga tupa. Tapos, meron siyang tatlong bahagi na sinabi na kung paano tayo pwedeng maging mabuting pastol. Ay, mabuting tupa, no? Unang-una, sabi niya, ang mga tupa ay nakikinig sa tinig at salita ng pastol. Kailangan nating makinig sa salita ng ating mabuting pastol sa pagbabasa ng Biblia. Kasi kahit magaling ang mga preachers at teachers na nagbibigay ng paliwanag tungkol sa Biblia, iba po yung tayo ang magninilay at makikinig kung ano ang sinasabi sa atin ng personal ng salita ng Diyos. Kailangan po ng sariling experience kung paano nagiging buhay ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ikalawa naman po, sabi niya katulad daw ni San Agustin na humingi ng biyayang makilala ang sarili niya gaya ng pagkakakilala ng Diyos sa kanya. Hindi mangyayari yon kung hindi tayo magdarasal. Makikilala lang natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya tungkol sa mga pangyayari sa ating buhay. At ikatlo, yung following Him by serving one another. Ang pagsunod kay Kristo, sabi ni Sister Lacey, ay hindi lang sa nakalipas, kundi yung pagsunod at makasama siya ngayon at sa araw-araw sa paglilingkod sa kapwa. Kung ang daan ni Jesus ay daan ng krus, ibig sabihin tayo din, dadaan din tayo doon. Kaya sabi niya, hindi sapat na sabihin, meron tayong mabuting pastol at kabilang tayo sa kanyang kawan. Kailangan nating makinig sa kanya sa pagbabasa ng salita niya, makilala siya ng lubos sa pananalangin at sumunod sa kanya sa pamamagitan ng paglilingkod sa isa't isa. Ayan po, kung gusto ninyong marinig ang kabuuan ng episode ng Ang Biblia Ngayon nung nakaraang linggo, available po ito sa Facebook pages ng DZRV 846 Veritas, ng Paulines Multimedia PH at Arca Ministry on Biblical Apostolate. Ngayon po, tatalakayin na ni Father Ado ang ating paksa, Silid sa Tahanan ng Ama. Father?
0: Maraming salamat, Sister Rose, sa pagbabalik dinig, no? Sa mga kapanalig, ito na nga yung sinasabi ko kanina at gusto ko nang simulan, no? Pero bago yan, na maligaya ako ngayong araw na ito, kaya nga sabi ko kanina na maaring nakaugnay itong pag-uusapan natin sa nangyari sa aming pamilya. Kasi noong Biyernes, mga kapanalig, May 1, nag-celebrate kami ng 50th wedding anniversary ng parents ko. Napakaganda, wow. Nagmisa ako, may mga kamag-anak na pumunta, no? Katapatan ng Diyos, no, sa kasal ng aking mga magulang, no.
2: Congratulations kay Mr. and Mrs. Saclolo.
0: Sa Mr. Isagani and Mrs. Raquel Saclolo, no. Sila po ay nagdiwang, no. At pagabi rin po nagmisa pa rin kami, no, kaya maraming salamat po, no. At na parang talagang iniadya ng Diyos, mga kapanalig, na ang ebanghelyo natin ay itong ebanghelyo ni San Juan chapter 14. Kasi sabi ko nga, maaring may mga humiliya na kayong napakinggan at ang nabibigyan din palagi rito yung ako ang daan, katotohanan at ang buhay. No? Ngunit merong konteksto na napakaganda sa Biblia patungkol sa Diyos, no? At kay Hesus Kristo bilang lalaking ikinakasal o ikakasal. No? At ito nga yung nuptial symbolism o nuptial imagery. Sa lumang tipan, mga kapanalig, ang Diyos ay nagpapakilala bilang asawa o husband, no, ng bayang Israel, no, lalo na pag binasa ninyo yung aklat ni propeta Oseas, no, yung aklat ni propeta Jeremiah at aklat ni propeta Isaiah, palaging nagpapakilala lang yung Diyos as bridegroom, no, bilang lalaking ikinasal sa kanyang asawa ang bayang Israel. Ngunit sa bagong tipan ay ipinagpatuloy itong tema na ito, mga kapanalig. Halimbawa sa mga ebanghelyong sinoptiko, ilang beses na si Jesus Cristo ay nagpakilala, no, na siya yung lalaking ikakasal, no, lalo pa nga't ito'y at tumutukoy doon sa kanyang misteryo paskwal, no. At marami rin siyang ibinigay mga talinghaga, no, tungkol sa kasalan, di ba? Sa lalo na sa Ebanghelyo ni San Mateo, halimbawa, kilalang kilala natin yung 10 dalaga, no, 5 ay hangal, 5 ay matatalino. Ngunit sa Ebanghelyo ni San Juan, at ito nga yung pinagninilayan natin, si Jesus Cristo ay talagang ipinakilala bilang lalaking ikakasal. Kaya sana hawak niyo yung mga Biblia ninyo, baka may mabanggit tayong mga teksto sa Biblia na pwede ninyong pagnilayan, mga kapanalig, no? Halimbawa sa Ebanghelyo ni San Juan sa chapter 3 verse 29. John chapter 3 verse 29, andoon si San Juan Bautista, no? Na tinatanong siya ng kanyang mga alagad, no? Sabi nila yung bininyagan mo si Jesus Cristo ay nagbibinyag din. Para bang ang tingin ng mga alagad ni San Juan Bautista ay may competition. Alam niyo ba yung sagot ni San Juan Bautista, mga kapanalig, doon sa John chapter 3 verse 29? Sinasabi niya ro na ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal, no? The bride is for the bridegroom. At ipinakilala ni San Juan Bautista, ako lamang yung friend of the bridegroom. Napakaganda nito, mga kapanalig. Friend of the bridegroom, ito yung tinatawag na shoshbin, no, sa salitang Hebreyo. Yung shoshbin, siya yung naghahanda sa babae na ikakasal at sa kaibigan niya, yung lalaking ikakasal. At isa sa mga paghahanda ay yung mikvah, o ito yung ritual bath, no? Pinapaliguan, nililinis ang kanilang katawan. Ito yung responsibilidad ng kaibigan ng lalaking ikakasal. At ito yung ginawa ni San Juan Bautista, mga kapanalig, di ba? Bininyagan niya yung mga tao. Kahit si Jesus Cristo ay bininyagan niya rin, inihahanda niya sa isang kasalan, no? Sa Ebanghelyo rin ni San Juan, John chapter 2, maalala natin, mga kapanalig, nandun yung kasalan sa Kana. At ayun yung unang himala o first sign na ginawa ni Jesus Cristo. Ginawa niyang alak yung tubig. At sinabi niya sa kanyang ina, sa Birheng Maria, babae. Kasi parang sinasabi ni Maria na wala na silang alak. Sabi ni Jesus Cristo, babae, no, hindi pa ito ang oras ko. Ngayon, ang ibig sabihin, darating yung oras ng kasalan ng Mesiyas, no? Ipinapakilala si Jesus Cristo bilang lalaking ikakasal o yung Mesiyas na ikakasal. Sa English ay Messianic Bridegroom. the bridegroom Messiah. O, ito kung naunawaan po natin mga kapatid, dito yung konteksto. Nagpapakilala si Jesucristo katulad ng Diyos Ama sa lumang tipan, no, bilang nagmamahal na lalaki sa kanyang minamahal na asawa. Ngayon itong ebanghelyo natin, mahalaga ito na maunawaan natin yung sinasabi kong kasalan o nuptial imagery. Kasi rito sabi ni Jesucristo sa unang bersikulo, huwag nang mabagabag ang inyong puso. No? Huwag nang mabagabag ang inyong puso. Sabi niya, babalik ako sa tahanan ng aking ama. At doon ay maraming silid. At ipaghahanda ko kayo ng silid. No? Sa ibang translation, hindi lang siya silid. Parang tahanan o lugar. No? At ito'y mahalaga mga kapanalig. Unang-una, kung ang pinag-uusapan natin ay kasalan sa Biblia, ito yung kasalan ng mga Hudyo. May dalawang mahalagang bahagi ang kasalan. Hindi lang isang kasalan ng mga Hudyo, mga kapanaliga. Ang kasalan nila ay may dalawang bahagi. Ang unang-unang bahagi ay yung tinatawag na kiduhin sa Hebreyo o betrotal. Yung ikalawang bahagi naman ay yung nisuin, at ito na yung kaganapan ng kasal. No? Yung betrotal, hindi lang ito kasunduan mga kapanaliga, legal na kasal na ito sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Kaya nga kung babasahin natin sa Bagong Tipan, ang magandang halimbawa rito mga kapanalig ay si Maria at si San Jose. No? Kung babasahin natin yung Matthew chapter 1 verse 18 to 19, betrothed na sila. No? Ibig sabihin, kasal na sila sa unang bahagi, si Maria at si Jose. At ano bang nangyayari sa betrothal? Sa betrothal period, kasal na yung lalaki at babae ngunit hindi pa nagsasama. Kailangan pa ng isang taon o higit pa, no? Bago sila magsama. At dito sa isang taon o higit pa, merong mga kailangang gawin. Pero sila ay kasal na. Kaya nga, sa Tagalog na Biblia, medyo hindi maganda yung translation kasi nakalagay doon, nakatakda ng pakasal. Pero sa English, maganda, betrothed na sila. At sinabi ron, Joseph, her husband. Asawang lalaki na talaga si San Jose ni Birheng Maria dahil nga betrothed na sila, unang bahagi ng kasal. Ngayon, ano bang ginagawa sa betrothal period, isang taon o mahigit pa? Unang-una, sinusubok yung katapatan ng pag-ibig ng bawat isa. Kahit hindi pa sila nagsasama, dapat maging tapat sila ron sa pinagkasundo ang pag-ibig. No, kaya nga, yung isang tao na betrothed na o nandun na sa betrothal period, maaari siyang patayin o batuhin dahil kapag hindi siya naging tapat doon sa panahon na yon, ang kasalanan niya ay pangangalo niya kahit hindi pa sila nagsasama. Kaya nga si Birheng Maria, di ba sinabi rin sa Ebanghelyo ni San Mateo, ay pwedeng batuhin at mamatay, no? Dahil betrothed na sila kahit wala pang pagsasama. Dahil legal na, kasal na sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao ang kanilang sumpaan. No? Ngayon, bakit ko sinasabi ito? Pangalawang ginagawa sa betrothal period, yung lalaki ay umuwi siya sa tahanan ng kanyang ama at naghahanda siya ng lugar doon kung saan niya dadalhin yung kanyang asawa. Mahalaga ito mga kapanalig dito sa ating ebanghelyo ngayon. No, alam natin sa bayang Israel, ang Diyos ang nabigay ng lupang pangako. Hinati niya sa 12 tribo. Bawat tribo ay bawat lupa ay hinati sa mga clan, hinati sa mga tribe, hinati sa mga pamilya. Kaya nga yung lalaki, palagi siyang babalik doon sa tahanan ng kanyang ama kasi ayun yung lupang ibinigay sa kanila ng Diyos. At ayun ang responsibilidad niya, paghandaan ng lugar yung kanyang asawa doon sa tahanan ng kanyang ama. At pagkatapos ng betrothal period, susunduin niya yung asawa niya at dadalhin niya sa tahanan ng kanyang ama. Ito yung talinghaga ng 10 dalaga. No, yung dumarating na yung lalaking ikakasal kasama na yung babae, ngunit nakatulog yung 5 hangal na babae na walang dalaga, na walang dalang langis. No, at ito yung napakagandang susi ng interpretasyon sa ating ebanghelyo ngayon mga kapanalig. No? Sabi ni Jesucristo, huwag na kayong mabagabag ang inyong puso. Dadalihin ko kayo sa tahanan ng aking ama. Ngayon ang ibig sabihin pala, si Jesucristo ay yung lalaking ikakasal o ikinakasal o ikinasal dahil sa pag-ibig. At kanino siya ikinasal? Sa atin. Diba? Ang kanyang pagkakatawang tao ay pagiging isang laman sa sangkatauhan. At alam natin ang ibig sabihin din ng kasal, dalawang tao na naging isang laman, no? Isang katawan. At ito yung pag-uusapan natin mamaya, mga kapanalig, papalalimin natin. O kaya nga, sana magpadala kayo ng inyong mga commentary, sharing dito sa napakagandang ebanghelyong ito, no? Ang ating pong katanungan, ninanais mo bang manahan sa silid na inihanda ni Jesus para sa iyo? Ano ang mga konkretong hakbang na iyong ginagawa upang makamit ang tahanan ng Diyos? Sana ipadala ninyo ang inyong mga sharing, comment o katanungan man sa ating text line dito sa istasyon 0918837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live.

0: ang Biblia ngayon. Makinig.
1: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
2: to the World Wide Web.
3: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
1: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
5: Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
0: Ang Biblia ngayon, makinig.
6: If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts.
7: Magpapatuloy tayo, mga kapanalig. Sana ay naibigay natin sa inyo yung susi ng interpretasyon sa lente o sa, pwede natin sabihin, sa bintana, no, ng kasalan, para maunawaan natin ang ebanghelyo sa araw na ito, no? Yung lalaki ay uuwi sa tahanan ng kanyang ama para maghanda ng lugar, para isang araw ay dadaling niya na yung kanyang asawa doon sa tahanan ng kanyang ama. At ang tawag dito, uulitin ko, yung betrothal period ay kidushin, yung consummation o yung kaganapan ng kasal ay nisuwid, no? At ito ay mahalagang bagay para sa ating lahat, mga kapanalig. Sinasabi ko nga kanina, si Jesucristo, nung siya ay nagkatawang tao, kinuha niya yung laman ng sangkatauhan. At ito ay larawan din ng kasalan, no? Dalawang tao sa kasal ay nagiging isang katawan. Nakaisa natin ang ating Panginoong Jesucristo, Emmanuel. Sa Eucharistia, mga kapanalig, alam niyo ba, yung Eucharistia ay larawan din ng pakikiisa ng Panginoong Jesucristo sa atin, o tayo ay nagiging isang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ang lahat ng ito ay para ihanda tayo doon sa totoong patutunguhan, yung kaganapan, yung tinatawag natin second part na ng kasal, doon na sa tahanan ng Ama, doon na sa kaharian na walang hanggan. At ito nga ay maganda. Ngunit bago ito, mga kapanalig, alam nyo ba, sa kasalan ng mga Hudyo, merong dowry. Sa Tagalog, dote ito, dote. Noon daw, dito sa Pilipinas, meron pang ganyan, dote. Yung lalaki, kailangan may iriregalo ka rin sa pamilya ng babae bago mo kunin yung babae. At kung titignan natin, ito rin yung sa kultura ng mga Hudyo. Ngunit ano bang ginawa ni Jesucristo? Ano ang ibinigay niya para kunin niya tayo sa kanyang sarili? Sabi ng mga ama ng simbahan, sa krus, ibinigay ni Jesucristo ang lahat para patunayan yung kanyang pag-ibig sa kanyang pinapakasalan sa atin. Yung kanyang dugo, yung kanyang buhay, yung kanyang katawan ay inialay niya, no, tanda nung lalaking ikakasal o ikinakasal sa kanyang minamahal. At ito, mga kapanalig, ay nasa Biblia. Kung babasahin natin halimbawa yung sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 5, basahin ninyo mula verse 21 hanggang sa mga susunod na versikulo. Sabi roon ni San Pablo, si Jesucristo ay ibinibigay ang kanyang buhay sa kanyang minamahal na asawa, ang simbahan. Kaya nga, tayo yung tinubos ng ating Panginoong Jesucristo, tayo yung simbahan, tayo yung asawang pinakasalan ng ating Panginoon. Ngayon, nandito pa tayo sa daigdig, militant church, naglalakbay pa. Pwede nating sabihin dito sa konteksto ng kasalan, natanggap na natin yung betrothal period. Ngunit kailangan bumalik ng ating Panginoong Jesucristo sa tahanan ng kanyang ama. Ito nga yung ascension. Ito yung ipagdiriwang natin sa siguro sa susunod na 2 linggo mula ngayon. No, para anong mangyari? Para ihanda na yung walang hanggang pag-iibigan at pagmamahalan na ibibigay niya sa atin, iaalay niya sa atin doon sa tahanan ng kanyang ama. Ngayon, may mahalaga pang pwede nating pag-usapan, mga kapanalig. Sa Ebanghelyo rin ni San Juan, sa John chapter 19, si Jesucristo ay ipinako sa krus noong araw na kung saan ay kinakatay o pinapatay yung korderong pampaskwa. No? Sa Ebanghelyo rin ni San Juan, di ba sinabi ni San Juan Bautista dalawang beses, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At mahalaga ito mga kapanalig, kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, namatay siya nung oras na pinapatay yung korderong pangpaskwa. Ngunit mga kapatid, mga kapanalig, babasahin natin ngayon yung aklat ng pahayag, chapter 19 at chapter 21. Doon mababasa natin mga kapanalig, sa wakas ng Panginoon, sa wakas ng panahon, tayong lahat ay ikakasal sa kordero. Doon na sa kalangitan. Noong ngayon magkakaugnay ito mga kapanalig, ha? Si Yesu Kristo yung korderong ibinigay yung lahat para sa atin, para mabura at malinis ang ating mga kasalanan. Siya rin yung kordero na hinihintay tayo sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan, para makaisa doon na sa walang hanggang kasalan. Napakagandang basahin yung Revelation chapter 19 verse 21. Kaya nga, iugnay natin sa Ebanghelyo natin ngayon, ito pala ang ibig sabihin. Si Yesu Kristo ay nauna sa tahanan ng kanyang ama upang ang kanyang mga minamahal ay magkaroon ng lugar. Upang isang araw tayong lahat ay isama niya roon at tayo ay magtamasa na nitong kasalang walang hanggan kasama ang kordero. Kung naunawaan po natin mga kapanalig, napakaganda, no? Ang ibig sabihin, may lugar tayo doon sa tahanan ng Diyos. Ang bawat isa ay may lugar sapagkat ang Panginoon na ang naghanda. Ngayon, yung palaging nabibigyan ng diin sa Ebanghelyong ito ay yung sinabi ni Yesu Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At alam natin mga kapanalig, ito ay kaugnay pa rin dito sa nuptial symbolism, no, sa kasalan. Sapagkat ang daan patungo sa tahanan ng ama, sino ang gagawa ng daan? Yung lalaking ikinasal. Siya yung daan. Kasi practically siya yung magdadala ng kanyang ipinakasalang babae sa tahanan ng kanyang ama. Ang ibig sabihin, walang ibang daan doon sa wedding banquet sa kaharian ng Diyos kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon mahalaga rin siya yung daan, siya rin yung katotohanan. Anong ibig sabihin naman ng katotohanan? Tandaan natin itong ebanghelyong ito ay pangako ng Panginoong Jesucristo. Pangako na tayo ay dadalhin niya sa tahanan ng kanyang ama. At ang pangakong ito ay totoo. No, kaya nga kung siya ang daan, siya rin ang katotohanan. Sapagkat kung ano yung kanyang sinasabi ay totoo at magkakatotoo. At huling-huli, siya yung buhay. Nais niya tayong dalhin doon sa buhay na walang hanggan, sa buhay ng Diyos. Ito nga yung tinatawag na participation in the divine life. At ito yung kasalan. Ngunit, nang gusto kong bigyan ng diin dito mga kapanalig, no? Ano bang nagustuhan sa atin ng Panginoon? Bakit ba siya na-inlove sa atin? Bakit ibinigay-bigay niya ang lahat? Bakit niya tayo niyakap? Bakit niya tayo nilinis? Bakit niya tayo pinatawad? At bakit niya tayo gustong dalhin sa tahanan ng kanyang ama? Ngayon mga kapanalig, nandito rin sa Ebanghelyo yung sagot dito. Tinanong siya ni Felipe. Sabi ni Felipe, Panginoon, ipakita ninyo sa amin ang ama. At anong sagot ni Yesu Kristo? Felipe, matagal na tayong magkasama. Kapag nakita mo na ako, ay nakita mo na ang ama. At mahalaga ito mga kapanalig. Yung mukha ni Yesu Kristo ay ang mukha ng Diyos. At alam natin, ang Diyos ay pag-ibig. Napakaganda nga nito mga kapanalig. Itong pag-ibig na ito ay hindi lamang pag-ibig na romantic. No? Ito yung totoong pag-ibig. Ang tawag dito sa Biblia ay agape love. Ang agape love ay isang pag-ibig na kayang mamatay sa sarili para ibigay yung buhay niya sa kanyang minamahal. No? Ngayon mga kapanalig, ang pag-uusapan naman natin ngayon sa bahaging ito ng ating talakayan, yung existential na kalagayan natin. Sa daigdig natin mga kapanalig, marami sa atin o maraming tao ang naghahanap ng lugar, no? Yung to find our place under the sun. Ito yung sinasabi. No? Lahat ng mga tao, no, naghahanap ng lugar sa trabaho, o sa mga grupo, sa mga samahan, sa pagkakaibigan, naghahanap tayo ng lugar upuwang sa daigdig na ito. Minsan nga ito pa'y nagiging dahilan ng kaguluhan, ng kompetisyon, ng away-away dahil lahat ay naghahanap ng lugar at lahat ay gustong naroon sa unang lugar, sa unang posisyon. Ngunit ang paghahanap ng lugar o ng puwang ng tao sa daigdig na ito, no? Sa relasyon man yan, sa trabaho man yan, may marating na ambisyon, may maabot na panaginip, ito'y paghahanap ng lugar. Ngunit sa likod nitong paghahanap ng lugar ng tao, ay merong isang malalim na pagnanasa sa kanyang puso, no? Na naghahanap talaga siya nung totoong tatanggap sa kanya, yung matatagpuan niya yung sarili niya. Natanggap siya at minamahal siya. Ngunit kadalasan, mga kapanalig, alam nyo, marami na sa atin ang dumanas ng kabiguan. Maraming tao ang malungkot dahil nagpunyagi, nagpakahirap sa daigdig na ito para makahanap man lamang ng lugar. Ngunit parang hindi pa rin natin natagpuan yung lugar. Parang hanggang ngayon tayo ay kulang. Sabi nga nung isang theologian, we are an incomplete symphony. Ngayon, ano ba ang sagot natin dito? Bakit parang palaging may kulang sa buhay natin? Minsan akala natin kumpleto na, akala natin kontento na tayo. Ngunit paglipas ng mga araw, wala na naman. Hindi na naman tayo kontento, parang may kulang pa rin. Ang ebanghelyong ito, mga kapanalig, ay susi na naman at sagot dito sa parabang nararanasan ng taong kakulangan. Dahil sinasabi ng ebanghelyong ito, natanggapin na natin na sa daigdig na ito ay hindi tayo makukumpleto. We will never be fulfilled. Hindi tayo makakakuha ng kaganapan sa buhay natin sa daigdig na ito. Pilitin man natin ang pilitin, parang palaging may kulang. Ngayon, bakit ang ebanghelyong ito ang sagot? Kasi narito nga yung sagot, mga kapanalig. Sabi ni Jesucristo, ang totoong lugar natin, kung saan tayo magaganap, maaari natin sabihin kung saan tayo makukumpleto, ay wala rito. Kundi nasa tahanan ng kanyang Ama. Kaya nga, pinaghahandaan niya tayo ng silid. Kaya nga, para bang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, no, na pwede tayong magtrabaho, pwede tayong mag-aral, gawin natin yung mga dapat gawin sa daigdig na ito. Ngunit tandaan natin, lahat ng ginagawa natin, lahat ng bagay sa daigdig na ito, ay hindi tayo gaganapin. Hindi mapupunuan yung kulang sa atin. Kasi ang isa lamang ang pwedeng pumuno. At ito ay ang pag-ibig ng Panginoon. At ang kaganapan nito ay matatamasa natin, no, doon nga kapag nakarating na tayo sa silid o sa lugar na inihanda ng Panginoon. Parang sinasabi sa atin ng mabuting balita ngayon, huwag tayong mabagabag. Ito yung unang bahagi ng Ebanghelyo. Huwag tayong mabagabag. Huwag mabagabag ang ating mga puso. Na para bang hindi pa natin natatagpuan ang lugar natin, matagal na tayo naghahanap, matagal na tayong nagpapakahirap, matagal na tayong sumusubok, marami na tayong pinuntahan, marami na tayong pinasukan, pero hanggang ngayon parang kulang pa rin. Hindi pa rin natin natatagpuan yung ating mga sarili at totoo nating lugar. Sinasabi ng ebanghelyong ito, huwag nang mabagabag. Kasi normal at ayan talaga ang mangyayari. Sapagkat narito tayo sa daigdig bilang mga manlalakbay lamang. Lahat ay matatapos, lahat ay lalampas. Ngunit tandaan natin, ang daigdig na ito, ang buhay natin sa daigdig na ito, ay paghahanda upang makarating tayo doon sa tahanan na inihahanda ng Panginoon. Ulitin ko, betrothal period tayo, mga kapanalig. At alam na natin, sinabi ko na kanina, ang betrothal period ay sinusubok yung katapatan ng pagmamahal natin. Pagmamahal natin sa ating Panginoong Jesucristo. At habang nandito tayo sa daigdig, inihahanda tayo sa huling bahagi ng kasalan doon sa buhay na walang hanggan, ano yung mga hakbang na ginagawa natin? Ninanais ba natin talagang makarating o manahan sa silid na inihahanda ng ating Panginoon? Ito yung tanong natin ngayong gabi. Ngayon, ang kasunod na tanong doon, ano naman yung mga hakbang para patunayan natin na nakahanda ako at nananabik ako doon sa kaganapan ng pag-ibig na makakasama ang ating Panginoon sa buhay na walang hanggan. Sana, mga kapanalig, magpadala kayo ng inyong mga sharing, ng inyong mga comment, o ng inyong mga question kung gusto ninyo, no? Na sa ating text line dito sa ating istasyon 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live.
0: Ang Biblia ngayon, makinig.
8: Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay maiinom sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Alaga!

0: Mahalagang paalala, ang Renaline ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Hatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin.
2: Payo sa mga kabataan mula sa Aklat ng Kawikaan. Anak ko, dinggin mo ang aral ng inyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina, sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan.
1: Ang tinapay ng buhay, inihatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan.

0: ang Biblia ngayon. Makinig.
1: If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts.
2: Ayan po mga kapanalig, narito tayo sa huling yugto no, ng ating programa ngayon. At ngayon po yung panahon para pakinggan natin yung inyong mga pagbabahagi. No, alam naman namin palaging napakagaganda at very inspiring. Ngunit bago lahat po yan, ay pakinggan muna natin si Sister Rose. Baka may maibabahagi siya sa ating paksa ngayong gabi. No, sa silid ng tahanan ng Ama. Sister Rose?
3: Oh Father, actually kagabi habang naglilinis ako ng kwarto ko, naitanong ko kay Jesus, pagdating ko ba sa langit, meron pa rin alikabok? Kasi napaka-alikabok ng mga kwarto, no? Tapos, naisip ko lang, ano kayang klaseng silid ang inihahanda niya? Kasi pag sa mga sine, di ba, ng tungkol sa langit, wala namang building, wala kang makikitang gusali o bahay. Tapos, naalala ko yung sabi ng mga santo na hindi naman lugar ang langit, kundi it's a state of being, kung saan kasama mo ang Diyos at malulubos lahat yung lahat ng desires mo at longings mo, magkakaroon ng fulfillment. So dinala ko ito sa panalangin at parang narinig ko ang Panginoon na nag-whisper sa akin. Sabi niya, actually nasusulyapan mo na ang langit kahit nandito sa lupa, nararanasan mo din paunti-unti sa pagmamahal at pagkalinga ng magulang, sa katapatan ng kaibigan at pagmamalasakit niya, sa inosenteng ngiti ng sanggol, at saka yung kapayapaan at katahimikan ng puso habang nananalangin. Pero ano nga ito, kumbaga sulyap lang, patikim, parang inihahanda tayo at lalong lumalalim yung ating pagnanais na makarating sa langit. Sabi nga ni San Agustin, no, our hearts are restless until they rest in you. So yung sinasabi kanina ni Father, no, na totoo yung pagnanais natin, yung desire natin na mapalapit sa Panginoong Diyos, yun yung totoong langit. At sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, do not let your hearts be troubled. Kasi napakarami nating pinagdadaan ng mga krisis, mga problema. Wag tayong masyadong mag-focus doon kasi nagpapadala siya ng mumunting sulyap ng kalangitan, ng kanyang presensya, no? At inihahanda niya tayo. So sa akin napakagandang yung pagninilay na yun, no, na unti-unti inihahanda niya tayo sa langit. Kasi kung lahat naman puro paghihirap dito sa lupa, eh di baka masyak naman tayo kung bigla na lang purong kasiyahan dun sa langit. Ano? So dito pa lang, mayroon na. Kaya ang magandang gawin natin, yung hanapin natin sa bawat araw, nagpapadala siya ng mga anghel, nagpapadala siya ng mga ng iba't ibang surprises. Nandito siya, kasama natin siya. 'Di ba sabi nga niya, siya yung daan, katotohanan at buhay. Kasama natin siya. 'Yan lang po, Father.
2: Sige, salamat sister. Sana mga kapanalig nakatulong yung susi ng interpretasyon na ibinibigay namin sa inyo. Marami naman pong susi, no? Isa lang po yung pinapatikim natin ngayon. At lahat naman po, katulad ng sinabi ni Sister Rose, ay para dalhin tayo doon sa talaga naman nating tahanan. No? Sister Rose, may mga nagbahagi na rito sa ating text line sa istasyon. Si Mrs. Marsan, sabi niya, God bless Shalom. Please pray for Elizabeth Marsan and families. Thank you po, Marsan family, and praying for you too. Sabi na naman ang ating kapanalig na si 9668, yes, I will do the following. Ito yung mga konkretong hakbang niya, no, sa, para makarating sa tahanan ng Diyos. One, try not to cause others to sin. No? Huwag daw siyang maging cause of sin. Second, do not offend a passing stranger. It would be possible to trace and ask forgiveness from a stranger. It would be impossible to trace and ask forgiveness from a stranger. Three, not to be easily offended, angry, or provoked. 4, do not delude myself thinking I will sin now and repent later. O, tama naman si Kapanalig. 5, get the merits of reading the Bible and the books of spiritual teachers. And last of all, always give thanks, pray, and repent. Good evening po. Maganda yung mga konkretong hakbang ni Kapanalig 9668. Salamat po. Sabi naman ng ating kapanalig na si Brother Rafael ng Nabota, sabi niya, good evening, father and sister. Masasabi ko na ang mga hakbang o paraan na dapat gawin upang makamit ang silid na inihanda ng Diyos ay ang pagbabalik loob, pagpapakumbaba, pagpapatawad sa kapwa, pinagkakasalanan, at pagmamahalan sa isa't isa. O, napakaganda rin ng mga hakbang ng ating kapatid na si Brother Rafael ng Nabota. Sister, meron ba dyan sa ating comment section sa Facebook Live?
3: Meron din po, Father. Sabi dito ni Kapanalig Romel Dizon ng Cabiao, sabi niya, inaanyayahan tayo ng Diyos lagi na maging mabuting lingkod ng simbahan. Kasi kapag mabuti ka sa mga kasamahan mo sa bahay, kapitbahay, kasama sa kapaligiran, basta mabuti ka, maaakay mo sa simbahan.

0: ng Kabiyaw. Si Kapanalig Joy Martinez Dueñas, hangad ko rin po na sa takdang panahon ay dalhin ako sa Panginoon, ng Panginoon sa lugar na inihanda niya para sa akin. Ito ay hindi sa pamamagitan ng sarili kong effort, kundi sa pamamagitan ng habag at katapatan ng pag-ibig niya sa akin. Yan, si Kapanalig Joy Martinez Dueñas. Yung iba naman po humihingi ng panalangin, si Kapanalig Lululim. Good evening po, Father Adonis and Sister Rose. Please pray for my fast healing and recovery from compression fracture. Thank you po. God bless po. Sama namin po kayo sa panalangin. Yung iba po, Father, mga kahilingan, sabi ni, at mga pagbati, si Tessie Sabatin Tuason, watching from Montalban, Rizal, si Kapanalig Candida Cruz, good evening, Father Adonis, Sister Rose, naway lagi kayong gabayan ng Espiritu Santo. Bumabati si Jessica Jung, si Enyang Portagana Aviles. Sabi niya, hello po, pasama naman prayer, my family, spiritually, good health, financially. Yan, para sa Portagana siblings. Si Kapanalig Maria Disa, bumabati ng good evening at naghihingi ng panalangin para sa kalusugan at mga kahilingan ng kanyang mga kamag-anak. Pasasalamat at panalangin sa mga kaluluwa. Sasama po namin ito, Kapanalig Maria Disa, sa aming mga panalangin. Si Kapanalig Marilyn Aaron Cruz, blessed night, Padre Ado, Sister Rose, greetings from Palawan. Yan. Si Kapanalig Loretta Nieto Acupang, good evening po from Santa Cruz Parish, Tanzan, Navota City. Si Kapanalig Rhea Falyarna, hi po, Father Ado at Sister Rose, watching from San Mateo, Rizal. Babati din si Kapanalig Teresita Yoswico, good evening po. Baby Rose Macalino, good evening, Father Adonis, Sister Rose. Si Remy Olanday Miklat Junio, good evening po, Father Adonis, at sa lahat po. Si Arnold Tolentino, he is truly risen, sabi niya. Si Kapanalig Cory Campaña, Romel Mateo, Maria Mercy Dominguez. Meron pang humahabol. Si Kapanalig Caridad Valyondo Longanilia. Sabi niya, tunay po buhay si Jesus. Si Kapanalig Mercy Estacio at si Kapanalig Anthony Goko. Ayan. So, meron pa ba sa iyo, Father Ado?
1: Wala na po, Sister Rose.
0: Ayan. So, magpapasalamat na tayo. Maraming salamat, Father Ado, sa pagpapaliwanag tungkol sa salid sa tahanan ng Ama. Ibang-iba yung paliwanag ni Father, no? Nagkaroon ng nuptial meaning lahat yung kanyang tinalakay na si Kristo ang bridegroom at tayo ang kanyang bride. So maraming salamat din sa ating mga masugid na tagapakinig. Mga kapanalig, salamat po sa lahat ng nagpadala ng kanilang mga sharing, ng kahilingan at pagbate at nakiisa sa atin ngayong gabi. Inaasahan po naming makakasama kayong muli sa susunod na linggo dito sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Sa ngalan po ng co-pilot natin sa studio ng Veritas 846, kay Romar Bendos na ating PA at kay Kuya Miguel Serrano sa technical side, ito po si Sister Rose ng Daughters of St. Paul at Pauline's Multimedia. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin ngayong gabi. Salamatan natin ang Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya at hingin natin ang bendisyon mula kay Father Ado.
1: Sumainyo ang Panginoon.
0: At sumainyo rin.
1: Salain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Umayo kayong taglay ang pag-ibig ng Panginoong Yesus na muling nabuhay.
0: Salamat sa Diyos.
1: Sumainyo
0: ang
1: katotohanan.
2: Ang Biblia ngayon, makinig.

0: If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts.
1: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
2: to the World Wide Web.
3: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
1: Member, Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Mga kapanalig, ating Philippine Standard Time. Isang minuto makalipas ang alas 9 ng gabi. Araw ng Linggo ay ikatlong araw sa buwan ng Mayo, taon 2026.
5: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
6: Hinikayat ng kanyang kabanalan Pope Leo XIV ang simbahan na magpatotoo sa katotohanan na may pag-ibig at pagkakawanggawa. Ito ang bahagi ng mensahe ng Santo Papa sa kanyang pakikipagpulong sa delegasyon ng Archdiocese of Cologne sa Germany. Binigyan din ni Pope Leo XIV ang kahalagahan ng dialogo at pagkakaisa sa loob ng pandaigdigan simbahan. Ayon sa Santo Papa, ang tunay na misyon ng simbahan ay maglingkod at magbahagi ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Pinuri rin ni Pope Leo XIV ang mga inisyatiba ng Archdiocese sa pagtulong sa iba't ibang bansa at sa mga nangangailangan. Hinimok din ng Santo Papa ang lahat na ipagpatuloy ang gawaing kawanggawa bilang tanda ng pagkakaisa at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok sa mundo. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 10. Ako inyong kapanalig Reyna Lynn Letran Ibanez, sumain niyo ang katotohanan.
5: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
7: Senakel sa Veritas, halina't manalangin kasama ng Inang Maria, puspos ng Espiritu Santo tungo sa katotohanan at kapayapaan tuwing Linggo ng gabi alas 9 hanggang alas 10. Senakel sa Veritas.

0: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web. Veritas
0: 846, ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 19 minuto makalipas sa alas 9 ng gabi.
3: Senakel sa Veritas.

0: His kingdom. Si Jesus ang daan at ang katotohanan at ang buhay, kaisa niya at ng Ama, sa grasya mula sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng mahal na Ina, sa tulong ng pagpapahayag natin bawat araw sa salita at mga gawa, ang maluwalhating kaharian ng Diyos dito sa lupa para ng sa langit ay isinisilang na ngayon at lumalawig hanggang sa kaganapan. Magpasawalang hanggan. So, ka-Senakel, nandito pa rin po tayo sa ating Senakel sa Veritas sa sharing portion. Mga katangian ni Jesus na challenging pa para sa atin at nais nating mapa sa ating ganap. Sige po, Sis Nems.
1: Thank you, Sis Riza. Mula sa ating text line, mula kay ka-Senakel 389541. Good evening, sisters. Ang isang katangian ni Jesus ang challenging sa akin na pinagsusumikapan ko na mapagtagumpayan ay ang humility, pride, and judgmental. Mula pa rin sa ating text line, mula kay ka-Senakel 104443. Mapagpalang gabi po at Tenemia, Sis Riza, upang mapagpalang gabi mga ka-Senakel. Ang challenging po sa akin na gusto kong magaya sa katangian ni Jesus ay ang kanyang pagiging mapagpatawad kahit anong pasakit pang-alipusta nang nakabayubay siya sa krus. Ang naging mapagpatawad pa siya talaga, iyon ang gusto kong makuha. Kasi po sa akin, hindi ko talaga magawang mapatawad ang gumawa sa akin ng hindi maganda. Iniisip ko kasi yung sakit ng ginawa nila sa akin. Hindi ko sila mapatawad. Sana po dumating yung panahon na magaya ko sa Jesus yung katangian niya, ang katangian niya. Mula kay Jocelyn Ulita ng Novotas, Rizal. Punta po tayo sa ating FB comment. Good evening kay Corazon Claro. Sharing mula kay Andrew Hizon. Child Jesus Christ, humility, being little, in the Bible, child is the model to enter kingdom of God like a child, not childish. Mula kay Nanay Sol, good evening, my dears Riza and Nemia. God bless you both. Love, always love you both. You are both always in my prayer. Ang paulit-ulit kong pagkakasala ay aking lubos na pinagsisihan. Nawa sa awa at grasya ng Diyos, ito ay maputol na at lalo nawa ako mapalapit sa aking Inang Maria at sa ating Panginoon. Good evening po kay Becky Calaw, Mario Santa Maria, at saka may mababasa ka pa ba? Ay, kaso lang wala na tayong oras, sis.
0: Opo, let's now go to our memorare. Hingin natin kay Mama Mary'ng maalis mula sa atin ang lahat ng hadlang at mga hindi nararapat ng kaisa nating ganap si Jesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa tahanan ng ating Ama. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to thy protection, implored thy help, or sought thy intercession, was left unaided. Inspired by this confidence, we fly unto thee, O Virgin of Virgins, our Mother. To thee do we come, before thee we stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word Incarnate, despise not our petitions, but in thy mercy, hear and answer us. Amen. Thank you po, Sis Nems.
1: Thank you, Sis Riza. At maraming salamat po sa lahat ng mga nag-text.
0: At nag-comment sa FB. Salamat po sa mga kasenakal natin sa radio, sa TV, sa YouTube, at sa FB. Next Sunday, 9 to 10pm, magsenakal tayo ulit. Ave Maria, sumainyo ang katotohanan.
2: Senakal sa Veritas.
3: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting. This Easter season.

0: Venenas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web.
2: Venenas 846 ang radyo ng simbahan.
0: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Mga kapanalig ang ating Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alas 10 ng gabi. Araw ng Linggo, ikatlong araw sa buwan ng Mayo, taon 2026.
4: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
5: Inilaan ng kanyang kabanalan po Pope Leo XIV ang kanyang prayer intention ngayong buwan ng Mayo para sa pagkakaroon ng sapat at legalidad na pagkain para sa lahat. Layunin ng Santo Papa na ipanalangin ang sama-samang pananagutan ng bawat isa mula sa mga producer hanggang sa mga mamimili upang maiwasan ang pag-aaksaya ng pagkain at matiyak na lahat ay mayroong sapat na nutrisyon. Binigyan din ni Pope Leo XIV ang kahalagahan ng malasakit at responsableng paggamit ng mga biyaya ng kalikasan, lalo na sa harap ng patuloy na suliranin ng kagutuman sa iba't ibang bahagi ng mundo. Muli ring ipinaalala ng Santo Papa na ang pagkain ay hindi lamang isang pangangailangan kundi isang biyayang dapat pahalagahan at ibahagi lalo na sa mga nangangailangan sa lipunan. Hinikayat din ni Pope Leo XIV ang mga mananampalataya na maging bahagi ng solusyon sa pamamagitan responsableng pagkonsumo, pag-iwas sa pag-aaksaya at aktibong pakikiisa sa mga programang tumutugon sa kagutuman. Una nang binigyan din ng Santo Papa na ang pagkakaisa ng komunidad ay mahalaga upang matugunan ang mga hamon ng lipunan kabilang ang kawalan ng sapat na pagkain. Bahagi rin ang panawagan ng Santo Papa ang pagpapaalala na ang simbahan ay patuloy na kumikilos upang isulong ang katarungan at malasakit lalo na sa mga mahihirap at nagugutom. Magbabalik ang mga balita bukas sa Veritas Balita sa umaga. Manatiling nakikinig sa ating himpilang Radyo Veritas. Ako ay inyong kapanalig Reynaline Letran Ibanez. Sumainyo ang katotohanan.
4: Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide.
6: Oras na para pag-usapan ang pangangalaga ng ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation. Kaagapay sa kalusugan. Kasama sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla. Tuwing Lunes, Martes at Huwebes, alas 7 ng gabi at tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Kaagapay sa kalusugan. Maririnig na rin tuwing Miyerkules, alas 3 ng hapon at tuwing Linggo, alas 10 ng gabi. Dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Kaagapay sa kalusugan. Makinig.
7: Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
8: Panginoon, salamat po sa gabing ito at sa buong araw na kami iningatan mo. Aminado po kami na napapagod ang aming mga lupang katawan, ngunit umaasa na lagi mo kaming palalakasin, iingatan at babantayan at ilalayo mula sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kailangan namin ang iyong kalakasan at karunungan upang sa bawat araw ay makagampan kami ng aming mga tungkulin sa pamilya, hanap buhay at maging sa kapwa. Gamitin mong instrumento ang palatuntunang kaagapay sa kalusugan upang matuto ang aming mga kapanalig na mapalakas ang kanilang pangangatawan at mapanatili ang maayos na kalusugan.
7: Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
9: Mga kapanalig, ngayon pong gabing ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa asukal at yung hindi maganda mga epekto nito pag nasosobrahan ang ating katawan sa sugar. So pag tumataas ang sugar level, ano yung iba't iba mga problema ang maaring magkaroon tayo? At syempre, alamin natin kung ano ang mga magagandang natural at herbal na suplemento na pwede po nating inumin para makatulong makontra yung mga hindi magandang epekto na yan sa ating katawan. Kaya't samahan niyo po kami isang buong oras sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan!

0: Magandang magandang gabi ang aming bati sa lahat. Hi!
1: Hello and welcome to Kaagapay sa Kalusugan, mga kaibigan, mga kapanalig. Kumusta na po kayo and welcome to the program.
0: How are you? How's your health?
1: Sana po'y okay lang kayo. Sana'y ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya. Itong pag-uusapan natin ngayon ay medyo madalas na nating naririnig sa program, especially yung isang klase ng sakit, ang tawag ko ay diabetes, na madalas may mga nagsishare sa atin, may mga nagkikwento na nagkaroon sila ng ganitong problema. Pero alam nyo bang, hindi lang yung sakit na yan ang maari daw mangyari sa ating katawan kapag tumataas lagi ang ating sugar levels. Kaya mamaya, alamin din natin ano yung iba't ibang mga pwede natin gawin to help our body control our sugar. Kasama na dyan sa mga natural na pwedeng yung idagdag sa araw-araw ay itong My Marvel Tahibo. My Marvel Tahibo tea bags, My Marvel Tahibo capsules, even Gen C vitamin C according to Dr. Kelly Salvador, nakatulong din daw to help control the blood sugar level, especially pag tayo daw po'y nagkakaedad na. So, ang mga bagay na yan ay sisikapin po namin pagkwentuhan later. Kahit samahan niyo po kami sa isang buong oras nating mga talakayan sa tuwina, kami po ang inyong mga laging nakakasama. Ito po ang inyong lingkod, Master James Alejandro. Magandang magandang gabi! Good evening! Ayan, hello! Good evening sa lahat! Hello! Magandang gabi sa mga kasama ho natin dito sa ating himpilan sa Technical and Engineering, sa News Center ng Himpilan, sa mga kaibigan po natin sa Herbs and Nature Corporation, and Trevenod. Hello sa inyo lahat! Maraming salamat as always! At syempre pa, ito na, kompleto na po tayo tonight dahil kasama na rin po natin ang ating kapartner, si Ate Nemi. Hi, Ate Nems! Good evening!
2: Good evening din sa'yo, Master James.
0: Hello.
2: Magandang Hello. Gabi sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa atin dito sa Kaagapay sa Kalusugan. Hello,
0: hello
2: sa
0: hello.
2: Mga tumataas ang
0: ang asukal.
2: Asukal. Lahat na tumataas, ano? Pero syempre gusto natin ay mapababa ang mga issues natin pagdating sa mga kalusugan ho natin sapagkat lalo na kapag tayo ay mga nagkakaedad na, Master James. Importante na makontrol natin ang atin pong blood sugar. Yung ating pong high blood pressure, ano pa, cholesterol
0: levels, lahat, halos lahat kinokontrol na talaga natin kasi nagtataasan, di ba? Minsan, parang gano'n, nag-out of control yung ilan sa mga levels, uric acid, isa yan, so, di ba? Yung mga SGPT,
2: yan,
0: liver
2: diba?
0: Enzymes. Pero ito ang gusto naming pag-usapan ngayon, especially tungkol sa sugar, sa asukal. Alam natin yung sakit na diabetes, naririnig na natin yan. At sabi nga rito sa akin, binabasa ngayon natin, Ems, while eating lots of sugar doesn't directly cause diabetes. So, hindi naman daw konektado talaga. Not directly yung mga matatamis.
2: Yes.
0: It doesn't directly cause the diabetes. Pero may effect siya sa katawan. In fact, sabi rito, detrimental ang mataas na sugar levels sa kalusugan natin. Kasi hindi lang yung sakit na diabetes ang nadudulot ng mataas na asukal. So, maghinay-hinay din daw tayo sa ating pagkain ng asukal. Lalo pa dun
2: ano
0: sa mga...
2: Cause?
0: Anong cause?
2: Ano yung mga pagkain pala na nagdudulot
0: ng high sugar? Ayun na nga. Yan ang pag-uusapan natin mamaya. Yung mga matata... Hindi, sige. Ngayon na natin pag-usapan.
2: Ngayon na. Okay, sa bukas
0: total,
2: pa, diba?
0: Mahilig naman tayo. Mahilig naman tayong kumain.
2: Oo nga, mahilig tayong mag-usap sa kwentuhan.
0: Yung
2: sa mga pagkain.
0: Pagkain. So, ibig sabihin ito, Ate Nems, ang ibig nating sabihin, hindi lahat ng nakakapagpataas ng sugar ay matamis. Ganon. Diba? Yun na lang. Hindi sweet lahat. Merong mga ibang klase ng pagkain na posibleng nakakadagdag sa ating mga sugar levels. Pero hindi naman siya sintamis nung alam natin yung common na candy,
2: yes,
0: cake, pastry. Ayun.
2: Lalo na sa mga panahon na ito, yung ice cream, halo-halo.
0: Ice cream. Ay, sarap nga. Napakasarap, ano? Kaya sabi rito, importante daw yung portion control and moderation.
2: Oh, halimbawa na lang, ang kanin.
0: Kanin.
2: Mm-hmm. Basta mga...
0: Bread.
2: Bread.
0: Oo. Flour-based, yung mga usual natin na pasta.
2: Yung mga tinapay, no?
0: Meron pa bang iba?
2: Mga...
0: Isip ka pa. Ng mga posibleng nakakapagpataas.
2: Soft drinks. Potato.
0: Diba? Yung mga soft drinks na... Potatoes.
2: Basta pag kumain na kayo ng fries, huwag na kayong kakain ng kanin.
0: May ganyang sinasabi. Ganyan siguro sa mga bata, kaya pa. Yun nga yung sinasabi rito, diba? Hindi naman ibig sabihin kumain ka ng matamis or mataas sa sugar, may diabetes ka na kaagad o may problema ka na kaagad sa kalusugan. Usually, talaga na po process yan ng katawan. Pero yun nga, kagaya ng ating talakayan kanina, Tenems, habang tayo'y nagkakaedad, nagbabago yung metabolismo, nagbabago yung pagtanggap natin sa pagkain, yung digestive process natin, nag-iiba. Kaya dapat maging maingat nga daw, yan yung sinasabi. Or if not, ang mangyayari daw atin, Ems, you can most likely gain weight and develop metabolic syndrome. Mm-hmm. At ayaw natin yan mangyari.
2: Magiging domino effect na yan kasi kapag tayo po ay... nagkaroon ng mabigat na timbang, ay syempre, tataas yung cholesterol natin, magkakaroon tayo ng problema sa puso.
0: Ito pa nga, hyperglycemia, o mataas na blood sugar, yes, can cause serious health problems that require emergency care. Kasama na nga daw dyan, yung mga problema sa mata, kidneys, nerves, and heart.
2: Komplikasyon?
0: Hindi ko alam. Yes. Oo, tama ka, Ate Nems. Ano? Pwedeng complication.
2: Yes.
0: Pwedeng
2: kasi
0: complication
2: yung
0: tintukoy niya.
2: Yan yung magiging posibleng. Ang diabetes kasi, hindi siya yung mismong sakit
0: Diba?
2: So, yung magiging dahilan ng paghina ng isang tao ay yung magiging komplikasyon.
0: Yung komplikasyon niya. Yung nagpapahirap talaga doon sa pasyente. Kaya ang maganda rito, habang nagsisimula pa lang, importante daw yung regular check-up. Dapat alam nyo, di ba, na may problema sa katawan para mabigyan nyo ng solusyon, para makontrol nyo yung diet ninyo, para bigyan kayo ng gamot, para magdagdag tayo ng suplemento. Actually, ito nga yung pinaka-point namin. Hindi nyo kailangan magkasakit na kagaya ng ganito, na diabetes, para mag-start kayo ng My Marvel Tahibo, para mag-start kayo ng iba pang mga natural supplements. Ang My Marvel Tahibo, 18 years old ka pa lang, and even mas maaga pa, earlier than 18, pwede na kayong mag-take ng My Marvel Tahibo. Nakakaganda siya sa maraming bagay po sa kalusugan. At kasama dyan, yung pag-flush out ng extra sugar. Isa daw yan sa nagagawa, Ate Nems, ng My Marvel Tahibo. Ang pinaka-main ingredient ay tahibo. Dyan kilala ang tahibo sa ibang bansa, lalo po dyan sa South and Central America.
2: Sabi mo, Master James, kahit na 18 years old pa lang kayo, pero kung kayo ay merong history ng high blood sugar, ay magagandang simulan nyo na, no? Wala sa edad dyan yung parang na lang kapag mga nasa 40s, 50s na ako, saka ako gagawin yan.
0: Sa palagay ko, yung healthy lifestyle, yung healthy living, dapat 18 dapat na gagawa mo na ng maayos, 'di ba? Kung hindi man, simulan mo na diyan mismo sa 18. Kaya nga dapat maging challenge 'to sa mga magulang na the earlier natin mabigyan ng ma-orient yung bata sa healthy lifestyle, mas maganda para hindi sila mahirapan mag-adjust doon sa pagtanda, 'di ba?
2: Kaya lang yung mga
0: ganyan
2: magulang
0: sa marami sa atin
2: 40s na hindi na ako control yung mga kinakain, yung lifestyle hindi na babago.
0: Yun na nga. Pero hopefully, 'di ba? Hopefully sa tulong po ng maraming mga pagpapaalala kagaya dito sa program, ganyan yung ginagawa natin sina Dr. Kelly Salvador, sina Miss Weng, sa mga napapanood ninyo, mga nare-research ninyo sa internet ngayon. Ang dami na ngayon mga sources of information pagdating po sa pagpapaganda ng kalusugan. At dito nga po sa program, tutulungan po namin kayo pagdating sa pagpili ng mga natural, yung mga herbal products, yung mga maari nating inumin araw-araw na safe at nakakatulong para sa iba't ibang mga issue. At ngayon nga po, dito sa topic natin ngayon about sugar. Kaya kung may tanong kayo, kung meron kayong gustong malaman sa paraan ng pag-inom, ano yung mga magagandang magkakapartner, mamaya, second half of the show, ay tatalakayin natin yan. Pero kung may nais kayong ipaabot dito mismo sa program, unahin namin ni Ate Nems na ibigay ang atin pong Globe Line and Smart Line.
2: Ipadala ang mga text message sa 0945-521-8853 at sa 0929-198-4002. Isama po sa text message ang pangalan, edad at ang inyo pong lokasyon.
0: Opo, mahalaga sa amin ang mga detalye na yan. At kung kayo naman ay magpapadala ng inyong mga message sa amin online or through the internet, simple lang inyong gagawin. Pumunta po kayo sa Facebook at isearch nyo ang Kaagapay sa Kalusugan. Yan po yung mismong pangalan ng ating palatuntunan, Kaagapay sa Kalusugan. O kaya naman, pwedeng diretso na po kayo magpaabot ng inyong mga mensahe dito naman sa Facebook page ng atin pong himpilan.
3: Mula sa Brazil, South America, kilala sa maraming pangalan, ginagamit buong mundo. Ang tahibo na kilala sa pagpapalakas ng resistensya ay narito na. Purong-puro. My Marvel Tahibo Tea. Ito ay naglalaman ng purong inner bark mula sa puno ng tahibo. Nagpapalakas at nagpapatibay sa ating immune system. My Marvel Tahibo Tea. Ito ang purong proteksyon. Ang My Marvel Tahibo Tea Bags and Capsules ay available sa mga Mercury Drug Stores, Watson's Drug Store, South Star Drug at iba pang mga leading drug stores nationwide.
4: Kaagapay sa Kalusugan!
5: Buwan ng Mayo ay National Road Safety Month sa bisa ng Proclamation Number 115-A para itaguyod ang kaligtasan at maiwasan ang mga aksidente sa daan. Narito ang ilang tips na dapat tandaan sa pagbiyahe. Tiyaking gumagana ang preno at lahat ng ilaw ng sasakyan. Palaging ipasuri sa mga profesional ang makina ng sasakyan, maging ang baterya, at panatilihing malinis ang mga terminal nito. Laging tingnan ang antas ng langis at kung may sapat na tubig at gas ang sasakyan, siguraduhin ding nasa maayos ang tire pressure kasama ang ekstrang gulong ng sasakyan. At higit sa lahat, para sa mga magmamaneho ng sasakyan, huwag kalimutang suriin ang sarili at tiyaking nasa tamang pag-iisip bago bumiyahe. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Road Safety Month.
4: Kaagapay sa Kalusugan, kasama sina Master James at Ate Nems.
6: Si Sir Manuel po ay taga Antipolo, tama daw ho ba Sir Manuel, Antipolo City?
7: Yes sir.
6: Ano ba yung mga produkto ng Herbs and Nature na mga nagamit nyo na? May Marvel Tahibo ang alam kong isa na sa mga nasubukan niyo.
7: Yes sir, yung May Marvel Tahibo ay
6: ito pong May Marvel Tahibo tea bag ba yung gamit nyo, yung tinutubog lang sa tubig?
7: Opo, sir.
6: Correct. Ah, correct. Yan ang binibiling nyo. Pero hindi pa ka ho kayo nakasubok nung May Marvel Tahibo na kapsula?
7: Nakasubok lang po, sir. Yan yung iniinim ko sa maintenance. Binabakal ko sa opisina sa araw.
6: Ilang taon na po ba tayo ngayon?
7: 48 na po, sir.
6: 48 years old. Ang ginagawa ho ninyo, binabaon ninyo yung May Marvel Tahibo capsule habang kayo po ay nasa trabaho. Meron pong dahilan kung bakit ang May Marvel Tahibo ay merong kapsula at meron po niyang tea bag. Kasi kung ikaw ay nasa steady na opisina o nasa bahay ka lang, makakakuha ka na mainit na tubig, yung tea bag maganda yan kasi ilulubog mo lang yung tea bag dun sa mainit na tubig sa mug, di ba? Tapos instant meron ka ng May Marvel Tahibo tea bag. Pero kagaya ng kinuwento ho ni Sir Manuel, kung kayo po naman ay on the go, kung kayo ay pumupunta sa iba-ibang mga lokasyon, talagang mas makakatulong sa inyo na itong May Marvel Tahibo na kapsula. Kasi yung May Marvel Tahibo capsule, pwede mong baunin kahit saan. Ano, Sir Manuel?
7: Yes, sir. Uh-huh.
6: Kumusta po ang inyong paggamit nito mga produktong ito? In fact, siguro ang magandang tanong natin kay Sir Manuel, paano ba ito nagsimula? Dati ba meron kayong nararamdaman na hindi maganda sa kalusugan?
7: Mayroon po sir, medyo mataas po yung blood sugar at blood pressure.
6: Dati ho mataas ang, bata pa kayo niyan Sir Manuel, lagay na yan ha, pero mataas daw yung blood sugar, mataas ang blood pressure. Anong taon ho kayo nung malaman niyo na mataas itong mga ito?
7: Since 21 years old sir.
6: Ay, mabata nga ho kayo. Lahi ho ba ninyo ang ano, ang mataas na asukal at mataas na presyon?
7: Opo, yung mga kapatid ko.
6: Mm, kaya pala. May mga pagkakataon talaga na nasa pamilya, ano, yung sakit, Sir Manuel. Kaya mabuti na rin lang at maaga kayong nakagamit nitong May Marvel Tahibo capsule at May Marvel Tahibo tea bag ho ninyo. Ano po ang naging resulta nito sa inyo pong kalusugan? Meron po ba kayong naramdaman na maganda dun po sa sinasabi ho ninyong mataas na asukal at mataas na presyon?
7: Opo, sir. Naramdaman ko po yung na-control po siya. Na-control po yung pagtaas ng blood sugar at yung blood pressure. Tapos sinabay ko po siya sa pag-inom ng ano, gamot na resita ng doktor.
6: Ay, mabuti ho kung ganun. Mabuti naman at na-control na ho pala. So sa ngayon, kung tatanungin namin kayo, kontrolado na ho yung inyong ano, yung inyong mga yung blood sugar ninyo at saka yung blood pressure ninyo. Hindi na ho siya tumataas-taas.
7: Hindi na po.
6: Ay, mabuti naman. O kasi
7: kasi
6: delikado yung ano eh, delikado yung laging mataas ang asukal at hindi rin maganda yung laging mataas ang blood pressure natin. Nagdudulot ho kasi ng komplikasyon. Kaya yung iba, dahil napapabayaan yung kanilang diabetes, dahil napapabayaan yung hypertension, nauuwi sa mas mga malalang klase ng sakit. Kaya yung ginagawa ni Sir Manuel na maaga pa lang ay binibigyan na ho ng tamang gamot at ng akma na suplemento, mas makokontrol at ayaw nating mauwi sila sa ano eh, sa mga mas malala, di ba, na sakit. Anong sabi ho ng inyong ano, ng inyong misis na ngayon ho ay maganda na ang pakiramdam ninyo?
7: Maganda raw sa kalusugan. Ngayon gumagamit na rin po siya.
6: Aba, pati si misis gumagamit na rin. Ano ang iniinom po ni ma'am?
7: Tsaa po.
6: Ayun. Yung tsaa at ang May Marvel Tahibo Tea ang kanyang iniinom. Yung capsule, nakasubok na rin ba siya o kayo lang ang umiinom nun?
7: Minsan po, nagtitake siya din siya minsan pag ano. Ako lagi.
6: Pero siyempre, higit sa lahat, ang isa sa pinakagusto namin sa May Marvel Tahibo Tea Bag at May Marvel Tahibo Capsule, Sir Manuel, nakakatulong kasi ito sa immune system, eh, no? Nakakalakas ng resistensya. Kayo ba napansin nyo na hindi rin kayo madalas tablan ng mga sakit-sakit kagaya ngayon? Uso mga trangka-trangkaso, no? Matibay ba? Mas matibay ngayon ang katawan?
7: Opo, matibay po, sir. Actually, hindi nga ako nagkakasakit. Kuntik sipon-sipon, pero sandali lang, nawawas out po siya, nawawala.
6: Naku, mabuti naman kung gano'n. Gano'n na ba kayo katagal na umiinom po nitong May Marvel Tahibo Tea Bag at Capsule?
7: Matagal na, sir. Mag-20 years na.
6: 20 taon. Ang tagal naman. Teka, ang tagal-tagal naman po pala nun.
7: Nag-ibang bansa ako within 10 years. Tapos, binaon ko po yun. Bumili ako ng marami. Binaon ko sa ibang bansa abang natrabaho doon. Tapos, pag umuwi dito yung mga kasamahan ko sa kumpanya, nagpabili ako sa asawa ko. Tapos, dinadala nila, nagpapadala.
6: Nakakatuwa nga kasi ibig sabihin yan, kung si Sir Manuel ay ilang taon, Sir? 48 years old, tama ba?
7: Opo.
6: Sa edad na 48, 20 years na siyang umiinom ng May Marvel Tahibo Tea at saka capsules. Ibig sabihin, bata pa lang, Sir, sinimulan nyo na magdagdag ng pampalakas ng katawan. Kaya yan ang dapat natularan ng mga nakikinig sa atin na bata-bata. Pa siguro, mga 28 years old pa lang kayo, nakatahibo na kayo kaagad, ano?
7: Yes, sir. Mayroon ko muna sa lang po, so hindi pa nakasubok nito. Huwag na po kayong magatubiling mag-try kasi maganda po sa kalusugan. Dahil sa akin ay lagi po akong malakas kahit na sa nagtatrabaho ako sa araw, tapos pagdating sa hapon, nagbabantay po ko ng tindahan hanggang 12 a.m. ako natutulog, gising ng 5 a.m. malakas pa rin ang pangangatawan ko, parang hindi ako napapagod. Kaya huwag po kayong magatubiling.
4: Kaagapay sa kalusugan, kasama sina Master James at Ate Nems.
8: Magandang balita mula sa Herbs and Nature at Trevenod.
9: Ikinatutuwa po naming ipaalam na mas lalo pa tayong makatitipid sa mga paborito nating produktong natural.
10: Maaari po nating mabili sa mga leading drugstore ang mga produktong ito na naka-tipid pack.
9: 9 capsules plus 1 ang mga produktong My Marvel Tahibo Capsules,
10: Liver Aid Silymarine,
9: Optin Lutein,
10: at Arthrosin.
9: 10 capsules plus 3 naman ang Gen-C Vitamin C at Gen-C Plus.
10: 10 capsules plus 5 naman para sa Plemex Lagundi Capsule.
9: Kaya ang kalusugan natin, lalong mas maganda sa mas abot kayang halaga.
10: Tipid tax na mga produkto ng Herbs and Nature. Available po sa mga leading drugstore natin nationwide.
11: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
12: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kaagapay sa kalusugan, Texter of the Week!
9: Muling nagbabalik ang ating masayang pa-contest linggo-linggo dito sa Kaagapay sa Kalusugan!
8: Kaagapay sa Kalusugan, Texter of the Week!
10: Magpadala ng text message kung bakit kayo gumagamit ng mga produkto ng Herbs and Nature at Trevenod.
9: Isend ang mga entries sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline 0969-610-8133.
10: At syempre, huwag kalimutang isama ang inyong pangalan at inyong lokasyon.
9: Ira-raffle every week ang inyong mga ipadadalang mga text entry. At ang mga mapalad na mabubunot ay makatatanggap ng tumataginting na 500 pesos!
10: Kaya ano pang hinihintay nyo? I-ready na ang mga cellphone at magpadala ng inyong mga text sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline
9: 0969-610-8133.
10: At baka kayo na ang susunod na makakuha ng papremyo sa
8: Kaagapay sa Kalusugan Texter of the Week.
11: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro. Silima rin na multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro.
12: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kaagapay sa kalusugan. Kasama sina Master James at Ate Nims.
0: Ayun, tuloy-tuloy ang good news para sa mga kababayan ho natin, lalo na yung gustong malaman kung ano na ba ang kondisyon ng kanilang katawan. Ang tinutukoy ko rito, alam nyo na, ito pong free medical check-up na ginagawa sa mga butika. At para dun sa mga kababayan natin na mayroong mga tanong, gusto nyong magtanong tungkol sa Artrisin, gusto nyong magtanong tungkol sa My Marvel Tahibo, sa Gen C Vitamin C, Liver Aid Silimarin, sa Optin Lutein, lahat po yan ay pwede nyong itanong dito po sa mga doctors na ito. And magpapatuloy pa po ito sa mga susunod na buwan. Kaya abangan nyo po yung aming ibibigay na schedule sa mga susunod na pagkakataon. Ito po ang ating Kaagapay sa Kalusugan hotline para sa inyong mga questions para dito sa ating free medical checkup na to sa mga butika. 0969-610-8133. Muli, 0969-610-8133.
13: Mag-umpisa akong uminom ng May Marvel Tahibo Capsule, unti-unti nawawala yung nararamdaman kong pag-ubo, saka yung nakakatulog ako ng maayos. Kung noong dati, payat na payat ako, ngayon siguro pag nakita mo ako, medyo manilag-hilag na. Yan lang ang nakahiyangan ko sa lahat ng iniinom ko.
14: Ang tulog ko dati, medyo parang tulog balok lang siya rin. Nung subo ako na yun, pag natulog ako, talaga kailangan gisingin mo muna. Almost 8 hours, minsan sobrang pa siya rin.
15: May masakit dito, masakit doon. May parang biglang, parang pinitik lang na. Parang sabi ko, pagtayo ko. Parang sabi ko, ay nawala.
16: Lagi akong na-ospital ng asma, minsan hindi ako makain yan. Malaking tulong po. Kasi magmula ako nung nag-inom ako yan, hindi na po ako na-ospital.
17: Sabi ng mga kapitbahay namin, sabi ko, bakit nakakalakad ka na kaagad? Eto, nakalakad ako.
18: Yan, laki ng pasasalamat ko. Yung tahimu sila, doon ako gumaling.
3: Kaagapay sa Kalusugan. Mula sa Brazil, South America, kilala sa maraming pangalan. Ginagamit buong mundo. Ang tahibo na kilala sa pagpapalakas ng resistensya ay narito na. Purong-puro. My Marvel Tahibo Tea. Ito ay naglalaman ng purong inner bark mula sa puno ng tahibo. Nagpapalakas at nagpapatibay sa ating immune system. My Marvel Tahibo Tea. Ito ang purong proteksyon.
10: Ang My Marvel Tahibo Tea Bags and Capsules ay available sa mga Mercury Drug Stores, Watson's Drug Store, South Star Drug at iba pang mga leading drug stores nationwide.
4: Gagabay sa kalusugan!
19: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
20: to the World Wide Web.
21: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
19: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
22: Pinaling ang ating Philippine Standard Time, 31 minuto makalipas sa alas 10 ng gabi.
4: Kaagapay sa kalusugan, Health Update.

0: cakes, pies, hot and cold drinks, milk tea. Ilan lamang ang mga ito sa mga pagkain at inumin na sagana sa asukal at imposibleng maiwasan. Nakababahala para sa mga health expert ang emotional at psychological dependence sa matatamis na pagkain at inumin. Samantala ang mga processed food at mga refined grain ay lumilikha ng asukal sa katawan sa sandaling nag-metabolize sa pagkain ang katawan. Hindi nakasasama ang katamtamang asukal, ngunit ibang usapan kung sobra ang konsumo. Batay sa pag-aaral, maraming tao na ang kumakain ng labis na amount ng asukal at karamihan ay maituturing na mayroong sugar addiction. Lumitaw din sa ilang pag-aaral na ang asukal ay kasing addictive ng cocaine, isang uri ng ipinagbabawal na gamot. Nasisiyahan ng mga tao sa dopamine release na idinudulot ng asukal. Ngunit dahil sa addictive nature ng asukal, maaari itong magdulot ng labis na katabaan at diabetes. Mapanganib din ang sugar addiction sa mga taong may mababang mood, anxiety o pagkabahala at stress. Isa pa, mas pinipili ng mga taong laging pagod na kumain ng carb-rich sugary food para tumaas ang enerhiya ng katawan at dito nagsisimula ang addiction sa asukal. Hindi tulad ng ibang substance use disorders, mas madaling matukoy ang sugar addiction. Kabilang sa mga senyales nito ay ang pagkain at pag-inom ng labis ang tamis. Lagi itong kakain, lalabanan ng pagkabagot at nauuwi sa pagiging hyperactive. Tumataas din ang tsansa na maghanap ng matatamis makaraan ng stressful o irritating life experiences.
1: Kaagapay sa kalusugan, health update.
2: Alam mo, kinumpara niya sa isang klase ng matinding illicit drug yung yung sa sugar. Ibig sabihin ganun katindi.
0: Oo, diba?
2: Addiction sa asukal. Na may mga meron ba mga nakikinig sa atin ngayon na parang hindi niyo maalis talaga yung sugar ninyo, yung sugar intake ninyo.
0: Yung matatamis.
2: Alam mo, naisip ko tuloy, alam mo ang pinakamahirap dyan, pag sinabi ng doktor mo na tanggalin mo
0: bawal
2: na yung, bawal na yung asukal, tapos hindi mo maalis. Yung parang mahirap, ano?
0: Ayun na nga.
2: Kasi,
0: nakakasuppress yun, Dr. James.
2: At saka, ano mo ngayon, titimbangin mo ngayon, anong pagbibigyan mo, yung craving mo or yung kalusugan
0: ayun
2: mo,
0: ayun na nga.
2: Diba?
0: O, syempre, dun tayo sa craving. And then, joke lang.
2: Pero yun yung sasabihin ko eh. Meron bang ganun na hindi niya talaga makaya, di ba? Hindi makaya. Kahit alam niyang bawal, nag-aasukal pa rin.
0: Tama, oo.
2: May ganun daw. Proven yung para study daw yan, ano? Study daw na talaga.
0: Kapakliran ng ilan. Minsan-minsan lang naman eh. Kaya lang gaano kadalas yung minsan
2: para,
0: nga, di ba?
2: Ganun din. Parang ikaw, if you're addicted to alcohol, if you're addicted to nicotine, di ba? Maya-maya ng kaunti, babalik ka na naman dun sa habit kasi sinusubok-subukan mo every now and then. So, yeah.
0: Pero yung ano, di ba, yung rice. Let's say, tayo kasi ma-rice tayo mga
2: staple
0: Filipino, di ba? Staple,
2: diba,
0: kasi
2: staple
0: siya.
2: Food.
0: Oo. So, parang hindi ka makontento.
2: Alam mo kasi,
0: kung walang rice.
2: Ang problema natin, Ems, dun sa mga panahon na nagsabi sila na, sinabihan ka na, na, bawal tumaas, di ba? Hindi po pwedeng tumaas ang iyong blood sugar, magbawas ka na sa ganito, sa ganyan. Sa kanin, magbawas ka na.
0: Unti-unti, di ba? Gradual, di ba?
2: Gradual
0: yung
2: naman,
0: ano, pag,
2: or malay mo,
0: biglaan.
2: Cold turkey, may ibang ganyan, magagaling. Ibig sabihin, kaya nilang talikuran ng biglaan.
0: Yung overnight ay
2: overnight,
0: tapos na kaagad yung kanilang kalbaryo sa paglaban, no?
2: Ang hirap din nun, pero... May ibang taong
0: pero
2: kaya
0: siguro ganun. Mga bilang lang yan sa ating mga daliri. Pero majority.
2: Majority. Slowly but surely ang style.
0: Yes. And syempre, sometimes, it's only in the mind, Master James, eh, di ba?
2: It is definitely in the mind. Kaya nga matinding mind power dapat, will power meron kayo.
0: And huwag mong sasabihin na hindi ko kaya.
2: Ang sabihin mo, hirap naman ito.
0: Kailangan positive.
2: Di wala. Sabihin mo, ay, kaya ko to. Or, yung goal mo, di ba? Parang, yun, doon ka mag-focus sa goal mo. Ang goal mo, maging malusog. So, balikan at balikan mo lagi para hindi ka matukso, di ba? Na mapakain na naman ng mataas sa asukal. Again, uulitin namin, asukal hindi lang yung matamis, ha? Hindi lang cake yan, hindi lang chocolate yan, kundi kasama yung
0: mga
2: kanin, bread, and pasta. Kaya mahirap eh, kasi matagal na panahon, buong buhay mo eh, 'di ba? Buong buhay mo na bahagi ng yung ng araw-araw mo, tapos biglang sasabihin sa iyo bawasan o tanggalin.
0: Favorite ko ang diba? Pizza, pasta, paano na 'to? Diba?
2: Pizza, pasta, breading lang ng ano eh, breading lang ng chicken. Mm-hmm. May carbs yan, eh, di ba? Konti lang naman. Uh-oh. Pero ibig ko sabihin eh, ganon kadami yung carb intake natin in a day na kahit minsan normal na ulam, eh, merong dagdag na starch. Uh-huh. Alam mo yan, may dagdag na flour.
0: Oo nga. Yung one whole pizza pa naman, ang kaya kong ubusin dun, tatlong slices.
2: Asa isa?
0: Kaya ko yun. Nasa
2: kaya mo naman yun. So, kaya naman iproseso talaga ng katawan basta
0: na bugulan mo din. O kaya lang, syempre, hindi natin pa pwedeng gawing license. Mm-hmm. No? Yung pag-burn, yung mga ganyan.
2: At
0: diba?
2: Saka yung sabi mo kanina about addiction, pwede kasing kung ganun yung ginagawa mo at halimbawa sinasagad mo lagi yung pagkain mo ng sugar, pwede mag-trigger ng addiction.
0: Ayun nga.
2: Di ba? Mamaya yung tatlo mo naging
0: mo
2: lima na.
0: Yung sarili mo, di ba?
2: So, portion control, yung sinasabi nila.
0: Disiplina.
2: Tapos ang isang gusto naming pag-usapan ngayon, lalo dito sa ating May Marvel Tahibo. Ang May Marvel Tahibo kasi parang ano eh, partly Atenems, parang food din siya eh. May isasama mo siya sa iyong mga kinakain eh. Lalo ang May Marvel Tahibo tea. Yung tea bag ng May Marvel Tahibo. Kasi liquid form siya.
0: Mm-hmm.
2: Di ba? Pwede mo siyang isama sa pang-araw-araw mo na ginagawa na hindi ka mahihirapan. Walang masyadong malaking adjustment. Ano? Basta't nandoon siya, mag-prepare ka ng May Marvel Tahibo tea bag, yung tsaan ng tahibo na nakakailang tasa tayo yan sa loob ng isang buong maghapon. Ano? May mga ilan akong kilala na 3 times a day nang nag-cha-cha, okay lang. 5 times a day, may mga ibang parang tubig nila ang May Marvel Tahibo tea everyday. Hindi mahirap i-incorporate dun sa daily life natin. Mm-hmm. Oo, dahil nga siya ay ano, tea form, ano, liquid form siya, iniinom natin siya. Ang isang klase pa ng May Marvel Tahibo ay yung capsule. May mga iba naman magagaling din uminom ng capsule, Ate Nems. Kayang-kaya nilang
0: present.
2: Diba?
0: Dati hindi ako marunong dyan, pero ngayon proud ko nang sabihin na kaya ko nang uminom ng capsule.
2: At hindi mahirap para sa kanila yung pag-take ng capsule. Kasi nga, instant lang. Inumin mo lang, sundan mo lang ng tubig siguro, o nansya. Tapos na kagad, diba? Walang masyadong mahabang preparasyon. Madali mo siyang inumin on a daily basis. At ang maganda dito sa May Marvel Tahibo, napatunayan na meron siya mga properties na nakaka-boost ng immune system. Mm-hmm. Diyan kilala ang tahibo eh.
0: Oo.
2: Pero marami siyang mga natural properties. At isa nga, sa mga madalas na ginagamit ang tahibo dun sa kanyang place of origin para dito sa mga nagtataasan ang blood sugar at NEMS. Mm-hmm. Ang sabi nga ng mga nag-study sa tahibo dyan sa South America, isa ang sakit na diabetes sa pinakamadali nila na napag-aralan. Mm-hmm. Dahil madali mong ma-check kung tumataas ang sugar mo. Yeah. So, chinek mo na yung blood sugar levels nung pinaiinom ng tahibo. Tapos after nun, kinuhanan ulit ng dugo to check. At doon nila nakikita na nakokontrol yung blood sugar compared to nung time na hindi sila nagtatahibo. Kaya sabi nila, napakadali compared to other diseases.
0: Oo.
2: Kasi may mga ibang klase pa ng sakit na pinagsubukan sila ng tahibo. Kaya, yan yung parang napag-alaman nila dun sa mga pag-aaral.
0: Kaya nga, kung kayo ay may mga nararamdaman na may kinalaman po sa pagtaas ng sugar level po ninyo, o kaya naman meron kayong talagang history nito, or na-acquire nyo na lang, kasi ang dami mo nating dahilan eh, di ba? Pero priority, eto nga, pinag-usapan natin dito sa Kaagape sa kalusugan, priority mo dapat yung kalusugan mo, kasi unang-una, ang maapektuhan yan, hindi lang ikaw eh, kundi yung buong pamilya mo. Kasi once na ikaw ay nagtitake, kunwari, ng May Marvel Tahibo, kasi yung member ng family mo ay wala naman pong diabetes, di ba? Hindi naman tumataas yung sugar level. Pero, kailangan pa rin nila sa ibang nga paraan dahil nabanggit mo nga kanina, di ba? Immune booster, ang May Marvel Tahibo. Kaya, lahat tayo, lahat ng tao, kailangan na ma-boost ang immunity.
2: Mm-hmm.
0: So, kapag tayo ay nag-prepare ng May Marvel Tahibo tea, for everyone na, para sa buong family.
2: Pag-inamin nyo na rin yung ibang mga kasama nyo sa tahanan.
0: Kahit nga yung mga teenager mo, pagka tiyo, pwede.
2: Yung sabi ko kanina, diba, 18 years old and above, pero may mga ibang 18 and below na nakakainom. Mm-hmm. Hindi yung mga sobrang bata pa, no? Pero may mga narinig na ako, Ate Nems, na mga 13, 15 years old, pinaiinom na nila nun siya. Paunti-unti, ha?
0: Yes.
2: Hindi po yung talagang parang full-blown adult portion ng tahibo. At para dun sa mga kagaya ni Miss Weng, pharmacist si Miss Weng, sabi niya, oo, okay lang kasi tsaan naman yan.
0: Ay, Master
2: so,
0: James,
2: walang problema daw.
0: Itong panahon na to, kapag mainit, di ba, dahil nga summer season, kailangan natin palagi ng fluid, di ba? Umiinom tayo ng mga matatamis na inumin madalas, di ba? Kasi parang meron din kasi siyang parang nakakatanggal ng ang stress, di ba? Ang anxiety kapag uminom ka nga ng matatamis, di ba?
2: Ano sabi nila dyan? Thirst quenching, di ba? Parang meron kang, dahil dun sa init, parang napapawi yung uhaw at init
0: lahat
2: sa katawan.
0: Tayo, hindi tayo makontento sa water lang na intake. Oo. Pero
2: so, anong,
0: ito yung suggestion. Ito, may marble tahibo dahil healthy siya, natural, at walang halong ibang mga sangkap na nakasasama sa kalusugan ho natin. Mm-mm. Ito yung gawa natin ng diskarte sa mga panahon na to, di ba?
2: Oo nga. Pwede niyong gamitin yung tahibo dun sa base ng iba niyong gagawin na beverages.
0: Diba? Kung maglagay kayo ng lemon or honey,
2: pwede
0: niyong
2: gawing iced tea or ihalo niyo with juices. So, yan yung mga pwede niyong i-serve siguro sa ganitong mga panahon.
0: Magpaka-healthy ho tayo sa mga ganitong season.
2: Oh, tama ka dun sa ano eh. Kailangan may sarili ka ng diskarte. Mm-hmm. Kailangan meron dyan mag-initiate sa pamilya.
0: Tama.
2: Kasi kung lahat kayo walang pakialam, wala na. wala talaga.
0: Buhay diba?
2: Or walang direksyon pagdating sa mga health related na mga yung mga nakakatulong sa kalusugan.
0: Usually ang mga may pakialam naman diyan ay mga magulang. Ang mga anak ano lang diyan ay maghihintay lang sa ihahanda mo, diba?
2: Pero may mga bata rin kasi na ano na very health conscious din dahil nga well researched, alam mo 'yon, na pag-aaralan nila sa school. So, yun lang naman ang panalangin natin. Yun naman ang gusto natin na sana bawat pamilya ay healthy. At sana nakakatulong kami rito sa program. Kung may gusto kayong malaman tungkol sa may Marvel Tahibo, yung binanggit natin kanina na Gen C, meron din yung connection sa blood sugar, inumin. At lahat ng mga yan, mga natural po lahat.
0: Yes po.
2: Mga hango. Sa halimbawa ang tahibo sa puno, ganun din ang Gen C, natural vitamin C din ang laman niya, natural zinc din ang laman ng Gen C vitamin C. Kaya kung kayo po ay may tanong tungkol dito sa aming mga pinag-uusapan, gusto niyo malaman kung paano iniinom, may gusto pa kayong itanong tungkol sa paraan ng intake with other medicine o yung magkakasabay po na produkto, lahat yan ay pwedeng ipadala sa amin dito, lalo na sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
0: I-send po ninyo ang inyong mga text message sa 0969-610-8133. 0969-610-8133.
3: Good time! Masaya pag may selebrasyon. Huwag lang masasobrahan. Pag nasobrahan, masama sa kalusugan. Baka magkatama din sa atay.
4: Moderation, healthy lifestyle, at Liver Aid.
3: Ang Liver Aid ay silimarin na nakatutulong sa kalusugan, pati sa atay.
4: Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, yan ang celebration.
3: May good time man o wala, ingatan ang kalusugan. Alagaan ang atay.
4: Liver Aid Silimarin Capsule.
5: It's Liver Lover, boys!
6: Cheers! Ang Liver Aid ay mabibili sa iyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kaagapay sa kalusugan! Flores de Maria. Ang Flores de Maria ay isang debosyon sa mahal na birhen sa buong buwan ng Mayo. Ang pag-aalay ng bulaklak, pagdarasal at pag-awit ng pagtutugay sa Birheng Maria ang itinatampok sa buong buwan ng Mayo, kung saan ang posisyong kaugnay dito ay katatampukan ng imahen ng mahal na birhen. Si Maria ay isang simbolo ng pagsibol ng mga bulaklak, ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ngayong Mayo, tayo'y nag-aalay sa kanya ng bulaklak bilang pagpaparangal sa kanya bilang hubaran at masuguri na naging Ina ni Cristo. Flores de

0: Pag inuubo, plema.
1: Pag hinihika, plema.
0: Paghirap sa paghinga,
1: parado ng plema.
0: Ilabas ang plema sa bisa ng lagundi.
1: Plemex Forte Lagundi Capsule and Syrup.
0: Ang Plemex Forte ay gawa sa natural na dahon ng lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Para magaan ang paghinga, hinto ang ubo, tigil ang hika.
1: Ubo, Plemex.
0: Hika,
1: Plemex.
0: Hirap sa paghinga,
1: Plemex.
0: Madaling tandaan, plema,
1: Plemex.
0: Basta lagundi,
1: Plemex.
2: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist,
3: ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon?
4: Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin.
3: Gen Z Vitamin C, may laban tayo!
2: Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubo? Plemex Forte Capsule. Hika? Plemex Forte Capsule. Ginhawa? Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Halamang gamot, may ginhawang dulot. Para sa ubo at hika, Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex.
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Tungkulin ng immune system na labanan ng katawan laban sa sakit at karamdaman. Kaya naman, tulungan natin ito na mapatibay. Kumain ng wasto at malulusog na pagkain. Iwasan ang labis na stress. Huwag maglalasing. Iwasan ang labis na pagpupuyat. Ugaliing uminom ng sapat na tubig. Ihinto ang paninigarilyo at iba pang bisyo. Huwag kaligtaang mag-ehersisyo. Uminom ng mga immune-boosting supplement gaya ng My Marvel Tahibo Tea and Capsule, Gen C Vitamin C at Gen C Plus. Ang mga herbal supplement at vitamins na ito ay kilalang nakapagpapalakas ng resistensya. Ang pag-inom ng My Marvel Tahibo Tea Bag ay 5 cups a day, habang 3 beses bawat araw naman ang My Marvel Tahibo Capsule. Maaaring itaas ang dose ng pag-inom ng Gen C o Gen C Plus sa pamamagitan ng mega dosing para mega din ang proteksyon. Uminom ng Gen C Vitamin C o Gen C Plus, 2 capsule sa umaga at 2 sa gabi. Tandaan na ang pagkakaroon ng malakas na resistensya ay hindi lamang para makaiwas sa sakit, kundi para matulungan din na mapabilis ang recovery mula sa sakit o karamdaman.
8: Kaagapay sa kalusugan!
9: Kaagapay sa kalusugan!
10: Sa vitamin C, lalo na high doses, mas maigi yan para sa paghilom ng isang sugat na galing sa isang operasyon.
11: Okay.
10: The earlier, you cut the healing time. Okay?
11: Apo.
10: Hindi na tatagal.
11: Apo.
10: Baga 1 week siya bagong gumaling o 2 weeks yan,
11: apo.
10: Baka in 4 days, maganda-ganda na po ang sugat natin.
11: Okay.
10: Pag sa mega dosing daw, tinutulungan niya ang depensa ng katawan ng isang individual para iangat yun okay. Yung kanyang abilidad.
11: Apo.
10: So, kumbaga, hanggang dito lang, it stretches to the limit na maprotektahan ka against yung mga viruses na dapat dumating.
11: Tama.
10: Even allergic reaction can become lesser, as I told you.
11: Tama.
10: I myself is a perfect proof.
11: Tama pa.
10: No? The last few years, nagsinumula ako ng 2,000 milligrams, which is 2 sa umaga, capsules, and 2 sa gabi, napansin ko yung aking pagbabahing, pagkakasakit, no? Di na madalas. Di na madalas. At, kumbaga, ihahambing ko na may shield ako eh.
11: Parang gano'n.
10: Parang may shield ako. Parang may
11: harang ka lang.
10: Harang, yun. Okay, that's the word. May harang. No? Yun ang kagandahan ng at mega doses. And of course, naalala mo pa, sinasabi ko sa iyo, sa kanilang pag-aaral, na-delay ang pag-akyat ng asuka sa ating katawan ay babagal. So, if you are actually a diabetic,
11: okay.
10: Hindi siya masyadong aangat, we should eat to live. Hindi live to eat. No? Marami po sa atin, at ako po ay guilty niya nung medyo bata-bata ako, ang aking relaxation, ang aking pastime is kumain. Mali po yun eh. Mali po yun. At saka kung kumain man tayo, we should also try to use it, no?
11: Apo.
10: Sa pamamagitan ng ehersisyo, No? Opo, opo. And of course, tama, wasto ang oras ng ating pagtulog. Try to contain ang ating stress factor. Stress na ating trabaho, stress po ating mga kapamilya, yes, sa bahay.
11: Opo, opo.
10: No? Sa araw-araw, no?
11: Opo.
10: No? Kaya nga, itong vitamin C pala is a good antioxidant.
12: Kaagapay sa kalusugan, kasama si Master James at Ate Nems.
13: Ang una kong nasubukan ay yung si vitamin C. Ang malaking bagay, hindi ako inuubo, hindi ako sinisipon.
14: Hindi na lang papakawala nun. Hindi pa kayo sisiponin. Wala, hindi na akong tuloy. At saka, manasag-resistensya.
15: Hindi na ako sakitin. Ang gising ko na, tinunod ko na ni Gados, no? Dalawa sa umaga, dalawa sa hapon. Gusto kong tumulo ang luha ko. Kasi alam mo, ito talaga nagpapagaling sa akin. Maging sa pamilya ko, kasama namin ito.
13: Vitamin C, nagtitake ako hanggang ngayon. Malaking bagay yung pag-inom. Gensi po. Wala ko pa ako, mamamatay na ako nun sa pakiramdam. Prapa, pagsalamat din po lang na, pakarami sana nga po yung mawawala yung produkto niya.
16: Alam mo, siguro wala pang apat na araw na wala yung ubo ko. Napakaganda ng gensi talaga.
12: Kaagapay sa kalusugan mula sa Brazil, South America. Kilala sa maraming pangalan, ginagamit buong mundo. Ang tahibo na kilala sa pagpapalakas ng resistensya ay narito na. Purong-puro. My Marvel Tahibo Tea. Ito ay naglalaman ng purong inner bark mula sa puno ng tahibo. Nagpapalakas at nagpapatibay sa ating immune system. My Marvel Tahibo Tea. Ito ang purong proteksyon.
17: Ang My Marvel Tahibo Tea Bags and Capsules ay available sa mga Mercury Drug Stores, Watson's Drug Store, South Star Drug, at iba pang mga leading drug stores nationwide.
18: Para may laban, Gen C Plus! Vitamin C na, plus zinc pa! Gen C Plus na! Maaaring makatulong sa immune system with proper diet and exercise. Resistensyang palaban sa tulong ng Gen C Plus! Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Magandang balita mula sa Herbs and Nature at Trevenod.
20: Ikinatutuwa po naming ipaalam na mas lalo pa tayong makatitipid sa mga paborito nating produktong natural.
19: Maaari po nating mabili sa mga leading drugstore ang mga produktong ito na naka-tipid pack.
20: 9 capsules plus 1 ang mga produktong My Marvel Tahibo Capsules,
19: Liver Aid Silymarin,
20: Optin Lutein,
19: at Arthrosine.
20: 10 capsules plus 3 naman ang Gen C Vitamin C at Gen C Plus.
19: 10 capsules plus 5 naman para sa Plemex Lagundi Capsule.
20: Kaya ang kalusugan natin, lalong mas maganda sa mas abot kayang halaga.
19: Tipid packs ng mga produkto ng Herbs and Nature.
20: Available po sa mga leading drugstore natin nationwide.
21: Luzon, Visayas, Mindanao, tiyak meron po kayong mapagkukuhanan sa ating mga paboritong produktong mula sa Herbs and Nature. Kung kayo po ay naghahanap ng alinman sa mga produktong ito, Plemex Lagundi, My Marvel Tahibo Tea and Capsules, Gen C Vitamin C, Liver Aid Silymarin, at Optin Lutein para sa mata, unan yung puntahan yung mga leading drug stores. Baka merong malapit na malaking butika dyan sa inyong mga tahanan, kagaya po ng Mercury Drug Store, Watson's Drug, South Star Drug, Rose Pharmacy, St. Joseph Drug, Manson Drug, at naku, marami pang ibang mga butika, tiyak yan. At hanapin nyo yung tipid pack para mas makatipid tayo, di ba? Ang maganda dyan, kung sakali man na mahirapan kayo makakuha ng mga produkto ng Herbs and Nature, baka medyo malayo kayo dun sa butika o kaya lagi nauubusan kasi marami mga kumukuha ng mga produkto, pwede rin kayong makabili ng mga produkto ng Herbs

0: Ang Plemex Forte ay gawa sa natural na dahon ng lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Para magaan ang paghinga, hinto ang ubo, tigil ang hika. Ubo, Plemex! Hika, Plemex! Hirap sa paghinga, Plemex! Madaling tandaan, plema?
1: Plemex!
0: Basta lagundi,
1: Plemex!
2: Kaagapay sa kalusugan, Texture of the Week!
3: Muling nagbabalik ang ating masayang pa-contest linggo-linggo dito sa Kaagapay sa Kalusugan.
2: Kaagapay sa Kalusugan, Texter of the Week.
4: Magpadala ng text message kung bakit kayo gumagamit ng mga produkto ng Herbs and Nature at Trevenod.
3: Isend ang mga entries sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline 0969-610-8133.
4: At syempre, huwag kalimutang isama ang inyong pangalan at inyong lokasyon.
3: Ira-raffle every week ang inyong mga ipadadalang mga text entry. At ang mga mapalad na mabubunot ay makatatanggap ng tumataginting na 500 pesos!
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? I-ready na ang mga cellphone at magpadala ng inyong mga text sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline
3: 0969-610-8133.
4: At baka kayo na ang susunod na makakuha ng papremyo sa
1: Kaagapay sa Kalusugan Texter of the Week.
5: Kaagapay sa Kalusugan.
6: Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
7: Lord, thank you po sa inyong pagsama sa amin sa isang oras na talakayan tungkol sa kalusugan. Gamitin mo po ang palatuntunan at himpilang ito para maisulong ang maayos na kalusugan para sa lahat ng Filipino. Tulungan mo kaming matutunan ang wastong paggamit ng mga produkto ng Herbs and Nature upang maranasan namin ang mabubuting epekto nito sa aming mga kalusugan. Gawin mo kaming malusog at masigla, maging ang aming mga kapanalig, ilayo sila mula sa samot-saring sakit at karamdaman, lalo na ang mga nakatatanda, mayroong mga underlying condition, mga nagdadalang tao at mga bata.
6: Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
4: Sa pagkakataon pong ito'y nais ko magpasalamat sa lahat ng mga nakausap natin ngayong pong gabing ito. Sa ating mga naging interview, kina Miss Weng, kina Dr. Kelly Salvador, sa mga kasamahan po natin dito sa Himpilan. At syempre, maraming salamat sa iyo, Ate Nemi.
8: Maraming salamat din sa iyo, Master James. At maraming salamat sa mga nakasama natin sa loob ng isang oras. Ang lagi po naming paalala sa inyo, mag-ingat po kayo, manalangin, and God bless everyone. Ako po si Ate Nemi Turla. Bye-bye!
4: Maraming salamat, Ate Nems. Until tomorrow, sa ating tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan. Ito naman ang inyong nakasama, Master James Alejandro. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.
9: Sumainyo ang katotohanan.

0: Inyong napakinggan ang programang Kaagapay sa Kalusugan. Inihatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation. Abangan muli tuwing Lunes, Martes at Huwebes, alas 7 ng gabi at tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, kasama sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla. At maririnig na rin tuwing Merkules, alas 3 ng hapon at tuwing Linggo, alas 10 ng gabi, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Kaagapay sa Kalusugan. Sumain niyo ang katotohanan.
1: Malaki man o maliit, marami man o kakaunti.
2: Sa bawat pagnanasa ng pag-aari ng iba, may tinig na maririnig.
3: Ang ikatutong utos, huwag kang magnanakaw.
1: Ang kawatan, madalas hindi nakikita. Minsan, ito'y nasa tahimik na pandaraya, sa sukling hindi binibigay, sa tiwalang nilalapastangan, sa pondong nilulustay at kinakamkam.
3: Ang ikapitong utos, huwag kang magnanakaw.
4: Kapanalig, igalang ang pag-aari

0: ng iba, mamuhay ng may dangal, lumaban ng pata sa buhay, magbigay, huwag magnakaw.
1: Sapagkat ang yaman na galing sa nakaw ay hindi kayamanan, kundi bunga ng mabigat na kasalanan.
2: Ang ikapitong utos, huwag kang magnanakaw. Kapanalig, be good, do good. Isang paalala mula sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
3: May mga bagay na nasisira ngunit nagagawa ng paraan para lamang mapakinabangan, tulad na lamang ng bisikleta, damit, sapatos at iba pa.
4: Daddy, nasira yung bike ko.
5: Tara anak, ayusin natin.
4: Mami, napunit yung shirt ko.
6: Sige anak, tara ayusin natin.
4: Daddy, Mami, nasira po ang favorite na sapatos ko.
5: Anak, okay lang yan. Nandito lang kami ni Mami. Tutulungan ka namin.
6: Oo nga anak. Ano? Tara ayusin natin.
4: Daddy, mag-aaway po ba kayo ni Mami?
5: Oo anak.
6: Yung daddy mo kasi hindi makaintindi.
4: Daddy, Mami, tara ayusin natin.
3: Ang isang bata ay nangangailangan ng buong pagmamahal at paggabay ng kanyang kapwa magulang simula pagkabata hanggang sa paglaki. Ang hindi sapat na pagkalinga sa anak dahil lamang sa hiwalayan ay magre-resulta ng trauma na maaaring nanggaling sa pagtanda. Protektahan ang mga bata, gawing buo ang pamilya. Tara, ayusin natin! Isang paalala mula sa CBCP Episcopal Commission on Social Communication, Society of St. Paul, Communication Foundation for Asia, EWTN, TV Maria, Veritas 846 at nangyipilang ito.
7: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
8: to the World Wide Web.
9: Veritas 846.
7: Member, Catholic Media Network, El Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Mapanalig ang ating pang oras ay 4 na minuto makalipas ang 11 ng gabi. Ngayon po ay Linggo, 3rd araw ng Mayo, taon 2026.
11: Ang programang tutulong na maabot ang biyaya ng may kapal.
12: Ang pinakamagandang regalo natin at handog sa ating kapwa ay mapaghilom ang kalang damdamin at maibalik sila sa ating Panginoon.
13: Ipumunin niyo yung pagbabala na tinatanggap ninyo, ang mabuting balita ng muling pagkabungay ni Kristo.
11: Pakinggan ang 3 oras na pakikilahok sa kasaysayan ng buhay sa dampi at taplos ng Panginoon.
14: Pag hindi na kaya ang ano ng ating isip, no? Pero kaya habang kaya pa ng isip natin, kaya we can do something about it, no? Sabi nga, ang
15: may kasalanan daw po ay hindi yung nagkulang, hindi rin yung bumitaw. May kasalanan po ay yung hindi nakontento. Hindi nakontento.
16: Madalas we build a make-believe world na perpekto, maayos, maganda lahat sa online. Yun po yung totoo, yun ang kailangan mapanghawakan, yun ang kailangan maalagaan. Na paano sila mai-empower kahit offline.
17: Pero kapag tayo ay drive sa ating buhay, diba? Effort po sa atin na magdasal.
18: Healing Touch sa Veritas.
11: Kasama sina
19: Father Hersey Giovanni D. Sulit,
20: Father Gerald Metal,
21: Father Arnold Layos,
22: Father Benjamin Beca.
23: Ito po yung lingkod, Reverend Father Vong Turingan,
24: Father Edong Dantes po mula sa Society of St. Paul,
25: Father Joel Rescover at CM.
11: Mula Linggo hanggang Biyernes, alas 11 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, at mag-logon sa www.veritas846.ph. Makinig!

0: ating mga kapanalig, welcome po sa ating programa Healing Touch sa Veritas Sunday Monday Edition. Ito po si Reverend Father Jose Giovanni, sulit mula po sa San Isidro Labrador Parish, dyan po sa Lisiada, Busos, Bulacan. Mga kapanalig, payagan mo si Lord na haplosin ka, yakapin ka at pagalingin ka. Kailangan mo ang kanyang mapagpagaling na haplos. Napagod ka, ang dami mong tinulungan, ang dami mong ibinigay, ang laki-laki ng sakripisyo mo, napakabuti mo. Siyempre, nangihina, napapagod, nauubusan din. Payagan mong ang Diyos ang magpuno noong mga nawala sa'yo, ang maghilom ng mga sugat mo. Payagan mong si Lord yung magpalakas muli sa'yo upang magawa mong patuloy na makapagmahal. Mga panalig, ang atin pong programa ay live na live. Nandito po tayo sa Veritas Tower 162 West Avenue Corner, Elsa, Quezon City. Ang atin pong website ay www.veritasph.net. Follow us on our social media accounts sa Instagram at sa X at VeritasPH. Mapapanood po tayo sa Veritas TV Sky Cable Channel 211, sa Facebook Livestream DZRV 846, sa YouTube Veritas Page, Veritas Page Livestream. Mapapakinggan po tayo sa radyo 846 kHz AM band, kapanalig, at saka sa Signal Cable Channel 313E Radio Portal. Tawag ka, kapanalig, 0289257931239 or mag-text ka 0918-837-4827 or 0918-VERITAS. Kapanalig, ito si Reverend Father Hercy Giovanni Sulit. Samahan niyo po kami sa atin pong programa ng Healing Touch sa Veritas at payagan mo si Lord na haplusin ka ng kanyang mapagpagaling na mga kamay sa pamamagitan po ng mga payo, mga awit at salita ng Diyos. Mga panalig, napakapalad po natin ngayon. Meron po tayong mga kasamahan, mga seminarista mula po sa Immaculate Conception Major Seminary at magpapakilala po sila isa-isa. Ayan po, una po si Kuya Paul.
1: Ako po si Seminarista John Paolo R. Pascual mula po sa San Miguel, sa San Jose Esposo de Maria.
2: Magandang gabi po mga kapanalig. Ako po si Seminarista Matt Andre Cornelio mula sa parokya ng San Martin ng Tours sa Bayan ng Bukawe, Bulacan.
0: Ayan.
3: Magandang gabi po mga kapanalig. Ako po si Seminarista John Lay Marcoso mula po sa parokya ng Kamahal-Mahalang Puso ni Jesus. Dito lang po sa Pinaod San Ildefonso, Bulacan.
0: At papasok po ng seminaryo. Yan, yeah. si Brother Apaw. Pakilala ka, Brother.
4: Magandang gabi po mga kapanalig. Ako po si Iverge Apaw R. Garcia, isang altar server mula sa parokya ng San Isidro, Labrador, Lisiada, Busos, Bulacan.
0: Magandang gabi. Salamat mga brothers. Ano po? Mga kapanalig, ngayong araw na ito, kung ikaw ay nagsimba, narinig mo ang mensahe sa iyo ng Diyos, huwag kang mabalisa. May mga bagay po talaga na nagdudulot sa atin ng pagkabalisa. Kasi syempre gusto natin maayos ang lahat and according to our plans, according yung mga gusto po natin, yung mga nais natin, yun ang gusto nating mangyari eh. Pero nagkakaroon ng takot, nagkakaroon ng pagkabalisa kapag yung gusto natin hindi nangyayari. Yung bang pakiramdam natin, we are not in control. Pinagplanuhan mo, pinaghirapan mo, talagang naghanda ka naman eh. Tapos merong biglang darating na problema. May biglang mababago yung plano. Biglang may kukontra. All of a sudden, you will realize you are not in control. At kapag hindi natin kayang kontrolin yung mga bagay-bagay, na i-stress tayo, nadidisturb tayo, nababalisa tayo. Isa pa po, ano, yung bukas. Kapag isip ka ng isip ng bukas, tapos hindi mo naman kasi alam kung ano talaga mangyayari bukas. Baka mapuno ka ng pagkabalisa. Yung mga what ifs sa buhay mo. At pangatlo, kapag mag-isa kang nagpapasan ng mga pabigat sa buhay, mababalisa ka talaga niyan, kapanalig. Paano po ba ang gagawin natin kapag tayo ay nagwo-worry, kapag tayo ay nababalisa? Katulad nung ginawa ng mga apostol, kung nakinig ka ngayong araw na ito sa unang pagbasa. Yung mga apostol, kapanalig, ang dami nilang responsibilities. sila yung nag-aalaga sa lahat ng Kristiyano nung panahon na yun. Kaya lang kailangan din nilang mangaral. Hindi nila mapagsabay. Kaya ano ang ginawa nila? Humirang sila ng 7 diakono. Ibig sabihin, nag-delegate sila. Kapanalig, baka kaya ka nababalisa? Kasi binubuhat mo lahat. Pinapasan mo lahat. Oo, malakas ka. Matalino. Ikaw yung provider, ikaw yung haligi ng tahanan, ikaw yung ilaw ng tahanan, ikaw yung panganay. Kayang-kaya mong gawin eh. Pero there will come a time mapapagod, mauubusan. At sa mga pagkakataon na ito, hindi sinasabi ng Diyos na itigil mo yung magandang ginagawa mo. Ang sinasabi niya lang, magpatulong ka. Kasi meron kang kapatid, meron kang magulang, meron kang asawa, meron kang Diyos na laging nandiriyan. Iniaabot ang kanyang mapagpagaling na kamay upang ikaw ay tuwangan, upang sabihin sa iyo, huwag kang mabalisa, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Yung mga brothers po natin, mag-share naman po ng mga karanasan nila kapag sila ay nag-worry o kaya ay nai-stress. Ano ba ang ginagawa niyo, mga brothers?
3: So, yung akin po, Father, pagka po nababalisa po ako, talaga pong marami pong what if, yung katulad nga po na nasabi niyo po kanina na, what if ganito, what if ganyan, what if di matuloy, hindi maganda yung maging resulta.
0: Mm.
3: Pero, paano ko po yung nilalabanan? Siyempre po, una po dyan, tinitignan ko rin naman po yung ngayon. Kasi po, mas mahalaga po yung ngayon kesa po yung bukas. Bakit po? Dahil po yung bukas, ala ka naman pong control dyan kung ano talaga yung mangyayari. Yung ngayon po, ang maaaring meron kang control. Kaya po, ganun po yung ginagawa ko po para medyo malesen po yung mga what if na naiisip ko. Kasi ayoko din po dumating doon sa point na puro overthink na lang po yung mangyayari.
0: Yun,
3: sa
0: no, overthink.
3: Yun lang.
0: Daming pwedeng mangyari bukas, iisipin mo ba talaga lahat yun? Hindi pa nga nangyayari. Yung ngayon muna. Isa-isa lang, ano? One day at a time, one step at a time. Okay. Thank you po, Brother Lay. Sino bang next?
2: Ako, Father.
0: Okay. Brother Matt. Magandang
2: gabi po, mga kapanalig. So, ang mga ginagawa ko kapag ako'y nakakapag-overthink sa mga possible na pwedeng mangyari sa akin, ay una, iniisip ko yung mga pwedeng mangyari sa isang sitwasyon na iniisip ko. Tapos, sa susunod ay ipinapanalangin ko na sana hindi ako ma-overcome ng mga negative na pag-iisip ko sa sarili ko, gayon din sa mga kapwa ko, lalo na sa mga situation na nahihirapan ako. Isa sa mga tulong na naturo sa akin ng seminaryo ay yung ipagpasa Diyos yung mga alalahanin. Kasi bilang tao, mayroon din tayong kakayahan na sumuko sa mga alalahanin natin na iniisip. Kaya yung pagpapasa Diyos ng mga isipin natin ay isang malaking tulong at ginhawa para sa ating sarili. Nang sa gayon ay hindi tayo ma-overcome ng mga negative na bagay at yung mga overthinking na situation sa buhay natin.
0: Ganda, brother, ng salitang ipagpasa Diyos, ano? Ipasa
2: sa Diyos.
0: Ipasa mo sa Diyos, ano? Ipasa mo sa Diyos. Ganun naman talaga, kapanalig, ano? Eh, hindi mo talaga kayang gawin ang lahat. At sa mga pagkakataon na hindi mo kayang gawin lahat, sinasabi sa iyo ni Lord, bakit hindi mo ipasa? Pasa mo kay Lord. Pasa mo sa akin. Ano? At lagi naman, kapag ipinasa natin sa Diyos, hindi niya tayo pinapahiya. Talaga, kaya pala ipinapapasa ni Lord, kasi hindi pala tayong tao ang gagawa, si Lord pala ang gagawa. Ipasa mo kay Lord. Yes, Brother Paolo, excited to eh. Kanina, gusto itong magsalita eh, kanina pa.
1: Magandang gabi po, mga kapanalig. Siguro po, bago po sabihin kung ano po yung mga nagiging way ko para ma-overcome, malagpasan yung mga pagkabalisa, yung ano nga ba yung nagiging dahilan, bakit nga ba ako nababalisa? Siguro po ay yung una po ay yung kapag uncertain po yung mga bagay-bagay, hindi po sa akin tiyak kung ano po yung mangyayari, gaya po ng future ko. Sa seminaryo po, nararanasan ko po yun. Kapag meron po akong dumadaan po ako sa pagsubok na paano kapag dumating na yung panahon na tumanda na ako? Ano kaya yung mangyayari sa akin? Paano kapag patay na yung mga magulang ko, yung mga pamilya ko? Sino pa yung mag-aalaga sa akin? Kalinsabay po nun, yung uncertain po, dumarating po ako yung takot po akong mawala yung mga bagay na mahalaga sa akin. Kaya natatakot po ako. Yung hagay na lang po yung magulang ko, takot akong mawala sila. Meron po akong mga parang attachment. At yung attachment po na yun, nagkakas sa akin ng suffering, ng pain. Pero paano ko po nilalabanan yung mga ganong bagay? Siguro yung una po ay sinasabi ko sa sarili ko na hindi ko kaya. Speak na sinasabi na hindi lahat ng bagay dapat hawakan mo. May mga bagay ka lang na dapat hawakan at may mga bagay na dapat kang bitawan. At yung pagbibitaw ay hindi sinasabi na hindi mo kaya. Nanghihingi ka lang ng tulong. Gaya po ng ibinibigay ko na sa Diyos yung ibang mga bagay na hindi ko kaya. Kaya naniniwarin po ako yung kasabihan na do your best and God will do the rest.
0: Yan. Thank you, bro. Ana. Dama ko yung ano ba yan, yung worry ni brother. Ano pa? Pag inisip mo talaga kapag paano pag nawala lalo yung mahal mo sa buhay. Oo nga, ano, mawabalisa ka. And then magtitiwala ka na lang sa plano ng Diyos. And then isusurrender mo na lang talaga lahat. Kung mawala, nandiyan pa rin ang Diyos. Ano? Na hindi ka pababayaan. Ayan. Ganda ng mga reflections nila, brothers. Ano? Si Brother Apo ba? May re-reflect ba? Si Brother Apo po, ipapasok pa lamang po. Grade 11 po, pagpasok sa seminary. Kaya batang-bata po ito. Ayan, totoy na totoy, mga kapanaligitsura. Oh. Naligo ka ba?
5: Oo po, naligo po.
0: Okay, sige. Meron ka bang mga worries? Bata ka pa, meron na. Siguro, di ba?
5: Sa mura pong edad, syempre po, di naman pumawala po yung worries ko po. As a student po, grades po, yun po yung una kong worry.
0: Grades, oo nga.
5: At yung pangalawa po is yung magulang ko po. Sa dalawa po na yun, titimbangin ko po kung ano po yung magiging possible outcomes. Titimbangin ko po kung ano ang tama at mali. Paano ko po i-overcome yun? Siyempre po, sa gabay po ng Diyos, matinding pagdarasal po, kakausapin ko po ang Diyos kung kaya ko ba to o hindi. Kaya po nang sabi ni Brother Paolo, ipa sa Diyos. At pangalawa po, humihingi po ako ng payo sa mga kaibigan ko. Dahil po, kung hindi po ako humingi ng payo, baka po maubos ako o baka po ma-burn out ako. Yun po.
0: Pa sa Diyos, hingi ng payo. Pwede na, no? Pag seminary sa na kaagad ang payo. Thank you, brother. Ang galing mo. Okay. Batiin natin yung mga nagme-message po sa atin. Si, syempre, unang-una si Esther De La Cruz. Salamat po, Ate Esther, kay Emil Season sa pagdadala sa amin dito sa Veritas Star. Kay Ronnie Ragsag, ayan, mabait na nagsisimba parokyano. Si Louis Santos, batiin daw po natin yung si Marvin Pasilio. Ayan, happy birthday sa'yo. Kay Esther, kay Emil, kay Jen Avila, kay Ate Au, hello po. Sino ba anak ni Ate Au? Kaway-kaway, hello. Ate Au, God bless you po, salamat. Kay Aurora Balse, kay Jasmine Jeronimo, kay Marlene Santos Coloma, Yukari Hitaru, ayan. Keep safe po dyan sa Binuangan, hello po. Kay Ate Au, kay Maria De Los Santos, pagaling po kayo, Mama Mary. Kay Rosie Torres, kay Lyra Ruth Clemente, kamusta sa mga taga-simba aralan. Kay Marichu Regudo, kay Malu Ramos, kay Leo Castro, ayan, liturgy, magiging active na ulit. Kay Paolo Garcia, kay Flor Delis Manuel Bernardo, at kay Margie Gina Flores, AJ Parulan, Ryan Angeles, Jeric, Sacristan ba to? Ayan, hello. Kay Marlene Marquez, kay magulang ni Apaw, kay Jericho Espino, Marlene Marquez, kay Kurt De La Peña, hello, mapakagaling at masipag na pangulo ng PCY, Susana Cristobal, Roslyn Zurbano, Milagros, Frelin, Gladys Mojica, hello po, Ate Gladys Mojica, ng Binuangan din, Christ Cristina Ter Huat, Cristi Termulo Huat, Gladys Mon Abelina, Evangelista, at saka yung mga nagte-text po sa atin. Ayan, isang mabilis lang po. Aham. Good evening po. Paki-greet po yung mga kapwa ko ka-retreat. Ayan, nabasa na natin. Kay Elizabeth Marzan, Marzan family, we will pray for you. Mami Dolores and family of Canada, praying for your intentions. Miss Cancer ng Nueva Ecija, pagpalain po kayo. Kay Arby Cambao ng GMA Cavite, we will include you and your intentions sa atin pong healing mass mamaya. Ngayon po, mga kapanalig, tayo ay manalangin.
5: Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amang mapagmahal, Ikaw ang pinagmumula ng katotohanan at liwanag. Sa oras na ito, kami ay nagtitipon sa iyong presensya upang hanapin, pakinggan at ipahayag ang katotohanan. Gabayan at patnubayan mo po ang aming isip upang maging bukas sa pagkatuto, ang aming puso upang maging tapat at mapagkumbaba, at ang aming mga salita upang maging makabuluhan at makatarungan. Inilalapit po namin sa iyong awa ang mga nakikinig ngayong gabi. Ipinapanalangin po namin ang mga may sakit na nanonood ngayon. Naway ang bawat gawain ay magbigay luwalhati sa iyo at maghatid ng liwanag sa iba. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
0: Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.

0: PRS Express na!
1: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
2: to the World Wide Web.
3: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
1: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Mga panalig, ang ating pong oras ay 32 minuto makalipas ang ikalabing isa ng gabi. Ngayon po ay Linggo, ikatlong araw ng Mayo, taon 2026.
5: Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia. Maliban na lamang sa mga may karamdaman sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan.
6: Healing Mass sa Veritas.
5: Abangan!
7: Healing Touch sa Veritas.
4: Mga panalig, pakinggan po natin ngayon ang atin pong Letter Sender dito sa bahagi ng atin pong programa, Dear Father.
8: Dear Father.
9: Dear Father.
10: Dear Father.
11: Dear Father.
12: Dear Father.
4: Magandang gabi po. Ako po ay isang kapanalig na katatapos lamang pong graduate ng grade 12. Sa awa ng Diyos, pumasa po ako sa isang universidad na malapit po sa amin. Pero Father, gusto ko po sanang mag-aral sa Maynila. May course po kasi akong gustong kunin doon na talagang malapit sa puso ko. Ang problema po, ang gusto ng aking mga magulang ay dito na lamang po ako sa malapit sa amin mag-aral at kumuha ng kursong available dito kahit hindi ko po talaga gusto. Naiintindihan ko naman po ang sitwasyon namin. Wala po silang kakayahang pag-aralin ako sa Maynila. Pero sa totoo lang po, parang nawawalan ako ng gana. Parang meron pong lungkot at disappointment sa puso ko. Kasi pakiramdam ko, hindi ko masusunod yung pangarap ko. Father, ano po ba ang dapat kong gawin? Susundin ko na lang po ba ang gusto ng mga magulang ko kahit hindi ko gusto ang kurso? O ipaglalaban ko po ba yung gusto ko kahit mahirap ho ang aming sitwasyon? Nalilito po ako at natatakot na baka pagsisihan ko po ang magiging desisyon ko. Maraming salamat po, Father, sa inyong pakikinig. Ipagdasal niyo po ako. Lubos na gumagalang, kapanalig Christian.

0: Lead me, Lord. Lead me by the hand and make me face the rising sun. Lead me all my life. Mga kapanalig, narinig po natin ang ating pong letter sender, si Kapanalig Christian. Siya po ay incoming college, kagagraduate lamang po ng grade 12 senior high school. At pumasa po siya sa mga eskwelahan na kanyang inapplyan. Kaya lamang po ay yung gusto po niyang kurso, yung gusto po niyang eskwelahan o kaya university, gusto niyang pasukan ay hindi kaya ng kanyang pamilya. Ang gusto po daw niyang pasukang university ay nasa Manila, siguro nasa probinsya tong si Kapanalig Christian, at hindi kaya nung magulang niya na pag-aralin siya doon, siguro financial na mga problema. At ang sabi ng kanyang mga magulang ay dito na lamang daw sa malapit, at kaya daw siyang pag-aralin ng magulang niya kung dito siya kukuha, mag-aaral sa mas malapit. Kaya lang, wala daw po dito sa malapit na university yung course, yung kurso na gusto niya. Medyo na di-disappoint, nawawala ng gana. Kahit nag-aaral, pakiramdam daw niya, hindi niya naaabot yung pangarap niya. Kasi hindi iyon ang kurso na gusto niya. Mga panalig, bigyan po natin ng payo itong si letter sender natin, si Kapanalig Christian. At habang pinag-iisipan po ng mga brothers yung payo na maibibigay po natin, batiin natin yung mga nagfe-Facebook si Corazon Cunanan, si Charito Tubahan, kay Mar G, kay Eliza Rosayo, salamat sa masarap na dragon fruit, kay Baby Calderon, kay Rosalinda Tabangcora, Delia Dino Batoriano, Gina Flores, kay Baby Calderon, hello, kay Emily Ramos, kay Sabrina Rose Francisco. Ayan, salamat. At Sab, ano? First time yata ni Sab. Sino kaya fans nito, ano? Okay, hindi ko alam. Hello, Sab, salamat. Kay Delia Dino, kay Luchi Liwag, kay Ermian Cruz, ayan, pati si Ermian nakikinig, oh. Sino mapans si Ermian sa inyo? Okay. Kay Alona Reyes Gatus, at kay Day Manalaysay, hello po. Si Ate Alona, hello po. Condolences po, Ate Alona. Ano po? Kay Tatay Pio. At ganun din po sa mga nagme-message po sa atin. Clarita Santiago ng Valenzuela City. Opo, we will pray for you. Donna ng May Kawayan, Bulacan. Pagpalaim po kayo. Ano, ayan. Bigyan natin ng payo itong si Kapanalig Christian. Magandang gabi sa iyo, Kapanalig Christian. Salamat po ano sa pagbabahagi mo ng iyong nararamdaman ukol sa iyong sitwasyon. Ano po? Hindi mali ang mangarap, hindi rin mali ang malungkot kapag tila hindi agad natutupad yung pangarap. Pero eto ha, ang pangarap ay hindi lamang tungkol sa lugar, kundi sa puso at pagsisikap mo. Sabi mo kasi gusto mo sa Maynila, siguro nasa probinsya ka. Pero wala ang katuparan ng pangarap ay hindi nakadepende sa lugar. Gusto mong mag-aral sa Maynila, may kurso kang gustong kunin doon, maganda 'yon, pero sa ngayon, yung realidad, kailangan mong harapin yung totoo. Ang kakayahan ng iyong mga magulang ay hindi nila magagawa yung pag-aralin ka sa Maynila, inyong katotohanan. May mga limitasyon sila. Pero, ang pagmamahal ng magulang mo ay nandiriyan pa rin. Minsan, hindi sila laging pabor sa gusto mo, pero alam mo at maliwanag sa puso mo na lagi silang nandiriyan, nakasuporta, at nagmamahal sa iyo. Pwede mong kausapin yung magulang mo, pwede kang gumawa ng kompromiso, pag-usapan nyo talaga kung talagang gusto mo sa Maynila, pag-usapan mo kung ano yung mga paraan para makapag-aral ka doon, pwedeng scholarship, magtanong-tanong ka, pwede kayong humingi ng tulong sa kamag-anak, maraming mga paraan, pero kailangan kausapin mo yung magulang mo. magkakaroon mga compromise, siguro pwede dito ka muna, and then later on kapag kaya na, pwede kang mag-transfer. Pero ito lang, ano, huwag mong hahayaang mawala yung gana mo sa pag-aaral. Hindi ko mo iba yung lugar, iba yung kurso, wala nang magandang mangyayari sa iyo. Ano? Delikado kasi kapag nawalan ka ng gana. Tandaan mo, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat kung saan ka nag-aaral, kundi kung paano ka lumaban at nagtiwala sa Diyos sa gitna ng mga limitasyon. Ano? Kung nagiging matatag ka, kung nagiging malalim ka sa pananampalataya, ano? Meron kang matatapos na kurso. At ang matatapos mo ay hindi lamang yung kurso, bagkos ang nangyari ay nabago ka, nahubog ka, naging matatag ka. Iyon naman yung napakahalaga sa ating pag-aaral, eh. Hindi lamang yung kurso. Oo, mahalaga yung diploma, yung kurso. Pero kapag pumasok ka sa eskwelahan, meron ka bang ibang natututunan bukos sa mga subjects mo? Disiplina, katatagan, katapatan. At iyan yung mga matututunan mo doon sa university na malapit sa inyo na papasukan mo. Ngayon ay pakinggan po natin yung payo ng atin pong mga brothers. Mga brothers, ano bang maipapayo nyo dito po sa atin pong letter sender? Mauna na si Brother Matt. Ano? Sige.
1: Yes, Father. Magandang gabi, Papanalig. Ang una kong maipapayo sa iyo ay itong kataga na ito. God's redirection is a God's protection. Kasi gaya nga ng sinabi ni Propeta Isaiah sa kaniyang propesya na I am the Lord your God who teaches you what is best for you and directs you in the way you should go. Maaring sa una hindi natin matatanggap na hindi natin nakuha yung pangarap natin na kurso sa buhay. Ngunit maaari rin natin itong tingnan na ito pala isang God's redirection. Ang Diyos mismo ang nagplano nito sa ating buhay upang mas dalin tayo sa mas ikabubuti natin sa hinaharap. Kasi maaaring ginugusto natin yung sariling plano natin sa ating sarili. Hindi natin na-acknowledge yung plano ng Diyos na siyang nakakaalam ng lahat para sa atin. Kaya ang itinuturo sa iyo ng Panginoon sa sitwasyon mo na iyan ay alamin kung ano yung mas iyong kailangan at pag iset aside mo na sa iyong sarili yung iyong kagustuhan. Magandang gabi muli, Kapanalig.
0: Salamat, ano, Brother Matt. Ano? Ang sabi po ni Brother Matt ay hindi na tumitigil o kaya hindi nasisira yung pangarap ni Kapanalig Christian. Nire-reroute lamang ng Diyos. Ano po? Kapanalig, ako po ay nag-chemical engineering. Wow. Sa Mapu, ha? Okay na ako doon. Kala po, naging pari po ako. Mga kapanalig, ganun talaga minsan si Lord. Ano? Huwag mong sasabihin dead end na yan. Hindi. Hindi natupad yung pangarap mo. Hindi. Bigyan mo si Lord ng chance. Ano po? Bigyan mo ng chance yung parents mo. Siguro, yun din yung pakausap ng mga magulang. Bigyan mo ng chance university na malapit sa inyo. Tignan mo muna. Ano po? Kung bubuksan mo yung puso mo, you will be humble. Magiging open ka sa mga biyaya ng Diyos. Meron at marami, hindi lang meron. Marami kang mga biyaya na makikita doon sa university na malapit. Yung university na kaya kang suportahan ng magulang mo, na papasok ka, na kung saan matututo ka rin naman. Try mo lang, ano po? Be open. It is not God's rejection but only God's rerouting o kaya God's redirection. Ano po? Sino man susunod, brothers? Si Brother Lay. Ayan.
2: Magandang gabi po, Kapanalig Christian. Ayan. Dalawang bagay lang po, Kapanalig. Una po, opo, hindi natin maitatanggi yung panghihinayang talaga o yung kalungkutan doon sa isang bagay na hindi natin nakuha. Halimbawa nga, yung course na pinasok mo, hindi mo naman talaga gusto. maaaring iyan ay yan yung maging daan naman. Ito yung pangalawa, maging tulay dun sa may course mo talaga na gustong kunin. Maaaring sa ngayon, dahil nga ayaw ng magulang mo dun sa course na kinukuha mo dahil nasa malayong lugar o mahal doon, maaaring pagka natapos mo yung course na pinasok mo ngayon, eh yun yung maging tulay para dun sa gusto mo talagang course na maaaring mo siya makuha pagkayari mo. Makapagtrabaho ka muna agad para mapag-ipunan yung pag-aaral mo sa course na ganito. Makukuha mo pa rin yung course mo. Ako nga eh, dati hindi ko gusto magpare, gusto ko mag-edok, gusto mag-IT. Ngayon, nung ginusto ko na magpare, sabi nila mama, hindi naman daw ako kayang pag-aralin dahil mataas ang matrikula sa loob ng seminaryo. Eh, ayun, nagpupumilit ako, tapos, ayun, syempre, sa dasal pa rin naman, nakuha pa rin naman sa dasal na, sana po Lord, ganito, kayanin namin, ganyan, kahit mahirap. Pinipili talaga ako ni mami na mag-teacher na lang o mag-IT dahil nga meron namang malapit na university dun sa amin at saka mas mababa yung matrikula kung pagko-compare natin dun sa matrikula sa loob ng seminaryo. At yun lang din naman yung iniisip ko. Gusto ko mag-teacher noon. Well, siguro pagka naging pari akong kung sakali man magiging pari man ako, pwede rin naman ako maging teacher eh. Hindi nga lang yung puro studies, academics. Pwede rin maging teacher sa pagbabahagi naman ng salita ng Diyos. Kaya, yun na din yung isa ko nilook forward, kapanalig. Hindi lahat ng bagay ay, hindi lahat ng tagumpay ay makukuha mo na nasa iisang daan ka lang. Maaari kang lumiko para makuha mo yun. At yun yung bagay na yun.
0: Yun. Baka sabi ni Brother Lee, baka part yan ng proseso para maabot mo rin yung pangarap mo. Kumbaga si Brother Lee nga ano, may kilala kasi ko ano eh, ang gusto ng magulang niya mag-abogado. Nag-abogado siya, pero ang gusto niya maging dentista. Nung abogado na siya, nag-aral siya ulit. Kaya pag pumunta ka dun sa law office niya, may katabing clinic ng dentist. Kaya niyang bunutin yung ngipin mo at kaya ka rin niyang ipagtanggol sa korte. Kumbaga, mag-aral ka muna dyan, tapusin mo. Kung gusto mo talaga yung kurso mo sa Maynila, kung gusto talaga, yun nga sinasabi ni Brother Lee, edi may trabaho ka na. Ikaw na yung magpapaaral sa sarili mo para makuha mo yung kurso na gusto mo na nasa malayong lugar. No? Kumbaga, hindi nga dead end. Baka kailangan mo lang talagang kunin muna yung isa para makuha mo yung mas gusto mo na pangarap. Batiin po natin ano, yung mga nagme-message, si Damon Alaysay, kay Froylan Santos. Hello po, Direk. Ano, napakagaling na director. Kay Catherine de la Cruz. Simbaralan din ba ito? Si Kat? Ah, hindi. Oo, pala. Si Pam de la Cruz. Kay Karina Ginto Santiago at San Diego. Ayan, masipag na katekista. Kay Emma de la Cruz at kay Diego Onate. Ano, salamat po sa Bukopay Kuya Diego. Ano po? Brother, Paolo. Ang bago si Brother Apaw.
3: Magandang gabi po, mga kapanalig. Yung letter sender po natin ay somehow pwede nating marelate sa pinag-uusapan natin kanina. Sa ay nababalisa. Saan siya nababalisa? Sa kung ano yung pipiliin niya. So, takot siyang mamili sa dalawa. Yung passion ba niya? O susundin niya yung magulang niya? Para sa akin po, nung narinig ko po yung letter sender po natin, pwede po natin siyang i-relate sa buhay din ni Mary. Diba si Mary, meron siyang plano. Meron na siyang mga plano. Ikakasal na siya kay Joseph. Pero biglang dumating yung anghel. Sinabi sa kanyang may plano ang Diyos para sa iyo. At nagtanong din si Mary. Ibig sabihin, nagtatalo yung kagustuhan niyang mag-asawa at yung kagustuhan ng Diyos para sa kanya. At pwede naman niyang piliin yung gusto niya na pakasalan si Joseph at hindi na piliin kung ano yung gusto, yung plano ng Diyos. Dito po sa ating letter sender, we can somehow see din na maaaring ang magulang natin, sila yung maaaring anghel, sinasabi na ito yung piliin mo muna bago yung gusto mo. parang binibigyan niya na mas magandang plano, mas magandang shape yung plano na gusto mo. Pero hindi nila sinabing you have to let go what you want. But simply to have a greater pa, mas magandang plano pa para sa plano mo. At ganoon din naman nangyari kay Mary. Hindi rin niya alam kung bakit ito yung gusto ng Diyos para sa kanya. Pero sinunod niya, at yung pagsunod niya, naging mas maganda yung nangyari sa kanya. Mas magandang plano. At lagi ko pong tinatandaan kapag dumadaan ako niyan, parang our plan takes time. Maaring sa ngayon, hindi muna. Pero it doesn't mean hindi mo siya ma-achieve. Maaring binibigyan pa ng mas magandang plano ng Diyos. Kailangan mo lang maghintay at pagdating sa dulo, ma-achieve mo rin yan.

0: Pero mas sa ganyang mga takot, magandang feeling din yan. Kasi tinuturuan din tayo niyan sa buhay natin. Pero sa kabila ng takot, sana mas piliin pa rin natin na isuko. Saan? Sa mga magulang. Malay mo, may mas magandang nakikita yung mga magulang mo. Hindi na yung sinabing ayaw nila dun sa plano mo. Pero may mas magandang plano siguro silang nakikita para sa'yo.
1: Thank you, Brother Paolo. Ang klase talaga pag pinakamatanda, ano? Malalim magbigay ng bayan. Thank you. God's plans are better than our plans. Minsan magtitiwala ka talaga sa Diyos. Hindi pa tapos si Lord sa iyo, ano? At si Brother Pao, basahin mo muna yung message ng yung payan ng kapanalig natin.
2: Ayan. Sige. Ayan.
1: Tama, si Avelina, ayan.
2: Sabi po ni Tita Avelina, tama si Father. Wala sa lugar o paaralan ang ikauunlad ng isang tao, kundi nasa pagsusumikap mo, iba ang plano ng tao sa plano ng Diyos. Ang mahalaga, manalig ka sa Diyos na hindi kanya pababayaan. More prayers, diskarte lang para makuha mo ang goal na nais mo.
1: Si Abelina Evangelista Villa Brosa. Ayan. Brother Apaw, ikaw, anong may papaya mo?
2: Ayan, so magandang gabi mga kapanalig. Ang payo ko po is tanungin o mag-reflect po sa sarili kung bakit gusto mo ang kurso na iyon. Hindi lang dapat dahil gusto ko yun o trip ko lang yun, kundi dahil may malinaw kang dahilan kung interesado ka ba talaga. Pangalawa, intindihin mo ang mga magulang. Kadalasan, hindi po sila kumukontra sa'yo bilang magulang, kundi mas iniisip nila ang seguridad mo. Kung makukuha ka ba ng stable na trabaho at kung magiging maayos ang kinabukasan mo. May sariling plano para sa bawat isa. Sabi nga po sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Hindi lang ito plano ng magulang o ng anak, kundi plano ng Diyos na puno ng pag-asa. Kaya sa pagpili ng kurso, mahalaga ang pakikinig sa isa't isa at pagtitiwala sa Diyos. Dahil siya ang tunay na nakakaalam ng ating kinabukasan. Kung may pagmamahal, may pag-uusap. Kung may pag-uusap, may pagkakaunawaan. Sa huli, ang tunay na tagumpay po ay hindi lang sa kursong pinili, kundi po sa pusong masaya at sumusunod sa tawag ng Diyos.
1: Iyon. Thank you, Brother Apo. Ano? Sabi ni Brother Apo, ang katuparan ng pangarap ay nasasagot hindi lamang kapag yung parang nangyari yung gusto mo. Bagkus along the process, sa lahat ng ginawa mo, natupad yung pangarap dahil naging kasama mo ang Diyos araw-araw. Mga panalig, ang atin pong programa ay magbabalik pagkatapos ng banal na misa. Ang inyo pong mga intentions, prayer requests ay isasama natin sa atin pong pagmimisa. Ihanda po natin ang ating sarili para mahilom, para mabless, para mabigyan ng gabay. Ihanda po natin ang ating sarili para sa Healing Mass sa Veritas.

0: Healing Touch sa Veritas.
1: Kapanalig, ako po si Monsignor Celso Ditan
2: at si Sister Liza Infante
1: ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines, mga Legionaryo ni Maria at tinangdasalin ang Catena Legionis. Sino siyang dumarating marilag na tulad sa bukang ni Waiwai, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw at kakilakilabo na tulad sa dumadaluhong na hukbo? Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon.
2: At nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas.
1: Sapagkat liningap niya ang kanyang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi.
2: Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapagpapalad, pangyarihan, banal ang kanyang pangalan.
1: Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-salin lahi.
2: Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan.
1: Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan.
2: Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.
1: Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang.
2: Kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman.
1: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Para noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa.
3: Sino siyang dumarating, marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw, at kakilakilabot na tulad sa dumadaluhong na hukbo.
1: O Mariyang ipinaglihing walang sala,
2: ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo.
1: Tayo'y manalangin. O Panginoong Hesukristo, aming tagapamagitan sa Ama na nagpaging dapat italaga ang pinagpalang Birhen Mariyang iyong ina, na amin ding maging ina at tagapamagitan sa iyo, buong awa mong ipagkaloob sa sinumang lumalapit at sa iyo'y napaaampon na tamuhin ang iyong tulong alang-alang sa iyong ina.
2: Siya nawa.
1: Kapanalig, ako po si Monsignor Celso Ditan
2: at si Sister Liza Infante
1: ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines.
2: Sumainyo ang katotohanan.
4: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
5: to the World Wide Web.
6: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
4: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 8 minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi, araw na po ng Lunes, ika-4 sa buwan ng Mayo taong 2026.
8: Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi, kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria, maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao, at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari rin makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV 846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan.
9: Healing Mass sa Veritas is brought to you by JRS Express.
10: Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig!
11: Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas.
12: Tayo po ay nanayahan sa ating Healing Mass sa Veritas. Ipinagdarasal ng Radyo Veritas 846 ang lahat ng mga intensyon para sa misang ito, mga pasasalamat, karawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mahamahal nating mayapana. Ngayon din ang mga panalangin na ating mga Eucharistic Advocate. Ngayon po ay Lunes sa ikalamang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay sa Reverend Father Hershey Giovanni Sulit.

0: Tayo ay magdiwang sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Sumainyo ang Panginoon.
1: At sumairin.
0: Ang umiibig kay Jesus ay nakikinig at sumusunod sa kanyang salita. Sa mga pagkakataong ang ating pag-ibig ay naging salita lamang at hindi natin pinakita sa gawa, magbalik tayo sa Diyos na tunay na nagmamahal. Aminin natin at hingin ang kapatawaran ng ating nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
1: Amen.
0: Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Kristo, kaawaan mo kami.
1: Kristo, kaawaan mo kami.
0: Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Pagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyasiyang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen. Ang salita ng Diyos mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga Hintil at ang mga Hudyo kasama ng kanilang mga pinuno laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Likaonya, at sa lupaing nasa palibot, at doon nila ay pinarangal ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad, sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo'y may pananampalataya, upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Likaonya, "Nanaog sa atin ng mga Diyos sa anyong tao." Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus, nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya ng pintong lungsod ng may torong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni na Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan. At manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa at ng lahat ng naroroon. Nang nakalipas na ang mga panahon, hinayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayon may nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa ninyo sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila sa pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos.
2: Salamat sa Diyos.
1: Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal.
2: Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal.
1: Tanging sa'yo lamang poon ang dakilang karangalan. Hindi namin maangkin pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ikay tapat at wagas ng pagmamahal, ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos ang palaging winiwika?
2: Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal.
1: Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin. At ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos.
2: Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal.
1: Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos. Pagpalain ang lumikha ng langit at sansinukob. Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan. Samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay.
2: Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal.

0: Sumainyo ang Panginoon.
1: At sumairin.
0: Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
1: Papuri sa iyo, Panginoon.
0: Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iskariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami isa sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit, ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama, sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon.
1: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
0: Lunes sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Magandang umaga, mga kapanalig. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po mga brothers, sa mga nakikinig po sa atin pong Healing Mass Veritas. Minamahal ka ng Diyos. Alam mo yan? Mahal na mahal ka ng Panginoon. Kung meron ka mang suliranin ngayon, kung meron ka mang problema ngayon, kung meron ka mang kinatatakutan ngayon, buksan mo ang iyong puso sa pag-ibig ng Diyos. God's perfect love will cast away all our fears. At kung talagang dadamahin, tatanggapin mo ang ganap at walang hanggang pag-ibig ng Diyos, wala kang dapat ikatakot. Talagang lalakas ka, may hilom ka, magkakaroon ka ng inspirasyon, mag-aagwa mong harapin at pagdangumpayan anumang pagsubok na nasa harapan mo. Dahil hindi ka nag-iisa, meron kang kasama. Kasama mo ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Sinabi ni Jesus sa atin pong pagbasa, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Tumutupad nito ang siyang umiibig sa atin, sa akin. Kapanalig, kaya mo na bang magmahal? Madali kasi sabihin, mahal kita. Pero ang totoong tanong ay, paano mo nga ba malalaman na mahal ka talaga? Hindi ko alam kung kailan huling sinabi ng asawa mo, ng magulang mo, ng anak mo na mahal ka nila. Kailan ba huling nagsabi yung kaibigan mo, yung tao na malapit sa puso mo, mahal ka niya? Totoo kaya yung sinabi niya na mahal ka daw niya? Kasi po minsan, maraming salita, pero kulang sa gawa. Maraming pangako, pero kulang sa paninindigan. Kaya't sinabi ni Jesus, ang umiibig sa akin ay yung tumatanggap at tumutupad sa aking mga utos, nagsasagawa sa aking mga utos. Kapag mahal mo, hindi mo lamang iparirinig, bagkos ipakikita mo. So, unang pagbasa po, narinig natin si Pablo at si Bernabe. Grabe po yung paghihirap, mga sakripisyo nila. Binabato, inuusig, pero dahil mahal na mahal nila si Kristo, Kahit napakahirap, hindi sila tumitigil magmahal, maglingkod, magpalaganap ng salita ng Diyos. Hindi sila umatras, hindi sila nagsasabing, ayoko na, hindi ko na mahal, ayoko na kay Lord, ang hirap naman palang sumunod. Hindi, nagpapatuloy lang po sila. Kasi ang pagmamahal nila sa Diyos ay hindi nakabase sa sinasabi ng mga taong nasa paligid nila. Hindi nakabase sa ibabalik ng mga taong nasa paligid nila. Ang pagmamahal nila sa Diyos ay isang commitment. Love is not just based on feelings. Kasi yung mga nararamdaman natin, pabago-bago po yan. At kung yung love ay ibabase mo sa tinatanggap mo lamang, eh madalas po kulang talaga ang kayang ibigay ng tao. Ang pagmamahal ay isang decision. You commit yourself to the person you love. Na may mga araw, marami siyang ibabalik, ibibigay sa'yo. Pero may mga araw, baka wala siyang maibalik. Wala siyang maibigay. Hindi dahil hindi kanya mahal. Baka pagod lang talaga. Pero may tanggapin ka man o wala, may ibalik man siya o wala man siyang maibigay, because you gave your commitment, magmamahal at magmamahal ka pa rin. Ang pag-ibig, hindi lamang po ito pinaririnig. Ito ay pinakikita, pinatutunayan sa gawa. Dahil ang pag-ibig ay isang commitment. Sinabi ni Jesus, kung mahal ninyo ako, gawin ninyo ang iniutos. Gawa, sundin ninyo ako. Maliwanag po ito, ano? Maliwanag na utos ito ng Diyos. Kailangan mong gawin. Kailangan mong isagawa. Hindi pwedeng sabihin mo lamang, mahal kita, Lord. Sige, Lord. Ang galing-galing mo. Ang ganda niyan, Lord. Ang tanong ay, sumusunod ka ba? Ang pag-ibig nakikita sa pagsunod. Hindi lamang sa mga salita. Kaya paano mo nga ba masasabing mahal ka ng isang tao? May kasama ka ba ngayon sa bahay? Mahal ka ba niya talaga? Ayan, Kuya Emil, mahal ka ba talaga ni Marie? Mahal na mahal, sabi ni Kuya Emil. Ano po? Paano mo nga ba malalaman na mahal ka talaga ng isang tao? Mahal ka kung pinipili ka araw-araw, hindi lamang kapag madali, bagos kahit mahirap, pipiliin ka pa rin. Nire-respeto, ginagalang ka. Hindi ka sinasaktan, hindi ka minamanipulate o inaabuso. Pinakikita niya sa gawa, hindi lamang sa mga chat o sa mga text, bagos talagang pinararamdam. Tinutulungan ka na maging mabuting tao. At ito pa po, alam mo na mahal ka ng isang tao kapag hindi ka niya inilalayo sa Diyos, bagos lalo ka ba nga niyang inilalapit sa Diyos. At higit sa lahat, mahal ka kung inaakay ka niya papalapit sa Diyos. Ano? Inaakay ka ba niya papalapit sa Diyos? Ayun. Mahal ka niya. Gusto kasi nung taong mahal mo, oo, mapalapit ka sa kanya, pero una, mapalapit ka muna sa Diyos. Paano malalaman na mahal ka ng Diyos? Titingin ka sa krus. Makikita mo hindi lamang pako, tinik, o mga sugat. Ang makikita mo, isang Diyos na nagkatuwang tao, na inialay ang kanyang buhay upang tayo ay maligtas. Mararamdaman mo ang pagmamahal ng isang ama na ipinagkaloob ang kanyang nag-iisa, ang kanyang bugtong na anak upang tayo samahan, upang tayo ay maligtas. Ito ay pinatunayan, pinakita sa gawa. Hindi lamang sinabi ng Diyos, mahal kita. Bagos ang ginawa ng Diyos, iniunat niya ang kanyang kamay sa krus. at siya'y nag-alay ng buhay kasi wala nang hihigit pang pag-ibig sa pag-ibig ng isang kaibigan na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang minamahal. At ito mismo ang ginawa, hindi lamang sinabi, bagkus ginawa ng Diyos upang patunayan, iparamdam at ipakita na minamahal ka ng Diyos. Kung may taong nagsasabing mahal ka, pero sinasaktan ka naman, niloloko, inaabuso, inilalayo ka niya sa Diyos, hindi iyan tunay na pagmamahal. At kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, pero hindi ka naman sumusunod kay Lord, hindi rin po tunay yung pagmamahal na ating ipinagkakaloob. Ang pagmamahal, hindi lamang sinasabi, ito'y pinaparamdam, ito'y pinaninindigan, pinakikita sa gawa, hindi isang araw, hindi dalawa, bagkus araw-araw, kahit mahirap, pinipili na magmahal. Sinabi ni Jesus, ang umiibig sa akin ay ang tumatagap at tumutupad ng aking mga utos. Panginoon, salamat sa walang hanggang pagmamahal. Matanggap nawa namin ang iyong salita at bigyan mo kami ng kakayahan, grasya at lakas upang ang iyong mga utos ay aming masunod at maipakita sa gawa. Amen.

0: buong pagtitiwala, itaas natin ang ating mga puso sa Diyos Ama na gumagabay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita, ating tutugon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig.
1: Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig.
2: Ang simbahan, naway isabuhay ang diwa ng Ebanghelyo at isagawa ang kalooban ng Diyos sa Kanyang paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig.
2: Tayong lahat, naway magsikap na itaguyod ang katarungan at karangalan ng tao, lalo na sa mga may hina at may hirap. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig.
2: Bilang isang pamayanan, naway itaguyod at tulungan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-ibig at kabutihang ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig.
2: Ang mga may karamdaman sa kanilang katawan, pag-iisip at kaluluwa, naway makatagpo ng ganap na paggaling. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig.
2: Ang mga namayapa, naway makapasok sa lugar na ihinanda ni Kristo para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig.
2: Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocates. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig.
0: Amang makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panalangin at buksan ang aming mga puso upang tanggapin at ibigin ang aming mga kapatid na nangangailangan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon.
1: Amen.

0: manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
1: Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
0: Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
1: Amen.
0: Sumainyo ang Panginoon.
1: At sumairin.
0: Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa.
1: Itinaas na namin sa Panginoon.
0: Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
1: Marapat na siya ay pasalamatan.
0: Ama naming makapangyarihan, tinigang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ama mong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.

0: Ama namin banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Niyabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
1: Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
0: Ang ginagawa ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay. Tangkali sa nagkakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, aming Santo Papa, at ni Elias, aming Obispo, at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patulin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.

0: Hinihiling po namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagtalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
1: Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
0: Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
1: At sumairin.
0: Magbigayan po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan po, kapanalig.

0: Mga giningiliw, naririto si Kristo ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo. Natatanggap kay Jesus sa banal na piging.
1: Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
2: Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
1: Panalangin sa Mahal na Berhen ng Katotohanan. O Berhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Berhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen.
0: Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalubo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakidabangin mong lagi sa kanyang lakas. Bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Sumain niyo ang Panginoon.
1: At sumain rin.
0: At pagpalain at ingatan kayo at ang buo ninyong pamilya ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Naihain ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, nagtitiwala sa pag-ibig ni Kristo.
1: Salamat sa Diyos.

0: mga kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan. Tay maniklud at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banala ng sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan.
1: O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kaparaan ang una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen.
0: Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo ng kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya.
1: Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
0: Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan.
1: Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
0: Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat.
1: Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.

0: Panalangin ng pagbabasbas. Mga pangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
1: Amen.
0: Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa lagi rito

0: Purihin ang Diyos.
1: Purihin ang Diyos.
0: Purihin ang kanyang banal na pangalan.
1: Purihin ang kanyang banal na pangalan.
0: Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo.
1: Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo.
0: Purihin ang alam ni Jesus.
1: Purihin ang alam ni Jesus.
0: Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso.
1: Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso.
0: Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo.
1: Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo.
0: Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar.
1: Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar.
0: Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw.
1: Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw.
0: Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima.
1: Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima.
0: Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya.
1: Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya.
0: Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit.
1: Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit.
0: Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina.
1: Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina.
0: Purihin si San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo.
1: Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo.
0: Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.
1: Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.

0: Muli po, maraming salamat po kay Reverend Father Hershey Giovanni Sulit sa kanyang pumuna sa ating Healing Mass sa Veritas. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating Healing Mass sa Veritas. Kami po ay patuloy na nag-anyaya sa inyong makinig sa ating pilan at manood sa ating Facebook at YouTube live streaming para sa karagdagang balita at impormasyon at higit sa lahat ang pagdiriwang ng Healing Mass sa Veritas araw-araw tuwing nasa 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Abandid po natin ang misa mamayang alas 6 ng umaga na pounahan ni Reverend Father Edward J.C. Galliora D.S. Maraming salamat din po sa mga kasama ko naglingkod sa misa ito na sina Brother Lay, Brother Matt, Brother Paul, Brother Apaw, Brother Emil at Brother Daniel. Gayun din sa Veritas Technical Department, Production Coordinator at Social Communication Team at Religious Department kasama si Nabilibining Rene Jose, Aliminahe, Homer Veray at Jeffrey Austria. Antabayan po natin ang pagpapatuloy ng Healing Touch sa Veritas kasama muli sa Reverend Father Hershey Giovanni Sulit. Ako naman pong iyong kapanalig Brother CJ Reta na bumabati ng isang mapagpalang umaga at sumainyo ang katotohanan.
1: Pagpalain ka, kapanalig. Veritas 846. Makinig!
2: Kapanalig, ugaliing makiisa sa on-air and online healing masses mula Lunes hanggang Linggo tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, alas 12 hanggang alauna ng hapon, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, at alas 12 hanggang alauna ng hating gabi. Healing Mass sa Veritas. Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas at mapapanood sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211 at sa Disney.

0: Healing Mass Veritas was brought to you by JRS Express.
1: Magandang oras po, kapanalig! Si Nanay Jing Manipolanzona po ito ng programang Veritas Pilipinas. Mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Alam niyo ba na may exclusive freebie ang ating kapanalig na himpilan para sa'yo? Bakit? Makinig po kayo! Ito ay bilang taus-pusong pasasalamat sa iyong suporta sa ating misyon na ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon at patatagin ang pananampalatayang Katoliko. Kaya inihahandog namin sa iyo ang bagong Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt. Ayan! Sa bawat 1,000 pisong pledge of support sa Radyo Veritas Foundation, makakapag-avail ka na ng Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt. Ayan! Ang Kapanalig T-shirt ay merong nakaukit na makabuluhan at makasining na disenyo. Para sa detalye, tumawag sa 02-8925-7931, local 128 o mag-text at tumawag sa 0917-621-1902 at makipag-ugnayan sa Kapanalig Department. Ayan! Kaya mag-pledge na at mag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt! Sumain niyo ang katotohanan.
2: Feeling mo ba safe ka sa high blood? Think again, kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa skulo sa trabaho? Nako, delikado yan.
3: This Hypertension Awareness Month, take charge na. Eat healthy, move more, chill lang, bawas stress. Ugaling suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise. Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
4: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ngayong Hypertension Awareness Month.
5: Malaki man o maliit, marami man o kakaunti.
6: Sa bawat pagnanasa ng pag-aari ng iba, may tinig na maririnig.
7: Ang 7 utos, huwag kang magnanakaw.
8: Ang kawatan, madalas hindi nakikita. Minsan, ito'y nasa tahimik na pandaraya. Sa sukling hindi binibigay. Sa tiwalang nilalapastangan. Sa pondong nilulustay at kinakamkam.
7: Ang 7 utos, huwag kang magnanakaw.
9: Kapanali, igalang ang pag-aari ng iba, mamuhay ng may dangal, lumaban ang patas sa buhay, magbigay, huwag magnakaw.
10: Sapagkat ang yaman na galing sa nakaw ay hindi kayamanan, kundi bunga ng mabigat na kasalanan.
7: Ang 7 utos, huwag kang magnanakaw.
11: Kapanali, be good, do good. Isang paalala mula sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
12: Buwan ng Mayo ay National Road Safety Month sa bisa ng Proclamation Number 115-A para itaguyod ang kaligtasan at maiwasan ang mga aksidente sa daan. Narito ang ilang tips na dapat tandaan sa pagbiyahe. Tiyaking gumagana ang preno at lahat ng ilaw ng sasakyan. Palaging ipasuri sa mga profesional ang makina ng sasakyan, maging ang baterya, at panatilihing malinis ang mga terminal nito. Laging tingnan ang antas ng langis at kung may sapat na tubig at gas ang sasakyan, siguraduhin ding nasa maayos ang tire pressure kasama ang ekstrang gulong ng sasakyan. At higit sa lahat, para sa mga magmamaneho ng sasakyan, huwag kalimutang suriin ang sarili at tiyaking nasa tamang pag-iisip bago bumiyahe. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Road Safety Month.
13: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
14: to the World Wide Web.
15: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
13: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
16: Mga panalig, ang ating pong oras ay 10 minuto makalipas ang ika-isa ng umaga. Ngayon ay Lunes, ika-apat na araw ng Mayo, taon 2026.
17: Healing Touch sa Veritas.
16: Good morning mga kapanalig. Welcome back po sa atin pong programa, Healing Touch sa Veritas. Payagan mo si Lord na haplosin ka. Kapanalig, May 4 na po. Lunes na, panibagong araw, panibagong umaga, panibagong simula, panibagong buhay. Binuhay ka ng Diyos ngayong araw na ito kasi meron siyang magandang plano para sa'yo. Ano mang pagkakamali, ano mang pagkukulang, ano mang kapalpakan ang nagawa natin, natapos na yon kanina. Ngayon ay panibagong araw, panibagong simula, panibagong buhay. Tanggapin mo yung pagmamahal ng Diyos. Tanggapin mo ang kanyang pagpapala. Magsimula tayo muli. Magsisimula ng natuto mula sa pagkakamali ng nakaraan. Magsisimula ng pinalakas ng pag-ibig ng Diyos at hinubog ng mga natutunan. Magsisimula hindi mag-isa, bagkus kasama ang Panginoon. Magandang umaga, mga kapanalig! Magandang umaga
18: mga kapanalig.
16: Father, mabati po.
18: Ayan. Binabati ko po.
16: Magandang umaga po. Ito po si Brother Apaw. Mula po sa San Isidro Labrador, Sacristan. Amen. Brother?
19: Brother John Lee po muli. Mula po sa Pinaod San Ildefonso, Bulacan.
16: Ayan.
20: Magandang umaga po, mga kapanalig. Muli, Seminarista Matt Andre Cornelio.
21: At Seminarista John Paolo R. Pascual mula po sa San Miguel.
16: Ayan, mga kapananig, andirito pa rin po ang atin pong mga seminarista, ang atin pong mga brothers. At kapananig, ngayong araw na ito, magsimba ka. Kung nagsimba ka, maririnig mo, sinasabi ni Jesus, ang umiibig sa akin ay hindi lamang yung nakikinig, hindi lamang yung nagbabasa, bagkos yung nagsasagawa, yung sumusunod sa aking mga utos. At talaga po, tinuturuan po tayo ni Jesus paano ba magmahal. Siya mismo kasi hindi niya lang sinabi, mahal ko kayong lahat. Mahal na mahal ko. I love you. Hindi lang po siya ganun eh. Pinakita talaga ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa isang paraan na mararamdaman, maririnig, makikita. Kasi tao po tayo eh. We have our senses. At ginamit ni Lord yung mga senses natin para ipaalam na talagang mahal niya tayo. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Isa lang yan. Pero ibinigay ng ama ang kanyang anak. Binigay ng anak ang kanyang buhay. Upang hindi lang sabihin, bagkus talagang iparamdam. Ganito kita kamahal. Ganito kalaki ang pagmamahal ko para sa iyo. Iniunat ni Jesus ang kanyang mga kamay sa krus. At siya nag-alin ng buhay upang iparamdam na tayo ay kanyang minamahal. Ano? Ang pagmamahal po ay consistent, araw-araw, kahit mahirap, pipiliin pa rin na magmahal. Ang pagmamahal ay may galang, merong respeto. Ang pagmamahal ay totoo, hindi walang pagsisinungaling, walang panloloko. Ang pagmamahal, alam mo na ikaw ay nagmamahal at ikaw ay minamahal kapag lumalago ka, nag-grow, nagmamature, nagkakamali pa rin. Pero hindi kinukonsinti ang pagkakamali. Itinatama ang pagkakamali. Natututo sa mga pagkakamali. Alam mong ikaw ay minamahal kapag inilalapit ka sa Diyos at inilalapit mo rin siya sa Diyos. Alam mo na ikaw ay nagmamahal, ikaw ay minamahal kapag ang laki-laki ng hirap, ang laki-laki ng sakripisyo, nananatili pa rin. At sabi nga doon sa kantang Leaves, hindi mo malalaman na ikaw ay tunay na nagmamahal hanggat hindi ka pa nakapagpapatawad ng napakalaki. Kaya mahal na mahal po tayo ng Diyos. Napakalaki yung pagpapatawad niya para sa atin. Pero hindi niya tayo iniiwan. Siya'y patuloy na nandiriyan, nagmamahal ng tunay at ganap. Magandang magandang gabi, umaga, mga kapanalig. Good morning sa inyo. Good morning po sa patuloy na mga nakikinig po sa atin. Good morning, Christian. Pakibasa nga po, brother.
19: Christian, pareho tayo na naging situation noon. Gusto kong maging medtech or engineer, pero hindi iyon ang gusto ng tatay ko. Gusto niya na maging CPA ako, at hindi niya ako pinayagan mag-aral sa Manila. Sinunod ko sila, pero di ako aware na inaayos na pala ni Lord ang buhay ko para mapalapit ako sa kanya. Hindi ko pinagsisihan na accountancy ang kurso na kinuha ko. Dahil kung hindi ako nag-aral dito sa province namin, baka hindi ko nakilala ng lubusan si Lord. Tandaan mo, ang ika-apat na commandment, honor your mother and father. At ito ang utos ng Diyos na may promise si Lord, long life and prosperity. Pag-pray mo din kung ano talaga ang will ni Lord para sa iyo.
16: Mga kapanalig, tayo po yung gagawa ng desisyon, ano? Tayo magninilay, tayo magdadasal. Pero makinig ka rin. At isa po sa pinaka dapat nating pakinggan ay yung nagmamahal sa atin ng malaki. Sino ba yung nagmamahal sa atin ng malaki mula umpisa? Di nanay at tatay po natin. Kaya kapag may pinayo, sinabi, sinanay, si tatay, minsan parang gusto mong kontrahen, parang hindi ka agree, pero pakinggan mo gamit ang iyong puso. May wisdom sa mga payo ni nanay, ni tatay. May katalinuhan at meron kang mapupulot sa mga sinasabi ni nanay at ni tatay sa atin. Kahit minsan parang hindi tayo 100% na agree sa kanila, pero pakinggan mo lamang, kapanalig. Katulad nga nung pinayo dito, ano po, buta na lang daw, ano, pinagbigyan o kaya nakinig muna siya kaya nanay, kaya tatay, hindi naman siya talaga napahamak. At maraming magagandang bagay ang nangyari sa kanya dahil sa pagsunod niya dun sa payo ng kanyang nanay at tatay. Ano po? At si Apaw, bakit ka ba, Brother Apaw, bakit ka ba papasok ng seminaryo? Gusto ba ni nanay at ni tatay mo?
18: Ayan.
16: Ayusin mo sagot.
18: At first po, ayaw po talaga ng nanay at tatay ko dahil only son.
16: Ah, only son. Okay.
18: Yes po. Hindi man po yun madaling desisyon, pero pinipili ko pong magpari at gusto ko pong magpari dahil niniwala akong may plano ang Diyos para sa akin. Gusto kong ialay ang buhay ko sa paglilingkod at pagtulong sa ibang tao na mas mapalapit sa kanya. Handa naman po akong maglakbay sa loob ng seminaryo at tuklasin ang tawag ng hiwaga na nababalot dito. Hindi man po ako fully pinayagan, pero papayagan at papayagan. May plano po para sa akin ng Diyos.
16: Galing sa mga tanong. Salamat, Brother Apaw. Umiyak na yung nanay at tatay mo, hindi makatulog. Okay. Maraming salamat sa iyo, Brother Apaw. At totoo yung kapanalig, kung meron kong pakikinggan, pakinggan mo yung nagmamahal sa iyo. Brothers, kayo ba, tungkol sa sabi ni Jesus, ang nagmamahal sa akin ay tumutupad sa aking mga utos, may karanasan na ba kayo bilang seminarista ng pag-ibig na kung saan talagang nasubok na yung bokasyon ninyo pero sumunod pa rin kayo sa Diyos? Meron ba kayong maibabahagi tungkol sa gospel po na ngayong araw na ito? Meron ba? Ah, meron pala. Anda talaga si Brother Paolo. Sige.
21: Siguro po yung isang bagay po na sumubok sa akin sa pag-ibig ko, lalong-lalo na sa Diyos, ay nung ako po ay grade 12, nagkaroon po ako ng sakit po yun. Habang ako ay nasa seminary, ako po ay, yung ears ko po ay nagkaroon po ng problem. Tapos parang nag-cause po yun para hindi po ako masyadong makarinig o tuloy ang hindi makarinig. So, ang hirap pong nasa sa loob ko ng seminaryo tapos may mga ganong problema. Tapos, ganyan din naman po, sa pamilya po nagkaroon din po na may mga sakit din po ang aking mga magulang. At ganyan din po sa aking pag-aaral sa seminaryo, especially sa mga financial, nagkaroon din po ng problema. So yung mga ganun pong instances, nagdiin dahilan po yun para pagdadahan ko ang aking vocation at ang aking pagmamahal sa Diyos. Kasi minsan ang nagiging tanong din, kadalasan din po ng mga nakikinig ngayon, panigurado yung natanong din po ito, na naglilingkod naman ako sa Diyos, ginagawa ko naman yung mga gusto ng Diyos, pero bakit ganito yung dumarating sa aking buhay? At siguro doon sa konteksto na yun, sinubok ang aking pag-ibig sa Diyos. Mananatili pa rin ba akong tapat sa Kanya? O gagawa rin ako ng dahilan para hindi maging tapat sa Kanya? Kasi yung mga ganong instances, parang nagpapakita sa akin ng hindi pagiging tapat ng Diyos o pagtupad sa Kanyang mga pinangako. Kasi parang ang tingin ko sa Diyos, kapag ikay naglilingkod, magiging maganda yung mga darating sa buhay mo. Pero iba yung pinakita sa akin ng Diyos panahon na yun. At yung panahon po na yun, ako ay grade 12, ako rin po yung nagdi-decide kung ako ba'y tutuloy sa philosophy department o hindi. Pero isang bagay po ang tumatak sa isip ko nung panahong iyon. Ito bang ibinibigay sa akin ng Diyos ay isang paghihirap o isang test kung ako ba'y tutugon pa rin o hindi? Kasi parang binago ng Panginoon ang pagtingin ko sa Kanya. Na minsan sa buhay ko, hindi dapat ang tingin ko sa Diyos ay isang Diyos na kung saan kapag pinaglingkuran mo ay maganda ipapakita sa iyo. Kaya dun po yung may papasok ko na ang pagmamahal talaga ay masakit. Dahil sa taong pinaglilingkuran mo, may mga ibibigay siyang masakit. Pero titingnan niya kung handa mo siyang tanggapin kahit masakit. At siguro sa ganong konteksto, tinulungan din ako ng Diyos na tanggapin siya. Nagdasal ako, nagnilay, tapos at the end point na po nung ako yung nasa retreat na, unti-unting binago ng Diyos. Yung mga sakit kong mga magulang biglang suddenly ay gumaling sila.
16: Amen.
21: Tapos yung aking ears ay ganun pa man, merong conflict pa rin, pero unti-unting gumagaling. At at same time po yung aking problem sa financially ay unti-unting nagugulat na lang ako, nababayaran ko sila lahat na hindi ko namamalayan. Siguro sa ganung konteks na kumikilos ang Diyos ng balihim, parang ang pagmamahal ng Diyos ay palihim. Maaring ang nakikita mo sa panlabas ay puro pangit. Pero sa mas malalim na konteksto, kung ikaw ay mananahimik at titingnan mo sa mas malalim na konteksto yung mga naranasan mo, dun mo makikita yung pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal na tahimik pero binabago ka unti-unti. Yun lamang po.
16: Yun. Pagmamahal na tahimik pero binabago ka unti-unti. Mga panalig, kasi mga seminarista, ako pare, ito, magpapare. Lahat naman kami may love story kay Lord. Kaya po kami tumugon sa aming bukasyon ng pagpapare. Kasi minsan kami minahal at minahal kami ng sobra-sobra ng Diyos. At yung pagmamahal ng Diyos na yun, talagang tumimo sa puso namin, kinilig, napuno ng saya, napuno ng kapayapaan, at nasabi namin, ito yung gusto ko. Ito yung pagmamahal na hinahanap ko. Pagmamahal na tanging Diyos ang makapagbibigay, pagmamahal na natatanggap sa patuloy na pagsunod at pagtugon sa bokasyon, sa tawag ng Diyos, sa tawag ng pagiging pari. Hindi sinasabi, katulad nga nung sabi ni Brother Paolo, hindi ibig sabihin madali ang lahat, tinatawag ka ng Diyos. Kasi si San Pablo, si San Pedro, alos lahat naman ng mga santo, hindi madali yung buhay nila. Si San Pablo lalo, ang daming beses siya ay halos bugbugin, ikulong. Pero sumusunod pa rin siya sa Panginoon. Kasi naramdaman niya yung tunay na pagmamahal ng Diyos. At naramdaman niya, ang tinatawag ka ng Diyos, hindi dahil madali, bagkos sa kabila ng napakaraming hirap, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Sa kabila ng mga malalaking mga problema, nakakaya mo, nalalagpasan mo. Yun yung patunay na gusto talaga ni Lord na tawagin ka, gusto ni Lord na sumunod ka sa Kanya. Gusto ni Lord na gawin mo yung pinagagawa niya. Kasi kung ikaw lamang, hindi mo magagawa. Pero si Lord yung gumagawa talaga ng paraan. Hindi madali. Pero si Lord yung gumagawa ng paraan. Kaya nakikita mo, sa patuloy na pagtugon, gumagalaw ang Diyos. At kasi kapanalig, kapag pinayagan mo si Lord na mahalin ka, talagang hahanap-hanapin mo yung pagmamahal ng Diyos. Ako yun, bilang seminarista dati, bilang pare ngayon, hahanap-hanapin mo talaga yung pagmamahal ng Diyos. At patuloy mong mararamdaman yun sa pagpakikinig ng kanyang salita, sa pagsasagawa ng kanyang mga utos. Hindi madali, pero patuloy na pinipiling magmahal sa Diyos. Hindi madali, pero nakakalagpas at nagtatagumpay sa tulong ng grasya ng Diyos. Pakinggan naman po natin yung ito, love story ng dalawa. Mag-share ba kayo? Kelord?
19: Yung sa akin naman po ay binibigay po sa akin pagsubok para po dun sa bokasyon po na pinagkatiwala sa akin ng Diyos Father ay yung sa araw-araw. Kasi paano ko po ba binibitbit yung pinatatatag pa yung bokasyon na pinagkatiwala sa akin sa araw-araw. Siyempre, dun sa pagharap ko sa mga problemang nararanasan ko. Halimbawa, sa pag-iisip ng ganito, pwede naman siguro ako maglingkod ng laiko lang. Pwede naman ako maglingkod ng sakristan lang. Pwede ko naman mahalin yung Diyos ng ganun lang eh. Bakit ba ako pumasok ng pagpapari pa? Kahit noon pa man, ayoko naman talaga magpari. Pero ngayon, bakit nandito ako? Ako pa yung nagpo-promote ng bukasyon ng pagpapari. So para sa akin, nakikita ko po yung pag-ibig kasi doon ng Diyos. Simula po nung nagkaroon po ng sakit po yung tatay ko. Going back parang mga grade 11 po yata ako noon. Nagkaroon po ng sakit yung tatay ko na parang hindi po talaga namin kakayanin yung gastos. Dahil sa parang sa atay po yata yun. Hindi po namin kaya ang gastos. So talagang panalangin na lang po ang pinangahawakan namin. Buong pamilya kami. Damay-damay na buong, lahat kami dadasal, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Hanggang sa dumating po yung araw na dumalaw po yung imahe ng mahal na po ang Jesus Nazareno ng Quiapo sa aming parokya. Mm-hmm. Then doon po ako nagkaroon ng devotion naman po sa mahal na po ang Jesus Nazareno na kahit umuulan nakasampa po ako doon sa may ano niya, sa may karo niya para lang po mamanata. At doon po dumating yung point na sinabi po sa kanya nung doktor niya na nawala daw po yung sakit niya doon sa may atay niya. Hmm. Kaya po yun, galing. yun po yung tinitignan ko ngayon na pagmamahal ng Diyos sa amin. Na hanggat hindi kami tumitigil manalangin, hanggat hindi kami tumitigil na manampalataya, maniwala, nandun yung pag-ibig niya. Na kahit minsan ay nakakalimutan namin siya, hindi niya kami kinakalimutan. At doon po ako pinatatatag ngayon ng Panginoon na kung saan gusto ko pong ilaban yung bokasyon ko. Gusto ko pong ingatan to at pagyamanin.
16: Mm-hmm. Ganun talaga kapanalig, ano? Merong napakalaking pagmamahal na binigayan Diyos. Malaking grasya, malaking milagro. At nung naranasan mo yan, alam mo wala kang ibang pwedeng gawin kundi tumugon doon sa tawag niya, sumunod doon sa utos niya. Iba-iba kami ng karanasan, pero lahat kami ay nakaranas ng napakalaking pagmamahal sa Diyos na wala kaming magawa kundi ang magmahal din. Tumugon din. At tumugon kami bilang pari. Ako bilang pari, sila bilang seminarista. Mami, I'm brother. No. Mga panalig, magbabalik po ang ating pong programa makalipas ang ilang mga paalala.
0: Healing Touch sa Veritas.
1: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
22: to the World Wide Web.
23: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
2: member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
16: Mapanalig ang ating pong oras ay 30 minuto makalipas ang ika-isa ng umaga. Ngayon po ay Lunes, ika-4 na araw ng Mayo, taon 2026.
3: Healing Touch sa Veritas.
16: Welcome back mga panalig at narinig po natin yung mga life-changing experience ng mga brothers po natin na naging dahilan upang sila'y tumugon sa pagtawag ng Diyos ng pagpapari at pagpasok sa seminaryo. Ano, si Brother Paulo, si Brother Lay, nag-share po ng kanilang mga experience. Nakarelate po ako kasi nung seminarista din po ako, may sakit na cancer ang aking nanay. Hindi namatay nanay ko eh. Nabuhay. Humaba ng humaba yung buhay ka panalig. Kaya ano, yun, tuloy-tuloy pa rin ako sa pagtugon. Hanggang sa ordination ko, ayun, siguro hinintay lang after 1 month, tsaka pumanaw yung nanay ko. Siguro hinintay lang ni nanay kong maordinahan po ako. Grasya ni Lord yun, biyaya ng Diyos yun. At ngayon ay patuloy na pari dahil sa tulong ng panalangin ni nanay ko at ni tatay ko na nagdadasal, nasa langit na po sila. Ngayon po mag-share ng... Meron ka ba experience na ganun, Brother yes, Matt? Okay, meron din daw.
20: Sa akin naman po, Father, ay hindi naman po tungkol sa sakit. Okay. Pero sa based on my personal experience upon entering in the seminary. Ito po yung mga unang part ng seminary life ko is yung pagtugon. Nababahala po ako nun sa mga gastusin, sa mga financial na bayarin dahil sobrang laki. Kaya nung napanghawakan ko noon na kataga ay yung God's providential, na God will provide. Kaya sumunod lang ako nang sumunod sa mga binibili ng pare, sa mga gawain sa seminaryo, hanggang sa merong mga tao na tumutulong at nag share ng biyaya. Kaya yun yung isa sa mga time na naramdaman ko yung pagmamahal ng Diyos sa akin. Dahil hindi niya ako pinabayaan kahit na nangangamba ako noong una. Pero dahil sa pagsunod sa kanya ay ginabayan niya pa rin ako at pinagkalooban ng biyaya na aking kailangan.
16: Amen. Amen. Maraming salamat, brother. Ano? God will provide. God will make a way.
20: Yes, Father.
16: Even when there seems to be no way. At talagang pag ganun, ano, yung bang alam mo, wala na eh. Tapos biglang magkakaroon ng biyaya, biglang pwede na pala, eh, si Lord yun eh. Hindi ka talaga makakatanggi. Ano? Tutugon na tutugon ka sa panawagan ng Diyos. Magandang gabi mga kapananig sa mga nagme-message po sa atin. Brother, pwede bang basahin yung mga nagme-message sa atin sa Facebook? Open ba yung Facebook niya? Kay Lorena Huliganga, she is watching from Cavite. Hello po kay Ronnie Ragsag. Ayan, avid listener po natin yan. Magandang gabi sa'yo. Kay Luis Santos. Kita niyo ba, brothers? Pakibasa. Kay Luis Santos, good evening po. Ayan, good morning po. Okay, pakigreet po yung... Okay. Yung ngayong umaga... Basahin po natin. Ayan. Okay. Yung 25 listeners. Kay Virgie Renolo Niegas. Ayan. Good evening po. Good morning po, brothers. Pakipray po. Magpatuloy-tuloy kayo. Ang prayer ko po ay magtuloy-tuloy kayo sa pagiging pari. Ayan. Kay Liza Doctolero. Nabasa niyo ba, brothers? Ikaw magbasa? Kay Liza.
20: Good morning po, kapanalig Liza Doctolero from Nueva Ecija. And kay Brother Nathan Dios na nag-send ng 100 stars. Thank you so much po.
16: Thank you po sa 100 stars. Kay Sister... Sasayo ba tayo? Hindi.
20: Kay Sister Virgie Ronolo Niegas. Yes po, we will include you in our prayers po. Kay Ate Mikey Espiritu na nanonood po ngayon.
16: Hello Ate Mikey!
20: Ate Mikey! Good morning po.
21: Fun run po siya.
19: Fun run.
16: Mag-fun run.
20: Kay Sister April Espiritu Arceo.
16: Hello, Ate April.
20: Good morning po.
21: Hello po.
16: Ayan, cute na baby ni April. Meron pa ba? Ayan lang. Okay, yan lang bala. Okay, maraming salamat din po sa mga nagte-text po sa atin. Ayan, meron tayong payo dito. Brother, sino pwede magbasa? Ikaw, Paolo. To the letter sender? Kitang ba?
21: To the letter sender, part 1 of 3.
16: Ay!
21: Should, thank you. Thank you, Lord, thank na you. Paaraling ka ng college. You will not be done to pay for your tuition or other expenses. Parents mo ang magpo-provide. Yes, it's not, of course, it's not because
20: that you want,
21: pero sila ang gagastos. I don't think ikahos talaga. Kasi your parents will put you through college. Isipin mo ang mga farmers and fishermen sa mga remote areas, putting their kids to college is definitely out of question. Hanggang high school lang, kasi may public high school. Yung iba nga public elementary school. Malayo ang high school. I have seen in the internet that some kids have to cross several
16: rivers and mountains
21: just to get to school.
20: Others have to walk through a hanging bridge, at pag may bagyo they can cross the rivers, climb mountains na pwede silang madulas, or walk the bridge kasi umaapaw ang ilog. Moreover, accomplishment and pride ng parents na may anak silang college graduate. Kahit anong 4-year course, basta may diploma. At least tumaas ang status ng pamilya in their society. I hope you understand what I'm trying to say and point at. I have a friend like you. The parents insisted on a course he did not like. He gave in to his parents' choice, strove hard in his studies, and graduated cum laude.
16: Wow.
20: Education, of course. He passed the licensure exam for teachers. Nagwork siya and help support his parents. He spoke to his parents, nagbigyan ko na kayo, pagbigyan niyo naman ako. He took up civil engineering, graduated, and passed the board exam. His parents helped sa tuition fee. Now he is happy and helps support his parents. Sabi ng ating letter sender, also pray for the entitlement, patience, and perseverance in your endeavors, especially to your studies, and always thank the Lord for every blessing you receive. From Joyce Villanueva from Pasig.
16: Maraming salamat, Joyce Villanueva ng Pasig, sa inyong napakagandang payo. Ano po? Wala namang masama kung pagbigyan mo muna yung magulang mo. Maganda po ang intensyon ng magulang. Wala namang mawawala. Ngayon, kung gusto mo talaga yung kurso mo, nasabi mo yung nasa Manila lamang available, wala talaga eh. Kulang yung budget. Hindi kaya ng parents mo. Mahal ang pamasahe papunta sa Manila. Ano yes. Po? Mahal din pong mag-dorm kung magdo-dorm ka man doon. At kung ang paraan lamang para makapag-college kayo dyan muna sa malapit sa inyo, take that opportunity. Hindi po lahat ng tao ay may ganyang opportunity. Tama itong sabi ni Joyce Villanueva, no? Galing po ako sa isla ng Binawangan. Malayo po yung kasi po ang Binawangan ay part ng Ubanto, part ng Bulacan. Ang libre pong university ay sa BSU.
21: Yes.
16: Malayo po yung Ubanto sa BSU. So, bihirang-bihira po na merong taga-Ubanto na mag-aaral sa Bulacan State University. Nag-aaral po sila doon sa malapit sa Ubanto, Fatima, FEU. Mahal po dun. pero kinakayod ng mga ayan, kinakayod ng mga parents nila ang mangingisda para makapag-aral. Pero ko, hindi po lahat nakapag-aaral. Nasa isla nga po kasi. Pero kung ikaw, letter sender, pag-aaralin ka ng magulang mo, nako, mapalad ka, biyaya yan. So, take that opportunity. Huwag kang mawawala ng gana. Bagkus, pag ibayuhin mo, sipagan mo pa, mag-aral ka ng mabuti. Kasi kung nakapag-aaral ka, biyaya yan. Biyaya yan. Blessed Mother, Blessed Monday, Father Hersey. Always listening. Please include me in your prayers. My family, good health. Nanay Dulce Pabre of Las Piñas. Good morning po, Nanay Dulce. Good AM, Father and Brothers. Leia of Quezon City po ito. Asking for prayers of healing for my sister Victoria. Opo, ipagdadasal po. Ngayon din po si may humihingi ng payo. Ano pangalan na ng yung may Vespa? Sacristan.
4: Si Kuya Diego po.
16: Ah, si Kuya Diego, humihingi po ng prayers po sa atin para daw po siya makapasa sa kanyang hindi ko alam kung ano board exam. May exam daw po siya ngayon. Well, we are praying for Kuya Diego. Napakabait na altar server niyan. At kay Nita Valderosa, good morning sa iyo. Kay April Despito, good morning po sa iyo. Salamat po sa patuloy na pakikinig po ninyo. Mm-hmm. Malalaman mo na tunay ang pagmamahal kapag mahirap na pero nagpapatuloy ka pa rin. Brother Apaw, ikaw, naranasan mo na ba yun? Yung mahirap na pero nagmamahal ka pa rin?
4: Yes naman po.
16: Anong occasion yun? Ang tatawin mga brother sa'yo?
4: Paano pang occasion ba?
16: Ano ba yung minahal mo ng mahirap pero minamahal mo pa rin? Pareho ba tayo ng pinag-usapan?
21: Parang may ibang pinatukoy siya.
16: Okay. Mga kapanalig, pakinggan po muna natin ang Tambuli Kapanalig.
5: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng JRS Express.
6: Narito na ang Tambuli Kapanalig. Makinig!
16: Happy birthday po mga kapanalig! Babatiin natin ngayon mga nagdiriwang ng kanilang karawan ngayong araw na ito. Happy birthday!

birthday. Happy birthday, kapanalig. Iukumong yung ulo at tanggapin ang pagbabasbas na tumadaloy mula sa Panginoon. Sana'y patuloy na mapuspos ng pag-ibig ng Diyos ang iyong puso upang ikaw ay patuloy na maging instrumento niya sa pagpapahayag ng mabuting balita. Naway ang panibagong taon sa iyong buhay ay maging daan na makita ang iyong kahalagahan sa paningin ng Panginoon sa pagkakalob sa iyo ng panibagong buhay at pag-asa. Ako ang Archbishop Florentino Lavarias mula sa Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli, maligayang kaarawan sa iyo, kapanalig.

0: Mga kapananig, mga kapananig po natin na nais magpabot ng suporta sa Radio Veritas Kapananig Community, aming inihandog sa inyo ang Pledge on Wheels. Tumawag lamang po, mag-text sa inyong Veritas Kapananig Coordinators upang kayo ay ma-schedule at personal na mapuntahan sa inyong mga tahanan. Sa pamagitan ng inyong suporta, patuloy na marinig sa inyong papawid ang Veritas 846, ang radyo ng simbahan na maghatid ng patas na pagbabalita, tapat na serbisyo publiko at gabay sa pananampalatayang Katoliko. Para sa inyong mga katanungan at mga impormasyon nais malaman tungkol sa Pledge on Wheels, maaaring mag-text o tumawag sa mga sumusunod na numero 0917-6211-902 or 8925-7931 Local 128, o hanapin po si Brother Edison K. Rob.
1: Biyayang Kapanalig.
0: At ang ating pong Biyayang Kapanalig winners ngayong araw nito, May 4, ikaw ay magkakamit ng isang napakagandang kapanalig item. Ang ating kapanalig winner ngayong araw na ito ay si Evangeline T. Fernandez ng Las Piñas City. Congratulations!
2: Congratulations po!
1: Congratulations, kapanalig!
3: Congratulations and celebrations!
0: At para naman po sa ating birthday celebratory winner, ikaw ay magkakamit ng isang religious item. Ang ating birthday celebrator winner ngayong araw na ito ay si Monica Bumanlag Alejandra of Quezon City. Congratulations!
1: Congratulations, kapanalig!
3: Congratulations and celebrations!
0: Upang makuha ang inyong premyo, tumawag po sa 8925-7931-239 Local 128 o personal na bumisita sa ating pangimpilan, 162 West Avenue Corner, Edsa, Quezon City. Araw-araw yan, mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. All unclaimed prizes will be forfeited after 30 days.
1: Abangan muli ang Tambuli Kapanali. Sumainyo ang katotohanan.
4: Healing Touch sa Veritas.
0: O sa ating pong mga winners, and happy happy birthday sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan ngayong May 4, 2026. Ang daming pangalan, Monica.
2: Opo, Pais.
0: Ang kapistahan po ni Monica ay sa August 27. Ang kapistahan po ni St. Augustine ay August 28. Pero sa Bulacan po kasi sa Baliwag at sa Angat. Sa Angat po, ngayon, mamaya, makikipiyasta tayo. Sa Angat. Pagdiriwang po yung kapiyastahan ng Angat, ang patron po ng Angat ay si Santa Monica. At bukas naman po, sa Baliwag, si San Agustin. Kaya po, marami po ang pangalan ngayong araw na ito ay Monica. O kaya Monica. Monico, Monica.
2: Ayan.
0: At si Santa Monica po ay kilala sa kanyang mga luha. Makapangyarihan po ang mga luha, kapanalig. Kasi may mga panalangin na hindi kayang sabihin ng bibig. Hindi kayang igalaw ng katawan. Pero kayang-kayang ilabas sa pamamagitan ng mga luha. At si Santa Monica po, pag nagdasal, minsan walang lumalabas na salita sa bibig. Nakaluhod lamang po siya. Pumapatak ang mga luha para sa kanyang anak, para sa kanyang asawa. At ang luha ni Santa Monica ay pumailan lang sa langit. At ito'y naging kalugod-lugod sa Diyos. At ang mga luha na ito ay nakatulong upang mabago ang kanyang anak at ang kanyang asawa. At yung anak nga po ni Monica, si Agustin, ay naging obispo at naging santo pa po. Kung ikaw ay merong dinadalang mabigat na bagay ngayon, nasasaktan ka ng sobra, punta ka kay Lord katulad ni Santa Monica at iiyak mo yan sa Diyos. Hindi sasayangin ng Diyos ang iyong mga luha. Ang iyong mga luha ay magbubukas sa puso mo upang matanggap mo ang nag-uumapaw na pagpapala ng Diyos. No, Santa Monica, ipanalangin mo kami. Nawa ang aming mga luha ay aming magawa naming ialay sa Diyos. Kapanalig, sino ba ang iniiyakan mo? Meron ka bang taong iniiyakan? Kasi yung taong iniiyakan mo, yung naluluha ka, ito yung mga taong karaniwang minamahal mo ng sobra. Kasi hindi ka naman iiyak kung hindi mo minamahal ng sobra. Ano? May iniyakan. Si Monica ang iniyakan niya, yung asawa niya, iniyakan niya yung anak niya. At ang mga iyak ni Monica ang naging panalangin niya at nagbigay daan sa pagbabago ng kanyang asawa at anak. Brother Apo, meron ka bang iniiyakan?
5: Siyempre po, meron.
0: Ah, meron din. Okay. Very good. Okay. Si nanay, si tatay, ganun.
5: Apa.
0: Apa. Ayan. Si nanay kasi ni Apo po, ano eh, umiiyak eh. Only child. Papasok ng seminaryo. Sino ba naman ang hindi maiiyak? Maiiyak parang tumatanggi. So, umpisa lang yan. Sa bandang huli. Ayaw nang lumabas. Hindi ka na palalabasin ng seminaryo ng nanay mo. Okay. Umiiyak. At ang mga iyak po natin ay magiging panalangin. Panalangin natin na aangat sa langit. Ano po? Mga brothers, naiyak na ba kayo?
6: Yes po. Yes,
0: ah, ah. Ay, salamat. Kasi kung di kayo naiyak, nako, baka wala kayong bokasyon. Kasi kapag may bokasyon ka, maiyak ka talaga. Pag naglilingkod ka, maiyak ka. Sinabi ko nga dun sa PPC meeting kanina, kung hindi po, kung, kapag naglilingkod ka, gagastos ka, mapupuyat ka, mahirapan ka, mabubwisit ka, magagalit ka, maiiyak ka. Pero magsiserve ka pa rin. Kasi part yan ng paglilingkod. Kapag hindi ka pa nahihirapan, hindi ka pa naiiyak, hindi ka naglilingkod. Ano lang yan? Hobby mo lang yan. Wala ka lang sigurong magawa, kaya nandito ka. Pero kung kahit hirap ka na, ang laki ng nagagastos mo at umiiyak ka pa, pero nagsiserve ka pa rin, eh bukasyon talaga yan. Nandito ka, hindi para sa pari, hindi para sa tao, nandito ka para sa Diyos. Tumutugon ka sa panawagan ng Panginoon at pinakikita mo yung pagmamahal mo sa Diyos sa pamamagitan ng iyong paglilingkod. Hindi lamang dahil madali, bagkus dahil pinipili mo ang Diyos at minamahal mo ang Diyos. Brothers, pakinggan nyo ito, ano? Narinig ko ito eh. Sino ba yung may kasalanan? Yung nagkulang o yung bumitaw? Ang may kasalanan daw ay yung hindi na kontento. Kasi nagkukulang, lahat naman tayo nagkukulang.
6: Yes.
0: Sino ba hindi nagkukulang? Bumitaw. Lahat naman tayo siguro pag pagod na mabibitaw tayo. Pero may mga nagkukulang, nakakaya pa rin magmahal. May mga bumibitaw tapos bumabalik at kumakapit pa rin. Pero ang hindi na talaga nagmamahal ay yung hindi na kontento. Bakit hindi nakokontento? Kasi ang tinitingnan yung kulang, ang tinitingnan yung wala. Kapag ang tiningnan mo yung wala, hindi ka talaga makokontento. O hindi mo makikita yung bokasyon mo. Pagpapari man yan, o buhay may asawa, o buhay single, single blessed. Kung hindi ka makokontento, hindi mo makikita yung tawag ng Diyos para sa'yo. Kasi po kung tutugon ka sa tawag ng Diyos, tutugon ka kasi nakikita mong sapat yung pagmamahal na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Sapat yung biyaya, sapat yung kapayapaan, sapat yung mga araw-araw na ipinagkakaloob ng Diyos sa iyo. At kapag nakita mo si Lord na sapat sa iyo at sobra-sobra pa, eh, talaga naman, patuloy kang makatutugon sa kanyang pagmamahal. Kasi ang pagmamahal po ay unconditional. Hindi po ito nakabase sa mga tinatanggap lamang po natin. Kasi may mga pagkakataon po, wala naman tayong tinatanggap, pero minamahal mo pa rin. Ang isang magulang, wala naman tinatanggap sa kanyang sanggol na anak, pero minamahal ng magulang ang anak. Palagay ko si Apo, konting-konti lang naman yung naibibigay niya sa kanyang nanay at tatay. Pero mahal na mahal pa rin siya ng kanyang nanay at tatay. Hindi mo minamahal ang isang tao dahil sa natatanggap mo mula sa kanya. Kasi may mga pagkakataon, konting-konti o kaya baka wala ka namang natatanggap. Pero mahal na mahal mo pa rin siya. Bakit mo siya minamahal? Kasi nakikita mo siya na sapat

0: Biyaya na natanggap natin sa programa natin na ito. Pakinggan po natin ang panalangin mula po kay Brother Matt.
1: Damihin natin ang presensya ng Panginoon at tayo magpasalamat panalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal, labas po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong ito na muling makapagbahagi ng iyong salita at pag-ibig sa pamamagitan ng himpilan ng Radyo Veritas. Hinihiling namin ang iyong patuloy na gabay para sa lahat ng aming mga kapanalig. Naway ang mga aral at inspirasyong natanggap nila ngayong araw ay magsilbing liwanag sa kanilang landas at lakas sa gitna ng mga pagsubok. Naway pagpalain at pagalingin mo po ang mga may karamdaman at pagkalooban ng kapayapaan ang mga pusong nababalisa. Nawa ay manatili kaming tapat sa aming pananampalataya at maging saksi ng iyong katotohanan sa bawat sandali. Ito ay aming samot dalangin sa mahal na puso ni Jesus. Amen.
0: Sumayin niyo ang Panginoon.
2: At sumayin.
0: Pagpalaan kayo, pagalingin kayo at ang buo ninyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
2: Amen.
0: Amen. Muli po, maraming salamat sa mga nakasama natin sa programa natin ngayon, kay Kuya Enteng, kay Kuya Kenneth. Maraming salamat po sa inyo at sa ating pong mga brothers.
3: Ako po muli, John Paolo R. Pascual,
1: Matt Andre O. Cornelio,
4: John Leyes Marcoso,
5: Tyverge Apao Garcia,
0: at ako po si Reverend Father Hersey Giovanni Sulit mula po sa San Isidro Labrador Parish, Lisiada, Bustos, Bulacan. Bumabati po sa inyo ng isang pinagpalang umaga at sumainyo ang
1: Katotohanan.

0: Music and more inspiration. Makinig Veritas
1: 846. May mga bagay na nasisira ngunit nagagawa ng paraan para lamang mapakinabangan, tulad na lamang ng bisikleta, damit, sapatos at iba pa.
2: Daddy, nasira yung bike ko.
3: Tara anak, ayusin natin.
2: Mami, napunit yung shirt ko.
4: Sige anak, tara, ayusin natin.
2: Daddy! Mami! Nasira po ang favorite na sapatos ko!
3: Anak, okay lang yan. Nandito lang kami ni Mami. Tutulungan ka namin.
4: Oo nga anak. Ano, tara ayusin natin?
2: Daddy! Mag-aaway po ba kayo ni Mami?
3: Oo anak.
4: Yung daddy mo kasi hindi makaintindi.
2: Daddy! Mami! Tara, ayusin natin!
1: Isang bata ay nangangailangan ng buong pagmamahal at paggabay ng kanyang kapwa magulang simula pagkabata hanggang sa paglaki. Ang hindi sapat na pagkalinga sa anak dahil lamang sa hiwalayan ay magre-resulta ng trauma na maaari niyong dalhin sa pagtanda. Protektahan ang mga bata, gawing buo ang pamilya. Tara, ayusin natin! Isang paalala mula sa CBCP Episcopal Commission on Social Communication, Society of St. Paul, Communication Foundation for Asia, EWTN, TV Maria, Veritas 846, at nang himpilang ito. Panalangin ng mga tsuper para sa ligtas na paglalakbay. Makapangyarihang Diyos, ikaw ang nangangalaga sa amin sa iyong kabutihan. Tulungan mo kami sa harap ng malaking pananagutan sa kaligtasan ng aming mga pasahero. Ilayo mo kami sa lahat ng panganib sa lansangan, sa mga kapwa at tsuper na walang pakialam sa kapakanan ng iba, sa mga kasama sa hanap buhay na walang pagpapahalaga sa buhay ng kanilang kapwa. Ipagkadya mo rin kami sa mga masasamang loob. Pagkalooban mo kami ng malusog na paningin upang maliwanag naming makita ang aming dinaraanan. Sapagkat mahalaga sa amin ang aming mga pasahero, tulungan mo kaming maging magalang sa kanila, lalo na sa mga nakatatanda at may kapansanan. Amen.
0: Music and more inspiration.

Masayang pakikinig po sa inyong lahat, mga kapanalig, mga partner sa advokasya, sa alternatibong panggagamot at pangkabuhayan. Kasamang inyong National Chairman ng Juan Asap Movement, founder ng Alternative Health and Livelihood Center at Chief Executive Officer ng Edel Health and Beauty Food Supplement Manufacturing. Ito po si Chief Edel Roderos, ang inyong partner sa alternatibong panggagamot at pangkabuhayan. Pinakauna sa lahat, kapanalig, sa bawat hakbang sa sanlibutan, huwag kalimutan ang pagsasabuhay ng mga banal na salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe magmumula sa Proverbs chapter 4 verse 20 hanggang 22 at nakasulat, "Anak, pakinggan mong mabuti ang itinuturo ko sa iyo. Huwag mo itong kalilimutan kundi ingatan sa puso mo, sapagkat magbibigay ito ng malusog na katawan at mahabang buhay sa sinumang makakasumpong nito." Ito pong banal na nakasulat mula sa Proverbs chapter 4 verse 20 hanggang 22. Tandaan, kapanalig, mapalad ang mga taong isinasabuhay ang mga banal na salita ng Diyos sa bawat hakbang sa sanlibutan. Mensahe mula sa Chief Edel, Alternative Health and Livelihood o Alive Center at One Asap Movement.

0: Edel, Alternative Health and Livelihood.
1: Alive Center. Oras na ng paggabay sa inyong lahat, mga kapanalig, mga kapartners, para sa alternative medicine and natural healing, pati na ang ating livelihood program bilang advocacy ni Chief Edel na makatulong sa inyo mula kalusugan hanggang kabuhayan. At sa mga nagparating ng health concerns dito sa hotline, naritong kasagutan. Pag-uusapan na naman natin, mga kapanalig, at pinakaunang concern, Chief Edel, laging bloated ang tiyan ko, laging gutom yung pakiramdam. Minsan, nagkakaroon po ako ng palpitation sa puso. Ano ba ang pwede makatulong sa akin? Makinig upang maintindihan po ninyo, dahil ito ay dulot lang ng sobrang acid na hindi maidighay o maiutot ng maayos. Napaka-importante na maintindihan po ninyo, mga kapanalig, na itong acid ay natural na pinoproduce ng ating katawan. Yung laway, acid po yan. Kaya yung mga mikrobyo, hindi madaling mabuhay pag nakapasok sa bunganga dahil sa laway na maaari silang mamatay. Ibig sabihin na sadyang ginawa ng katawan para maging protection. Pero ang sobra ay hindi tama, no? Hindi nakakatulong, bagkos nakakasama. Lalo na kung nandyan sa large intestine po ninyo ang sobrang acid. Nagsisimula po kasi sa utak yung pag-produce ng acid. Pag nag-isip kayo ng pagkain, wala naman kayong kinain, talagang gugutumin hanggang magkakaroon ng hilab ng sikmura, bloating. Pag hindi maidighay, hindi maiutot ng maayos, dyan nagsisimula ang problema. Pag umakyat, kaya nagkakaroon ng palpitation sa puso. Pag umahalo sa dugo, pag pumunta sa utak, laging masama yung pakiramdam ninyo. Parang hinihimatay kayo, yung iba parang napapraning, nininerbiyos. So marami ang maaring mangyari kung mapabayaan ang sobrang pag-akyat ng acid at humahalo sa ating dugo during circulation. Kaya dapat makontrol, kapanalig, upang hindi maapektuhan ang function ng dugo, ng organs, pati liver, puso, utak, hanggang rektum po tatamaan. Kaya ang tanong, makadighay ba ng maayos, makautot ng maayos? Pag nangyayari yan, then okay, no? Congratulations. Pero pag yan ay hindi nangyayari, kaya pagdighay, nagkakaroon ng palpitation ng puso, hanggang utak tatamaan. Pag hindi makautot, ang digestive system tatamaan. Maging bloated ang tiyan. Sa sobrang init, posibleng magkaroon ng gasgas sa bituka, kaya maaring magdevelop ang ulcer hanggang maapektuhan yung liver. Yung iba, maraming mga ginawa pero pabalik-balik ang problema. Kumain naman ng prutas, nagsalad naman ng gulay, pero nandyan pa rin ang problema. May papayo ko po sa mga nakakaranas nito na sundan yung aking itinuturo na nutritional diet guide na pagising sa umaga. Merong corn rice black tea na iinumin na tsaa. Kung nagkakaroon na ng komplikasyon sa puso o sa utak, yung sobrang acidity, mas mabuti nang gamitin pang timpla sa corn rice black tea ang diabetes. Ang isang tibag ng diabetes, ilagay sa thermos. Punuin ng mainit na tubig yan. Mas maganda gawin sa gabi before matulog, para kinabukasan pagising, meron ka ng pangtimpla sa corn rice black tea. Yung isang tibag ng corn rice black tea naman, ilagay sa mug. Punuin ng mainit na diabetes. At least dalawang mug na tinimpla nito ang mainom. Paraan na pagising po ninyo within 30 minutes, makaligay ng maayos, makautot ng maayos, kusang nagpapawis ang katawan, makadumi ng maayos. Iyon ang pinaka-importante na magawa, kapanalig, within 30 minutes o hanggang isang oras pagising po ninyo. Then, kung gutom yung pakiramdam, magtimpla ka ng collagen, glutathione, suya, milk. Pero ang gamitin pang timpla, ito pa rin diabetes. So, inumin to, gawin yung almusal at merienda ang pag-inom ng collagen, glutathione, soya, milk, kasabay ang pagkain ng prutas o gulay, gawin yung salad o nilagang kamuti ba, nilagang patatas ba. Doon sa nagtanong tungkol sa itlog, pwede po kayong kumain ng itlog, basta wag lang iprito. Pakuluan, ilaga po ninyo, mas maganda kung hapkok o malasado yung itlog. Pwede yung sunny side up, pero wag mantika yung gamitin panluto. Then, isabay ang tagdalawang kapsula ng Digitox Herbal Capsule, Completo Max Herbal Capsule, at Bamboo Charcoal Activated Capsule. Pag ginawa nyo to umaga at hapon, tapos na ang acidity, hyperacidity, acid reflux, GERD, heart palpitation, bloating, masolusyonan yan. Sigurado ako na within 4 days, tapos na yan kapanalig. Iksip lang doon sa mga nag-maintenance medication ng synthetic drugs, dahil talagang magkakaroon ng laging gutom yung pakiramdam ninyo, bloated, hyperacidity, nagkakaroon ng acid reflux kung nag-maintenance medication, kasi ipikto po yan ang iniinom po ninyo kapanalig. Kaya napaka-importante na masundan ang nakasulat sa ating nutritional diet guide para hindi mo na kailangan pang mag-maintenance medication ng synthetic drugs upang hindi pabalik-balik ang problema sa hyperacidity, acid reflux, bloating, heart palpitation, at giginhawa ang pakiramdam po ninyo, mga kapanalig. Kaya sundan upang maalagaan ang katawan na maging malusog, na hindi ka kinakadinahan ng sakit, kundi mag-enjoy sa buhay habang nagkakaedad na hindi nag-iisip ng sakit. Yun ang pinaka-importante. Doon sa mga laging nagkakaroon ng inflammation sa nerve or ugat, dahilan na merong pananakit ng joints, ang idadagdag nyo dito ang stem cell glutathione collagen capsule. Dalawang kapsula, umaga at hapon, lalo na sa mga mahina ang pakiramdam, yung energy level, mahina, matamlay. Pag tumayo, masakit yung joints, yung tuhod. Napaka-importante po ang stem cell glutathione collagen capsule para tapusin yung iniinda po ninyo upang hindi ka na magtitiis sa sakit. Huwag mag-alala, dahil lahat ng bibilhin nyo sa pagpunta mamaya sa ating Alive Center, maka-avail agad kayo ng promo Buy One Take Two. Basta pamember, dahil napakadaling magpamember dito sa Alive Center ni Chief Edel sa halagang 200 pesos. Member na po kayo. Lifetime ng benepisyo na maka-avail sa promo. Kada bili, siguradong Buy One Take Two. Kaya puntahan ang ating Alive Center na nandito sa ground area ng Bright City Center Condominium, E. Rodriguez Senior Avenue, katabi ng Iglesia ni Cristo Church sa Barangay Immaculate Conception, Cubao, Quezon City. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Nandyan si Jervin, nandyan si Joshua, naggagabay sa inyo at bibigyan kayo ng promo mamaya sa pagpunta dito sa ating Alive Center.
2: Nawala po yung aking hika, nawala yung tubos.
3: Nagawagin kayo, nanawagin ito ng akong sakit sa tubos.
4: Panatilihing malakas, walang aray, at maliksi ang pangangatawan. Mag-stem cell glutathione collagen capsule, your optimal health and beauty food supplement araw-araw. Ang Chief Edel Stem Cell Glutathione Collagen Capsule ay na-formulate para sa powerful combination ng natural ingredients upang makapag-repair, makapag-regenerate at ma-restore ang body at organ cells. Nilalabanan ang oxidative stress na siyang dahilan ng pagka-damage at pagkamatay ng healthy cells na dahilan kung ba't tinatama ng sakit tulad ng stroke, heart failure, multiple organ failure, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, atherosclerosis, diabetes, arthritis, renal failure, chronic bronchitis, chronic inflammation, cancer diseases, premature aging, at iba't ibang degenerative diseases.
5: Okay, then maraming salamat po sa pagpapagaling po sa aming pamilya. Naka-take na po sa stem cell, sir. Lumakas ako.
6: Kapatid mo, maging energetic.
4: Life Idel Stem Cell Glutathione Collagen Capsule, your optimal health and beauty food supplement araw-araw. Tumutulong sa pagpapadami ng human stem cells para makapag-repair, makapag-regenerate, nire-restore at para sa renewal ng body at organ cells. Kaya nakakatulong na maging blooming at glowing skin ka. Ang Stem Cell Glutathione Collagen Capsule, exclusive na mabili dito sa Chief Idel Alternative Health and Livelihood o Alive Center sa Cubao, Quezon City. Nasa ground area ng Bright City Center Condominium, E. Rodriguez Senior Avenue, katabi ng Iglesia ni Cristo Church sa Barangay Immaculate Conception sa Cebu City. Nasa Door 4 Bichida Building, San Sianco Street, katabi ng mga Gown 4 Rent, harap ng Kong Cafe. Para sa door-to-door delivery order, i-message ang hotline 0907-2423907. Hotline number 0907-2423907.
0: Chief Edel, Alternative Health and Livelihood.
4: Alive Center. Doon sa mga nagpa-reserve ng Stem Cell Glutathione Collagen Capsule para sa ating special summer pa-promo na 3,500 imbes na 6,500, ma-avail po ninyo mamaya. Kaya congratulations sa mga nagpa-reserve at sa mga gustong humabol pa. Meron tayong 10 seats na pwede nyong ma-avail sa special summer pa-promo ng Stem Cell Glutathione Collagen Capsule na 3,500 pesos, dalawang bottle na imbes 6,500 pesos. At sa mga nagtanong tungkol sa pabalik-balik na ubo, nagkakaroon ng problema sa baga, hika, asma, huwag pabayaan kapanalig. Ito ang dahilan kung ba't si Chief Idel nag-formulate ng Lagundi Zinc Herbal Capsule. Ang Lagundi, mineral na zinc at vitamin C na sodium ascorbate pinaghalo, nasa isang kapsula na at tinawag na Lagundi Zinc Herbal Capsule. Inumin dalawang kapsula umaga hapon para may pangdipinsa laban sa mikrobyo, bacterial man, viral attack man, protektado ka. Yan ang Lagundi Zinc Herbal Capsule.
6: Lumiginawa yung pakiramdam ko.
7: Maganda na ho dahil yung problema wala na.
8: Akong puto-puto nang wala yung sakit.
4: Palakasin ang immune system. Tulungan ang mais na pangsyon ng baga para labanan ang viral at bacterial infection. Lalo na sa mga pabalik-balik ang lagnat, ubo, sipon, asma, bronchitis, pulmonya. Iwasan ang tuberculosis at labanan ang infection upang maiwasan ang komplikasyon. Mag-Lagundi Zinc Herbal Capsule araw-araw. Ang herbs na Lagundi, vitamin C na sodium ascorbate at mineral na zinc, pinag-isa na sa kapsula para mas epektibong mapalakas ang immune system, maayos ang respiratory function at may pangdipinsa ang katawan laban sa mikrobyo. Uminom ng dalawang kapsula araw-araw ng Lagundi Zinc Herbal Capsule.
6: Napakaganda.
7: Wala na yung ubo ko, wala na yung plema ko.
4: Ang Lagundi Zinc Herbal Capsule, exclusive na mabibili sa Alive Center sa Cubao, Quezon City. Nasa ground area ng Bright City Center Condominium, E. Rodriguez Senior Avenue, katabi ng Iglesia ni Cristo Church sa Barangay Immaculate Conception. Sa Cebu City, nasa San Sianco Street, Bichida Building, katabi ng Barbershop at Gown for Rent, harap ng Kong Cafe, unahan ng Gymnasium ng University of San Carlos. Para sa katanungan, health concern o mag-order door-to-door delivery, mag-message sa hotline 0907-2423907. Hotline number 0907-2423907.
0: Chief Edel, Alternative Health and Livelihood.
4: Alive Center. Sa mga nag-concern tungkol sa maintenance medication na synthetic drugs, kung paano mahinto na safe, kapanalig, isa lang po ang papayo ko sa inyo na sundan ang nutritional diet guide.
1: pag sinimulan yung pagsunod nito, eh, hindi nyo na kailangan pang mag-maintenance medication ng synthetic drugs kung decided talaga kayo. Dahil ang direksyon naman natin dito kung ba't sundan a nutritional diet guide, dahil tulungan ang katawan na maging maayos ang function na nakakadumi ng maayos, maging energetic, makatulog ng maayos, hindi ihi ng ihi, madaling magpapalabas ng pawis. Ito yung dapat minomonitor natin sa katawan kapanalig, na kung araw-araw ba gumagana o nagpa-function ng maayos. Dahil kung okay to lahat, gumagana, ibig sabihin normal ang katawan na. Kaya kalimitan sa mga nag-maintenance medication, hirap makadumi, hindi makatulog ng maayos, minsan maraming sakit na naramdaman sa kahit isang parte ng katawan, humihina ang katawan, agapan. Hanggat maaga, magdesisyon na puntahan ang ating Alive Center upang magabayan kung paano sundan ang nutritional diet guide. At patunay, narito po ang isa sa naniwala at sumunod dito sa Alive Center. Pakinggan natin ang kanyang testimonya.
9: Pagkala si Brother John Corde sa pagong totally blind licensed massage therapy po. Noong last 3 years, tumas ang cholesterol ko sa yung creatinine. Sa kidney center po, nagpa-laboratory po ako. E ngayon, sabi niya, Kai, mag-maintenance ka na. Mga 4 na klase, pang cholesterol, blood sugar, blood pressure ko mataas. Sinubukan ko. Eh, natitingi ako after 1 month, nahilding ako sa lasarta. Narinig ko sa yung, si Chipidel. Tumupunta pa ko rito mag-isa. Di, nag-take mo na ako ng yung collagen coffee, yung black coffee, yung soya, at saka yung turmeric. Kasi madalas po umiihi ako sa gabi, pinakamababa, 6 na beses magdamag. Nang mag-take ako ng juice, wow, 2 beses na lang magdamag. After 2 months, bumalik na po sa doktor ko. Nagpa-laboratory ako yun. Tinignan niya yung result. Sabi niya, Tay, bumaba na yung blood sugar mo. Bumaba na rin yung cholesterol mo. Yung creatinine mo, normal na rin.
10: Wow!
9: Yung BP mo, normal na rin. Pwede ba tayo, stop ka muna ng pag-inom ng mga synthetic mo. Balik after 4 months, napangiti ako sa sarili ko. Paglabas ko ng clinic, sabi ko sa pamangkin ko, pamangkin, salamat ka ako sa Diyos at kay Chief Inventor Edil Rodieros. Umipikto lahat ng binili ko rito na gamot. Kasi hindi ko sinabi sa doktor na ang nakapagaling sa akin, lahat na produkto ng ni Chief Edil Rodieros. Last year talaga, profile talaga, yun nangyari talaga. Hanggang ngayon, maganda yung, yung kapangyarihan. Kasi hindi na tumataas yung BP ko, kahit ako napupuyan magdamag, wala na akong gagaba-gaba. Kasi, nagkatalawang collagen ko, pinakuminom eh. Kuminom ako ng collagen ko, bago ako umalis sa bahay, kuminom din ako ng DRT. Kaya, maniwala kayo, kailangan talaga natin yung mga herbal product ni Chip Edil Rodieros, dahil may pro iba na po. Maraming salamat sa inyo. Happy anniversary.
1: Yan ang buhay na prueba kapanalig. Si Sir June Cordell ang inyong napakinggan na nagbigay ng kanyang testimonya tungkol sa kagalingan na kanyang naangkin, na hinto na safe ang mga maintenance medication na synthetic drugs, matapos na sinundan ang nutritional diet guide. At congratulations Sir June Cordell dyan sa Barangay Holy Spirit, Quezon City, na nagpa-deliver last Saturday ng Herbamix Capsule, ng Completomax Herbal Capsule, ng Turo Energy Herbal Capsule, at Collagen Glutathione Coffee with Insulin Herbal Extract. Ito ang patunay kapanalig sa ka-epektibo ng ating itinuturo dito sa Alive Center upang mabuksan ang puso't isipan po ninyo na may kagalingan dyan sa iniindamong karakter nararamdaman. Puntahan ang ating Alive Center dito sa ground area ng Bright City Center Condominium, E. Rodriguez Senior Avenue, katabi ng Iglesia ni Cristo Church sa Barangay Immaculate Conception, Cubao, Quezon City. At tandaan mamaya sa pagpunta dito sa ating Alive Center, siguradong maka-avail kayo ng ating papromo buy one take two. At meron pa tayong natitirang 10 seats ng special summer papromo sa ating stem cell glutathione collagen capsule. At congratulations kay Ma'am Loleta Tumbaga na nagpa-deliver din last Saturday. Ganon din kay Ma'am Elizabeth Gamboa dyan sa Mandaluyong City na naka-1-on-1 ko last Saturday. Kay Sir Ricardo Espinosa from Pangasinan, maraming salamat sa laging pakikinig dito, Sir Ricardo Espinosa. Ganon din kay Mr. Chotimo at Ma'am Maria Elma Hintalan dyan sa Las Piñas. Kay Ma'am Nora Castro, kay Sir Benigno Baranda, kay Vidal Leongson dyan sa Hagunoy, Bulacan, kay Ma'am Elsa Gawiran dyan sa Mandaluyong, at kay Ma'am Adelina Abergedo dyan sa San Isidro ang Guno, Rizal. Maraming salamat po sa laging pakikinig dito sa ating palatuntunan sa inyong lahat. Sa mga hindi ko na banggit, hindi ko na bati, masayang pakikinig po sa inyo. At ugaliin na alagaan ang katawan na maging malusog. At kung meron kayong health concern, i-message lang ang ating hotline na 0907-242-3907. Ulitin ko po ang ating hotline, direkta kay Chief Edel. Pwede kayong mag-order door-to-door delivery. I-message ang ating hotline na 0907-242-3907. At sa mga nakikinig kahit sa ang sulok ng Pilipinas, good news, dahil pwede kayong maka-order cash on delivery. Meron pang up to 50% discount plus morang shipping fee sa ating TikTok shop na Alive Health and Beauty. Tandaan na, ang ating TikTok shop ay Alive Health and Beauty. Yung profile picture, kulay yellow na logo, nakasulat dyan ang Alive Center.

0: Mga coffee lover, adik na sa kape. Narito ng kape na magpapalakas sa inyo, maging energetic. Kape na makatulong para unti-unting nawawala pananakit ng joints. Kape na makatulong upang maging maayos ang pagdumi araw-araw, maging mahimbing ang tulog gabi-gabi. Kape na makatulong para sa mga umaakyat ng blood pressure, sugar, cholesterol. Ito ang kape na makatulong para maging blooming, locking, younger skin ka pa. Ito ang collagen glutathione coffee with insulin herbal extract. Masarap na, masustansya pa. Uminom umagat hapon at sa loob ng isang buwan, talagang mapatunayan ang ka-epektibo ng collagen glutathione coffee with insulin herbal extra. At samantalahin na meron tayong promo mamaya para sa inyo.
1: Maganda na yung pag-iig ko. Maganda na rin ang pagtulog ko. Masarap ang lasa ng collagen. Marami rin akong kapeng natikman. Ito na ang iinumin ko.
0: Mas pina-improve, mas pinasarap, mas masustansya ang kape para sa iyo. Collagen Glutathione Herbal Coffee with Insulin Extra. Kape na magpapalakas sa iyo, pangtanggal stress pa, makatulong pa sa pananakit ng tuhod, ng joints, mapasarap ang tulog at iwas constipation pa. Magkape para maging glowing, locking, younger skin ka pa dahil pinapaayos ang function ng liver mo. Collagen Glutathione Herbal Coffee with Insulin Extra. Ang herbal na mangustin, tungkat ali, goto cola, agaricus mushroom, arabica coffee, dinagdagan ng collagen at glutathione plus insulin extract, maca at ginseng extract para mas epektibo.
2: Okay. Ano on, hindi ako makakatulog ng maayos, magdamag. Ngayon na, uminom na ako nitong produkto sa Alternative Health Livelihood.

I. Rodriguez Senior Avenue, katabihin ng Iglesia ni Cristo Church sa Barangay Immaculate Concepcion sa Cebu City. Nasa Door 4 Bichida Building, San Siangco Street, katabihin ng barbershop at mga gown foreign stall, harap ng Kong Cafe. Para sa door-to-door delivery order, i-message ang hotline 0907-242-3907. Hotline number 0907-242-3907.

Kalig mga partners, dahil limitado ang oras ng ating palatuntunan dito sa radyo, dahilan na may limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa alternatibong panggagamot at pangkabuhayan. Ito po ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, founder ng Alternative Health and Livelihood Center, Chief Executive Officer ng Edel Health and Beauty Food Supplement Manufacturing, Chief Edel Roderos. Sumainyo ang katuto.

0: Good morning.
1: Welcome. Kapanalig, dito na naman tayo sa ating programa. Sa edisyon na ito ngayong araw na Lunes. It's a Monday morning po, kapanalig, sa mga minamahal nating tagapakinig, minamahal nating mga kapanalig na nakantabay na sa ating programa ngayon. Isang oras po yung ating programa at punong-puno ito ng mga gabay na ibibigay, babahagi natin kasama na yung ating mga totoong testimonya na ipapakinig natin dito sa ating programa. Samahan ako sa isang oras sa Doctor of Ministry in Natural Healing, Dr. Rich Liedo. Bago tayo magpatuloy sa ating programa, dito muna tayo sa mahalagang bahagi ng ating palatuntunan sa pagbibigay natin o sa pagbabahagi natin sa banal na salita ng Diyos ngayong oras na ito. Ang banal na salita ng Diyos, kapanalig, ang bawat bagong araw ay paalala na may panibagong pagkakataon upang itama ang pagkakamali, palakasin ang loob, at magmahal ng mas totoo. Huwag matakot magsimula muli, sapagkat sa bawat hakbang na may pananampalataya, may biyayang nakahandang sumalubong sa iyo. Ang banal na salita ng Diyos, kapanalig, na napakinggan natin sa oras nito ay hatid sa atin ng ating mga nangungunang produkto. Produkto ng Doc Alternatibo. Nararapat lang na isabuhay natin ang banal na salita ng Diyos para sa mas magandang direksyon ng ating buhay sa araw na ito.

0: Dr. Alternativo.
1: Tuloy-tuloy tayo dito sa ating palatuntunan sa mga member natin ngayon na nagantabay at nakikinig na, nag-standby na. Good morning. Magkape po tayo, kapanalig. Mixed in herbal coffee ang kape na iniinom ko ngayon. Ang kaping ito ay may magandang benepisyo sa ating kalusugan. Hindi po ito nagdudulot ng hyperacidity. Hindi po ito nagpapatrigger o hindi po ito nagtitrigger ng mga karamdaman gaya na lang ng hypertension. Ako, dapat aware tayo, kapanalig. Dapat aware ka na ang kape na iniinom mo, ibang kape ha, kapag hindi mixed in herbal coffee, dapat aware ka na mayroong mga posibilidad na magkaroon ka ng mga karamdaman gaya na lang ng high blood, hypertension, hyperacidity at heart problem. Kapag ipagpapatuloy mo o kapag ipagpatuloy mo ang pag-inom ng mga instant coffee, hindi lang instant coffee, instant drinks, instant food, talaga nagagasira sa ating kalusugan. Dito tayo sa kape, mixed in herbal coffee, kapanalig. Recommended po ng Doc Alternativo na uminom ng mixed in herbal coffee. Kung hindi mixed in herbal coffee ang iinumin mo, mas maganda na uminom ka lang ng natural na kape. Yes, pure coffee. Yung coffee beans, kapanalig, na pinoproseso, dinidikdik, pulverized, instead na uminom ka ng instant coffee na nakakasira sa kalusugan ng tao. Meron po tayong proeban yan, kapanalig, ha? Hindi lang ito isang salita lang. Meron tayong proeba pa ng ating mga dalubhasa. Ayon pa sa research ng ating mga eksperto, habang maaga, habang hindi pa lumalala yung sitwasyon sa kakainom mo ng instant coffee, mas mainam na ito'y ihinto mo na. Puntahan yung branches natin, pinakamalapit na branch dito sa inyong lugar para sa ating mga produkto. Gaya na lang nitong ating mixed in herbal coffee na mapagkakatiwalaan, kapanalig, lalong-lalo na sa mga kapanalig natin ngayon na may iniindang karamdaman. Ito po ay anti-constipation, anti-hyperacidity at anti-hypertension. Nagkakatulong ito, kapanalig, hindi lang ordinaryong kape, may benepisyo pang maganda ito sa ating kalusugan. Once again, puntahan yung pinakamalapit na branch natin dito sa inyong lugar. Matatagpuan lang dito yung branches natin, kaya puntahan ninyo ngayong araw na Lunes.
0: Ang Doc Alternativo Cubao Branch, PYP Mansion 2, Ignacio Street, Cubao, Quezon City, behind Samson Tech College. Sa Pasay Branch, CYA Land Building, Corner Sele Street, Barangay 75, along EDSA, in front of STI College, Pasay City. Sa Malolos Branch, Kilometer 37, MacArthur Highway, Liza Queen Building, Barangay San Pablo, Malolos City, Bulacan.
2: Sa Calibo, Aklan, matatagpuan sa 1214J Magno Street, Poblacion, Calibo, Aklan, malapit sa Oyotorong, Talipapa.
1: Dito tayo sa mga testimonya. Ipaparinig natin ngayon, kapanalig, yung mga testimonya, totoong testimonya na experience ng ating mga member, mga kapanalig natin na bumisita sa ating mga branches. Gaya na lang ni Ma'am Nilda Rosario, 71 years old, na may problema sa balat, at gaya ni Ma'am Jimena Banyadira, no? From Camarinesor, na sinubukan yung ating mga produkto. Isa sa kanyang sinubukan itong ating Fulvic Mineral. Mapapakinggan po natin yung kanilang mga testimonya. Oo, marami pa, no? Isa sa mga testimonya ang ipaparinig natin ngayon, siya po ay Magnesium Ascorbate User. Ito yung ating produkto, Magnesium Ascorbate. Si Ma'am Maria Cecilia Aguilar, 62 years old, from Camarinesor. Paano siya natulungan itong ating produkto? Pakinggan natin yung kanyang testimonya.
2: Guiter, nasolusyonan dahil sa paggamit ng fulvic mineral seaweed ng Doc Alternativo.
3: Marami na po ako nararamdaman noon dahil po sa aking thyroid goiter. Patakot naman po ako magpa-opera. Yun nga po na naisip akong bumili ng mga pang pwedeng gamot sa aking thyroid. Mula po nung gumamit ako, lalo na po nitong fulvic mineral seaweed, ay may pagbabago na agad po akong naramdaman. Kasi po noon, nung hindi pa po ako gumagamit, pag sumunit na po yung liit, nararamdaman akong parang may nakatapal sa dibdib ko. Naubos ko po yung isa pa lang. Pero malaki na po ang naramdaman ko. Nawala yung sakit dito sa aking leeg po. Yung pakiramdam ko talaga ay nawala yung bigat, nawala yung parang nakatapal dito, at nawala na rin po yung sakit. Naramdaman na akong pagbabago. Ako po si Maria Cecilia Aguilar ng Kamaligan, Camarines Sur.
4: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Alright, dito tayo sa ibabahagi nating gabay, kapanalig. Paano nga ba nagkakaroon ng goiter ang isang tao? Ang goiter ay paglaki pamamaga ng thyroid gland, ang glandula sa harap ng liig na parang hugis paro-paro. Ang thyroid ang gumagawa ng hormones na kumukontrol sa metabolismo, tibok ng puso at enerhiya ng katawan. Paano nga ba nagkakaroon ng goiter ang isang tao? Okay, dito tayo kapanalig, ha. Hyperthyroidism, sobrang thyroid hormone. Number one, ito yung number one. Halimbawa, Graves' disease. Dahil sa sobrang paggawa ng hormone, maaaring lumaki ang thyroid. Dagdag pa, kapanalig, pag buntis o hormonal changes. Nagbabago ang hormones kapag maaaring pansamantalang lumaki ang thyroid. Okay, nagbabago ang hormones kaya maaaring pansamantalang lumaki ang thyroid. Dagdag pa, may mga bukol sa loob ng thyroid na nagpapalaki sa glandula. Pang-anim, impeksyon o pamamaga ng thyroiditis. Pamamaga dahil sa virus o iba pang dahilan. Yan nga, si ma'am kanina, yung testimonya na napakinggan natin ay mayroon siyang thyroid, no? Ngunit nang subukan niya yung magnesium ascorbate, nasolusyonan yung kanyang problema sa goiter. Oo, dahil sa ating produkto. Epektibo yung ating produkto, kapanalig, dahil sa testimonya na napakinggan natin. Mga simptomas o mga sintomas na maaaring maramdaman kapag meron kang goiter: pamamaga o bukol sa harap ng liig. Number one, hirap lumunok o huminga kung malaki na. Number 3, pagbabago sa timbang. Number 4, mabilis o mabagal na tibok ng puso. Number 5, madaling mapagod o kabahan. O, yung feel mo na madali kang kabahan at mapagod, ka panalig, posible na mayroon ka ng tinatawag na goiter. Kaya mas mainam na ito'y agaran mong ipakonsulta. Ikaw na magdesisyon kung susubukan mo o gusto mong mag-try sa alternative na pamamaga ng Doc Alternativo. Pwede mong puntahan yung branches natin. Basta dito sa ating gabay, kapanalig, kailangan nang i-address ng mabilisan kapag meron ka nang tinatawag na mga sintomas. Gaya na lang ng pamamaga o bukol sa harap ng liig, hirap lumunok o huminga kung ito'y malaki na, pagbabago ng timbang, mabilis o mabagal na tibok ng puso, at madaling mapagod. Kapag meron ka na ng mga signs na ito, kailangan mo na ng agarang aksyon, kapanalig. Kaya si Doc Alternativo ay nandito sa mga branches natin, pwede mong subukan. Actually, no, open talaga si Doc Alternativo sa mga new client natin, member natin, sa mga advocate natin na gustong i-try yung pamamaraan ni Doc Alternativo, dahil subok na po ito sa 18 taon mahigit na tayo po nagpapalaganap ng alternative medicine at natural na pamamaraan ng panggagamot. Subukan si Doc Alternativo, kapanalig. Isa pang testimonya ipaparinig natin ngayon, si Quintin Pondales. na mayroong constipated o isa pong karamdaman na constipation, siya po'y constipated na solusyonan dahil sa ating produkto. From San Felipe, Naga City, narito ang kanyang testimonya.
6: Constipation na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo product.
7: Ako po, nahirapan po ako ng dumi. Minsan po, hindi pa ako pupunta dito. Tatlong araw po ako bago dumi. At grat na hirap po ako noon. Minsan po, may lumalap, may kasama dito po. Pakalabas yung dumi, may lumalabas ng dito. Tapos po, nung punta na po ako dito, kasi pagpupunta po sa doktor na ano, binibigay ko sa akin gano, pagkatapos nun, balik na naman. Eh, mula punta na ako dito sa Doc Alternativo, yun po, nagtay po ako ng mga gamot na binigay nila sa akin. Pinagpatuloy po yung polvic mineral, saka yung tape, yung mixed, yun po, yung pagdumi ko po, tumituloy na, maganda na po ang pakiramdam ko. Eh, nagpapasalan po ako. So, yun, kami din po sa Doc Alternativo. Ako po si Tintin Pundalis, pero sa Naga.
4: Ruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Si Sir Quintin Pundalis na nagkakaroon ng constipation noon na solusyonan dahil sa ating produkto. Anyway, paano nga ba nagkakaroon o bakit nga ba nagkakaroon ng karamdaman na constipation ang isang tao? Constipation, hirap sa pagdumi. Ito yun ha. Ang constipation ay karaniwang nangyayari kapag mabagal ang galaw ng bituka o kulang sa tubig at fiber ang pagkain. Kapanalig na rito ang mga paraan upang maiwasan ito. Ulit-ulit ko itong binabanggit sa ating programa Kapanalig para maging aware yung hindi pa nakakaalam sa karamdaman na ito. Very common itong constipation. Number one, kumain ng pagkaing mataas sa fiber. Ang fiber ang tumutulong upang lumambot ang sa mga kumakain. Lumalambot ang dumi ng tao. Kumain ng gulay, kangkong, pitsay, malunggay. Samahan mo ng prutas gaya ng saging, papaya, mansanas, whole grains, oatmeal, brown rice, whole wheat bread, beans at munggo. Dapat mayroon kang target kapanalig ha. Humigit kumulang 20 to 30 grams ng fiber bawat araw. Dapat mong targetin yan para safe ang iyong katawan sa tinatawag na constipation. Pangalawa, uminom ng maraming tubig. Kung kulang sa tubig ang katawan, tumitigas ang... Okay, alam mo na. Tumitigas ang dumi ng tao. Inirekomenda dapat 8 hanggang 10 basong tubig bawat araw o higit pa kung mainit ang panahon. Pangatlo, regular na pag-i-ehersisyo. Ang paglakad-lakad, jogging o simpleng stretching araw-araw ay nakakatulong sa paggalaw ng bituka. Pangapat, huwag pigilin ang pagdumi. Kapag nagkakaramdam ka ng ito tinatawag nating call of nature, dumumi ka, pumunta agad sa banyo at huwag magpigil para maiwasan ang pagtigas ng dumi.
8: Sa atong kapanahunan.
1: Panglima, iwasan ang sobrang processed foods. Limitahan ang fast food, sobrang matatamis, pagkain ang kulang sa fiber, gaya ng puting tinapay at instant foods. Nako, magkaroon ng regular na oras sa pagbabawas. Okay, ang pagkain ng papaya sa umaga o pag-inom ng maligamgam na tubig pagising ay madalas nakakatulong upang madali ang pagdumi. Kung ang constipation ay tumatagal ng higit sa 1 hanggang 2 linggo, may kasamang pagdurugo sa dumi ng tao o matinding pananakit ng tiyan, mas mabuting agad solusyonan. Pumunta agad sa mga eksperto. Para maiwasan kapanalig ang ganitong sitwasyon, dapat talaga ay alam mo kung paano ito maiwasan.
8: Sakit, dili lamang.
1: Pwede mo itong maiwasan kung regular na bowel movement. Regular na pagdumi. Tapos, iwasan yung mga pagkain na fast food, instant food. Iwasan yung sobra sa matatamis. Kailangan kumain ng mga pagkain na sagana sa fiber, at regular na pag-ehersisyo, paglalakad-lakad, pagja-jogging. Parang simple lang kung titingnan natin kapanalig yung kakaunting jogging, paglalakad-lakad, pero nantakin mo, mayroon pala siyang magandang benepisyo sa ating kalusugan. Nakakatulong pala siya para tayo ay makakaiwas nitong tinatawag natin na constipation. Isa ang produkto ng Doc Alternatibo. Pakinggan natin yung testimonya kanina ni Sir Quintin. Extend Herbal Coffee yung produkto na kanyang ginamit. Maganda ang naging resulta nito sa kanyang kalusugan dahil nasolusyonan ang kanyang iniindang karamdaman nitong tinatawag na constipation. Ikaw dyan, kung may iniinda ka, lalong lalo na itong karamdaman na constipation na hindi talaga maganda para sa kalusugan ng tao, nako. Sundin mo ang gabay o sundan mo yung gabay na ibibigay ni Doc Alternatibo daily para sa mas para mas maging secure ang sistema ng ating katawan at hindi ka na magkakaranas nitong tinatawag nating constipation.

0: tutul.
1: Isa pang testimonya ipaparinig natin kapanalig. From Luna, Payao, si Ma'am Rosemary Agsao, 56 years old, ay Fulvic mineral user. Paano siya natulungan ng ating produkto? Pakinggan natin yung kanyang testimonya.
2: Hypertension, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc F. Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
3: Ako po si Rosemary M. Agsao, nakatira sa Luna, Apayao po. 56 po. Noon o na hindi ako naniniwala itong sinasabi nila na Doc Alternativo. Ang naramdaman ko noon, high blood. Muntik pa ako namatay sa dahil sa high blood kasi binigyan ako ng yung mga gamot sa maintenance sa doktor. Noon nag-take ako ng ganun, muntik ako na namatay kasi hindi ako makahinga. Noon, nalaman ko itong Doc Alternativo, talaga nagpursige ako na pumunta. Ang ginamit ko noon dito sa naprodukto ng yung Fulvic Mineral, talagang siya ang nakatulong sa aking high blood. Hanggang noon, hanggang ngayon naggamit ako. Iyon ang itinutuloy kong naggamit ng Fulvic Mineral. Ako po si Rosemary M. Agsao from Luyon, Luna, Apayao. 56 years old.
4: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Napakinggan natin yung testimonya ni Ma'am Rosemary Agsao, 56 years old, from Luna, Payao, na muntik nang bawian ng buhay dahil sa kanyang iniindang karamdaman itong tinatawag na hypertension. Hypertension na karamdaman, kapanalig, hindi ito ordinaryo, ha? Hindi ito biro kapag nagkakaroon ka ng hypertension. Ngunit nang lapitan niya si Doc Alternativo, binigyan siya ng product recommendation. Fulvic Mineral na produkto ang ibinigay sa kanya. Kaya sa awa ng Diyos, kapanalig, naka-survive siya sa muntikan ng pagkamatay dahil sa hypertension. Ang hypertension o high blood pressure ay kondisyon kung saan mataas ang presyon ng dugo sa mga ugat. Kapag palaging mataas ang blood pressure, kapanalig, maaaring masira ang puso, utak, bato at iba pang organs. Alam mo ba kung ilan yung normal? Normal na blood pressure. Ang normal ay 120 over 80. Pababa. Okay. Stage 1 hypertension ay 130 to 139 over 80 to 89. Stage 2 hypertension, 140 over 90 pataas. Nako, sanhi na ang ito tinatawag na sanhi, mga sanhi ng hypertension: sobrang alat sa pagkain, kulang sa ehersisyo, bisyo, paninigarilyo at pag-inom ng alak, stress, sobrang timbang, obesity, diabetes, usakit sa bato. Marami, ha, maraming mga sanhi na pwedeng ikonsidera, kapanalig. Mga sintomas na meron kang hypertension, kadalasan walang sintomas. Kaya tinatawag itong silent killer. Nako. Pero minsan may pananakit ng ulo na pwedeng makonsider na sintomas. Pagkahilo, panlalabo ng paningin, pananakit ng dibdib. Paano ito makontrol? Itong hypertension, kapanalig. Number 1, bawasan ng alat. Iwasan ang processed foods at instant noodles. Kumain ng healthy diet. Maraming gulay, prutas, isda at whole grains. Pangatlo, mag-ehersisyo. 30 minutes walking o 5 beses sa isang linggo. Pang-apat, iwasan ang bisyo, sigarilyo at limitahan ang alak. Number 5, regular na magpa-blood pressure check. Lalo na kung may edad 40 pataas. At isa pa, lalong-lalo na kung mayroon kang family history na mayroong hypertension o may sakit na high blood. Nasairan. Puntahan yung branch natin na pinakamalapit dito sa inyong lugar para magkaroon ka ng idea, aktual na ma-check yung estado ng iyong katawan o kalusugan. Pagkatapos, bibigyan ka ng product recommendation. Kaya narito yung branches dito sa inyong mga lugar, kapanalig.
0: Ang Doc Alternativo Cubao Branch, PYP Mansion 2, Ignacio Street, Cubao, Quezon City, behind Samson Tech College. Sa Pasay Branch, CYA Land Building, Corner Sale Street, Barangay 75, Along EDSA, in front of STI College, Pasay City. Sa Malolos Branch, Kilometer 37, MacArthur Highway, Liza Queen Building, Barangay San Pablo, Malolos City, Bulacan.
5: Sa Calibo, Aklan, matatagpuan sa 1214J Magno Street, Poblacion, Calibo, Aklan, malapit sa Oyotorong, Talipapa.
1: Napakinggan natin kapanalig yung mga branches ng lugar, kaya bukas yung ating branch ngayong araw na ito na pwede ninyong bisitahin kapanalig kung gusto mo na mag-inquire, kung may karamdaman ka na hinihinda ngayon, gusto mo ng kasagutan. Bukas po si Doc Alternativo, at para sa mga gustong magpa-member today, lapitan si Doc Alternativo. 1,300 pesos yung ating membership fee para sa ating membership program dito sa Doc Alternativo. Maraming mga benepisyo as a member alternativo. Okay? Binabanggit ko dito every morning kung ano yung benepisyo ng isang member dito sa Doc Alternativo. Isa na dyan, yung pag-avail sa mga papromo gaya na lang ng buy one take one at buy one take two. Yan po yung maa-avail ng isang member. Oh, napakaganda na oportunidad ito kapanalig para sa mga kapanalig natin dyan na gusto mag-invest. Isali mo sa iyong investment plan itong membership program ng Doc Alternativo, dahil maganda ito. Hindi ito bagay, hindi ito hindi pagkain. Ngunit yung return nito ay maganda dahil para sa iyong kalusugan. Nag-invest ka sa iba, bakit hindi mo na unahin yung iyong sariling kalusugan, isali mo sa iyong investment plan, dahil importante din yung ating kalusugan kapanalig. Magpamember ha, 1,300 pesos. Tsaka kasali na riyan yung ating loyalty card. Ang loyalty card kapanalig, sa bawat bili mo ng produkto ng Doc Alternativo, mayroong babalik sa iyo sa pamamagitan ng points. Okay? Kung bibili ka ng mga produkto, marami kang bibilhin, marami din na points yung may ipon. Kaya puntahan si Doc Alternativo ngayong araw na ito. Commercial break muna tayo. Sa ating pagbabalik na natin yung ating eksperto, walang iba, Doctor of Ministry Natural Healing, Doc Anastacio Halaman Jr. sa balik kapanalig. Kaya mas maganda na ngayon pa lang ay mag-text ka na o tumawag sa ating hotline, dahil sasagutin yan ng ating eksperto. Idulog mo dito yung iyong concern sa oras nito sa pamamagitan ng ating numero 0950-738-8320. Uulitin ko kapanalig, 0950-738-8320. Magbabalik pa tayo dito sa ating palatuntunan, at ito ang programang Doc Alternativo.
6: Doc Alternativo.
7: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan, from Metro and Mega Manila
8: to the World Wide Web.
9: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
7: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Doc Alternativo.
10: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
11: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
12: Ang tinid ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
13: Daluhan ang herbal at natural healing seminar sa Doc Alternativo Branch.
14: May 6, Miyerkules,
15: sa Cabanatuan City, Denar Building, Barangay Asia Concepcion, Maharlika Highway, Cabanatuan City, Nueva Ecija, tapat ng Fuel Star Gasoline Station at Chowking.
14: May 6, Miyerkules,
15: sa Cabanatuan City, Denar Building, Barangay Asia Concepcion, Maharlika Highway, Cabanatuan City, Nueva Ecija, tapat ng Fuel Star Gasoline Station at Chowking.
16: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixen Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral, at magdala lang ng isang litrong tubig.
17: tubig.
18: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tininang kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
17: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
19: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula.
20: Ang Spirulina nga produktuhan Doc Alternativo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Kaya ako, si Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City, 63 years old.
21: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
22: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
23: Mga idol, malakas ka bang uminom ng tubig? 8 hanggang 10 baso araw-araw? Nako, idol, kung tubig lang, kulang. Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Doc F Fulvic Minerals Food for the Cell. Anti-diabetes, anti-hypertension, at may 70 trace minerals pa ito na kailangan ng katawan mo. Kaya mga idol, ang tubig na iniinom ko may patak na Doc F Fulvic Minerals.
22: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
23: Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
24: Nakakaranas ka ba ng cataract, glaucoma, near and far sightedness, pterygium o nanlalabo, hirap makabasa, umaambon ng paningin? Eye Solution ang sagot niyan.
25: Wala akong tipare ngayon dahil one month nang gamit ko ng Eye Solution. At my age, parang grasya talaga ni Lord sa akin ito eh. Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung efektibo sa sarili kong katawan. Magdalena Soriano po, farmer, Duenas, Iloilo, 82 years old.
24: Eye Solution.
22: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
23: Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
19: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula.
22: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
23: Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
26: Kaping swak sa iyong panlasa? Mixed Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat.
19: Jokep Mixed Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. Jokep Mixed Coffee. Ang kaping para sa lahat.
22: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
23: Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
27: Tamang-tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama mas di kalidad pa. Itatag sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susunitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Doc Alternativo Machineries, located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Bangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternativo Machineries.
28: Sa lahat ng mga valued clients at members ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas, ang inyong kalusugan at kagalingan ay mahalaga sa amin. Kung hindi kayo naaasikaso ng maayos ng aming mga tauhan o in charge sa branch, o kung sa tingin ninyo ay may mali sa kanilang pakikitungo sa inyo, huwag mag-atubiling tumawag sa aming complaint hotlines 0968-636-8000, 0968-636-8000, o 0995-845-5724. Kami ay handang makinig at maglingkod para sa inyong kapakanan. nahihirapang matulog. Ngunit nasolusyonan dahil sa pag-inom ng Mix and Herbal Coffee ng Doc Alternatibo.
0: Ito kasing coffee is nakatulong sa akin dahil noon nagko-coffee ako pero mga after ng 2 o'clock mag-coffee ako, hindi ko nakakatulog. Merong isang madre dito sa Doc Alternatibo, Mr. Inca, na sabi niya, bakit hindi mo itry ang Mix 10 ng Doc Alternatibo? Kasi ako, sabi niya, lagi ako nakiinom yan, pero kahit hindi ako nag-inom, ay nakatulog pa rin ako. Kaya I tried it, no? And totoo naman, no? Kaya for the past 3 years na ngayon, nag-take talaga ako nito. Nag-isa lang ako doon sa kubaw pa nga, hindi ako napapaalis nito. Kasi kapag gusto ko mag-coffee, o sa hapon, ay ito talaga, Doc Alternatibo. Try din nila ito, kasi lalo na yung mga hindi masyadong nakakatulog, yung mga insomnia, mga dahil na sa coffee, no? Itong coffee nito ay talaga, masasabi ko na sa aking experience ay talaga nakakatulog ako kahit ako mag-inom ng gabi. Sister Cecil Ivana, no? 72 na ako ngayon, taga Talisay, Camarines Norte.
1: Ruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
22: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Doctor Alternativo.
1: Nagbabalik tayo dito sa ating palatuntunan, ang Doc Alternativo Program, sa oras na ito kapanalig at hindi na natin patatagalin pa, kung saan makakasama na natin ang ating eksperto na magbibigay ng konkretong sagot para sa mga concern na ipinadala dito sa ating programa. Nasa linya na ngayon, Doctor of Ministry Natural Healing and other than Doc Anastasio Halaman Jr., para sa kanyang konkretong sagot. Doc June, may concern dito nating natanggap. Doc, bala ko pong mag-Doc Alternativo at bumisita po sa inyo. Medyo komplikado na po ang sakit ko. Kaya gusto ko pong malaman ano po ba talaga ang dapat kong gawin. Sundin at baguhin para tuluyan akong gumaling. At ano po ba ang maibigay niyong garantiya o kasiguraduhan? Mula kay Ma'am Evelyn Ramos, 45 years old, from Santa Cruz, Manila. Doc John,
2: ang iyong gagawin, sundin kung ano yung nakalagay doon sa formula. Mayroon tayong formula dito. And if God is willing, no, pinipray natin na mabilis yung recovery. At ang recovery po ay nakadepende yan sa response ng ating body, nakadepende yan sa cooperation natin sa formula, nakadepende yan sa God's will, no, pagkaloob po ng ating Diyos. Kaya sabayan natin ng paniniwala, sasabayan po natin ng panalangin habang tayo po ay nag-undergo ng ating program or formula dito sa Doc Alternativo. Ang atin naman pong mga ginagamit dito, lahat naman to'y natural, mga gawa po ng Diyos, no? Hindi po mga synthetic. Sinusunod natin yung the creator of the body. Kaya napapansin po ninyo, more on tanim, no? Plant-based, herbal, mga formula natin, mga basic na law ng ating body. Ang kailangan naman ng ating katawan ay tamang tubig. Para mabuhay ang tao, ang body, kailangan lang ng tamang tubig, tamang tulog, tamang nutrisyon, air, exercise, no? At na marami pa, maraming factor para mas maging healthy, humaba pa ang ating buhay if God is willing. So ang pinaka advokasya ng Doc Alternativo, prevention, iwasan yung sakit na mag-develop. Pangalawa, natural way of healing, without conventional, without operations. So that's why nandito si Doc Alternativo, lagi kaming invite sa inyo, kinakampanya natin yung natural way of healing. At tinuturo namin dito para hindi na kayo magkasakit. Ayaw po namin maging patient kayo for life. Ay, wala ditong maintenance. Papansin nyo sa Doc Alternativo, bakit walang maintenance ang Doc Alternativo? Ang maintenance natin, yung tamang nutrition, tamang diet, hindi yung may iinumin ka para ma-maintain yung sakit. Kaya iba uminom ng mga maintenance, hanggang ngayon, mayroon pa rin sakit. Kaya tanungin natin, ano bang inyong mini-maintenance? May mga discovery si Doc Alternativo dito na pwede kayong mamili. Kaya tinawag tong alternativo. Alternative. Kung gusto nyo ng alternative sa inyo pong iniinom or gusto nyo yung alternative sa pag-alaga sa inyong kalusugan. So ang Doc Alternativo po ay 18 taon, no? 18 years na ito dito sa larangan ng health, no? Health industry, sa paglilingkod, advokasya natin, natural way of healing, alternative medicine. Kaya welcome kayo, no? Sa mga gusto bumisita, gustong magpakonsulta sa may CYA Land Building, Corner Celia Street, Barangay 75, along EDSA, Pasay City. Ang landmark po natin ay Heritage Hotel, katapat po ng STI College. Bago yan mag MRT or Metro Point. So along EDSA lang yan, after Heritage, diretsuhin nyo lang yan, and then 7-11, and then yun, makikita nyo na po yung malaki na sky blue na building, yung CYA Land Building, at may signage na Doc Alternativo. At pwede kayong magipag-ugnayan dito sa ating hotline, so 0950-738-8320. Again, sa 0950-738-8320.
1: Dito pa tayo sa pangalawang concern, Doc June. Ika pa dito, Doc, may diabetes po ako. Totoo po bang bawal sa akin ang saging at mangga? Ben from Quezon City, Doc June. May diabetes daw si Sir Ben.
0: Itanong mo sa Doc Alternativo.
2: Pwede namang ang mga prutas kasi ang asukal na nandyan ay simple sugar, yung tinatawag natin na fructose. Hindi siya glucose or complex na sugar na kailangan pa ng ang glucose kasi kailangan ng insulin para maging energy. Ang fructose, no need na. Simple sugar na siya. Fructose. No need na ng insulin yan. Mabilis siyang ma-convert into energy. Eh dito sa Doc Alternativo, kain kayo ng mga prutas, kahit mayroon kayong diabetes, no? At mayroon naman tayong assessment, no? Kaya mayroon tayong minsan tinatawag na moderation. Oh, ito lang po na saging, ito lang po na apple, ito lang po na matatamis. May formula, no? Kung ilang pirasong saging, ilang pirasong kamote, ilang kutsarang gata. So, may formula po si Doc Alternativo para sa inyo. So, bisitahin lang, no, ang Doc Alternativo dito sa Pasay ngayong araw kasi may check-up po tayo. Pwede po, no, yung tanong ni Sir Ben, pwede naman po yung saging at mangga, Sir. Yung saging pala, by the way, yung much better na saging, yung saging saba na hinog. Kapag hinog, mas marami pong health benefits. Hinog na hindi luto. Kasi pag niluto nyo na, meron na yung maging acidic na. Kaya pansin nyo, pag kumakain ka ng maruya, mga banana cue, mga nilagang saging na hinog, ang mangyayari parang humahapde yung sikmura. So, nagiging acidic na po kasi pag niluto. Much better yung hinog na hindi luto. Okay? So, yun po yung ating isa sa mga recommendation. First time nag-tune in na hindi pa nakuha yung address, dyan po tayo sa may CYA Land Building, Corner Celia Street, Barangay 75, along EDSA, Pasay City. Ang landmark po natin ay Heritage Hotel, katapat po ng STI College. Bago yan mag MRT or Metro Point. So, along EDSA lang yan. After Heritage, diretsuhin nyo lang yan. And then 7-Eleven. And then yun, makikita nyo na po yung malaki na sky blue na building, yung CYA Land Building. At may signage na Doc Alternativo. At pwede kayo magipag-ugnayan dito sa ating hotline. So, 0950-738-8320. Again, sa 0950-738-8320.
0: Doctor Alternativo, the expert in alternative medicine.
1: Natin ang ating eksperto, Doctor of Ministry Natural Healing, walang iba, Doc Anastacio Halaman Jr. para sa konkretong sagot at gabay na kanyang ibinigay sa oras na ito. Kaya ikaw na nakantabay ngayon, may pagkakataon pa kapanalig upang sa ganon masolusyonan ang iyong iniindang karamdaman. Ang gawin mo lang, bisitahin yung branch natin today. Araw na Lunes kapanalig at handang-handa si Doc Alternativo para sa mga client, sa mga member, sa mga advocate natin na bibisita dito sa ating branch ngayong araw na ito. Commercial break muna tayo kapanalig at magbabalik pa ako. Ito ang programang Doc Alternativo.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula.
2: Ang Spirulina nga produktuhan Doc Alternativo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Kaya ako, kay Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City, 63 years old.
1: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Nagkakaranas ka ba ng cataract, glaucoma, near and far sightedness, pteridium o nanlalabo, hirap makabasa, umaambon ng paningin, eye solution ang sagot niyan.
4: Wala kong tipare ngayon dahil one month nang gamit ko ng eye solution. At may it, parang grasya talaga ni Lord sa akin ito eh. Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung efektibo sa sarili kong katawan. Magdalena Soriano po, farmer, Duenas, Iloilo, 82 years old.
3: Eye solution.
0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula.
0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Doc Alternativo. Para sa herbal at natural na lunas.
5: Maraming sakit sa katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pag-inom ng mixed and herbal coffee ng Doc Alternativo at paggamit rin ng Aromatic Plus sa Plus.
6: May makati sa katawan ko, masigmura ko, sa ulo ko rin, sa mga batang-batang ko, ano, nakakaginhawa rin ako. Ngayon, hindi namin natatanggal yung Haplus at saka sa Extend. Para sa mga kagaya ko, lalo na pag tayo matanda na, huwag na tayong masyadong nagdi-depend sa mga gamot na synthetic. Kasi bilang mga matatanda, hindi na tayo tayo na ay pupunta sa mga herbal supplement. Gaya ko ma'am, pag ako'y may nagtatanong sa akin, bilang 76 years old na, talaga ako'y nagpapasalamat din sa Panginoon dahil nabigyan pa rin niya ako ng lakas. 76 na ako ngayon na kaya ko pang maglakad at paano kung masasabi kong buhay ko po yan ma'am. Ako po si Ginang Luisa Broso, Limay, Bataan.
1: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: Ang Doc Alternativo Cubao Branch, PYP Mansion 2, Ignacio Street, Cubao, Quezon City, behind Samson Tech College. Sa Pasay Branch, CYA Land Building, Corner Sele Street, Barangay 75, Along EDSA, in front of STI College, Pasay City. Sa Malolos Branch, Kilometer 37, MacArthur Highway, Liza Queen Building, Barangay San Pablo, Malolos City, Bulacan.
8: Sa Calibo, Aklan, matatagpuan sa 12140J, Magno Street, Poblacion, Calibo, Aklan, malapit sa Oyotorong, Talipapa.

Good morning once again sa mga member at sa mga ka-advocate natin na bumisita sa ating branch. Last day, babatiin natin sila, si Sir Brian Aquino, si Ma'am Rofa Castillo, si Sir Leo Dominguez, and si Sir Vincent Kenneth, si Salazar Anthony, at si Sir Carlo Delgado. Mga visitors natin sila sa mga branches natin dito sa ating mga lugar. Kaya kayo dyan na nakantabay ngayon, pwede ninyo bisitahin yung branch natin today, araw na Lunes, para naman sa free greetings. Meron tayong free greetings dito sa ating palatuntunan, lalong lalo na sa mga member at sa mga ka-advocate natin. Oh. Ang paging ito ay hatid sa atin ng 7 Days Cleansing Program, isa po sa mga services ng Doc Alternativo na pwede nating i-avail, lalong lalo na kung ikaw ay may iniindang karamdaman dyan. Ang purpose po ang benepisyo po nitong ating 7 Days Cleansing Program ay ang pag-cleanse. Cleansing po siya, kapanalig. Ibig sabihin, ililinis po ang buong sistema ng ating katawan. Ito po ay sa pamamagitan ng ating 7 Days Cleansing Program, mga produkto ng Doc Alternativo, formula ng Doc Alternativo na iyong i-apply sa iyong sarili sa loob ng 7 araw. Meron ka pong mayroon ka susundan na formula ng Doc Alternativo. Ito ang tinatawag natin 7 Days Cleansing Program. Susundan mo lang siya, kapanalig, sa loob ng 7 araw. Subok at epektibo na po ito. Marami tayong testimonya na naka-experience na nitong ating 7 Days Cleansing Program. Para mas malinaw na detalye at detalyado na itong tinatawag na explanation dito kasi sa ating programa, kapanalig, kung uubusin natin ang itong tinatawag na pag-explain natin sa ating mga produkto at services, kulang yung isang oras na programa. Kaya para sa mas detalyado at mas prepared na explanation ng ating services at mga produkto, nararapat po na bisitahin natin yung ating branches, kapanalig, na nandito sa inyong mga lugar. Once again, 7 Days Cleansing Program. Ito po ay nandito sa Doc Alternativo. Isa po siya sa mga services ng Doc Alternativo na pwede nating i-avail sa mga kapanalig natin dyan. Hanggang ngayon, patuloy pa rin nagtitiis sa kanilang iniindang karamdaman. Hello sa ating mga Doctor of Ministry Natural Healing, mga branch in charge na nagantabay sa oras na ito. Good morning. Wala na tayong sapat na oras, kapanalig. Sa pangalan ng buong puwersa ng Doc Alternativo Foundation, sa pangunguna ng ating co-founder, co-inventor, Madam Magdalena Neng Dilibo, ako inyo nakasama sa oras o sa loob ng isang oras na talakayan sa ating programang Doc Alternativo. Doctor of Ministry in Natural Healing, Doc Rich Liego. Sumainyo ang katotohanan.

0: Motor Highway, Liza Queen Building, Barangay San Pablo, Malolo City, Bulacan.
1: Sa Calibo, Aklan, matatagpuan sa 1214J Magno Street, Poblacion, Calibo, Aklan, malapit sa Oyotorong Talipapa.
2: Doc Alternativo.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web. Veritas 846
0: ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan ng Panginoon ay purihin. Mga kapanalig, simulan natin ang araw na ito sa pagpapasalamat sa ating Ama na siyang may gawa ng lahat ng bagay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Kapangyarihan ng Diyos ay aking inaawit, na lumikha ng bundok, ng dagat at langit. Sa karunungan niya, plano ay nakamit, na araw talat buwan, may liwanag na hatid. Akin ding aawitan ang kabutihan ng Diyos, na lumikha sa lahat, may pagkaing kaloob. Kahangahangang tunay ang iyong edinulot, kahit saan lumingon, matakoy nalulugod. Maging sa halamanan, dangal mo'y nakikita, pati ang mga ulap ay walang sumasalya. Buhay man din ay hiram, nasa iyong pag-alaala. Kahit saan magpunta, tiyak na naroroon ka.

0: Ama, ipagkaloob mo sa amin ang liwanag ng isang bagong umaga. Ngayong maghapon, iligtas mo kami sa anumang masamang pagnanasa. Matuunawa ang aming pag-iisip, pananalita at asal na makapagbigay sa iyo ng kasiyahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen.
1: Ngayon naman, buong pag-ibig at pagtitiwala tayong manalangin ng Santo Rosario. Sa bawat misteryo ng Santo Rosario, inaanyayahan tayong pagnilaya natin ang mahalagang bahagi sa buhay ni Jesus at ni Maria.
2: Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
3: Amen.
2: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus. Namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, at sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
3: Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
2: Mga misteryo sa tuwa. Sa pagninilay natin ang misteryo sa tuwa sa Santo Rosario, ipanalangin natin ang ating bansang Pilipinas. Ang unang misteryo, ang pagbati ng Arkanghel San Gabriel kay Santa Maria. Ipanalangin natin ang diwa ng pagbubukas loob nating mga kababayan. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
3: Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
2: Ang ikalawang misteryo, ang pagdalaw ng Birheng Maria kay Santa Isabel. Ipanalangin natin ang pagkakaisa ng lahat ng Pilipino.
4: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
5: Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
2: Ang ikatlong misteryo, ang pagsilang ni Jesus sa bayan ng Belen. Ipanalangin natin ang tunay na pagsilang ng kapayapaan sa ating bansa. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
3: Kapara nung unang-una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
2: Ang ika-apat na misteryo, ang pag-aalay kay Jesus sa templo. Ipanalangin natin ang pag-unlad ng pagmamahalan sa ating bayan, simula sa ating mga pinuno hanggang sa mga ordinaryong mamamayan ng ating bansa.
4: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
5: Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
2: Ang ikalimang misteryo, ang pagkakita kay Jesus sa templo. Ipanalangin natin ang isa't isa na maging tapat sa ating bansa. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
3: Kapara nung unang-una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
2: Aba po, Santang Mariyang Hari, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin. Pinapanaw ng taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin sa aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pintakasi ka namin. Lingon mo sa amin ang mga mata mong maawain, at sa kakong matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na Birhen, ipanalangin mo kami. Santang Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristong Panginoon namin. Amen. Manalangin tayo. O Diyos, na ang kaisa-isa mong anak sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli, itinango para sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, isanasamo po namin sa pagninilay nitong mga misteryo ng kabanabanalang rosaryo ng pinagpalang Birheng Maria. Matularan namin ang kanilang nilalaman at makamtan namin ang kanilang ipinangako, alang-alang sa Kristong aming Panginoon. Amen. Sang-ala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.

0: Tumutupad ka ba sa mga utos? Mapayapang araw ng Lunes, kapanalig, kapistahan ngayon ni San Florian. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 14, Talata 21 hanggang 26.
1: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
2: "Ang tumutupad sa tinanggap niyang mga kautusan ko, siya ang nagmamahal sa akin. Mamahalin ng aking Ama ang nagmamahal sa akin, at mamahalin ko rin siya, at ipakikita ko sa kanya ang aking sarili."
1: Sinabi sa kanya ni Judas, hindi ang Iskariote,
3: "Panginoon, paano mangyayaring sa amin mo ipapakita ang iyong sarili at hindi sa mundo?"
2: "Kung may nagmamahal sa akin, isa sa katuparan niya ang aking salita, at mamahalin siya ng aking Ama, at pupuntahan namin siya, at sa kanya namin gagawin ang isang panuluyan para sa aming sarili. Ang hindi naman nagmamahal sa akin ay hindi nagsasakatuparan sa mga salita ko, at ang salitang inyong naririnig ay hindi sa akin, kundi sa Amang nagpadala sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga ito habang kasama pa ninyo ako. Ituturo naman sa inyo ng tagapagtanggol ang lahat. Siya ang Espiritu Santong ipadadala ng Ama sa ngalan ko, at ituturo niya sa inyo ang lahat, at ipapaalala niya sa inyo ang lahat ng sinabi ko sa inyo."
0: Ibinahagi ni Sister Didi Alarcon ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Maraming nagsasabing mahal nila ang Diyos. Pero malinaw ang sabi ni Jesus, "Tumutupad ng aking salita ang umiibig sa akin." Ibig sabihin, hindi lang nararamdaman ang tunay na pag-ibig. Isinasabuhay ito. Madaling magsabi ng Lord, "I love you" po. Pero nahihirapan tayong magpatawad, magpakumbaba o umiwas sa kasalanan. Nais nating bigyan tayo ni Lord ng maraming biyaya, pero ayaw naman natin kapag itinutuwid niya ang ating buhay. Hindi pwedeng paghiwalayin ang dalawa. Nakikita ang pag-ibig sa Diyos sa maliliit na desisyong tama kahit na mahirap. Napakaganda ng pangako ni Jesus, ang umiibig sa Kanya ay iibigin ng Ama, at siya mismo ay mananahan sa taong iyon. Hindi lang bisita sa buhay natin ng Diyos. Nais niyang manirahan sa puso mo at sa puso nating lahat. Hindi siya dumadalaw lang kapag may problema. Nais niyang makipag-ugnayan sa atin. Malalim, totoo, at araw-araw. Hindi tayo pinababayaan ni Jesus. Ibinigay niya ang Espiritu Santo, ang patnubay na nagtuturo, nagpapaalala at gumagabay sa atin araw-araw. Sa gitna ng kalituhan, tukso at hirap ng buhay, hindi tayo nag-iisa, kapanalig. Kung titingnan mo ang mga desisyon, salita at kilos mo, makikita bang mahal mo nga si Jesus? Panalig, sana'y natulungan ka ng ating maikling pagninilay sa salita ng Diyos. Muli, ano man ang laman ng iyong puso, pasasalamat at kahilingan, i-text mo lang sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng ating programa, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po, at sa ngalan ng Daughters of St. Paul at Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang mapayapa at magandang umaga. Patuloy kayong makinig sa susunod na programa, Ang Gabay sa Biblia. Pagpalainawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sumainyo ang katotohanan.
4: Sa bawat biyahe, may isang tsuper na nagsusumikap. Sa bawat sakay, may pamilyang umaasa. Ngunit sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, unti-unting bumibigat ang kanilang daan. Hindi man natin kayang baguhin agad ang sitwasyon, kaya naman nating magkabot ng simpleng alay para sa kanila. Kapanalig, maging bahagi sa Krusada sa Pasada, isang advokasya ng pagkakaisa, malasakit at pag-asa. Ang bawat handog ay para sa mga jeepney drivers, para muling makabangon sa hamon ng buhay. Sa bawat ambag, may ngiting nabubuo. Sa ating tugon, may buhay na nababago.
5: Mga kapanalig, ako po si Father Roy Villien, ang Pangulo ng Radyo Veritas. Meron po tayong Krusada sa Pasada. Ito po ay naglalayo na makaipon ng pondo para po sa ating mga kakapanalig na tsuper dahil nga po sa krisis sa krudo ay hirap po sa kailang buhay. Kayo po ay maaaring mag-text sa ating po mga numbers ng programa pong ito.
4: Krusada sa Pasada. Makilaho, magmalasakit, makialay. Dahil ang bayanihan, hindi kailanman matatawaran. Para sa inyong tugon at suporta, makipag-ugnayan lamang sa Veritas Text Line 0918-837-4827. 0918-837-4827. Krusada sa Pasada.
6: Magandang oras po, kapanalig! Si Nanay Jing Manipolanzona po ito ng programang Veritas Pilipinas. Mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Alam niyo ba na may exclusive freebie ang ating kapanalig na himpilan para sa'yo? Bakit? Makinig po kayo! Ito ay bilang taus-pusong pasasalamat sa iyong suporta sa ating misyon na ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon at patatagin ang pananampalatayang Katoliko. Kaya, inihahandog namin sa iyo ang bagong Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt. Ayan! Sa bawat 1,000 pisong pledge of support sa Radyo Veritas Foundation, makakapag-avail ka na ng Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt. Ayan! Ang Kapanalig T-shirt ay mayroong nakaukit na makabuluhan at makasining na disenyo. Para sa detalye, tumawag sa 02-8925-7931, local 128, o mag-text at tumawag sa 0917-621-1902 at makipag-ugnayan sa Kapanalig Department. Ayan! Kaya mag-pledge na at mag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt. Sumain niyo ang katotohanan.
7: Flores de Mayo.
8: Alam niyo ba na ang salitang Flores ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay bulaklak? Ang buwan ng Mayo ay iniladaan bilang buwan ng mga bulaklak. Dahil sa panahon na ito, namumukadkad ang iba't ibang bulaklak. Ang Flores de Mayo batay sa kasaysayan ay nagsimula pagkatapos ng proklamasyon ng dogma ng Imaculada Concepcion ng Simbahang Katolika noong taong 1854. At ang debosyong ito sa Mahal na Birheng Maria ay lumaganap pa at naging tradisyon sa bansa.
7: Flores de Mayo.

Kapanalig, bili na sa Veritas Truth Shop ang Religious Gift Store ng Radio Veritas 846. Mabibili rito ang iba't ibang religious items tulad ng mga rosaryo, mga imahen ng mga santo, mga church events

0: 917-639-7664 0917-639-7664 Veritas Truth Shop, at your service in Christ.
1: Mas pinalawak pa ang misyon ng inyong kapanalig na himpilan bilang tagapagpadaloy ng mabuting balita sa radyo at social media dahil mapapanood na ang mga programa ng Veritas 846 sa Sky Cable Channel 211. Tandaan, mga kapanalig, ang Veritas 846, ang radyo ng simbahan,
2: is now on television. Veritas TV
1: on Sky Cable Channel 211.
3: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
4: to the World Wide Web.
5: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
3: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Kapanalig ang ating Philippine Standard Time, ganap na pong alas 5 ng umaga, araw ng Lunes, ika-4 sa buwan ng Mayo, taong 2026.

0: Gandang magandang umaga mga kapanalig. Welcome to Gabay sa Biblia sa Radyo Monday Edition. Ito po si Brother Joel Saludares.
1: Ito po si Sis Agrel Saludares.
0: Magsama-sama po tayo sa susunod na 30 minuto upang tayo ay magnilay sa salita ng Diyos.
1: Magandang umaga po mga kapanalig.
0: Ayan, so sige po, kami po ay inyong makakasama sa YouTube, Veritas 846 Livestream, Facebook page, Livestream, DZRV 846, Veritas TV Sky Cable Channel 211, Signal Cable TV 313, at sa inyong mga talapihitan sa radyo, Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
1: Meron din po tayong livestream sa Light of Jesus Family Facebook page.
0: Ayan, so inaanyayahan po namin kayo na ibahagi, i-share ang ating mga social media platforms. I-share nyo na po sa inyong mga kaibigan at kapamilya upang tayo ay magsama-sama magnilay sa salita ng Diyos.
1: Yan mga kapanalig, let's keep sharing our live streams para marami pa tayong makasama ngayong umaga.
0: At pwede rin po kayong mag-message sa amin sa ating text line.
1: 0918-837-4827 o 0918-VERITAS.
0: Yan. So, makibahagi po kayo. I-share nyo po sa amin ang inyong mga pagbati. At syempre pa, mamaya po, bahagi nyo rin ang inyong pagninilay sa ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Sabi nga natin, the more that we reflect on the Word of God, the more that we get to know God. So, ayan. Sige po. Good morning, batiin muna natin yung mga kasama natin. Good morning, Rick Galang, Robert Bernardo, Agnes Kainoy. Magandang umaga sa inyo. Salamat sa pagsama sa amin ngayong umagang ito. Ayan.
1: Good morning, mga kapanalig.
0: Sige po. So, simulan natin ang ating programa ng may pagpapasalamat. Ibahagi nyo na po, i-share nyo na po sa amin. Ano po ang ipinagpapasalamat nyo sa araw na ito? Ayan, kapag tayo po ay nagpapasalamat, mas nakikita natin ang mga biyaya na nakapaligid na sa atin. So, i-recognize natin yan, i-declare natin yan, at pasalamatan natin ng Diyos sa mga blessing na yan.
1: Okay? Ayan, mga kapanali, i-comment nyo na mag-text. What are you grateful for today? Ikaw, Daddy said, what are you grateful for?
0: Siyempre, ako ay nagpapasalamat sa isang linggong bakasyon na nagkaroon tayo. Of course, yung unang tatlong araw, kasama ang mga feast builders ng

0: ng buong Pilipinas, ano? So, yan, nag-celebrate tayo ng advance 60th birthday ni Brother Bo Sanchez. At syempre, after that, yung bakasyon naman ng ating pamilya.
1: Pamilya.
0: May kasama na akong mag-free dive.
1: Yes.
0: Sama ka.
1: Sila, ganun eh. Thank you, Lord, sa ano, sa protection, sa provision, sa good health, at sa tapang ng mga anak namin. Kayo mga kapanari, i-comment nyo na po, what are you grateful for today?
0: Ayan, ito sabi ni Rick Galang, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mga kapanalig, ayan, every gising is a blessing. God is good all the time. Watching from Balik-Balik, Sampaloc, Manila. A blessed morning po, kapanalig from Nabota City, praying for good health and safety today, mula kay Robert Bernardo.
1: Ayan, good morning, Sis Cher Robles. Blessed morning, everyone. God bless us abundantly from Bacoor, Cavite. Magandang umaga rin po, Brother Monching Maribao. Good morning po, mga kapanalig. Every gising is a blessing. Good morning then, Brother Boring Tuning and Sis Kathy Kalamlam. God's morning from Fairview. Thank you for the family bonding last weekend. Family is precious indeed. Amen.
0: Good morning, gabay sa Biblia. Every gising is a blessing. Thank God from Binondo, Manila, mula kay Gliseria, Pugaw, Pakaira. Good morning po, watching from Valenzuela City, si Astor Candano for life. Salamat po sa pag-gising. Thanks. So sige, simulan natin ang ating umaga ng may pagpapasalamat. Samahan niyo po kami sa ating panalangin.
1: Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng
0: Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang lahat ng pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangdilika. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos, ako ay lingkod ng Diyos, ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos, at dahil ako ay pinagpala, pinagpapala ko sa ngalan ni Jesus.
1: Amen.
0: Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
1: Ating gabay reflection sa umagang ito ay sinulat ni Father Migs Ramirez mula sa Juan 14:26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala lang lahat ng sinabi ko sa inyo. Hindi natin kontrolado. Noong nakaraang taon, nagka-aspiration pneumonia ang lolo ko. 4 na linggo siyang nanatili sa ospital. Mahirap ang mga linggong iyon. Si lolo ay 93 years old na at hindi na malinaw ang pandinig. Ngunit naiintindihan niya ang nangyayari. Doktor siya, ngunit wala siyang magawa sa kanyang kondisyon, kaya nababalisa at naiinip siya. Ginawa namin siyang abala sa pamamagitan ng dyaryo, TV at mga video call. Ipinapaliwanag namin sa kanya ng paulit-ulit ang sakit niya kapag nakakalimutan niya. Sinamahan namin siya 24/7. Ngunit nakapanghihina kapag tinatanong niya, "Bakit nandito pa rin ako? Ano pa bang maaari kong gawin?" Alam naming hindi na namin ito kontrolado. Hiniling namin sa kanyang ipagdasal niya kami kapag nasasaktan siya. Isinulat namin ang aming mga intensyon at idinikit sa pader. Kumalma siya at alam naming nanaig ang Espiritu Santo. Ating pagnilayan, ang tanging paraan para maipakita sa atin ng Diyos na siya ang may control ay ilagay tayo sa mga sitwasyong hindi natin kayang panghawakan. Mula kay Stephen Furtick. Ama, naway magawa namin ang lahat ng aming makakaya upang sundin ang kalooban mo ngayon. Ngunit kapag nanghina at nawalan kami ng pag-asa, manaignawa ang iyong espiritu. Amen. San Venerio, ipanalangin mo kami. Ayan. Thank you so much, Father Mix Ramirez. Hindi natin kontrolado.
0: Kasi di ba no, sa buhay, yun ang ating gusto. Gusto natin makontrol natin lahat. Ang lahat. Lahat ng resulta, maayon sa kung ano yung gusto natin, yung ating buhay, mga nangyayari. Gusto natin ano, yung kaya nating paggalawin ng lahat. Yes. So, at yan ang ano, yan yung natural sa atin. At the moment, yun na nga, the moment na otherwise, hindi na natin nakokontrol yung mga nangyayari, eh, nakaka-stress.
1: Oo, di ba mga kapatid, yan yung, dyan eh, isa yung dahilan kung bakit tayo nasa-stress na anxious sa araw-araw. Kapag alam natin na, hindi ko na makontrol yung mga nangyayari, yung sitwasyon sa buhay natin. Kaya ang pagninilayan natin ngayon, mga kapanalig, ano ang ginagawa mo kapag hindi mo kontrolado ang sitwasyon? Kasi talagang darating at darating yan sa buhay natin. So, pagninilayan natin, ano ang ginagawa mo kapag hindi mo kontrolado ang sitwasyon?
0: Diba? Sabi nga nila, you can only do so much. Mm-hmm. Diba? Kumbaga, may mga bagay na kaya mong kontrolin, pero may hangganan. Diba? Paano pag dumating ka na dun sa hangganan? Paano yung pag wala ka nang magawa? Diba? At hindi mo na kontrolado kung ano pa yung nangyayari. So, sige po mga kapanalig, ibahagi nyo lang po, ishare nyo lang po ang inyong reflection for today. Pwede nyo po yung i-comment sa ating social media platform, sa ating Facebook, or pwede rin naman po nyo ipadala sa ating text line yung inyong mga comment. At yun, sige pa, ini-encourage po namin kayo na makibahagi sa ating pagninilay at pag-uusap ngayong umaga ito.
1: Ayan. Ano ang ginagawa mo kapag hindi mo kontrolado ang sitwasyon?
0: Naku, ako nahihirapan ako dyan eh. Kasi nga, di ba lalo, I don't know, kumbaga between babae at lalaki, kami mga lalaki, mas gusto namin, kontrolado namin ng lahat. Na pag ito ginawa namin, ito yung resulta mangyayari. Kaya kapag hindi nangyari yun, naku, talaga namang nakaka-stress. Pero sabi nga natin, sabi ko nga kanina, there's only a limit to what you can do. So ako talaga, pag hindi ko na alam ang pag ginawa ko na sa akin basta yun naman ang ano ko yun ang ano ko pag ginawa ko na ang lahat ng pwede kong gawin, yan sabi nga nila eh, wala ka nang magagawa, ano pang gagawin mo, edi wala. Wala ka lang ang magagawa. So pag ganung mga pagkakataon, doon na pumapasok na Lord, ikaw na ang bahala. Diba? Letting go and surrendering is not giving up, diba? It's just trusting God more. Casting your situation to the Lord. Ako inaamin mo na may hangganan na kakayahan mo, diba? Tapos ano, ang maganda doon yung dinideklara mo na may pangangailangan ka sa Diyos. Diba? That you need God to work and to move in your life. So ako ganun po, pag talagang ginawa ko na lahat ng pwede kong gawin, eh, ano pang gagawin ko? Wala. Magtitiwala na ako sa Diyos. Ipapa sa Diyos ko na.
1: Yes, mga kapanalig. Ipagkatiwala natin yan sa Diyos. Yung ano, yung Lord, hindi ko na po ito kaya. Pero alam ko, kaya mo ito, Lord.
0: Or, di ba, minsan kasama din naman sa surrendering is baka hindi ito, Lord, yung para sa akin. Pero, naniniwala ka, Lord, meron pang mas iba, may iba na sabi nga natin, di ba, pag ang Diyos ang ano, mas alam niya kung ano mas makakabuti sa atin. Hindi ito madali. Ito yung ano, isa sa pinakamahirap kasi nga, again, by nature, gusto natin tayo nakakaano.
1: Yes,
0: gusto natin ito mangyari. Pero dito
1: gusto
0: rin,
1: natin meron tayo lagi ginagawa, diba?
0: Pero dito rin papasok again yung trusting and surrendering that whatever God wants, whatever God's plans are, it's always better than our own.
1: Amen. Ayan mga kapanalig, ito pa ang pwede nating, sabi mo nga kanina, di ba, kapag nagawa mo na ang lahat, tapos wala pa rin nangyayari, surrender mo na, ipagkatiwala mo sa Diyos. Pero ako rin naniniwala ako na ito yung isang bagay na maaaring hindi natin titigilan ang paggawa kapag hindi natin kontrolado ang sitwasyon. Yan ang pananalangin. Mga kapanalig, patuloy tayong manalangin at humingi sa Diyos ng kapayapaan. Yung i-guide niya tayo na from confusion magkaroon ng clarity. Yung from anxiety, magkaroon tayo ng peace, mga kapanalig. Huwag na huwag nating kakalimutan yan na lumapit palagi sa Diyos lalo't higit sa mga panahon at sitwasyon na hindi natin makontrol ang mga nangyayari.
0: Yeah, di ba? Manalangin tayo sa Diyos na bigyan niya tayo ng kapayapaan,
1: yes,
0: bigyan niya tayo ng pusong bukas na tanggapin ang mga nangyayari. Yung
1: yes,
0: makita yung kabutihan ng Diyos sa gitna ng lahat. Kasi di ba pag hindi natin kontrolado, normally ang tingin natin, Lord, ba't di mo binibigay sa akin to? Ba't di mo ako binibless sa ganito? Pero yung bang manalangin tayo, yun naman ang, ako actually, yun ang hindi natin pwedeng tigilan, di ba? Yung manalangin sa Diyos, hindi lang na, pwede namang panalangin na Lord, ibigay mo, pero panalangin also na Lord, buksan mo ang isip at puso ko na tanggapin at makita kung ano ang plano mo.
1: Yes.
0: Yeah. So sige mga kapanalig, inaanyayahan po namin kayo na i-share, ibahagi ang inyong reflection sa umagang ito. Ano ang ginagawa mo kapag hindi mo na kontrolado ang sitwasyon? I-share nyo na po yan sa ating Facebook at social media platforms, or pwede rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating text line at bibigyan daan po natin yan in a little while. Pero bago po yan, tayo po muna ay tumungo sa isang commercial break.
2: Almusal na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw! Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho,
1: ganado!
0: Sa pamilya,
1: ganado!
0: At syempre, kapag good times,
1: ganado!
0: Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad. Basta may moderation, healthy lifestyle, at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay
1: ganado sa kalusugan!
0: Liver Aid,
1: it's Liver Lover, boys!
0: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Magandang umaga mga kapanalig. Nagbabalik po tayo para sa Gabay sa Biblia sa Radyo Monday Edition. Tumungo po tayo sa kwentong kapanalig. Yan ito. Blessed Monday, Brother Joel and Sis Agri. Mapagpalang umaga. Grateful for the gift of life and all of God's blessings mula kay Nanay Dulce Fabre ng Las Piñas. Ayan. Good morning po from Merly Roncales. Thank you Lord sa pagising ngayon sa akin nang walang iniindang sakit. Pinapaubaya ko na po sa Diyos sa pagdarasal ang di ko makontrol. Ayan, sabi ni Merly, no, yung mga hindi niya kayang kontrolin, eh dinadalangin na lang niya sa Diyos na siya na ang bahala. Tama naman 'yun, talagang 'yun lang ang pwede nating gawin, eh di Lord, ikaw nang bahala. Ayan. Sige, Mami.
3: Ayan, ito. From Sis Kathy Kalamlam, surrender to God what I can't control. It takes courage and humility. Pag minsan kasi mga kapanalig, iniisip natin na yung letting go, surrendering, it's a weakness. Pero sa totoo mga kapanalig, courage yan, di ba, yung kaya mong bitiwan at ipaubaya sa Diyos yung nangyayari sa buhay mo.
2: Ayan, ito sabi ni Tito Tony. Umiiyak, humingi ng dasal, kausapin ulit sa hindi na kontrol ang ginagawa. Isipin lagi ang kababaan ng loob. Ayan, happy 35 wedding anniversary sa amin. Oh, salamat. Thank you. Congratulations for 35 beautiful years, Tito Tony and Tito Cecilia. Pero gusto ko 'yon, gusto ko 'yung una niyang sinabi, umiiyak. Gusto ko yun. Yung, pwede naman nating ano, pwede nating ilabas sa Diyos.
3: Yes, o,
2: hindi lang sa Diyos, ilabas natin sa asawa natin, sa kapwa natin, sa kaibigan natin, yung nararamdaman natin na nalulungkot tayo, na po-frustrate tayo, na damahin natin kung ano yung emosyon na meron tayo dahil nga hindi nangyayari yung mga gusto nating mangyari. Diba? Okay lang yun. At ako naniniwala ako na nakikita ng Diyos at naiintindihan niya yung mga ganung emosyon na meron tayo. Pero yun nga, sabi niya, patuloy na humingi, magdasal.
3: Yes.
2: At kausapin ulit. Diba si Lord? Lord, ilapit mo pa rin. Huwag kang, ano, pero sa paglapit mo sa kanya, di, ito sabi ni Tita Chato, ano, from confusion to clarity. Humingi ka ng kaliwanagan sa Diyos sa sitwasyon, kaliwanagan ng iyong puso at ng iyong isipan na maintindihan mo yung nangyayari. Bakit nga ba hindi ito nangyayari? Bakit hindi ko nakukuha yung gusto ko? Ba't hindi mo sinasagot yung dalangin ko, Lord? At baka lang sa akin, mas makita natin yung mas mabuti at mas magandang plano ng Diyos para sa ating lahat.
3: Amen. May sinabi pa si Tito Tony na gusto ko yung sabi niya, hindi ko makontrol ang magpasalamat sa Diyos.
2: Yan na.
3: Iba mga kapanali, grabe yung ganun, ano, yung kahit nandun tayo sa sitwasyon na hindi natin naiintindihan, hindi natin kontrolado, pero patuloy tayong nagpapasalamat sa Kanya. Mga kapanali, talagang ang gratitude po talaga, it's a gift that will help us see every blessing, whether maliit man yan o malaki, na nangyayari, natatanggap natin sa Diyos.
2: Yeah. So, pag ganitong sitwasyon, edi basta gawin mo kung ano yung pwede mong gawin, gawin mo kung ano yung naaayon sa iyong kakayahan, pero tanggapin mo rin na darating, kung baga, kung ano yung hanggang saan lang.
3: Yes.
2: Diba? Kung ano lang yung, diba? Kung baga, tanggapin mo lang yung ano, yung ay, ito lang ang kaya kong gawin at may mga bagay na hindi ko talaga kontrolado, di ba? So, yun lang. I mean, patuloy kang manalangin, patuloy mong gawin ang mga pwede mong gawin. Yung hindi mo na kayang gawin, edi, ipasa ubaya mo sa Diyos.
3: Mm-hmm. Ito pa, sabi ni Sis Marie Raimundo, sabi ni Lord, be still and know that I am God. Believe, trust, and surrender.
2: BTS yun. Parang yes. K-pop fan ata to si Sis Marie Raimundo na maniwala, magtiwala, at magpaubaya.
3: Amen. Yan, MMM na mapagtagalog. Ito, mula kay Sis Je Napes. Ako po mga kapatid, ang ginagawa ko talagang kapit kay Lord. Pray ng pray talaga, kinakausap ko si Lord. After I surrender kay Lord, I feel good na. Kikilos si Lord, na-experience ko na sa buhay, at continue pa rin to serve God.
2: Yan, no? Diba,
3: diba mga kapanali, patuloy lang tayong kumapit sa Diyos, kumapit sa pag-asa. Alalahanin natin kung paano tayo naitawid ni Lord sa mga sitwasyon natin before, and I am sure kayang-kayang itawid ulit tayo ni Lord.
2: Yeah, kagaya nung sinabi ni J, sabi rin ni Brother Hilario Shad, laging manalig sa Panginoon anuman ang mga pagsubok natin sa buhay. Talagang ako, yun naman, pag wala ka nang pwedeng gawin, eh, Lord, ikaw na. Sa'yo na.
3: Yeah. Amen. Ito, from Sis Connie Buendia, si Lord na ang bahala. God's way, not mine. Ayan, mga kapanali, God's plans, diba? Not our plans.
2: Ito, sabi dun sa text line natin, although walang pangalan eh, pray unceasingly sa lahat ng panahon at pagkakataon. Laging ipaubaya sa Kanya ang lahat. Thank you and good morning po. Ayan, amen. Totoo naman yun. Talagang, lagi lang tayo magtiwala sa Diyos na hawak niya ang lahat.
3: Mga kapanali, sa mga panahong hindi natin kontrolado yung mga sitwasyon na pinagdadaanan natin sa buhay, lagi natin tatandaan may tinuturo si Lord sa atin. And most importantly, mga kapanali, hindi niya tayo pinapabayaan, we will not go through those situations alone. Nandyan si Lord, at sigurado din ako, may mga taong ipapadating si Lord. Mm-hmm. Na makakatulong sa atin. Hindi tayo nag-iisa.
2: Diba, pag ganyan hindi natin kontrolado, nagpapanik na anxious tayo, mas lalo yan hindi nakakatulong sa ating sitwasyon. Sabi nga, lumapit tayo sa Diyos, humingi tayo ng kapayapaan mula sa Kanya, at sa kapayapaan na yun, nawa ay mas makita natin kung ano ang magandang plano ng Diyos. Sabi nga, for I know the plans I have for you, says the Lord. May plano po ang Diyos, at ang plano niya ay laging maganda. At mas maganda sa ating sariling plan. So, yun na nga, doon na nga, yung BTS, MMM, matuto tayong maniwala, magtiwala, at magpaubaya na ang Diyos ay hindi tayo iniiwan, ang Diyos ay laging nariyan, at ang Diyos ay may magandang plano, may magandang mangyayari sa buhay mo dahil yan ang gusto ng Diyos para sa atin. Ayan. So maraming salamat mga kapanalig. Salamat po sa inyong mga sharing at inyong reflection. Sabi nga natin, the more that we reflect on the Word of God, the more that we get to know God and what He can do in our lives. So, ayan. So tumuro po tayo sa susunod na parte ng ating programa, ang Biyaya sa Radyo. Ang Light of Jesus Family po ay sumusuporta sa maraming mercy ministries.
3: Opo, nandyan po ang Anna Wimley Mission, ang Jeremiah Foundation, ang He Cares, Jesus Cares for Cancer, ang ating Light of Jesus Pastoral Care Center, ang ating Disaster Recovery Ministry, at marami pa pong iba't ibang feast mercy ministries na nangangailangan ng inyong tulong.
2: So kami po ay kumakatok sa kabutihan ng inyong puso, sa inyong generosity, kung kayo po ay tinatawag upang magbahagi ng inyong blessing para sa ating mga Feast Mercy Ministries. Ito po ang mga pamamaraan.
3: Meron pong Metrobank Peso account, account name Light of Jesus Community Foundation Inc., account number 265-726-551-3952.
2: At meron din po tayong BDO dollar account, account name Light of Jesus Family Mega Manila Inc., account number 103-970-125-884.
3: At meron din pong PayPal account. Just go to www.paypal.me/LOJDRM.
2: Sa bawat tulong po na inyong ipinapahatid sa ating mga Feast Mercy Ministries. Malayo po ang mararating in behalf of all of our Feast Mercy Ministries. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na kami sa inyong kabutihan, sa inyong generosity. At alam ko po na ang Diyos po ang magbabalik, siksikliglig at nagdudumapaw.
3: Maraming salamat po mga kapanali.
2: Thank you very much. Ayan, so Mami said, ang bilis lang talaga ng ating oras bago tayo tuluyang magpaalam, mga a few announcements lang.
3: Yes, mga kapanali, check out na check out Facebooks sa facebooks.ph, Lazada, Shopee, and TikTok. Marami po dyang mga libro na I am sure will inspire, encourage you also in your daily life. Hindi lang po ito for your spiritual nourishment. Meron po ditong mga topics about relationships, about business, about family life, at marami pa pong iba't ibang libro na sinulat ng ating mga Facebook authors tulad ni Brother Bo Sanchez, ni Brother Obet Cabrillas, Brother Arun Gogna, Sis Itchel Alignay, Sis Risa Kaupeng Singson, at marami pa pong iba't ibang libro. Kaya punta na po kayo, facebooks.ph, Lazada, Shopee, and TikTok.
2: Ayan, kung kayo naman ay medyo mas techie at gusto nyo na sa cellphone nyo na ang mga content na kailangan nyo, meron din po tayong The Feast app available in App Store and Google Play. Download nyo lang po, hanapin nyo lang po Feast app at mabless po tayo. Sana ay mabless tayo sa mga content na pwede natin i-consume sa ating The Feast app.
3: At i-share, mga kapanali. Ayan, we also invite yung mga kapanali kung kayo po ay nakatira sa Kainta or malapit sa area na yan ng Santa Lucia Mall. Meron po tayo dyan feast every Sunday, yung Feast Santa Lucia Kainta. This is home!
2: Ayan, so again, inaanyayahan po namin kayo. Punta po kayo dyan, dalawin niyo po kami.
3: Yes.
2: At pag pumunta po dyan, lalapitan niyo lang po kami again. Nangyayari to every Sunday, 10 o'clock in the morning, Cinema 5, Building 3, Santa Lucia Mall. Meron po tayong praise and worship, inspirational message from the Lord, and of course, the celebration of the Holy Mass.
3: Yes, mga kapanali. At kung kayo naman po ay sa Marikina area, meron din po tayong Feast Olops Marikina. Welcome ka dito!
2: Yan naman po ay nangyayari every second and fourth Sunday. So itong darating na linggo, meron tayo. Nangyayari yan sa Our Lady of Perpetual Socor College, DS Hall. Yan, every 8:30 in the morning. So may praise and worship and talk tayo dyan, to be followed by the Holy Mass in the chapel, in the school chapel.
3: Yes.
2: So puntahan niyo po kami uli dyan, mag-imbita po kayo ng inyong mga kaibigan at sama-sama tayo na again, magnilay, mag-aral, makinig sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga messages sa feast at syempre sa ating Holy Mass. Ayan, at syempre pa, ang Gabay sa Biblia sa Radyo ay nangyayari Monday to Friday, 5 o'clock in the morning, at every Sunday, 8 o'clock in the morning. Maging, naku, salamat po sa inyo na lagi sumasama, yes, sumusubaybay sa amin, sa ating Gabay sa Biblia sa Radyo. Sabi nga natin, the more that we reflect on the Word of God, the more that we get to know the God who loves us and wants to bless us even. Yan. So sige po, samahan niyo po kami bago tayo tuloy magtapos sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat muli sa iyong presensya. Salamat sa pagpapaalala sa amin, nakasama ka namin at may maganda kang plano para sa amin. Panginoon, sa mga panahon na hindi namin maintindihan ang nangyayari, sa mga panahon na pakiramdam namin iwala na kaming control, Panginoon, hayaan mo magtiwala. Hayaan lumapit kami sa iyo na kami ay maniwala na meron kang magandang ginagawa sa buhay namin. Salamat, O Diyos. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa pagpapaalala mo. Muli, kami ay lumalapit sa iyo. Anak ng Espiritu Santo.
3: Amen.
2: Ayan. Maraming salamat, mga kapanalig, sa muli nating pagkikita. Ako po si Brother Joel Saludares.
3: Ito po si Sis Agrel Saludares.
2: Para sa Gabay sa Biblia sa Radyo na nagsasabing, si Jesus ang ating gabay habang buhay. Sumayin niyo ang katotohanan. Susunod na po ang Veritas Balita.
3: God bless po.
2: Happy Monday.

Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas. Tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia, maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas! Aba nga!

panalig. Narito ang mga programang mapapakinggan tuwing umaga simula Lunes hanggang Biyernes. Salubungin ang araw ng may kamalayan sa mga halagang pangyayari sa bansa at sa buong mundo. Nahatid ng Morning Newscast sa Veritas Balita tuwing alas 5:30 ng umaga. Pagsapit naman ng alas 7, makinig sa detalyadong pagtalakay at mga panayam sa mga newsmakers. Kaugnay sa mga maiinit na usapin sa bansa sa programang Veritas Pilipinas. Alas 8 ng umaga, pakinggan ang programang katatampukan ang iba't ibang kaganapan sa ating lipunan, sa barangay at sa simbahan, sa barangay Simbayanan. Alas 9 ng umaga, alamin ang mga kwento at talakayang pampamilya at iba pa sa programang Katok Tahanan. At alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali, ang dalawang oras na kwentuhan, kasiyahan tungkol sa pamilya, buhay-buhay, lipunan at iba pa sa perspektibo ng pananampalatayang Katoliko sa programang Kalakbay ng Pamilya. Yan ang inyong aabangan sa Morning Weekdays Program sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Flores de Maria. Flores de Maria ay isang debosyon sa mahal na birhen sa buong buwan ng Mayo. Ang pag-aalay ng bulaklak, pagdarasal at pag-awit ng pagtutugay sa Birheng Maria ang itinatampok sa buong buwan ng Mayo, kung saan ang prosesyong kaugnay dito ay katatampukan ng imahen ng mahal na birhen. Si Maria ay isang simbolo ng tagsibol ng mga bulaklak, ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ngayong Mayo, tayo'y nag-aalay sa kanya ng bulaklak bilang pagpaparangal sa kanya bilang huwaran at masuluri na naging Ina ni Cristo. Flores de

0: I am Archbishop Charles Brown, the Apostolic Nuncio here in the Philippines, here in Radio Veritas 846. I just want to invite you to continue to listen and spread the word about this wonderful radio station, Radio Veritas 846, which is serving Catholics throughout the Philippines. It's a privilege for me to give this word of appreciation and encouragement to all of you listeners to continue to listen, Radio Veritas 846, and find more listeners for this wonderful station.
1: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
2: to the World Wide Web.
3: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
1: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Kapanalig Philippine Standard Time, alas 5:36.
5: Ang oras ay inihatid sa inyo ng JRS Express.
6: Broadcasting live mula sa Veritas 846 Studio sa Quezon City. Narito na ang Veritas Papalita. At ngayon, ang inyong tagapaghatid, Balita.
4: Mapagpalang araw mga kapanalig, ay Lunes, ika-apat na araw ng Mayo, taong 2026. Pangalan ni Norman Dikia, ako yung magiging tagapaghatid balita, Marian Navales Pulgo.
6: Mga pangunahing balita.
4: Pope Pio XIV, pinaghahandaan ang pandaigdigang pagtitipon para harapin ang lumalalang krisis sa kasal at pamilya. Mga mambabatas, kumpiyansa na sapat na boto para isulong ang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte sa plenaryo. Obispo, sinusuportahan ang panawagan para sa malalaking reforma sa sektor ng mga manggagawa. Raso, imperata laban sa epekto ng nasusunog na nabotas landfill, inilabas ng Diocese of Caloocan. At sa balitang simbahan, Vatican, nagtalaga ng bago obispo ng Diocese of Urdaneta.
6: Veritas Balita.
4: Sa mga balita, inihahanda ng Vatican ang isang pandaigdigang pagtitipon na pangunahan ni Pope Pio XIV. Pangtugunan ng lumalalang krisis sa kasal at ang pag-iwas ng maraming kabataan sa pagbuo ng pamilya. Sa pagpupulong sa Roma ngayong Oktubre, pinatawag ng Santo Papa ang mga pinuno ng Catholic Bishops Conferences mula sa iba't ibang bansa upang talakayin ang mga hamong kinakaharap ng mga kasal o pag-aasawa sa modernong lipunan. At sa gawa rin ng Vatican ang preparatory study session kung saan tinalakay ang pagpapalakas ng paghahanda sa mga pari upang mas mahusay na gabayan ang mga magkasintahan, age couples at mga mag-asawa. Ayon sa mga eksperto sa pagtitipon, kabilang si Father Andrea Bocciolo, lumalakas ang kultura ng pagsasama ng hindi pakasal bilang trial stage. Bigyan din ina sa kasalukuyang lipunan. Hindi na tinitingnan ng marami ang kasal bilang mahalagang hakbang sa pagbuo ng pamilya. Kaya tumataas din ang bilang ng paghihiwalay at hindi matatag na relasyon. Ang mga talakayan, hindi dapat sisihin ang kabataan sa mga pinagdaraanan. Ngunit hindi rin dapat ipagwalang bahala ang premarital cohabitation dahil may epekto ito sa kahulugan at katatagan ng pagsasama. Sa Vatican, layanin ng summit na palakasin ang paghuhubog ng mga pari. Upang mas maghihanda sa paggabay sa mga pamilya at may pakita ang kasal bilang isang sagradong sakramento. Nagbabala ang United Nations na ang patuloy na krisis sa Strait of Hormuz ay maaaring magdulot ng matinding epekto sa pandaigdigang ekonomiya, kabilang ang pagtaas ng kahirapan at posibleng pagbagal ng global growth. Ayon kay UN Secretary General Antonio Guterres, ang mga paghihigpit sa mahalagang daan ng pandagat ay humahad lang sa kalakalan ng langis, gas, pataba at iba pang pangunahing supply na nagdudulot ng dagdag na hamon. Pandaigdigang ekonomiya na patuloy pa rin bumabangon mula sa pandemya at mga digmaan. Matay sa pagtaya ng United Nations kung magpapatuloy ang pagkakantala sa kalakalan, maaaring bumaba ang global growth, tumaas ang inflation at lalong bumagal ang pandaigdigang kalakalan. Kung magpapatuloy ang tensyon at restrictions sa supply, kaya tayong aabot sa 32 milyong katawang maaaring malugmok sa kahirapan, habang 45 milyong iba pa ang posibleng makaranas sa matinding kakulangan sa pagkain dahil sa epekto sa agrikultura at supply ng pataba. Nagpapatuloy naman ang koordinasyon ng mga ahensya ng UN upang mga makaharap ng humanitarian corridors at matiyak ang kaligtasan ng mga barko at tripulante sa apektadong ruta. Samantala, patuloy ang pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado na umaabot na sa $100 kada bariles. Dahilan ang pagtaas din ng presyo ng langis at gas sa iba't ibang bansa. Samantala, pinaalahanan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula mga mananampalataya na ang pagkalimot at paglayo sa Diyos ang ugat ng pagkaligaw ng tao. Kanyang humiliya sa pagdiriwang na 28th kapistahan ng Jesus of Nazareth Parish sa Old Balara, Quezon City. Bigyan din hindi ng Cardinal ang malubhang panganib ng pagkawala ng kamalayan sa presensya ng Diyos sa ginagawa ng mga hamon na makabagong panahon. Dagdag pa ni Cardinal Advincula na dapat alalahanin ng tao ang Diyos sa araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang sa loob ng mga simbahan kundi maging sa tahanan, paaralan at trabaho upang makaiwas sa tukso ng kasamaan. Tukoy na obispo ang tunay na diwa ng pag-ibig. May pinamahalas ni Jesus sa nakaugat sa pag-aalay ng sarili para sa kapwa. Inimok ni Cardinal Advincula mananampalataya na ibarik ang Diyos sa sentro ng buhay ng bawat isa. Kita na tumitinding ingay ng mundo tulad ng mga kaguluhan, influensya ng materialismo at maging ang pagtuon sa sarili. Maalaala ng Kardinal sa bawat paglalakbay ng tao si Jesus Nazareno, ang patuloy na umaakay sa bawat isa sa kabila ng mga pagsubok at suliranin sa buhay.
7: Balita.
4: Alas 5:41.
5: Ang oras ay iniatid sa inyo ng JRS Express.

0: More Cafe products also available at Veritas Fruit Shop.
1: Mare, ang mahal ng mangustin ngayon.
2: Mare, mag-Guya Max ka na lang. May mangustin na, may guyabano, turmeric at vitamin C pa. Yan ang 4-in-1 na sikreto ko. Ang gaan ng pakiramdam ko.
3: Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ay!

0: sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Tumerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa politika.
3: Tiwa lang House Committee on Justice sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ay makatanggap ng sapat na suporta upang makarating sa Senado at masimula ng impeachment trial. Ay kay Justice Panel Chairperson Batangas 2nd District Representative Jeremy Luistro. Matibay at malakas ang ebidensya na nakalap ng pagdinig ng komite na naging sanhi upang ideklarang may sapat na batayan o probable cause ang mga inihaing reklamo laban sa opisyal. Iginit ng mamabatas na ang tinalakay ang mga opisyal na dokumento ay hindi mga haka-haka o mga opinyon na naging dahilan upang makita ng sinasabing sistematiko o sunod-sunod na gawain na kinakailangan ng pananagutan. Ngayong araw, inaasahang magpapatuloy ang hearing ng komite na may layaning aprobahan ng committee report patay sa mga nakalap na dokumento sa loob ng 4 na araw ng pagdiniga kung saan tinalakay ang nilalaman ng impeachment complaints. Waling nanindigan si Luistro na ang isinagawang proseso ay hindi pamumulitika kundi isang pagtalima sa mandatong nakasaad sa saligang batas na isulong ang pananagutan ng bawat opisyal ng pamahalaan sa publiko. Magugunit ang idineklarang may sapat na batayan ang 2 reklamong inihain laban kay Duterte kung saan inaasang i-consolidate o pag-iisahin ang mga reklamo bago isumite sa plenaryo para sumailalim sa talakayan at pagbotohan ng mga mambabatas. Para maisumite ang articles of impeachment sa Senado, kinakailangan umabot sa 106 na mambabatas ang bobotong pabor sa reklamo kung saan una na rin inihayag ni Senate President Tito Soto ang kagyat na pag-convene bilang impeachment court. Inatasan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang lahat ng barangay sa bansa na bumuo o mag-update na kanilang 2026 Barangay Development Plans at Barangay Development Investment Programs bago matapos ang taon. Ayon sa DILG, layunin itong mapanatili ang mga nakamit laban sa kahirapan sa kabila ng mga hamong pandaigdig kabilang ang tensyon sa Middle East. Ang BDP ay 3 taong plano na naglalaman ng mga prioridad, programa at proyekto ng barangay. Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 2021-087, inikayat ang pagsasama ng mga usapin tulad ng kabuhayan, seguridad sa pagkain, serbisyong panlipunan, kalusugan, edukasyon, disaster resilience, at kapayapaan at kaayusan.
2: Ang mundo sa 1 minuto.
3: Sa Dubai, nagtipon ng mga lider ng mga Kristiyanong denominasyon sa St. Mary's Catholic Church para sa National Ecumenical Prayer for Peace kung saan iginiit ni Apostolic Vicar of Southern Arabia, Bishop Paolo Martinelli, na ang kapayapaan ay kaloob ng Diyos na dapat isabuhay sa pamamagitan ng mabubuting ugnayan. Layunin ng pagtitipon ng palakasin ng panalangin para sa kapayapaan sa gitnang silangan at buong mundo. Kasabay ng pag-ikisa ng iba't ibang denominasyong Kristiyano sa diwa ng pagkakaisa at pagkakasundo. Sa Jerusalem, nanawagan si Cardinal Pier Battista Pizzaballa ng palakasin ang presensya ng simbahan sa Jerusalem sa pamamagitan ng panalangin, pagkakaisa at pagsusulong ng dialogo at pagpapagaling sa gitna ng patuloy na sigalot. Sa kanyang pastoral letter, binigyan din ng Cardinal ang pagtanggi sa karahasan at ang mahalagang papel ng simbahan sa pagtataguy ng kapayapaan, pag-aaruga sa may hirap at paghubog ng kultura ng pagkipag-ugnayan at pag-asa. At sa Vatican, natanggap na ni Pope Leo XIV ang unang kopya ng aklat na Free Under Grace. Naglalaman ng kanyang mga sulatin noong siya ay Prior General ng Order of St. Augustine. Ang Italian edition ng aklat ay ilalabas sa mga bookstores simula May 4, kung saan tapok ang mga talumpati, homilya, liham at mesahe ni Pope Leo XIV mula 2001 hanggang 2013. Layo ng publikasyon na maipakita ang mas malalim na spiritualidad ng Santo Papa sa harap ng mga hamon ng kasaysayan. Inaasahan namang maisasari ng aklat sa iba't ibang wika at ilalabas sa May 30 at ilalabas sa may 30 bansa sa mga susunod na buwan.
2: Sa ekonomiya.
3: Obispo, sinusuportahan ng panawagan para sa malaking reforma sa sektor ng mga manggagawa, ang ulat mula kay Jeremiah Figuerola.
0: sinuportahan ni San Fernando La Union Bishop Daniel Presto ang apela ng iba't ibang sektor o grupo ng manggagawa hinggil sa mga kinakailangang pagbabago higit na ngayong nararanasan ng buong mundo ang krisis sa ekonomiya. Ayon sa obispo, naway magkaroon ng dialogo sa pagitan ng mga manggagawa at ng pamahalaan upang tunay na madinig ang mga hinaing at nararanasang pasakit dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, pangunahing bilihin at serbisyo. Upang higit na makita ang paghihisa ng simbahan sa mga manggagawa ay nanalangin ng pamamagitan si Bishop Presto kay San Jose Manggagawa upang mapangalagaan ang sektor ng mga manggagawa ng mahalagang pundasyon ng Pilipinas. Ito ay upang biyayaan ng Panginoon ang sektor at matupad ang kanilang mga ipinananalangin at hinihiling upang maibsan o tuloy ang mawala ng mga pasakit na nararanasan. Kaugnay nito, patuloy ang pakikisa ng simbahan sa sektor ng mga manggagawa sa pangunguna ng Church People Workers Solidarity o CWS na pinamumunuan naman ni Caritas Philippines President San Carlos Bishop Gerardo Alminasa. Sa kanilang mga inisyatibo, nagdaraos sa mga forums upang maituro sa mga manggagawa ang mga kinakailangang impormasyon, gayon din ang mga personal na pagsama o pagdalo sa pakikibaka o pagkilos sa mga manggagawa ng mga pinuno na bumubuo sa CWS. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig Jeremiah Figuerola. Sumayin niyo ang katotohanan.
2: Veritas Balita.
3: Pinalalakas ng pamahalaan ang mga programa sa skills training at edukasyon upang matugunan ang lumalaking pangailangan ng labor market sa bansa. Sa kanyang talumpati sa Labor Day celebration sa General Santos City, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahalagang maihanda mga manggagawang Pilipino sa patuloy na pagbabago ng industriya at trabaho. Sa Pangulo, magit 5 milyong estudyante na ang nakapagtapos sa ilalim ng Technical Vocational Education and Training o TVET programs ng pamahalaan. Dagdag pa rito, may niaalok ding higit 500 micro-credentials o maikling kurso na may sertifikasyon upang mapalawak pa ang kasanayan ng mga Pilipino sa iba't ibang larangan. Pinagmamalaki rin ang administrasyon ng bagong Pilipinas Servicio Fair na isinagawa sa halos 40 paaralan sa buong bansa noong Marso. Sa programa, mahigit 1,000 senior high school graduates at alternative learning system learners ang nabigyan ng trabaho. Nakakuha rin ng tulong mga beneficiar sa pamamagitan ng libreng serbisyo ng gobyerno. Kabilang ang pagkuha ng mga dokumento gaya ng birth certificate, NBI clearance at police clearance.
2: Veritas Business News.
3: Iniyak ng pamahalaan ang patuloy na pagsusulong ng pag-unlad sa sektor ng ekonomiya higit na ngayon sa makabagong panahon. Ito ang buod ng mensaheng pinaratingin sa kanilang naging pakikisa ng pamahalaan ng Pilipinas sa katatapos labang na 59th Asian Development Bank Annual Meeting. Sinulong ng Department of Trade and Industry ang higit na pakikisa ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nation Economic Community. Ito ay sa pamuno ni Trade Secretary Cristina Roque bilang Council Chair ng grupo. Inilala ng think tank group na Asia Zero Emission Community o ASEC ang pagtutulungan ng Pilipinas at Japan upang isulong ang malinis na enerhiya o pangalaga sa kalikasan habang pinapaunlad ang pamumuhay ng kanilang mga pinaglilingkurang mamamayan. At sa ulitang Forex, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 61.50, Japan yen 0.38, UK pound 82.89, Hong Kong dollar 7.84, Canadian dollar 44.95, Singaporean dollar 48.01, Australian dollar 43.74, Bahrain dinar 163.03, Saudi riyal 16.39, Thai baht 1.87, UAE dirham 16.74 at sa euro sa 71.82.
2: Berta, balita.
3: Alas 5:51.
4: Ang oras ay iniatid sa inyo ng JRS Express.
5: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Kapag may ubo-uhi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex.
6: Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
5: Liver Aid Silymarine Capsule. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. It's liver lover, boys.
6: Optin Lutein Capsule. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin, kitang-kita ang kalusugan ng mata. Optin.
5: Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: Sa kalikasan.
3: Albay DRRMO nagbabala sa negatibong epekto ng pagliligalig ng Bulkang Mayon. Ang ulat mula kay Reynaline Letran Ibanez.
7: Naglabas ng babala ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Albay kasunod ng nagpapatuloy na ashfall na dulot ng pagbuga ng Bulkang Mayot noong ikalawa ng Mayo. Ayon sa abiso ni PDRRM si Chairman Governor Noel Rosal, kaugnay sa ulat ng FIVOC, singil sa naganap na pyroclastic density current na nagdulot ng pag-ulan ng abo sa ilang lugar, pinapayuhan ng mga residente lalo na mga apektadong lugar na manatili sa loob ng kanilang tahanan hanggat maaari. Pinapayuhan din ang lahat na magsuot ng face mask at ugaliing magdala ng malinis na tela na maaaring basain at gamitin bilang pantakip ng ilong at bibig bilang proteksyon mula sa ashfall. Nagbabala rin ang Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa panganib ng madudulas na kalsada dahil sa naipong abo. Samantala, inatasan din ng mga lokal na pamahalaan na mahigpit na ipatupad ang pagbabawal ng pagpapasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone at tiyakin ang kaligtasan ng mga residentes sa mga pinalawak na danger areas. Sa bahagi ng simbahan, bukod sa pagdarasal, ipagadya ang bansa mula sa kalamidad at sakuna. Ang pangangalaga sa kalikasan at ang kaalaman laban sa iba't ibang sitwasyon ay dapat na isaalang-alang ng publiko para sa kaligtasan ng bawat isa. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako inyong kapanalig Reynaline Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan.
2: Veritas Balita.
3: Nananawagan ng sama-samang pananalangin ng Diocese of Caloocan habang patuloy ang sunog sa Nabota Sanitary Landfill. Nagdudulot na masamang epekto sa kalusugan ng mga residente. Naglabas ang Diocese ng Oracio Imperata o natatanging panalangin ay patutupad sa lahat ng misa sa kalang nasasakupan bilang tugon sa patuloy na paglala ng sitwasyon. Ayon sa ulat, naglalabas na nakakalasong usok ang nasusunog na landfill na umaabot sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Dahilan upang tumaas ang panganib ng sakit tulad ng hika at iba pang respiratory illness. Lalo sa mga bata, matatanda at mahihinang sektor. Himok din ang mga ahensya ng pamahalaan na agarang kumilos at papanagutin ang may responsibilidad sa insidente. At pahayag din ang pakikisag diocese sa mga bumbero, inhinyero at mga volunteer na patuloy na nagsisikap na apulahin ang apoy kabilang ang tulong mula sa lokal at dayuhang eksperto.
2: Health and Wellness News.
3: Mga kapanalig, alam niyo ba na ang kangkong ay maraming health benefits? Kung taglay na anti-cancer, anti-aging at nakapagpababa ng cholesterol level. So dito ang vitamin A, C, carotenoids at lutein. Nasa kangkong ay tumutulong sa pag-rejuvenate ng balat na nagpapaganda ng kutis. Maaari ding gamitin pang detox ang kangkong juice dahil nagagawa nitong i-flush out toxins sa nasa loob ng katawan. Kaya pa rito, pagkain ng kangkong ay nakakatulong din sa paglaban sa anemia dahil may taglay itong iron na mabisa para sa pagbuo ng hemoglobin.
2: Sa kultura.
3: Formal lang tinanggap ng kanyang kabanalan Leon IV ang pagre-retiro ni Ordaneta Bishop Jacinto Jose gayunin ang pagtatalaga kay Father Nick Bacilar ng Archdiocese of Nueva Segovia bilang kanyang kahiling pastol sa diocese. Nagsilbi si Bishop Jose bilang ikatlong obispo ng Ordaneta mula December 2005 hanggang maabot ang mandatory retirement age ng obispo na 75 taong gulang no October 2025. Matapos ang halos dalawang dekanang pagpapastola. Ilan sa mga ginampanang tungkulin ni Bishop Jose ang pagiging chairperson ng Episcopal Commission on Canon Law ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Samantala, si Bishop Erick Bacilar ay tubong Kabugaw, Ilocos Sur. Nagtapos ng pilosopiya sa San Pablo Major Seminary sa Baguio City at teolohiya naman sa Immaculate Conception School of Theology sa Bigan City. Sinordihang pari noong 1997 at unang naglingkod sa mga parokya bago naging bahagi ng faculty ng ICST. Ang Regional Seminary sa Northern Luzon habang 2001 hanggang 2004 nag-aral ng licentiate ng Biblical Theology sa Roma. Matapos ay muling nagturo ng ang Bishop Elect sa ICST noong 2006 at nagsilbing procurator at tagapangasiwa sa paghuhubog at kapakanan ng mga seminarista. Ilan sa mga tungkulin ni Bishop Elect Bacilar ay ang pagiging vice-rector ng seminaryo at pangulo ng Priest Assembly ng Archdiocese of Nueva Segovia. Bago kanyang pagkakatalaga bilang obispo, nagsilbi si Bishop Elect Bacilar bilang rector ng ICST at pinamunuan ng Commission on Biblical Apostolate at Commission on Seminaries ng Archdiocese.
2: Bertas, balita. Bantay, panahon.
3: Samantala, alamin natin ang kalagayan ng panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Nandito ang ating kapanalig na si Alzar Aurelio. Magandang umaga sa iyo, Alzar.
8: Good morning po, Marian. At hindi po sa lahat ng tagasubaybay. Asahan pa rin natin na manggala at maliwala sa panahon sa malaking bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila. Asahan pa rin ang mainit at malinsang ng panahon, lalo na sa tanghali at sa hapon. Ngayon lugar rin naman po na makakaranas ng kalat-kalat ng pag-ulan na makakatulong sa pagwas ng alinsangan ng panahon. Ang mga lugar nito ay sa Zamboanga Peninsula, Barm, Western Visayas, Negros Islands Region at Palawan. Dulot yan ng easterly. Wala naman tayong namomonitor na LPA o bagyo sa loob at sa labas ng bar. Ang ating forecast heat index na mataas ay 44 degrees Celsius sa Dagupan City, Pagasinan. Sa Metro Manila, aabot ng 38 hanggang 39 degrees Celsius. Yan ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio.
3: Maraming salamat sa iyo, Alzar Aurelio, mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center.
2: Mga pangunahing balita.
3: Pope Leo XIV pinaghahandaan ng pandaigdigang pagtitipon para harapin ang lumalalang krisis sa kasal at pamilya. Mga mambabatas kumpiyansa sa sapat na boto para isulong ang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte sa plenaryo. Obispo sinusuportahan ng panawagan para sa malalaking reforma sa sektor ng mga manggagawa. Rasyo imperata laban sa epekto ng nasusunog na nabota sa landfill. Inilabas ng Diocese of Caloocan. At sa balitang simbahan, Vatican nagtalaga ng bago obispo ng Diocese of Urdaneta. Mga kapanarig, inyong napakinggan ang 30 minutong pagbabalita dito sa Veritas Balita ngayong araw ng Lunes, ika-4 na araw ng Mayo taong 2026. Para sa karagdagang mga balita at impormasyon, manatiling nakikinig sa

0: Imagine ng gabi sa TV Maria sa Sky Cable Channel 210, Signal Cable Channel 188, Cabling Channel 7 at Satellite Channel 102 at Channel 47.2 sa Cebu. Maaari nyo rin pong bisitahin ang aming website at www.veritasph.net. Antabayanan ng Hiling Mass sa Veritas sa pangungunahan ni Reverend Father Edward J.C. Galliora, D.S. Pangala naman ni Norman Dikia at ang buong pwersa ng Radyo Veritas. Ako yung naging tagapaghatid balita, Marian Navales Pulgo. Iwan sa inyo na magandang araw at sumain nyo ang katotohanan.
1: Veritas Balita. Kapanali, rejoice and pray. The Regina Celi, this Easter season.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila.
1: The World Wide Web. Veritas 846,
0: ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Kapanalig Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga, araw ng Lunes, 4 na araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.
3: Ang oras ay inihatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Available at Shopee, Lazada, TikTok at JMR Marketing Online Shop. Also available at Veritas Truth Shop.
4: Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating manlalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi, kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria, maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao, at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV 846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng

0: simbahan, sumain niyo ang katotohanan.
1: Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig!
2: Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas.
3: Magandang umaga sa inyong lahat. Tayo po iniyan sa ating Healing Mass sa Veritas. Ipinagdarasal ng Radio Veritas 846 ang lahat ng maintensyon para sa misang ito. Mga pasalamat, kaarawan, personal panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga mahal natin na mayapa na. Gayun din ang mapanalangin ng ating mga Eucharistic Advocate. Ngayon po ay Lunes sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pumpong tagapagdiwang ay si Reverend Father Edward J.C. Galliora, D.S.

0: Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo ang lahat.
1: At sumainyo rin.
0: Mga kapatid, patuloy po ang katapatan ng Diyos sa bawat isa sa atin, naway ating maramdaman at mapagtanto na patuloy niya po tayong binubuklod sa kanyang pag-ibig at awa. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang lahat ng nagawang kasalanan laban sa Diyos at sa isa't isa, at hilingin sa mahabaging Diyos ang kapatawaran at awa. Sabay-sabay po nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
1: Amen.
0: Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Kristo, kaawaan mo kami.
1: Kristo, kaawaan mo kami.
0: Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming looben sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
2: Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga Hentil at ang mga Hudyo kasama ng kanilang mga pinuno laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit na malaman nito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Likaonya, at sa lupaing nasa palibot, at doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo'y may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Likaonya, "Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao." Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus. Nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pintong lungsod ng mga torong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan, at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa, at ng lahat ng naroroon." Nang nakalipas na mga panahon, hinayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayunmay, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binupusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
2: Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal.
1: Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal.
2: Tanging sa iyo lamang poon ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ika'y tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos ang palaging winiwika?
1: Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal.
2: Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin, ginawa sa gintot pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos.
1: Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal.
2: Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos, pagpalain ang lumikha ng langit at sansinukob, Panginoon na may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay.
1: Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal.

0: Sumainyo niyo ang Panginoon.
1: At sumayo rin.
0: Pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
1: Papuri sa iyo, Panginoon.
0: Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iskariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sasakan niya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo na lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon.
1: Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
0: Magandang umaga, mga kapanalig. Ang paglayo ng mga apostol sa mga umuusig sa kanila, sa mga gumagawa sa kanilang karahasan, ay ginamit ng Diyos na kapamaraanan para kumalat ang mabuting balita. Kung hindi man sila tinatanggap ng sarili nilang mamamayan, ang mga Hudyo, lubos naman ang pagtanggap ng mga Hintil o ng mga Hindi-Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya nagindaan po ito para mabilis na kumalat ang pananampalataya, ang mabuting balita. At katulad ng sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ng mga nakaraang araw, na kung tutuparin natin ang kaniyang utos, sasampalataya tayo sa kaniya, magagawa natin ang mga ginagawa niya at higit pa rito sapagkat siya'y pupunta na sa Ama. Narinig po natin yan, nagawa ni San Pablo ang muling pagpalakad sa isang di makalakad simula pa ng kanyang kabataan. Lumukso ito na parabagang wala siyang kapansanan. Na ikinamangha ng mga tao na itinuring nilang Diyos ang mga apostol na sina Pablo at Bernabe. Kaya namang ginawak nilang kanilang damit, pinunit nilang kanilang damit at ipinakilala nilang kanilang sarili na sila immortal katulad ng sino man doon sa pagkakataong iyon. Ang pinangangaral nila ay si Kristo na muling nabuhay, ang Panginoon ng langit at lupa. Na sinasabi naman ni Jesus sa Ebanghelyo, mga kapatid, na ang totoong pag-ibig ay pagsunod. Alam po natin na hindi lang emosyon. Hindi lang emosyon ang pag-ibig. Ang emosyon ay may kakabit. Ang pag-ibig, maliban sa emosyon, ay may aksyon. May aksyon po ito. May gagawin tayo. At ang isa sa gagawin natin ay pagsunod. Tuwing nakaririnig po ako, mas malimit po ito sa mga kabataan at sa mga inihahanda sa First Communion, sa kanilang pangungumpisal, hindi po nawawala dyan yung katigasan ng ulo at di pagsunod sa mga magulang. At siyempre agad kong tatanungin niya mga yan na, Mahal mo ba ang iyong mga magulang? Agad-agad yan nasasagot na, Opo, Father. At pag tinanong mo na, ba't di mo sinusunod? Ba't wala kang pagsunod? Bakit yung simpleng bilin na ayusin ang hinigaan, hugasan ang pinagkanan, bakit ka ko hindi magawa? Maging sa atin pong hindi na mga musmos, hindi na po nasa kabataan, marami din po tayong di pagsunod sa buhay na ito, lalo na yung may mga kinalaman sa pananampalataya. Pag nahihirapan na po tayo, hindi na po natin itinataya ang ating paniniwala, ang ating paninindigan bilang mga tinubos ni Kristo. Nawawala po yung diwa ng pagsunod. Narinig niyo po kanina sa pambungad na panalangin, sa collect. Manatili, anumang pagbabagong mangganap sa kapaligiran natin, mananatili ang ating pagtitiwala sa Diyos. Hindi po ito madali kapag hindi po tayo nasanay. Hindi po tayo nasanay. Tingnan niyo po ang buhay ng mga banal. Nung isang araw po binabasa ko po ang buhay ni Saint Gemma Galgani. Ako kung narinig niyo na po siya. Isa po siyang mystic. Grabe po ang kanyang dinanas na hirap. Sapagkat nung inanyayahan po siya ng mahal na ina, in a vision, kung nais niyang makiisa sa hirap ng kanyang anak, ating Panginoong Jesucristo, agad po siya sumagot na oo. Kaya naman po, yung mga latay sa likod ni Jesus nung siya'y hagupitin, lumalabas po yun sa likod niya. At yung mga pinaglagusan po ng koronang tinik, nariyan po sa ano niya, yan po sa ulo niya. Pero ang maganda po rito, hindi po nagbago yung kanyang desisyon. No? Napa-oo lang po ako kasi akala ko, kaya ko, akala ko madali. Hindi po. Hanggang sa huling bahagi ng kanyang buhay. At hindi po nagtagal ang buhay niya sa daigdig. She died at 24. Hindi po ako nagkakamali. Napunong-puno po ito ng hindi lang po yung panahon na tinanggap niya ang pakikipag-isa sa paghihirap ng Panginoon nung tayo po ay sa kanyang pagpapakasakit, maging sa kanyang pagkabata, nagsimulang maganda ang buhay nila, subalit ang kanilang negosyo ay hindi naging maganda ang takbo at naapektuhan ng husto, nabaon sa utang, naapektuhan ang kanyang mga magulang, kapwa ito namatay, naulila silang magkakapatid, napunta sila sa pangangalaga ng mga kamag-anakan. Pangangalaga dapat, pero hindi naman po yun ang naranasan nila. Kalupitan po. Para po silang alila. Hindi po pangangalaga ang kanilang naranasan. At hindi po siya nakapag-aral. Subalit, grabe po ang karunungan na ibinahagi sa kanya ng Diyos. Dahil pinagsulat po siya ng diary ng kanyang confessor, nung siya po yumao, nung binabasa nila yung mga nakasulat doon, nagtataka sila kung saan siya kumuha ng ganong kalalim na kaalaman tungkol sa spirituality, tungkol sa Panginoon, tungkol sa pananampalataya, na mistula siyang mayroon pong malalim na kaalaman sa theology. Pero simple po ang ano niya. At hindi po nila maiwasan na ihambing ang kanyang mga sinulat sa mga sinulat ng isa pang mystic na si Saint Catherine of Siena, na isang doctor of the church. Ang pagsunod, mga kapatid, sa kalooban ng Diyos bilang tatak ng pag-ibig sa kanya ay labis po ang dinudulot nito sa atin. Hindi lang po tayo babaguhin, di lang po tayo patatatagin. Nariyan po ang pagkakataon na gamitin tayo ng Panginoon para sa kanyang plano sa simbahan, sa pananampalataya, sa pagiging daan ng pagbabalik-loob ng mga tao. Ang isa po sa nagpapahirap kung bakit hindi po natin, ang ating isip nagsasabi, mahal natin ang Panginoon. Pero yung ating gawa, kulang na kulang po ng patunay ng nasabing pagmamahal. Kasi wala po tayong pagsunod. Wala po tayong pagsunod. Yung mga simpleng bagay, kung tutusin, simple lang siya. Halimbawa na lang po, yung pag-aalala. Yun po ang binigyan kong diin noong kahapon. Kasi nga, yung sabi ni Jesus na, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Yung isa ko pong misa, pangalawang misa, sabi sa akin, lumapit sa akin yung isa nagsimba. Sabi niya, yan nga po, Father, ano ba ito? Bakit hindi? Bakit nakadikit sa isip namin palagi yung pag-aalala? Pag-aalala na palaging negatibo. Sabi ko sa kanya, di po ba? Sabi niya, Father, 27 na ako, pero 72 po ang ibig niya sabihin. Oh, in that 72 years of your existence, hindi ba napakatapat sa iyo ng Diyos? Hindi siya nagkulang. Di ka pinabayaan. Umabot ka sa ganyang edad. Di ka ba nagtitiwala na patuloy kanyang iingatan, aalagaan sa mga darating pang panahon? Kung ilang taon pa man yan o ilang dekada, hindi natin alam. Pero alam ng Diyos. Alam ng Diyos anong ikabubuti natin, anong maigi sa atin. At syempre, ang pinakamaigi sa atin, buhay na walang hanggan. Hindi kayamanan, hindi katanyagan, hindi kapangyarihan, buhay na walang hanggan. Kaya turuan po natin, mga kapanalig, ang ating mga sarili. Turuan po natin na totoong sumunod sa Diyos kung talagang iniibig natin siya. Nang sa ganon, manahan siya sa atin. Siya ang Ama at ang Espiritu Santo. At ganap niyang ilahad ang kanya. Kasi yung mga sinabi at ginawa ni Jesus nung siya'y narito sa lupa, bagamat napakarami na nito, mga kapatid, sabi nga ni San Juan, marami pa siyang ginawa na hindi nakatala. Dahil kung isusulat yung mga yon, hindi magkakasya ang aklat sa mundong ito para walang paglalagyan ng dami ng aklat ang mundong ito. Pero yung manasasulat na yun ay sapat na. Sapat na para tayo matuto, sapat na para tayo magbago, at maligtas. Pero ito po, sa pamamagitan po ng pagmamahal na may pagsunod kay Jesus, marami pa siyang gustong ilahad sa atin. Tingnan niyo po ang nilalahad ng Diyos mismo sa mga banal na nagpakita po ng malalim matinding pag-ibig na isinuko nila ang kanilang buhay, lakas, puso at kaluluwa. Tingnan niyo po ang inilahad ni Jesus kay Santa Maria Margarita ng Alacoque. Tingnan mo inilahad niya kay Santa Faustina. Tingnan mo inilahad niya kay Santa Teresa Ninyo de Jesus at isa pang Teresa ng Calcutta. Na kung titingnan mo po, mga kapatid, pare-parehong mga nagpakita ito ng undivided na pag-ibig at pagsunod sa Diyos. Pero may kanya-kanyang marka po ng pagpapahayag sa Jesus ng kanyang sarili. Kasi nga po, nasa degree, nasa antas po ng ating pag-ibig at pagsunod. Kakaperanggot na pag-ibig at pagsunod, di kaperanggot lang po ang paglalahad ng Panginoon sa atin. Pero ibigay po natin ng todo, makikita po natin ang higit pa na maaring ikagulantang ng mundo. Pero ito, mga kapatid, hindi para tayo ay sumikat. Hindi ito para tayo ay pagkaguluhan, katulad na nangyari sa dalawang apostol na sina Pablo at Bernabe. Ito po ay para sa kapakinabangan ng sangkatauhan at ng inasimbahan. Tandaan po natin yan. Kung tayo man ay pagkalooban ng grasya na umibig ng tunay at tapat na may 100% din pagsunod, pagpapasakop sa Diyos at inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa isang kapamaraan ng tayo mismo mahirap maintindihan na ikagugulantang natin mismo at ng mga tao, hindi po ito para sa kung ano man na kapritsyo at kung ano man na layaw o kinasanayan ng mundo na tayo ay maghatid ng pagkainteresan, pagkaguluhan, pagka dumugin, hindi po yun. Hindi po yun. Isang bagay na hindi po yung kasali sa paglalahad ng Diyos ng kaniyang katapatan, ng kaniyang katotohanan na pwede niyang ibigay ng labis-labis doon sa mga tunay na magmamahal ng may pagsunod sa kaniya. Hindi yung pagmamahal lang po na binibigas ng ating mga bibig. Unti-unti po, habang malinaw po ang ating isip, malakas pa po tayo, unti-unti po nating ibigay ng todo ang ating mga sarili sa pag-ibig na ito na iniaalok ng Diyos na nasusuportahan o natutukuran ng pagsunod. Yun po ang mahirap na parte, yung pagsunod. At diyan po bumagsak ang tao sa pagsunod. At patuloy pong nauulit yan, binibigo natin ang Diyos dahil hindi po tayo sumusunod. Naway tulungan po tayo ng mga biyayang abot kamay natin upang maganap sa atin ang plano ng Diyos, na bagamat hindi madali, posibleng-posible po doon sa mga nais itong tanggapin. Amen. Buong pagtitiwalang itaas natin ang ating mga puso sa Diyos Ama na gumagabay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig.
1: Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig.
2: Ang simbahan, naway isabuhay ang diwa ng Ebanghelyo at isagawa ang kalooban ng Diyos sa kanyang paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon.
3: Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig.
2: Tayong lahat, naway magsikap na itaguyod ang katarungan at karangalan ng tao, lalo na ng mga mahihina at mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon.
3: Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig.
2: Bilang isang pamayanan, naway itaguyod at tulungan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-ibig at kabutiang ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon.
3: Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig.
2: Ang mga may karamdaman sa kanilang katawan, pag-iisip at kaluluwa, naway makatagpo ng ganap na paggaling. Manalangin tayo sa Panginoon.
3: Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig.
2: Ang mga namayapa, naway makapasok sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon.
3: Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig.
2: Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocates. Manalangin tayo sa Panginoon.
3: Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig.
0: Amang makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panalangin at buksan ang aming mga puso upang tanggapin at ibigin ang aming kapatid na nangangailangan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon.
1: Amen.

0: Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan.
1: Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapirbangan at sa buong sambayang banal.
0: Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Sumayin niyo ang Panginoon.
1: At sumayin rin.
0: Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
1: Itinaas na namin sa Panginoon.
0: Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos.
1: Marapat na siya ay pasalamatan.
0: Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, Ama among tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang damban at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.

Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang usang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ganil, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.

Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipon na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin.

Amang ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang mga lingapin mo'y simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kaisa na mga apostol at lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.

0: Hinihiling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo.
1: Sapagkat iyo ang kariyan at kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen.
0: Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyo.
1: At sumayin rin.
0: Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat.

0: Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng Kordero.
1: Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salta mo lamang ay gagaling na ako.
0: Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan.
1: Amen.

0: Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
1: Panalangin sa mga birhen ng katotohanan. O birhen ng katotohanan, ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyo, anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo kong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen.
2: Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpasalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
2: Panalangin para sa lahat na may karamdaman. Panginoon naming Diyos, ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat na may sakit, physical man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat na may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo po sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor at gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat na nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kaginhawahan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag silang mawala na pag-asa kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may bigat na dinadala, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin po kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming kapwa. Hinihiling naman ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
2: Sumain niyo ang Panginoon.
1: At sumiyo rin.
2: At pagpalaing kayo lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo.
1: Amen.
2: Ang banal na misa ay naialay na humayo kayo't ibiging tunay ang Panginoon, hindi lamang sa salita, kundi lalo na sa araw-araw nating gawa.
1: Amen.

0: at CJ Reta. Abangan po natin ang susunod na programa, ang Veritas Pilipinas, kasama po si Nanay Jima ni Paul Lansona. Ako naman po yung kapanalig Jeffrey Austria na buwabati na isang palang umaga at sumainyo ang katotohanan.
1: Pagpalain ka, kapanalig. Veritas 846. Makinig!
2: Kapanalig, ugaliing makiisa sa on-air and online healing masses mula Lunes hanggang Linggo tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, alas 12 hanggang alauna ng hapon, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, at alas 12 hanggang alauna ng hating gabi. Healing Mass sa Veritas. Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas at mapapanood sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211 at sa DZ.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila.
1: The World Wide Web.
2: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
0: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Kapanalig Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas sa 7 ng umaga. Araw ng Lunes, 4 na araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.

0: Mula sa Veritas 846 Studio sa Quezon City, narito na ang inyong mga kapanalig sa umaga.
1: Ako po si Jing Manipolanzona.
0: Ang programang tututok at maglilinaw sa maiinit na usapin ng lipunan sa loob at labas ng bansa.
2: Father Nono Alfonso.
0: Magsusulong ng advokasya ng simbahan sa ekonomiya, politika, kalikasan at kultura.
3: At ako po naman si Monsignor Pepe Titorio.
0: Magsisilbing boses ng mamamayan at iyahayag ang katotohanan at mga impormasyon na dapat malaman ng sambayanan. Veritas Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Pilipinas. Makinig.

0: ang inyong mga kapanalig sa umaga.
1: Ako po si Jing Manipolanzona.
2: Father Nono Alfonso.
3: At ako po naman si Monsignor Pepe Quitorio.
0: Veritas Pilipinas.
4: Magandang umaga mga kapanalig, marhay na aga sa Indo Gabos mga tuga. Kumusta? Lalong-lalo na po dyan sa Albay kung saan pumutok po ang Bulkang Mayon, no? Si Mount Magayon. At Magayon na aga. Good morning! Welcome sa ating palatuntunan. Napakainit na umaga po ng Lunes, ika-apat na sa buwan ng Mayo. Welcome! At syempre kasama natin ang ating mga masisipag na Veritas Pilipinas team. Luha ng panahon yung atin pong pinatugtog kanina. Bagay na model ng mahaba pa ang buhok si John. Okay, thank you John, Kuya Jimmy, of course kay Ernest at sa atin pong social media department. Live mula sa Katipunan, ang atin pong partner Bicolano Baga. Wow, bagong tasa. Bagay na bagay sa summer season. Okay, mga kapanalig, marhay na aga tabi Manoy Padre Nono Alfonso III. Good morning. Bakas naman talaga. Meron talaga siyang intro, sarili. O siya, good morning.
5: Yes. Good morning.
4: Okay. Kahit daw hindi mga taga-Naga, maganda. Magayon. Tama ba yon? Maganda is Magayon, no?
5: Makanos. Makanos. Ha? Makanos.
4: Ano makados?
5: Makanos.
4: Makanos. Bako, Makanos. Magayon. Ako Magayon. Kala mo, ha?
5: Tatanong-tanong ko sa akin, eh. Alam mo naman pala, eh. Batiin mo sila, mga Bicolano. Makanos. Mga makakanos.
4: No, magagayon. Magagayon ang mga tugang ko sa Bicol. Yan, sa Bicolandia. Okay, bakit nga ba? Saan pa nang galing yung pangalan na Magayon, Mayon Volcano. Sige nga.
5: Nauna siyempre. Nauna siyempre yung salita, Magayon. Oo. So, shortcut dahil, yata yung Mayon.
4: Dahil, yes, dahil maganda, no? Perfect cone.
5: At, grabe, ano?
4: Yes.
5: Since January po ito, no? Nag-aalboroto. Tapos, finally, noong Sabado, ay, ano na po, ano? Umutok-putok na.
4: Hindi na niya na-contain ang kanyang galit. Okay. Hindi naman natural ano ba 'yan? Hindi naman talaga disaster kung hindi natural na tawag diyan, padre. Nasa kanyang naturalesa, 'di ba? Na kailangan sumingaw, 'di ba? Ng init, 'di ba? So, ganun kagaya ng earthquake, natural movement. Diba? Kasi talagang umiikot ang mundo. Yon.
5: Tama!
4: Opo. Tama. Is it a natural phenomenon? Natural na nga eh. Diba? So, bahagi yan ng kanyang kalikasan. Yon. Likas! Grabe naman. Ang haba naman ng hinanap kong salita. Likas. Yon.
5: Okay.
4: Alright, mga kapanalig, pero syempre, dahil nga po hindi natin napipigilan yan, tayo dapat ang nag-a-adjust ng mga tao, no? Tayo okay. Dapat ang lumalayo, naghahanda sa mga disgrasya na parating para maiwasan ang mga sakuna. Ba, samantala, tayo po muna ay magpaalala. Ang paalala ay magmula sa Ampalaya Plus. Ang Ampalaya Plus ay natural na sangkapuyan mula sa mga sumusunod. Ang Palayaluyang Dilaw at Manaba. 3-in-1, tatlong benepisyo para sa ating katawan. Mabibili po sa lahat ng Mercury and the Generics Pharmacy online and over the counter. Mula po yan sa Natural Quality Corporations. Bitbitin ang husay, sulitin ang tunay na gawang Filipino. Nagpapababa ng blood sugar, iwas komplikasyon. Nagpapababa ng blood pressure. Okay, lalo na ngayon mainit, di ba? Laging uminom ng tubig, magsuot ng eto komportableng damit. Ang puti ay nakakapress po sa katawan. Tuloy-tuloy po tayo. Let's go! Tayo po ay dumako na sa ating headlines ngayong araw ng Lunes, May 4, 2026.
6: Veritas Headline.
4: Ito ang binabantayan po natin, Father. Okay, mula sa The Manila Times. Impeach report sent to plenary today.
6: Ha? Kagad? Wala pang butuhan? Wow!
4: Forthwith. Ang dami ng ano no, definition. Okay, sige.
5: Okay, sumunta sa The Philippine Star, ang headline naman po, Trump reviewing new Iran peace proposal.
4: Ayun, lumabas po ano, itong weekend, tapos na raw, okay? Ano ba ibig sabihin niyan? Tapos na ang giyera sa pagitan ng Israel, Iran at Estados Unidos. Pero napakalaking destruction. Daily Tribune, impeach Sarah, oust Marcos.
5: Talaga itong tribune na ito. Okay, sa Manila Standard, ang headline naman po, government mobilizes for Mayon. Marcos orders road clearing, meds, evacuation as 30,000 families affected.
4: Wow! Kahapon, ano, maraming bayani. Nako, sa kalsada, Father, ano, kasi nga punong-puno ng ashes yung mga salamin ng sasakyan. Delikado, no, magkabanggaan. Magkadisgrasya. So may mga very good citizens talaga na alam mo yun, inisprayhan nila ng tubig sa daan. Ang daming good Samaritan. Very good. Philippine Daily Inquirer, records not opinions. BP wraps set for plenary.
5: At sa balitang simba mula po sa Veritas.ph, pagretiro ni Ordaneta Bishop Jacinto, tinanggap ng Santo Papa.
4: Alright, wag po nating bigyan ng iba pang mga kahulugan. Ano po, kasi di ba may mga retirement age po talaga rin ng ating mga obispo, no? Yan po ang kabuuan ng ating headlines ngayong umaga, Monday, May 4, 2026.
5: Okay, samantala, alamin po natin yung city sa Gabis Market. Na ito po ang ating kapanalig para sa ating presyo ng mga bilihin report. Rina Kiamco.
7: Magandang umaga na naging at Father Nuno. Sa umagang ito ay narito ako sa Gabis, Talipapa, Kalintong, Mandaluyong City para sa presyo ng mga paunahing bilihin. Ang gulay ngayon dito, patatas 60 pesos ang bawat kilo, carrots 130, baggy beans 100, piche bagyo 50, piche tagalog 60, ang luya 160, ang palaya 80, sayote 50, gabi laman 70, ang opo 35 ang bawat piraso, broccoli 130, cauliflower 100, sibuyas pula 80, sibuyas puti 70, ang bawang 100, kalabasa 30, kalamansi 100, kamatis 45, siling labuyo 80, siling haba 100 at ang bell pepper naman ay 200. Samantala ang isda naman, ang bangus 222 to 80 ang bawat kilo. Ito yung buo na bangus, depende sa laki nito. Ang galunggong 260, tulingan 240, ang hipon 520 to 600, tahong 120, ang salay-salay 280, ang hiwas 280, alimasag 320, dalagang bukid 260, alumahan 280, pampano 400, ang ulo naman ng salmon ay 260 ang bawat kilo. Samantalang ang karning baboy, 330 ang laman, ang buto-buto 290, ang spare ribs 310, ang yen po 395 ang bawat kilo. Karning baka ang laman 455, ang buto-buto ay 445. Ang manok naman, ang buo is 155, ang choice cut 160 ang bawat kilo. Sa itlog naman, ang small 8, medium 9, large 10. Ang bigas, ang pinakabababa 58, pinakamataas 70. Meron din ditong bigas na durog ang butil, 50 pesos ang bawat kilo. Samantalang sa presyo naman ng gasolina, ang company 1 is 94.32 ang gasolina at ang diesel ay 83.84. Company 2, 90.83 ang gasolina at ang diesel naman ay 79.30. Narito ang damdamin ng ating kapanalig. Ano ang panawagan o kahilingan sa pamahalaan kaugnay sa epekto ng panatiling pagtaas pa rin ng presyo ng mga petrolyo?
8: Mahinam siguro mag-focus sila dun sa mas mapababa na lang yung presyo ng mga petrolyo kaysa yung per head lang yung natutulungan nilang kung sa subsidy na pinamamahagi nila.
7: Ang palengking ito ay malapit sa San Filipinere Parish at ang Simbahang Katolika ay palagi ang nagpapaalala na ang kapayapaan ay hindi nakukuha sa inang ng salapi o kapangyarihan. Ito ay matatagpuan o makakamit kung may pananalig at tiwala sa Diyos. Mula dito sa Mandaluyong City para sa Veritas 846, ang Radyo ng Simbahan, ako ang inyong kapanalig, Rina Kiamco. Sumain niyo ang katotohanan!
0: Veritas Pilipinas.

0: SRS Express na!
1: Feeling mo ba safe ka sa high blood? Think again. Kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa school o sa trabaho? Nako, delikado yan!
2: This Hypertension Awareness Month, take charge na! Eat healthy, move more, chill lang, bawas stress.
3: Ugaling suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise. Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
4: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ngayong Hypertension Awareness Month.
5: Ang inyong mga kapanalig sa umaga.
6: Ako po si Jing Manipolanzona.
7: Father Nono Alfonso.
8: At ako po naman si Monsignor Pepe Titorio.
5: Veritas Pilipinas.
9: Okay, Padre, ha? Hypertension Month Awareness. Okay.
10: Ngayon? Wow.
9: Ingat-ingat. Sobrang init. So, alamin natin ang lagay, no? Taya ng panahon ngayong araw ng Lunes.
10: Okay, lasalingan na po mula sa Pagasa Weather Forecasting Center ang ating kapanalig para sa ating Bantay Panahon, Grace Castañeda.
11: Bantay Panahon.
10: Good morning, Grace.
12: Good morning din po, Father Nono and Nanay Jing, maging sa atin pong mga taga-subaybay. Ngayong araw pong pangakaranas pa din na mataas na possibility ng mga scattered na pag-ulan ng Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm at area din ng Palawan. Any time of the day po, posible yung mga pag-ulan sa mga areas na yan, mostly mga light to moderate po yung mga pag-ulan natin, but possible pa rin yung short duration or short period ng malalakas na pag-ulan. Kaya naman, doble ingat pa rin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman po sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin po yung ating kalangitan. Mainit at maalinsangan pa din yung ating panahon dito sa Metro Manila. Ang forecast heat index natin ay from 38 to 39 degrees Celsius. While sa ilang areas naman po ng Ilocos Region, Cagayan, maging sa ilang bahagi din po ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas, posible naman po mag-range yung forecast heat index natin from 42 to 44 degrees Celsius. So generally po, mainit pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya hanggat maaari, limitahan pa rin po natin yung ating mga outdoor activities. Kung hindi naman po maiiwasan, lalong-lalo na kung yung nature ng ating trabaho ay outdoor or sa labas, from time to time magpahinga or sumilong po tayo, iwasan po natin yung continuous na sun exposure, ugaliin natin yung pag-inom ng tubig, and huwag po natin kalilimutan yung mga pananggalan po natin sa direktang init ng araw. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Grace Castañeda. Magandang umaga po.
11: Bantay Panahon.
9: Alright, maraming salamat, Grace Castañeda. Ako ano, sa Ingles, kumbaga, wondering, no? Nagtataka o hindi ko lang alam. Pagka ba sumasabog, no, yung vulkan, syempre, sa init ngayon, Padre, na-imagine mo ba kung gaano rin kainit kaya doon sa mga paligid, ano? So, yung init kaya ng panahon ay may kinalaman o may epekto, okay, sa pagbuga, okay, ayan, ng Mount Mayon.
10: Actually, nakakatakot pag umulan na, di ba? Kasi yung lava.
9: Ay, tama diba? Ka. Isa pa yan.
10: Correct. Kaya yan yung pinapanalangin natin, huwag munang umulan doon. Okay. Dahil nga, di ba,
9: right.
10: Mainit na mainit yung lava. Remember nung 18, nung kapanahon mo, 18 nga ba itong sumabog, ano?
9: 1800? Sobra ka naman.
10: yung Kagsawa Town ay natabunan. Natabunan ng lava.
9: Natabunan, tama.
10: Tapos nagtakbuhan yung mga tao, di ba, sa simbahan. Akala nila, ligtas sila, pero of course...
9: Opo. Yung natira, alam natin, belfry na lang, 'di ba? Yung kampana sa yung mataas sa halos ano yan, bubong na lang. Okay.
10: Okay, samantala, alamin naman po natin ang lagay ng trapiko ngayong araw na 'to. Manic Monday dito sa Metro Manila. Ano na nga ba? Para po sa ating MMDA traffic update, ito po mula sa MMDA Metro Base. Ating kapalalig Romjent Motok.
11: Metro traffic update.
10: Yes, Ronjan, good morning.
0: Good morning po, Father Nono at Nanay Jing. At good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Veritas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may New York Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may pagbaba po ng Santolan Flyover. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Ortigas Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Guevara Street. Hanggang dito na rin po yan sa may Estrella. Then pagkalagpas po niyan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Cabrera. Hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko going to Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, medyo makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may FB Harrison. Hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Magallanes Flyover. Hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko going to Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Calle Industria. Hanggang dito na rin po yan sa may Green Meadows. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pagkakit po ng C5 Ortigas Flyover. Hanggang dito na rin po yan sa may Kalayaan Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng traffic going to Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Lewis Flyover. Hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonnie Serrano Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic going to Commonwealth Avenue. Then ang atin naman pong Commonwealth Avenue lang po, ang westbound, makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Atherton, hanggang dito na rin po yan sa may Doña Carmen. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may elliptical po ng Commonwealth Avenue, hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending no 1 and 2 ngayong araw ng Lunes. Meron po tayong pinapatapad na number coding. Ito po ay nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Palima po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
11: Metro Traffic Update.
9: Alright, sayang, may tanong ako kay Rogent eh. Alam mo, Father, kahapon, dito sa area namin, aba, napakarami pong mga traffic enforcers mula sa MMDA at may pulis pa ha, nakatandem, nang huhuli. Ang alam ko pagkalinggo, correct me if I'm wrong, Father, pero hindi dapat eh, diba? Tsaka pag holidays, okay, at tsaka after 7 p.m. Mm-hmm. Okay, so gusto ko lang sanang linawin yon.
10: Taghirap ang buhay.
9: Yun na nga eh. Alam mo yung halatang halata, kanto-kanto, nung sinabihan ko, ay, teka muna, wala naman pahinga, linggong-linggo eh. Aba, nung binalikan ko, wala na sila. Lumipat ng puwes.
10: Ikaw talaga? Naghahanap buhay lang ang mga tao eh.
9: Ay, grabe naman. Kung legal, okay lang. Pero kung hindi naman, kawawa naman, laging napagdidiskitahan nila yung kapwa mahirap. Diba?
10: Ay, nako.
9: Kamot ng ulo.
10: Dinaanan ko yan, no? Ako yung kasama ng nanay ko pag pumunta kami ng Maynila. Meron siyang kaisa-isang okay truck.
9: Oh, ang daming nangingikil, di ba?
10: Meron ako. Nagtitinda yung nanay ko na ng lambanog. Di ba dyan sa San Pablo? Kinukuha namin. Meron ng bote talaga. Isang galong bote bawat may station. Police stopover, meron ng humihingi. Yeah. Anong karga nyo? Lambanag po, mula sa San Pablo. Ay, ang lagay eh.
9: Talaga naman, ano?
10: Ang lagay eh. Mm-hmm.
9: Oo. Alright, yan po ang kabuuan ng ating unang bahagi. Update sa presyo ng bilihin sa merkado, ulat, panahon, okay, at syempre, trapiko. Tuloy-tuloy po tayo. mga kapanalig, lalong-lalo na sa mga Bicolano, okay, mga Magayon na Bicolano, anong gwapo? Magayon is maganda, so sa babae. Pag mga gwapo, anong...
10: Makanos.
9: Anong... Ay, hindi. Makanos, pangit yun eh. Diba? Alright, antabayanan po ninyo ang aming interview at syempre updates po tayo. Mamaya makakausap po natin ang chief ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division. Prediction, ang alam natin, di ba, yan yung mga hindi na-predict. Earthquake, pag-sabog ng vulkan, pero may mga manifestations, of course. Mula po yan sa VBOX later at syempre galing naman sa ALBAE, Public Safety and Emergency Management Office.
10: Okay, samantala, alamin na po natin ang editorial natin sa umagang ito. Ang paninindigan ng ating himpilan sa naglalaki ang isyu ng ating lipunan, na ito, paborito mo ito, mula kay Reverend Father Anton Siri Pascual. Hawak mo ang bill, hawak mo ang bill, hawak mo ang bill!
13: Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanhong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial.
14: Mga kapanalig, kasing init din ba ng panahon ang inyong ulo nang makita ang inyong bill sa kuryente? Dito nga sa Metro Manila at mga karatig probinsya na sineserbisyohan ng Meralco, maraming consumer ang nabulaga sa mataas singil sa kuryente nitong Abril. Bill shock, ika nga. Inaasahan naman na ang paglaki ng konsumo ngayong tang-init dahil nga sa matagal na nakabukas ang mga electric fan at aircon dala ng El Nino. Pero may mga consumer na nagsabing ganito rin naman ang konsumo nila ng kuryente noong isang taon. Pero sadyang malaki ang singil sa kanila sa parehong panahon ngayong taon. Paliwanag naman ng Meralco, ang pagtaas ng bill ngayong buwan ay dulot ng mas mataas na generation charge. Ang generation charge, kapanalig, ay ang binabayaran natin para sa aktual na produksyon ng kuryente at ang halaga ng pagbili ng mga power distributors katulad ng Meralco mula sa mga power generators. May epekto rin ang paghina ng piso laban sa dolyar. Dagdag pa ng Meralco, hindi pa sinasalamin ng pagtaas ng singil sa kuryente ang nagpapatuloy na krisis sa langis dahil nga sa digmaan sa gitnang silangan. Ibig sabihin ba nito, mas tataas pa ang singil ngayong Mayo? Para sa Center for Energy, Ecology and Development, nakaugat ang problemang ito sa mga patakarang ipinapasa ang dagdag gastos ng mga power generators sa mga ordinaryong consumer. Matatagpuan ito sa mga tinatawag na pass-through provisions sa mga power agreements o kasunduan ng mga korporasyon sa gobyerno. Halimbawa, kung tataas ang presyo ng panggatong na ginagamit para lumikha ng kuryente, hindi ito ituturing ng mga kumpanya na risko o panganib na dapat nilang paghandaan bilang mga negosyo. Sa halip nga, ipapasa nila ito sa mga consumer. Nananatili ang kita ng mga korporasyon habang butas naman ang bulsa ng mga nakadepende sa kuryenteng nililikha at ibinebenta nila. Makatarungan ba ito sa inyong tingin, mga kapanalig? Paglilinaw naman ng Meralco, wala itong magagawa sa mga dagdag singil sa kuryente. Taga-kolekta lang daw ito ng mga bayaring ipinapataw ng gobyerno at ng mga pass-through costs. Hindi nga raw ito nagtataas ng singil para sa distribution ito ng kuryente mula pa noong 2022. Ang mga nakokolekta ng Meralco dahil sa mga pass-through provisions na ito ay binabayad naman daw sa mga power suppliers, mga grid operators at sa gobyerno bilang buwis. Hindi raw kumikita ang Meralco sa mga ito, pero hindi rin naman sinasabi ng kumpanya kung patas ang mga pass-through costs. Tila inihiwalay ng Meralco ang sarili nito sa responsibilidad para sa mataas na bill sa kuryente. Matagal nang binubusisi ng mga grupong katulad ng CSSD ang mga patakaran sa sektor ng enerhiya na mas pinapaboran ang mga korporasyon kaysa sa mga consumer. Giit po nila. kumikita ang mga kumpanya sa pagninegosyo sa kuryente. Pero kapag panahon ng krisis, sa mga consumer nila ipinapasa ang pasa rin ng dagdag gastos. Bagamat itinatakda ng batas ang mga pass-through provisions, hindi ibig sabihin na makatarungan. Opo, ang mga ito. Parang ganito ang ipinahayag sa unang sulat sa San Pablo sa Corinto, Gis 23. Malaya tayong gawin ang anuman at gawin itong legal, pero hindi lahat ay nakakabuti. Hindi lahat ay nakakatulong. Kaya kapanalig, sinasabi rin sa panlipo ng turo ng ating Santa Iglesia na ang mga batas ng tao ay dapat na nakatuon sa pagsusulong ng tunay na mabuti. Kung negatibo ang dulot ng isang batas, dapat lang na questionin ang mga ito. Hindi lahat ng legal ay moral. Huwag po natin kalimutan yan. Hindi natin maaasahan ang mga kumpanyang tanging ang pagkita ang prioridad na manguna sa pagtanggol sa mga consumer. Mga kapanalig, hawak natin ang bill, pero hawak din natin ang kapangyarihang magtanong. Mag-usisa, humingi ng paliwanag sa gobyerno at mga kumikita sa serbisyong dapat lang nating makamit bilang mga mamamayan. Katarungan, fairness, good governance ang hinahanap po natin sa gobyerno at sa mga malalaking korporasyon. Sumayin niyo ang katotohanan.
13: Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial. Kasama si Reverend Father Anton C. T. Pascual. Veritas Editorial. Veritas Pilipinas.
15: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
16: to the World Wide Web.
17: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
15: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
18: Kapanalig Philippine Standard Time, 37 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
13: Ang inyong mga kapanalig sa umaga.
6: Ako po si Jing Manipolanzona.
7: Father Nono Alfonso.
8: At ako po naman si Monsignor Pepe Quitorio.
13: Veritas Pilipinas.
9: Alright, continue po tayo live. Mula po rin sa, mula ka rin sa aming studio. 846 at syempre tayo po ay napanunood sa Sky Cable TV 311. Ganun din po naman sa ating Facebook page. Of course, sa AM sa 846 kHz, Veritas YouTube, Facebook Signal Cable TV 313, sa Air Radio Portal po yan at sa iba't iba pang social media platforms. Tumawag po kayo sa inyong mga katanungan sa 8925-7931-39 at syempre ang inyong pong mga komento, suggestions, mga tanong 0918-837-4827. Ang kasalukuyang estado po ng Bulkang Mayon, ano nga po ba ang nangyari at syempre anong mga pag-iingat ang dapat po nating gawin. Ang chief, okay? Unahin po natin. Alright, ang chief ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLC, no? Narito po si Miss Mariton Cuernas. Good morning, Ma'am Mariton.
19: Magandang umaga po sa inyo, Ma'am, at sa inyo po mga tagapakinig.
9: Okay. Actually, naka-monitor na rin po sa atin via Zoom mula po sa Albay, okay? Public Safety and Emergency Management Office, Sir Bobby. So, baka pwede nating...
19: Good morning pasabay. Po.
9: Yes, maya-maya. Alright, good morning, ma'am. And yes, go ahead, Father Nono Alfonso.
10: Yes, ma'am. Kumusta po ang estado ngayon ng Mayong Volcano?
19: Magandang umaga po, no? So,
10: ano pong latest?
19: So, after po nung naganap na mga pyroclastic density currents nung Sabado po ng hapon, ay bumalik po sa status po o yung activity po ng vulkan, ang Mayan Volcano, bago po nung malalaking PDCs or usun na yun, no? So, nagkaroon pa rin po tayo ng tahimik na pagbuga ng lava na siya pong lumikha ng karagdagang 411 rockfall kahapon buong mag-araw po. At nakapagtala din po tayo ng 4 po na karagdagan na pyroclastic density currents, no? Meron po tayong 5 lamang na volcanic earthquake na na-record. At ganun pa rin po ang antas po ng sulfur dioxide emission. Nasa bandang 1,829 tons per day lang po. Malapit po ito dito sa tinatawag po nating running average po ng ating sulfur dioxide emission sa Mayan Volcano. So, yun nangyari po nung weekend, no? Actually, hindi po siya isang senyales na lumala po yung condition ng ating eruption. Ang nangyari lamang po kasi niyan, meron po tayong lava flow. Marami na po tayong lava flow sa Mayan Volcano mula po na nagsimula itong pumutok. Kaya lang po, dito po sa may Miisigali, ay medyo makapal na po ang tambak ng lava. Kaya po, ang bago pong mga lumalabas na lava nitong weekend ay gumigilid na po dahil hindi na po makadaan sa makapal na tambak sa gali mismo. Gumigilid na po, kaya lang po medyo steep po yung side na nilalabasan ngayon ng lava. Kaya po, imbis po na mag-flow, ay nag-collapse po ng dire-diretso, no? Kaya po, ito yung lumikha ng sunod-sunod na uson o pyroclastic density current. At dahil po, patuloy po yung feed doon sa lava flow na nagsusumikap na umusad, no? Pero nagko-collapse lang. At dahil po medyo mabagal po ang ating mga PDC o uson, yung kanila pong cloud na produce ay medyo nagkumpul-kumpul po yun, no? Kaya po medyo malaki, no? Yung ash cloud po na nakita natin, no?
10: Mm-hmm.
19: At medyo matatayog po itong mga ito dahil yung collapse, nagko-collapse po na mass at lumilikha po ng uson ay mga new lava po na halos hindi pa po ito nakakapagbigas. At kapag nagko-collapse po ito, ito pong volcanic gas na kasama nito ay nag-e-expand po rapidly, no? So, at bigla pong tumatayog, milikha po ito ng maraming maitim na abo at nakakapag-lift o loft po nitong abo sa matataas po na ash clouds, no? So, kaya po medyo mukha pong menacing o nakakatakot po yung...
10: Parang sa parang sa pelikula eh, grabe.
19: Pero yung PDC po, actually hanggang 5.3 or 5.4 kilometers po ang tinakbo nito sa Miisigali. At yung ash po yung medyo mas malayo po talaga. Medyo humiwalay po sa PDC mismo o sa uson yung ash cloud nito. Yung parang na po siya isang matangkad na plume na kasi kaya lang po nakasadsad po sa lupa, ano, dahil mababa po yung pinanggalingan. At ito po yung medyo umandar overland at nagulan po ng abo sa mga bayan po dito sa kanlurang bahagi ng vulkan.
10: Okay, so ang correction po natin, since January kasi, pumuputok-putok na, di ba? Yung nangyari nung Sabado ay collapse.
19: Apo, madagal na po tayong merong mga collapses sa ating mga lava flow, no? Dahil ito nga po yung lumilikha ng sangkatutak ng mga rockfall at yung paminsan-minsan po yung mga pyroclastic density currents, no? Kaya pag medyo fluid na lava po o highly, yung lava po na nagko-collapse ay mayaman po sa volcanic gas, hindi pa po ito nagtumitigas, no? Ito po ay i-evolve o nagiging mga pyroclastic density currents. So, ang nangyari lamang po talaga nung Sabado, with this one particular lava flow na among the many na ng vulkan, hindi po ito makapag-establish ng kanyang flow path, no? So, collapse lang po ito ng collapse.
10: Okay, pero ano pa, no? Alert level 3 po tayo, no? Pwede pa po itong umakyat?
19: Sa ngayon po, wala po tayong indikasyon okay. na kailangan po iakyat. Kasi yung nangyari nga po nung Sabado, wala naman po actually tayong changes doon sa ating monitoring parameters. No?
9: Okay.
19: Ang nangyari naman po ay yung meron lamang pong this specific condition na nag-develop po dito sa Miami Isigali for this lava flow event na nag-promote po ng production nitong napakalaki po na pyroclastic density current. Pero wala
9: nang change
19: no, sa monitoring parameters.
9: Apa. Last question po. Sabi nyo nga po, no, hindi ito ibig sabihin mas lumala, no? Okay, so ang ibig sabihin din po ba niyan, walang gaanong danger? Basta sabi po ba natin in the first few days for the coming, let's say, 3 to 5 days?
19: Actually, yun nga po ang pinapamalas sa atin nung nangyari nung Sabado is that there is always this danger no, sa Mayan Volcano at anytime sa isang iglap, maaari pong magbago immediately ang situation. No? Okay. So instead of having a lava flow, bigla po tayo nagkaroon ng napakalaking PDC dito sa Miami Isigali. So,
9: alright.
19: Nandiyan pa rin po talaga yung danger. Hindi po tayo pwedeng magsabi na tapos na ang lahat.
9: Okay po. Sige po. Maraming salamat.
10: Thank you.
9: Sa yamang impormasyon na ibinahagi niyo po sa amin, Ma'am Mariton Bornes mula po sa PBOX. Thank you so much.
19: Welcome po. Okay.
9: All right. Short break lamang po tayo at pagkaraan dumako po tayo, no? Dadako tayo sa Albay at makakausap naman po natin si Sir Bobby Cristobal. Quick break lamang po tayo, mga kapanalig. Ito pa rin ang Veritas
10: Pilipinas.
20: Veritas Pilipinas.

0: More cafe products also available at Veritas Fruit Shop.
1: Magandang kalusugan po mga kapanalig. Ito po si Ate Chat Ramirez de Luna na nag-aanyaya para sa isang oras sa pagtatanghal ng palatuntunang Buhay at Kalusugan. Opo mga kapanalig, ang Buhay at Kalusugan ay mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito po sa himpilang Radyo Veritas 846 kHz sa Talapitan, ang radyo ng simbahan. Salamat po!
2: Ang inyong mga kapanalig sa umaga.
3: Ako po si Jing Manipolanzona.
4: Father Nono Alfonso.
5: At ako po naman si Monsignor Pepe Titorio.
2: Veritas Pilipinas.
6: Tuloy-tuloy po tayo at merong 52 barangay sa Bicol po ang apektado. At alamin natin ang iba pang estado no, o kalagayan dyan sa Albay. Ang ating pong makakausap live via Zoom. Alright? At kung kayo po ay may mga katanungan, 0918-837-4827, lalong-lalo na dun sa mga may kamag-anak po dyan sa Bicol region. Si Sir Bobby Cristobal, hi, good morning sir. Welcome po sa ating program.
7: Go ahead, no, Jing. Nabiting ka kanina eh. Baka naman sabihin mo eh.
6: Okay, sir. Nabanggit nga po natin, ano, 52 barangay yung apektado. So, kumusta na po ngayon? At ano-ano po yung mga lugar na apektado po nitong bagong activity ng Bulkang Mayunong Sabado?
8: Good morning, Nanay Jing.
6: Morning.
8: Father, and sa lahat ng listeners natin ngayong umaga.
7: Maray na aga.
8: Maray na aga po. We have three na bayan na talagang tinamaan ng ash fall nga dulot ng PDCs na nangyari nung Sabado. Ito po yung bayan ng Kamalig, bayan ng Ginubatan at yung lungsod ng Ligaw. So sa lungsod ng Ligaw nagkaroon tayo ng almost 9,000 families affected.
6: Wow.
8: For Ginubatan 26,000 families and 8,000 families in the municipality of Kamalig. So ito po yung dami nung nakaranas. This is aside from yung 1,113 families natin na dati nang nasa loob ng evacuation centers natin. So ito yung sa ashfall lang po. Itong figures na to, ito yung mga nakaranas ng ashfalls lang po. So ganito po karami yung naapektuhan nung nakaraang ashfall nung Sabado.
6: Opo. Ayon nga po sa research namin, ano, meron daw pong 102,406 individuals ang apektado mula sa 17 barangay sa Kamalig, 18 barangay sa Ginubatan at 17 barangay naman sa Ligaw City. No. Is that correct, sir?
8: Yeah, almost four. Actually, yung sa Ginubatan, nasa 41 na yun. 41 barangays. 41 barangays yung sa Ginubatan.
6: Opo.
8: Kahapon sa pag-assess natin, talagang umiko tayo, balot na balot talaga ng abo yung bayan ng Kamalig and Ginubatan and also Ligaw. So, patuloy ang ating clearing operations together with other government agencies and other our men in uniform. Kagabi, dumating na rin yung Coast Guard, BFP nandyan, PNP and Philippine Army together with DPWH po. Tulong-tulong po tayo sa pag-clearing ng ating mga kalsada and lalo-lalo na yung mga nabalot ng apo. Yun ang tinututukan natin ngayon and then yung problema natin sa tubig. Ngayon sa Ginubatan, wala silang supply ng tubig ngayon. So, we will do water rationing and then together with OCD, nangangalap na rin tayo ng mga tulong mula sa ibang LGUs para sa lorry, water trucks and water filtration machines also.
6: Alright. Nabanggit niyo po kanina, sir, ano, nasa evacuation center. Na-imagine ko lang kasi hindi naman po malayo yung evacuation. I presume nasa parehong tawag dito, distrito o kaya lugar, ano po. So, apektado din po yung mga evacuation centers. Am I correct or meron po kayo talagang nakalaang evacuation center na mas malayo po sa Ginubatan or sa Kamalig? Ano po yung
8: yes po, managing yung mga evacuation centers naman natin. Kumbaga nasa mas mataas na lugar na sa southern part ng mga bayan nila. itong Mayon, itong barangays sa paanan ng Bulkan Mayon, ito yung north side. So, nilalagay, nililigas natin sila patungo doon sa southern part kung saan hindi na inaabot ng pag-aalboruto ni Bulkan Mayon.
6: Alright. Opo, kumusta naman po ang pagtugon ng national government and of course yung LGUs ng Kamali, Ginubatan at iba pang mga apektadong lugar or bayan?
8: We are very grateful po at napakabilis ng pagtugon ng ating mga national agency. Tulad na lamang po ng DSWD. Yesterday, agaran, nakapagpadala tayo, nakapag-release sila ng food packs para sa tatlong bayan na yon. And also DPWH. Actually, Secretary Bison was here yesterday. Nag-inspect din siya and bumisita sa mga bayan na to. And pinag-utos niya rin talaga sa mga district offices niya and regional office na tumulong at siguraduhin na ma-clear kaagad ang ating mga daanan.
6: Opo. Sa ganitong panahon, sir, I think malaki ang tulong ng Bureau of Fire Protection, no? Dahil doon sa gabing kahapon, nakita ko nga maraming mga private citizens na nag-o-offer. Alam niyo po yung hose na ginagamit nila sa paglinis ng mga windshield ng mga dumadaang sasakyan. Yes, nakatutuwa po. Nakita ko po yun kahapon.
8: Yes, ma'am. At totoo po yan. Tulong-tulong tayo, lalo-lalo na yung BFP, day one, nandyan na, right after yung mga PDCs, BFP yung mga nauna, actually, they were first sa ground, yung BFP. So we are very grateful po sa BFP and other men in uniform natin.
6: Opo. Para po sa mga nais sa magpahatid ng tulong at saka meron po ba tayong hotlines, Facebook page, kung may kuryente, ano po, kukumustahin ko nga sana kung yung ashfall ay naka-apekto sa linya ng mga kuryente. Kumusta po, sir?
8: Wala naman tayong power interruption, Nanay Jing. Okay. Ang problema talaga natin is tubig. Supply ng tubig yung pinaka-problema natin. I heard nga yung source of gun is papunta na sa atin and also the province of Masbate. And most of them may mga dala rin ang mga water filtration system, so we are very grateful. So kung may mga gusto pa pong magpahatid ng tulong, bukas po pwede tayong makipag-ugnayan sa APSIMO or sa Albay Public Safety and Emergency Office Management Office or the local DRRMOs of Ligao City, Kamalig, Municipality of Kamalig and the Municipality of Ginubatan. Pwede po kayo makipag-ugnayan doon para sa mga nais tumulong po.
6: Alright. Thank you so much. Unless may follow-up question si Father, with you po for this interview. Yes, po.
7: Garo mahaloy-haloy pa iniyon na yan, no? So, ingat tabi.
8: Salamat po. Thank you very much, Father. We will po.
7: Okay.
6: Okay. God bless you po. Thank you so much.
8: Thank you po and God bless us all.
6: Alright, si Sir Bobby Cristobal mula po yan sa Albay at Provincial DRRM Officer no ng Albay Public Safety and Emergency Management Office. Salamat at nakuha natin pareho. Yes, Father, meron ka pang 2 minuto.
7: Naintindihan mo ba yung sinabi ko?
6: Iyo baga, mag-ingat po kayo at maraming salamat.
7: Hindi, okay. May sinabi pa ako, garo mahaloy pa yan, oy.
6: Ah, garo mahaloy, ay baka tumagal pa ito.
7: Yan naman, grabe, galing mo talaga. Meron ba kayong inano, sinubtitle na Bicol film?
6: Teka, wait lang. Dae, noy, dae.
7: Mayo pa.
6: Ay, mayo. Ha? Dae wala, di ba?
7: Oh, wala. Hindi. Dae is hindi. Mayo is wala.
6: Iba kasi yung hindi at wala. Oh, thank you. Tama. Wala naman. Pero, kailangan di ba pag Catholic eh, Naksamat Universal.
7: Ay, grabe. Pero, siyempre po, ano, pinagdarasal. Ito, si Father Nolan K, ano, nag-aabang na sa atin. Bicola, ano bang gayano? Yung bangga. Hello, Father. Okay, yes. So ito, ipagdasal po natin, ano, and of course, marami naman na Nanay Gina tumutulong sa Bicolandia pag mga ganitong panahon, ano.
6: Oh, yes.
7: Maraming mga Bicolano ang nasa ibang bansa, nasa ibang mga lupalo po, ano? Kaya nga may mga ano rin kami, may mga Peña Francia Feast Day all over the world. So, pag ganito naman po eh, namomobilize yung mga Bicolano. Pero, ayun, daan-daan lang kasi baka tumagal pa ito. So, let's pace ourselves and we pray for yung pong mga kababayan natin sa Bicol.
6: Opo. Pero at the same time, nananawagan tayo, lalong-lalo na yung mga corrupt na mga opisyales, na mga Bicolano, yung mga tumatakbo, nagtatago. Yung
7: nagtatago nga eh.
6: Oo, ibalik nyo. Itulong nyo ngayon. Ay, hindi itulong, ibalik. Ayun ang masaklap eh, no? Ninakaw na nga, tapos lalabhan, lilinisin, tapos ibabalik, kunyari, bida pa sila. Okay, pero ayoko maging salbahe
7: umaga. Magpanawagan tayo. Saldi! Cheese, nagtutuga na ang mayon! Magpakaray-pakaray na kamo, noy! Kamo ang, garo kamo ang hinahanap ka na yung mayong volcano na iniyo, ha? Ah, urole na kamo! Okay.
6: Na raw kayo. Kayo ang hinahanap ng Mount Mayon. Ah, tama, umuwi na kayo. Pero hindi sapat ang umuwi lang. Harapin nyo. At ito po ay, ano yan? Face the consequences. Okay? Accountability yan, noy. Okay? Maging gentleman kayo. Alright, wala na po tayong oras. Maraming salamat at patuloy po tayong magdasal para sa kaligtasan ng bawat isa. At syempre, ang paalala ni Nanay, mag-Ampalaya Plus. Ang Ampalaya Plus ay mula sa natural na sangkap ng mga Ampalaya, Luyang Dilaw at Manaba. Tumutulong po magpababa ng blood sugar, blood pressure, at nagpapalakas ng immune system. Mabibili sa lahat ng Mercury and the Generics Pharmacy online and over-the-counter. Maraming salamat, Natural Quality Corporations. Bit-bitin ang usay, sulitin ang tunay na gawa ng Pilipino.
7: Wow, gabi, memorized. Dahil po yan sa Ampalaya Plus, magaling ang memory ni Nanay Jing.
6: Correct.
7: Okay, susunod na po ang Barangay Zimbaya with Miss Palu Abustan and Reverend Father Nolan K.
6: At syempre, maraming salamat sa ating masisipag na Veritas Filipinas team, Ernest, John, and of course, Jimmy, at ang ating social media.
7: Thank you.
6: Thank you, bye. Hello, Father Nolan. Nanay Jing Manipolanzona.
7: Father Nono Alfonso.
6: At tayong dalawa mag-iiwan ng mga katagang
7: sumayin nyo ang katotohanan
6: at kapayapaan.
7: Bye-bye.
9: Inyong napakinggan ang programang Veritas Pilipinas. Muling abangan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Para sa inyong suwestiyon at komento sa programang inyong napakinggan, mag-text lamang sa